0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore. Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake po niyo yan?
3: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, diyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan? Gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan ng kape. Kainggidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na...

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Papi, ay manami gita ra ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako at daudlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay at ako pin nga daudlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabawaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtaog at kabaskog ag

0: Anthon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Clarice, nagapangita gid ko ya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
2: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
1: Maluwas na manamit gid,
2: may free collagen
1: ug glutathione ka pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Wala kasi ng ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold may taglay na bioactive compound na allicin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold, mambibili sa inyong mga suging butika.
3: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
4: Mio,
5: okay po si Tatay Mio.
4: Opo, pero tunayin ko itong pangalan ay Romeo.
5: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
4: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para istel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, gayon po ay nawala na.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all week. 88.5 ang radyo na

Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patata na vara.
3: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
4: every
5: much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo?
0: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
6: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang pagidait, pagpakamaayo sa nagaisanan nga Diyos mangin ara sa atong tanan. Welcome kamo sa informasyon sa ikayong lawas. Diri natin pag-istoryan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga healthy lifestyle nga gidulong sa atong sang aton mga panel speaker sa sining kaagahon. Upod sining mga aton nga mga importante mga individual, si Brad Paul, no? Sir Jean Paul Generoso, kag of course si Sir Boy Zulweta. Pag-istoryan ta ining mga bagay-bagay informasyon sa ikaayong lawas. But before anything else, DTX 500. Mayong aga, Brad Paul.
2: Oo. Mayong aga sa imon, Jenner. Sa ato mga tigbalamati, good morning. Mayong aga, Sir Boy. Now, we will almost close na ang atong topiko sa colorectal cancer.
1: Okay.
2: Kinatapos ta na ang mga signs and symptoms. Na-describe ta na ang nahatag ta na ang numbers kung ano kadamo nga mga Filipino ang may colorectal cancer.
1: Statistics.
2: Now diri na kita sa ngaa gatubo ang cancer sa imo tinai.
1: Okay.
2: Ina aton mangin topiko kag paano na diri makabulig sang dako ang DTX 500 for the prevention.
1: Okay.
2: Good morning, Sir Boy.
3: Good morning, Brad Paul. Good morning man, Engineer Albao. Mayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters, kag Slorabs. Mayong aga sa inyo kabay pa kampyon ng lawas kay naka DTX 500 ang gapahubin sa aton silila. Muna yung natawag naton nga ultimate cell protector. It protects the body from the foundation of sa pinakadalungkid, no? Which is your cells, no? So basically it helps you to stay younger and it prevents ginatawag natin nga premature aging. Hindi naman gituod mapungga ng pagtigulang pero mapahinay-hinay tana kung naka DTX 500 ka. Ang paaman, ha, kampiyon sa blood sugar. Ha? May ginatawag nga ang palaya extract nga kapanubuosin mo blood sugar naturally. This is not a drug. This is a food supplement that naturally help your pancreas, ha, para mapanubo ang imo blood sugar. And of course, parisan mo na sa ginatawag nga Mighty Seed Alkaline Vitamin C, ang pinakapaborito nga vitamin sa imo immune system para makabato sa mga ginatawag natin mga invaders sa atong lawas that causes diseases and sickness, no? And para sa nga dalas ang mikrobyo mag D3 Bio. Karon sa D3 Bio sa talk ni Dr. Suryahanta, ha? King kapamati ko sa JP gapon may nakasulod. May dala armas, yung mga bata, nakapatay. Ang lawas na bala, may metal detector man, o kumbaga, may ari bala ginatawag nga detection system nga pagsulod sang kontra sa lawas na.
2: May intercept
3: na yun. Amo na ang topic ko ta karun.
2: Sige. Alright. Sige. Engineer, kanto na ta sa nga aga sugod ang colorectal cancer. Now, unagin, engineer, pinakaunagin na. It starts with cellular mutation.
1: Okay, sa cells, ganyan.
2: Again, the most basic structure sang lawas. Why na iban? It's cells.
1: Okay.
2: Ang pinakagamay-gamay, microscopic, cellular. You are made up of around trillions of cells.
1: Okay.
2: Ang ipotinae are made up of cells. Tanan nga cancer starts with a single cell. Kailangan okay. Natin ginambal ni Sir Boy. Ang cells are programmed to die. Kung gulang na.
1: Uh-huh.
2: Inatawag na na
1: natural cell death.
2: Natural cell death or apoptosis. Mapatay siya. Siya mismo.
1: Kung matured siya.
2: Oo, okay. Gulang na.
1: Okay. Matay,
2: hindi na masampuslan.
1: Uh-huh.
2: Halimbawa siya na your skin.
1: Okay.
2: Ang skin mo, pag nag-mature na siya, mapatay siya. That's why gashed off pababaw, kakakakas, gimo
1: okay.
2: Buling.
1: Okay.
2: Gimo buling. Ang imo naman nga ano ni, ang imo naman nga iban nga parte sa lawas, nagamature man aton nga cells.
1: Mm-hmm.
2: That's why like your red blood cells, ang iya lifespan is only 120 days. Now, your intestinal cells works the same. Mabot ang panahon, matigulang na siya. Siya mismo mapatay sa kuglingon.
1: Okay.
2: Pero may mga ara gene mutation or cellular mutation. Ano ba't ko silingon? Naglain ang instruction sang cell. Nga instead tani mapatay na siya. Okay?
1: Okay.
2: Mabguba na siya. Ma self-destruct siya. Uy, ga-tribe sa engineer.
1: Nagatingwa mabuhi, ha?
2: Hindi siya gusto mapatay.
1: Uh-huh.
2: Hindi siya gusto mapatay. Kag ang lain pa, hindi ko mo nga hindi siya gusto mapatay, siya ang nagadamo.
1: Nag-mistastasize.
2: Bailangan na, it's a different topic. Dito okay. Tayo nga nag-proliferate, ga-proliferate, gadamo.
1: Ga-multiply siya.
2: Now, ang problema, ang surrounding niya nga mga cells, ang iyang mga neighbor,
1: okay,
2: mga bag-o niya nga cells.
1: Okay, healthy na yan.
2: Healthy. Mm. Siya ya, tigulang, kagang i-produce siya, pareho man siya kagulang.
1: Okay.
2: So nagadamo sa nga nagadamo, ikaroon ang imuon sang immune system, iyan na kudalan.
1: Okay.
2: Kudalan. No, kaging kudal niya, amuna ang tingala ka mo ang cancer, wala, doon na putos ni saya.
1: Okay.
2: Doon na putos, oh, kagay mo siya bukol.
1: Okay.
2: Anong ginahimo sa immune system once may invader sa lawas? Ginakudalan. For example, kagton ka sang subay. If an ant bites you, anong matabo? Naga bukol.
1: Okay.
2: Kaya ginakudalan sa immune system ang toxins halin sa ant,
1: okay,
2: sa kagat sang subay, nga hindi siya maglapta. Same man ako kagton ka sang lamok, nagahabok, kaya ginakudalan sang kagton ka sang tanga, gahubag, kaya ginakudalan sa immune system, nga hindi siya maglapta. Same as a cancer.
1: Mm.
2: That's why game mo siya bukol.
1: Okay.
2: Now, question. Nga, naga, mango ang cellula. Una, basi genetic mo.
1: Mm-hmm.
2: Butsilingon, halin sa mama, sa papa, sa ginikanan.
1: Mm-hmm.
2: Basi, may tiyo ka, may tiya, may lula, may lolo. Gene anomaly. May aragi ka mo ya history.
1: History, gidya.
2: Cancer.
1: Uh-huh.
2: That's why kung canceron ang pamilya,
1: may prone.
2: Likely. May aragi ganit ko kilala, engineer nga, kung mama na ilabata, gina-check nilang family history.
1: Maalalaw
2: ay ang pamanahon sa ilang sining nga bata.
1: Basta maayo lang genes.
2: Basta nami ang gene. Kaya hindi sila gusto mag-suffer ang ila apo.
1: Mm-hmm.
2: Kung may cancer ang members ng family, hindi na sila gusto. Hindi lang, ita lang iban. Kay time will come ang imo apo, ang imo bata, ang abon apo, masuffer. Kaya basi magka-cancer. Amo na!
1: Pero isa mo lang atong ginikanan, si Lula, iba mo lang to.
2: Hindi na lang pag-ibalik. Ah. Oh, hindi na to. Ah. Oh, ano ba? Buto na kay Muhammad. Oh. Now, engineer, again, why labot sina, may ginatawag kita nga environmental factors or amuniyang imo nga or acquired.
1: Uh-huh.
2: But silingon, tinuig mo nga abusar sa lawas. Example, tinuig ka na, dinikada ka na, gainom.
1: Uh-huh.
2: That will cause gene mutation. Chemicals, may nahaklo ka bing asbestos nga very carcinogenic.
1: Mm-hmm.
2: Nahaklo mo na, magkakanser ka sa lungs. Chemicals, pesticides, imo nga mahaklo, sige-sige, uyat, magka problema ka.
1: Mga external factor na yan.
2: External factors. Or imo ginakaon.
1: Uh-huh.
2: Plakaon ka sa mga processed food.
1: Uh-huh.
2: Oh, sige, maninga, which is very unhealthy sa lawas. Later on, it becomes, it will mutate the cell. So, muna, ano nga itong panaganda? Simply, DTX 500. Nga, protector sa cellula.
1: Okay, okay.
2: Ang DTX 500 will work its way through your cells. Pag inom mo sina, i-distribute na sa imong cells. Same with all antioxidant nga innate sa lawas ni mo, it will protect all your cells.
1: Mm-hmm.
2: Tida mo damo ta cells. That's why need ta damo nga DTX 500. Di paglimitahi lawas mo. Inom ka dabi 3 times a day, aga og to gabi. Well, why na git budget? Pwede na twice a day. Di why na git once a day? Supplementuhan mo lang utan.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Ang aton pangontra sa cancer, utan. Nga sakit imo tiyan. Kanto ka sa doktor. Dok, sakit tiyan ko, dok. Mambal ang doktor. Pilay mo edad. Yadok 50, sobra. Again, cancer develops around 50 plus. That's mm-hmm. why ang prostate cancer, pagka edad mo 50 o 45, ganit, dapat gina-screening ka na for
1: prostate
2: PSA. Prostate specific antigen. Kidra nagasugod ang cancer sa mga 40 plus at 50 plus. Okay. Oh, check ka na itong adaan. May history ka mo sa cancer, sir? Mama mo kag papa? Yes, sir. Tiyo ko. Okay.
1: Okay.
2: Anong, gainom ka? Yung sir, play nom ko, beer, kag whiskey. Ano na kadugay niya, mga 30 anos na, che?
1: Okay.
2: Yung kasi karilyo ka? Yung sir, wait, che? Yung pala kaong kakarni? Plakaw ka karni, huwag ka kaunutan, yaudok, plakaw ko karni, oh che.
1: Nag-contribute.
2: Huwag kaga-exercise, uh-huh. Wala. Te, tanan nga mga precursor for cancers, ara.
4: May pamagkot ang doktor nga, oh. Wala na intra ni Sir TP.
2: Ano?
4: May multiple sex partner ka, kasi sa prostate, it's either you don't have it?
2: You overuse it
4: or you don't use it.
1: Okay.
4: Hindi ito mag-veer away sa colorectal cancer. No? Ang ngambal ni Sir JP, kung may if he allows me, no? Ang pinakanamig ito, utan. Mm. Utan. Nga ang utan, besides the vitamins and minerals that it carries, it is high in fiber. When it comes to your colon and your rectal area, the most important is fiber. Kaya ang fiber, amuni ang ga-act sang scrub. Amuni ang ga-tinlo sang imo tinai para magwato tanan pag hindi na mabinlanda para for mutation, Sir JP, no?
2: So sige, utan, detects fiber, that is the best
1: okay.
2: For cell mutation. About sa detection sang lawas kung may
4: Ka-accommodating kay Sir JP.
2: Oo, yes. Mm-hmm. Oo, gusto ko hindi masayang imong agin research. So, engineer, sa itong tagpalamati, for now, let's deal with that mutation sang cellula. Ang answer, hindi magsigarilyo, hindi mag-inom, healthy living, DTX 500 with MITC, and utan.
1: So see you. Nga nagatulok, ang hindi kay Sir Boy, kumusin ka sigarilyo, ha?
2: Wala man.
1: Wala.
2: Do pariyo pa lang magamba si Boy nga ano nga about to sa padamo-damo sang sex to. Gatulok ko diyon si mo. Do. Kabalisyoso.
1: Basta kung sobra sa sex, 7 ina or 8.
2: Amo na daw. Kulang, 5 lang.
1: 5.
2: Sige.
4: So yan ta sa bong no, paano bala mag-react ang aton immune system when it comes, ha? When it comes in defending our body from microbes. Oy, di ba uso sa buong, no? Nakita nato ni mga indiscriminate shooting sa mga kabataan, sa sulod, sa
1: eskulahan.
4: Nga abala, wala na-check sa gwardiya. Nga abala, nakasulod ini.
1: Mm-hmm.
4: Tingin rasonan ng usually nga, tamaan ka damo, bisya sa sudyante.
1: Wala sakto nga protocol para may eliminate.
4: Hindi namon maisa-isa. Biskan mambal pa may sakto nga protocol, pero hindi ma-check tanan.
1: Uh-huh.
4: That's why makalusot, gigkisa. So, there is mismo sa entrance sa palang sa eskulahan may problema na, that's why makasulod ang mga delikado nga armas nga makapatay.
1: Tingala ko may isa ka university diri, gapila estudyante mo bug checking,
4: that is good. Delayed lang pero ma-maintain ang safety. Kag ang main problem gini, what does anong laga motivate ni sa mga kabataan ni for this kind of violence? Amo na dapat i-check gid, no? Posible nga adlaw ya, check kunta. Kung paano bala mag-check ang lawas ta sa iya gate? Nga bala pagsulod pa lang sa mikrobyo nga mga lain sa lawas, nga armado, nga makaguba sa lawas, ma-check dayon sang aton lawas. Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga D3 bio in defending your body from these invaders nga makadalas ang masakit, no?
1: So dapat Sir Boy medyo intelligent, maalam nga itong mga cellula kaga active, Sir Boy?
4: Of course, engineer, ang number one gidaya, ano klase nga cellula ang dapat active? Your cell, your immune system is 1% of your cell population. Sila niya ang dapat ang maging active. Ito gwardiya man. Mabalang gwardiya. Isa lang ko serabi sa shin. Ha? Okay, hindi ko naman ano gap. Kung aton immune system niya is very efficient. Question, how fast can our immune system detect a harmful organism? Or mapabakterya man, mapavirus man, mapapunjay man. Ano bala kadasig? Ha? Ambasang research and science, it will take only a minute to an hour para ma-detect sang immune system mo, oy, may makahalalit, nga virus kag bacteria na nakasulod. Paano bala? Paano?
1: Hindi pala sir Boy nga naka-memory na ni tanan?
4: Hindi.
1: Hindi pa.
4: Paano siya ka-form memory kung wala pa na experience?
1: At yun ko na ang bago.
4: Ang bago.
1: Pero ang mga daan niya may memory na nasa.
4: Bata ka pa, wala pa memory ang imo ano eh.
1: Okay.
4: Ay, wala pa memory ang imo tawag sinigani ni ang imo immune system.
1: Okay, stand corrected. Okay.
4: Ang ubrahon ni gapon sang ang natawag sang immune system mo, there is ang ini nga mga virus kag ini mga bacteria nga gasulod sa lawas mo may mga profile ni meaning to say pagsulod pa lang sang ila sang microbio ang ila panit ni ang ila ginali ang ila lipid bilayer ni kag or ano man dang ila panit nga na gasen na dayon signal sa aton immune system ba detect na dayon sing imo innate immune system
1: so, okay.
4: Mga neutrophils mo kag macrophages oy may lain ginhawa na kasulod.
1: Okay.
4: Katuanan nila dayon ang site kung di ay nakasulod to siya might be sulod sa nakasulod sa imo ba?
1: Ano tingnan sir boy pag hindi nila recognize amo na mag-send sa dayon sang signal.
4: Hindi.
1: Ang mga invaders ba? Hindi nila ma-sense pag, ba?
4: Pagsulod pa lang nila mismo ang kumbaga may dalanan nila yung abaho.
1: Mm-hmm.
4: Kung if pinakasimple yon mga form may ari na nila yung mga chemical signals.
1: Okay.
4: Nga ma-detect na yun sa immune system okay, sa mga okay. Macrophages, mga neutrophils. Uy, may nakasulod. Ang baho na, ang una na ma-check sina ang immune macrophages kag immune neutrophils. Tubangon na nila kung sino man ang invaders nga ina. Kung hindi na matap na, da na da masulod ang imo adaptive immune system. Your T cells and your B cells. So, ano bala ang analogy sini? Ang ato niya body is equipped automatically. Duway niya gambal nga tulog sa uya ubra.
1: Okay. Duway
4: niya gambal nga ay tamang kadamo. Mismo sang due type pa lang, kung hindi man nadamo nga sulod sa imo.
1: Mm-hmm.
4: Kaya kapadamo, malang na kung nakasulod na gito sa lawas mo.
1: Okay.
4: Mismo pagsulod pa lang mismo sa mga bacteria kag virus ni, gina-check na dayon kung hindi kaya sang macrophages kag sang imo innate immune system ang invaders masulod na ang imo secondary and more efficient nga dipinsa sa lawas mo. Amo na ni ang ginatawag mo nga adaptive immune system. May second wave, may second battalion nga matubang sa ginatawag nga mga viruses na kagbakterya which is your T cells and your B cells and your memory cells, no?
1: Okay.
4: Ini amo na nagasulod din general gambal mo ang memory cells. Mga bal memory cells, ay kilala ko ni siya.
1: Mm-hmm.
4: Ay may ari ko din.
1: May antidote na ko din.
4: May armas ko din para siya. Or mambal ang T cells nga, ang memory cell nga, uy, di ko na siya kilala. Ay, kuhain nyo ko bi sample?
1: Oo.
4: Ha? Kuhaan na siyang kinatawag dendritic cells. Makuha na siya sample. O, ari, oh. Iyari siya, amunin siya, paano niya siya patsyon?
1: Oo.
4: Amuna ka specialized. Amuna ka efficient. Amuna ka komplikado sang dipinsa sang aton lawas. Ti, ang lain da, kung magdamo na. Kaya kung magdamo na, hindi na kaya sang aton immune system or kung immunocompromised ka, kung diabetic ka, ha? Hypertensive ka, you're fighting cancer, hindi nakasarang ang imo immune system. Nga, again, let's go back to the facts. Only 1% of your cell population protects the 99%. Kung ang invaders mo yan, sobra-sobra ka damo na
1: overwhelm
4: ang lawas mo. Maputang na dipinsa na yung lawas mo. Anong una nga dipinsa? Pahila naton ka.
1: Okay.
4: Ay, pa-increase.
1: Inflammation pa gid.
4: That is, muna, inflammation, fever, all of those are defenses by the body to prevent nga magdamo ang ginatawag nga mga viruses kini. Kaya, according to research and studies, during kung ginapataas ang imo hypothalamus which is the control center of your brain regarding your temperature ganun hindi makapadamo dayon ang mga viruses and bacteria.
1: So ang init pagilanat ka defense mo na.
4: It's a defense mechanism. That's why ng ibang gambal kung kainit ka kung medyo di kaya bata kung ginakulbaan ng bata ay makonvulsion.
1: Okay.
4: Pero kung medyo may edad ka na ay pailanatad na. Pabatuan ang lawas. Para matap na ang ginatawag nga invasion nga ina. Din pala kasulod ang D3 bio da. D3 bio, when you say labot kung pigaw immune system mo, kung tigulang ka, bata ka, may cancer ka, diabetic ka, kung if you're immunocompromised, ang D3 value yaway de elabot. Why man siya ganit? Tulokon niya malang ng immune system mo. Buligan niya ng immune system mo. Pwede siya mga ayaw yung bulig. Kaya ang medium chain fatty acids nga rin sa D3 bio nga ginihimo sang lawas sa sang ginatawag ng monolurine, monocaprilin, and monocaprin, ammonia. Ammonia ang gatapas sa ginatawag nga mga invaders ato lawas. No? Ammonia mga bacteria and viruses. Ina sila, ah, ginawasak kini ang mga panit sini para hindi na makatapik, hindi makapadamo, ah, kag hindi na makainfektar. Amuna ang kakampyon sa natural remedy. Remember again, just a reminder, D3 Bio is a food supplement that has superb antimicrobial properties. Natural. Hindi yaway, natural ya. Himo niya sa nature kay alin niya sa cold press extra virgin coconut oil. That's how efficient it is as a food supplement. Hindi mo makita nga ang D3 Bio ya is a specialist kaya when once against ang ginatawag nga invaders sa aton nawas ng mga viruses and bacteria. And what's good is it does not only fight those harmful microorganisms, but ang ginagaan niya gatong, ginagaan niya pagkaon ang imo mga immune cells para full of energy alin na sa medium chain fatty acids. That's so, what
1: isakto na Sir Boy nga ang ining aton nga D3 Bio makabulig sa aton mga selula kung kaisa nga aton nga autoimmune Sir Boy Bla ng autoimmune disease do hindi na sa makarecognize, hindi na sa maalam kung di gina-ignore yan na lang ining mga kontra Sir Boy.
4: Ang autoimmune disease is an overreaction. It's an overreaction of your immune system. Even ng mga normal cells mo, gina-attack ya. Remember, your immune system are soldier cells. Almado ni. Kung sino man makita nila nga selula nga feeling nila.
1: Kontra.
4: Ha? Kung nagbuang na.
1: Nagbuang
4: ng immune system mo, pati ang mga healthy cells nga dapat nila protektahan, gina-attack nila. But again, that will be a topic mo another day, no? Kung paano na, no? Ang ato niya ang ginapunto tadi nga ang D3 Bio boost your immune system by giving it energy and it becomes a secondary defense against microbes. That's why dali ka mag-ayo kung ikaw naka D3 Bio. Kung sa tangkaso ubusip on kagilanat ay may permanent security guard ka. Security guard nga makadetekta dayon sang almas. Asang ginatawag ng mga mikrobyo para matapna dayon kung ikaw naka D3 Bio.
1: Salamat, no? So isa ini ka highlights nga ginahatag sa aton nga ang D3 Bio suplemento ini para makabulig sa aton mga innate nga mga fighters, no? Nga mag-atubang sining mga microbes or ining mga bacteria nga nagahalit sa aton lawas. So D3 Bio ang kinahanglan. Pero Sir Boy,
4: amo maning gatap na sa mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. So you stay fresh longer kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Regarding beauty properties, hindi matawaran, may papain.
1: Ang paputi.
4: Papaya extract nga gapaputi sa imo skin. May arap pag ginatawag nga skin whitening amplifier kay rich in vitamin C kay may guava extract. With basically whitens your skin from the within. Ginapataas ang glutathione level and of course dasig ang repair kag layo ka sa wrinkles kay ginapataas mas ang vitamin C nga rin sa guava extract nga sa DTX Beauty Soap ang imo collagen production. So diin ka pa, mumot ka na, hamis ka pa kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Mag-klinika D-Fresh.
1: Sige, no? Pero kada agaya ang mga Pilipino, Sir Boy, grabe niya mga kapi mo. Pero ang ginarekomendar ta nga kapi, ha, nagkakapi ka na, ginag-detox pa ang imong internal organ, Sir Boy, labi na ginang aton nga intestine. Ha? Kinanglan, mga kapi kita, D-Tex Coffee Mix, kay may chia seeds ni siya, taas ang fiber nga nagatinlo mismo sang aton sulok-sulok, Sir Boy. Nami pagin ni siya kay nami ang aroma. Ha, Sir Boy?
4: Ang pinaka-importante din may DSE, ang ginatawag na DTX Coffee Mix that basically helps fight detox your cells naturally, no, against oxidative stress. So kung aga pa gusto mo fresh ka all day, ha? Natinloan pa yung mo chan, layo ka sa colorectal cancers kay may chia seeds, ha? Mag DTX Coffee Mix, kakapi ka na aga, detox ka pa. Kung gusto mo niya double barrel nga antioxidant ang imo kape, kay gusto mo niya maghubin, gusto mo niya maghagan-hagan ang epekto sa mga bisyo mo, ha? Mag DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee may ergothionine ngalin sa gano mushroom, no, the herb of immortality. The basically any nga antioxidant nga da sa DTX Premium Coffee ang buhi pinakadugay ang antioxidant sa aton lawas, ha? Ginabuligan pa ibang antioxidant para batuan ang ginatawag nga oxidative stress nga gapatigulang sa imo selula. Ang nami pagidi, ha, kay may DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape para double barrel protection, ha. Kung gusto mo yang magpahubin, ayam muna ning siya, amuna ni yang kape nga para sa imo. Ang pwede mo ni yang maanli kay stevia ang sweetener sini, no, so you don't need to worry about your blood sugar kay stevia, no. So if you kung gusto mo hubin ka o makabawi ka sa lawas mo, kunta sa bisyo mo, mag DTX Premium Coffee. Diretso kunta na ni kung gusto mo yung nami. Ah, nami ang imumood taga-agaga yung home ka, ay isli ang kape mo. Dapat ang kape mo pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee may ginatawag nga as pore-forming probiotics. Ngaway niya kapatay sa init ng tubig sa imo kape, kag sa asido sa chan mo. That's why you get the full benefits of probiotics in your gut, which basically improves your mood by improving your happy hormones production ng serotonin, melatonin, mo ang yatawag nga dopamine, gali gasaka na, ha, kung ikaw naka pre-bio coffee. And kung gusto mo yung kampyon, ang gusto mo yung i-repopulate, ibalik gidya ang natural flora sa imo gut. Remember, your gut is really important, ha. Your gut is your second brain. It produces a lot of enzymes and hormones that your brain needs, and to thrive, not only your brain but your gut is in charge of your metabolism, your digestion, and everything. Ano gapamayo sa imo gut? Probiotics. Anong the best nga probiotics? Spore forming probiotics para you get the full benefits. Kuna ini nga gitawag nga Clinica Spore Biotics has 80 billion colony forming units of different kinds of spore forming probiotics working together, ha? Working together para magnami ang imo metabolismo, nami ang pag-usa sang antioxidants and vitamins mo, nami pag-produce ang gut derived vitamin B, and pinakaimportante sa na nami ang ginatawag nga pag-usa sang imo energy. And remember, your gut is also the alarm system of your immune system. That's why, layo ka sa masakit kung ikaw naka-Clinica Spore Biotics every day.
1: Tama na, no? Kinanglanta nga aton nga gut, ara ng mga maayo nga mga kuan mo nga mga bacteria. Good bacteria ara sa aton nga gut. Dapat pakan-on man ini, Sir Boy, sining aton nga mga Clinica Spore Biotics, no, para maging healthy sila, para maging active sila, alam sila, para maka-function sila sing nagakaigo sang dugo. Speaking sa flow sang dugo, Sir Boy, ano ang maayo
4: in front of the second gate sang paglaom stadium, no? So hindi kayo maglipat adlaw-adlaw, mag DTX 500, mag Mighty C, the alkaline vitamin C sa ginatawag mga trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, kay tag-ululan na, mag D3 Bio.
1: Salamat
4: sa... Ako si Boy Zueta Gambal, good morning and God bless.
1: Okay, no? Salamat sa inyo pag-upod sa sininga programa. Ako naman si Engineer Rony Albao. I-albao mo. Salamat. Kagmayong aga sa inyo, tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ika. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Tododo.
1: Spearhead Times, dayar programang makahatod kinyo at mga impormasyon nga may kaangtanan sa atong responsibilidad sa pagpangapin sa kalinong at probinsyang Afghan at sa iba pang parte at atong nasyon. Spearhead Times, sang oras sa pagtalakay at mga nagkayanabo, mga makataong aktibidad at iba pang mapusdanong hilikuton nga ro intensyon ay masuportahan at mapangapinan do garantiya at konstitusyon samtang nagapanindugan sa produktibo nga pagpadayon at kauswagan sa atong mga komunidad. Ag makaroon, hayra ro inyong mga angkorman.

0: lupang hinirang perlas ng silanganan katauhan una sa tanan. Sa 4 mo kong partner, welcome sa tanan sa aton karang Spirit Times with your Sarge Nathan
1: and Sarge Malan.
0: Uy, Teacher's Day kali hinaga, partner, no? Ika 60th. Anniversaryo ra it sa UNESCO karang nagdeklara eh, sa akong pagkasayod eh. Ato na bigarang kita dumdum ro kan pagkabaganihan man ag siyempre ro sacrifice it aton karang mga teacher, no? Mga bata man o magugang nga nagtaogid partner it effort sa kalibutan nga mag-agam kita nagturo buya katon partner it 1+1
1: yes pangayawang ginikanan
0: oo according sa aton man karang values no aralin naton kara partner hayro nagtao katon kara it dugang disiplina hayro eskwelahan kung sa inya ni hayro nagmanihari raton kara nga mga teachers. Mm-hmm. O sa akon karang mga teachers, no? Magugang on makulong, yan ikakatanda ka akon. Kinabisahan ko kung amat, partner.
1: Mm-hmm.
0: May mga maestra man akong hagusdungan yan kami nagretiro ay Sandabi, nasa 35 years ako sobrang 20. So, kasi amat magkita partner, sandang agam karang kinshare ka to, no? Sa kalibutan, sa kabilugan, team abinanda karang makaroon nga 2026 standing with teachers 60 years of protecting the profession. Advancing its status and shaping our future. Tama na eh, ro nagatao kalatiya sa aton karang mga inunga nga nagatuon sa sugod man ita informal ag formal ng mga edukasyon. Magawas yung abiron sa mga teacher nga partner nga kadre, CPP, NPA, pagto sa impyerno, randa karon nga naturo.
1: Mm-hmm.
0: Ay pasyamat kita-kita, pinisiran kita it mga knowledge nga nagamit naton sa aton karang kabuhi. Partner,
1: mm-hmm.
0: Sa aton karang mga amigo ha, sa area karait ka, yan itong pahagto ko siyang adlaw nga ito man, sa porsyon galiit malinaw, na ngita mong kita partner, it makortahan ha.
1: Mm-hmm.
0: Siyamat kin sa pag-abibar, aga sa manok na nahuhugan it
1: niyog. Kapaya, amigo. Ah, ging niyogan agad.
0: Oh, nahugat niyog, hay, gin paligiran at partner, it po ano, doon nga kapaya.
1: Siyempre, nagtago-tago ang memo sa may tanggad, yan ay mo kasayod.
0: Ah, huwag mo kasayod. Ay, gingahit. Ano ka, tanggad dito, partner?
1: Gingahit lata.
0: Ginamahay lata. Ginugang lata ka na. Partner, sa iyo ka ng mga greetings?
1: Yes, so. Aga, siyempre, partner, mas malipat kita sa unagid, no? Ro, atong mga tagpamati sa atong Spirit Times nga programa makala sa atong Radyo Todo. Si kay Auntie Inday, Pertariloho na Bara, kay Auntie Nabs. Mm-hmm. Ay, siyempre, kay Master Sergeant Clay na Bara, kay Tatay Nabs. Una, ag. Siyempre sa anang unga nga gapamati mga sa itong programa kay Nikki Pearl, Nicole Faith, at siyempre sa anang cute nga guman ko yung si Baby Maro. Kay Sir Andy Norada, no? At kay Sir Oscar Chudosio na sa may Dumlog, New Washington. Ha? Kamusta na yan, Sandara? At last time may nag-comment si Sir Andy Norada, no? Nga medya kabuhay yung kunong wa kita kabisita. Ha?
0: Oko, last nga. Ano pa kita nag-agto?
1: Last year, pati ito partner, no? Kay Sir Victor de la Tonga, no? Kay Major Swalog sa E-Issue Makato ROTC Unit. At kay Major Candelario ro Comandant ita Altabas ROTC Unit. Kay Sir Herman Baltasar, kay Ma'am Jane Macabales, kay Sir Margil Villanueva, at kay Numbiray una ita Napukasya. Ha? Kamusta na ato mga amigo nga sa Napukasya partner? Madya...
0: Ay, unresolved pa talaga ng problema kung partner.
1: Hasta makara.
0: O, oh, nakaroon, El Niño Pagidra.
1: Oo. Oh.
0: Ay, tao ay... Hindi kita kahamba karang masadya paranda karang time dahil anda karang ganas magamaga.
1: Mm-hmm.
0: Hopefully ma-resolve na anda karang mga problema. Ay, may meeting galing doon na. Sanda.
1: Aba.
0: Oo, nabakita ko to sa plastar ni ni Baltasar. Ay, siyempre ko ano matabda. Ikaw maya doon. Sa ulo ta nandaroon. Sanda
1: yes.
0: Magkapadagagan.
1: Correct. Oo. Agaro yan eh. No? Kabay pang matawan it. May ngawas agiyag si Mr. Baltasar nga. Dahil nakikita ko partner ha, sa mga social media posts, ha? Especially ng history, karat na po ka siya, ha? Na nakita o ni kato taganing bagay it maguwang nga ginatambakan it bagas.
0: Uwan, ato na, ito, kiyanik kita pag, pag bulldoze nga to nga, what,
1: ay,
0: nga to ay. Sa Manila, ro, tag-iya ka to, namatay, taganit si mission.
1: Amen. Uy, man, kiyo.
0: Tag-anda, baga, manong tiyayo ka na to, 200 meters, no? Sa unahan, itkalsada nga makaroon.
1: Yes, oo. Yes, oo. Una nag-aroon niya ikabay pa na masulbar yun. Ag, ubos-buwasan man lang rin mga manakaw nga sa gobyerno ng obra ay kalok.

0: tong bato na na kaliwan yung tagalito partner.
1: Ay, oo.
0: Ligo nga kapitan, anay.
1: Mm-hmm.
0: Do dating kapitan, ha? Dating kapitan.
1: Ay, kap sa kapanyo.
0: Mm-hmm. At kita, anay, ro aton nga masupog, anay, nga nagataong mat-informasyon ka ton.
1: At during ginapablatter, ginareklamo, ay, man, man, ginareklamo, ito man ako ka to.
0: Ah, total, ay, kuan man kita, partner. Nasaluduhan na ton, do kamayad, kapitan nga to.
1: Mm-hmm.
0: Sa matod, may mga diskumpurme ka na, pero ibang tao, pero ako, ga, sa pag-abot sa pisan order sa mga bagay-bagay gusto ko masairan sa area at ibahay ay natatauin mo ito, natatauin mo ito, giya ka itong partner. Nakaagi ka di ka ito sa andang sa dagan.
1: Ay, sa gilid mo lang biron.
0: Oo. Kita mo rin ang pano, sa yung paskel.
1: Yes, oo.
0: Abi ko ito, ano yung buto at pinatood?
1: Abi mo, chismis lang.
0: Oo, nakaagi ko eh.
1: Pero man dyan may ginabatsa ka, meron mga partner sa nang, I think, di ba may na-discuss yan ni mga to? Na madyaging operahan ni Moron sa nang uwo. Nga last na itong istorya ka na, madya malabo pa taro ko na.
0: Hindi man ako kakita. Hindi naman ako kakita. Kay mo, Sarge. Anyway, partner, no, sa iyo magpagpadayon.
1: Mm-hmm. Kay Boss Eddie, the farmer ka po na, o partner ni Sir Jobert nga ra. Ag, siyempre kay Ma'am Jisibel Sigubia. Sa President Kabayan Action Group Ibay Chapter, kay Ma'am Markel Tanyuan, kay Sir Daris, kay Ma'am Rosalie, Sir Magnot, Sir Rele, Sir Orel, kay Boss Rami, kay Ex-Cap Udong, Sir Jilry, Sir Gary, Sir Richard, Sir Bato, Sir Junior, Sir Junjun Oliveros, Sir Sinti, Sir Lloyd, Sir Solongko, at siyempre kay Sir Warren Mangilog. Agba si malipat kita una partner kay Maisel, ag kay Marjeline, no? Ag kay Auntie Maylin, ang nagpamati mo sa itong programa, always ginakatutok, ha? Kay Junicio Magsipok, Presidente ang pamili.
0: Aton nga, aton galing nga, ano, kabay pa nga nagpananom sa Anda Macorn, Magsipok, pamili, kanong ba at the time, umikubi man sa Anda nga ito, ag may, nga pamungaw, na anak, kara nga, ako niya, nga kadungan, tot Anda, nga ginpananom man niya ito,
1: kapag-pamungaw. Oh, Madya balita ko, partner, madya imo nga itong ginpananom mo, tama ito sa imo nga sinde, madya ginharvest ito ito.
0: Isang kabaldi, taga rin ukra, yaw, nakot. Madya na may nagbakay man. Nakaharvest, matatig 200, mata partner.
1: Ah, ito okay, taro.
0: Itig piso, tabiro sa bilog.
1: Nayalin niya na itong partner, habang gabuhay yan, iraw, bako nga rin, gaminahag lang, no? Although nagtaas ro mga kaswilduhan, ay iroba ko nagtaas man.
0: Basta sumaka ag ro fuel na ton partner ay apektado kita na. Sunod yung kaon, nasunod nga week.
1: Yes, tama.
0: Taas yung manda yun.
1: Kay Uncle Samuel Francisco na, ang partner man ni Ka Yuli nga ra, nagpamati sa itong programa. Ag siyempre likewise partner sa itong Kabayan Action Group Boracay Chapter kay Sir Jerry Limanso. Kabayan Action Group Malay Chapter sa May Sambiray. Kabayan Action Group Ruanga Chapter una kay Chairman Ray Barintos, kay Atong, kay Chip Bongbong, kay Boyboy, at siyempre kay Toto una, ag kay Binji, ha? Mas malipat kita kay Boss Binji nga ra.
0: Agayin mo ito si Binji nga itong kilaga mo.
1: Agayin mo, what
0: ito? Takaluan ito partner.
1: Madamo ito partner, umuday ito ang partner ay mahugod ta, ag siyempre anang ginapreparasyon ng ro saan na future, saan na mag-asawa. Gaya matatag Binji ka itong bilog.
0: Kailangan na itong Binji partner, ka karami isugod sa ako.
1: Ay, umurato yung uyangan, oras partner, madyanag, ay, taula taman, makot yung tugap at ginura.
0: Yan, eh, no?
1: Kay Ganggang, kay Uncle George Valentin, ag siyempre kay Boss Rio, nang kapamatay sa itong programa, ag kay Kuya Apex, ha, kasi malipat kita, ag magsunggod, ag ini na pagbuksan Rogate. Kay Nang Geraldine, ang kay nung ipi si Rizzo, sa si Rizzo pamilya una sa may Kawayan, New Washington, ag likewise ang asosasyon sa Kawayan Vendors Bayanihan Association, no?
0: Oh.
1: Hopefully naka-audit yung sandara ag may mga masunod yung mga bagong mga project. Kay Naililing, kay Naisining, ha? Kay Auntie Nining, kay Mami Lawrence, ag siyempre kay Uncle Al una ag kay Auntie Vivian sa ato mga sponsor from USA, ha? Ag basi malipat ako kay Sergeant Fernando Rujano, ha? Kay Boy Rujano nang kapamati sa atong programa makara. Ag kay Tinyinti Madarang, ag kay Uncle Rex sa may Tambuan, Malinaw, ag siyempre kay Sir Adrian Kane naton sa atong Facebook Live.
0: Mm-hmm.
1: Ag rin niya yung partner no, sa atong mga tagpamati, especially ro mga naabutan kaya mga kabataan, ha? Nga, mabahog itang nga mabuan it idea ro ang mga programa, no? Especially ro mga ginikanan, ha? Ro atong mga inunga, ay bantayan gid naton.

0: especially makarang simpo nga ginakugang ngon ro ato mga amigos kabukiran ha.
1: Hey, ano taon partnero, constant gi mataranda karang pagpang-recruit. Sige,
0: online yun taron, ha? Bukod ni dati ang katong abegi sam agyan ka sa piton ka wa ta.
1: Sa bukid abi, sa bukid abi partner kalibot sanda. Kaliban sa Abong Rasondo tawo gon. Ay nakaka-access yun sa Facebook partner do mga tao.
0: Yes.
1: Nahahambagan yun, aware yun nga mayadro aton karang mga kapitan tungod sa BPF LCAC nga nga nagahugag sa barangay. Aton man siyempre mga PNP nga ra, aton nga pulis sa barangay nga nagataumat giya sa aton karang Peace and Order Council. Ay doon no, ro dahilan nga hamaan it ro mga tawo ay hindi man ato nahambang 100% nga kuan abi no basta wa wagang it yung sakit buot sa gobyerno ay wa to gasunod sa CPP and PNDEP.
0: Yes. Aga likewise no nag chat si Sir Victor de la Tonga no. Permigid ko nimo ka pamati aga kung ama cha ni kuno hay late lang ha di maka-chat ay lubat man na pero solid spearhead ba thank you sa atong nga number one fan
1: yun. Oh, bisan sambilog at ang partner.
0: Oh.
1: Sambilog at ako kayo ito.
0: Mm-hmm. Aga sa mga Diyano, ha, mayroon na Katarman Samar. Bawa. Oh, sa Katarman.
1: Uli, gali mo to.
0: Ba, basi nakabakasyon si Sir Victor nga. Like to, kita ambi mo naghalin na sa Samar. Pero lugar man nga, perte man ka abo nga NPA. Bisan imawa na yung nakaambaw partner, no, sa anang during time nga ya college imaway nakikita na na ro, ro mga estudyante nga nare-recruit ag uli na ginuso.
1: Oo. Oh. Nakaagbot man ako di ko portion it Samar sa Maymutyong. Oo ay Dolores Pinos partner do lugar nga tunan na may una kita. Asa sa Banwa. Timing to nga bag-o gid nga sila kay ro municipal PNP. Nga headquarters si PNP sa munisipyo og daywa ka to ka pulis ro namatay. Ay nag-abot kami ni Master Rodriguez anay.
0: Retired.
1: Retired yun mo. May mission kami ito eh, for 15 days. Ay, batsyag mo kita rotensyon, partner, may masa sa playbot.
0: Yes, so.
1: By the way, partner, no, ano ratod ka rang, bawo masubo man da, napatyan kita partner, ag nabundidan. So, still fighting, ratod ka rang, mga may isog nga membro it armed forces. Ito gani isa may area kara it, Sitio Bautista na ito partner eh. Nag-text ako na ito niya kontak mo. Sitio Bautista, Barangay Malasibo, Escalante City. Ay may natabo nga inkwentro. Partner, sa imo karang pagpadayon.
0: Yes, so agaroon niya partner no, natabo nga inkwentro ko rayang September 29, no? Dagon 2026, alas 3:30 at hapon. Ha? Kung sa sinya niya ay may natabo nga inkwentro sa pagitan ng atong gobyerno, aga rayang teristang New People's Army. Nga kung sa siya ni ay nagresulta no masubo man nato ibalita nga may isang kamimbro ita Kafgu ha na nagbuwis buhay ha dahil sa pakipagbato para ma-maintain peace and order una sa area
1: taga-Lupal aro Kafgu
0: yes oo taga-una gino ag daywang kasundalo naton ro nawounded ag makarani naka recover gon ay rayan yung partner no masakit no nga ro kita-kita man lang man o galing sa ginahambang sa nga ideolohiya ginapilit nga samaran itraya nga rang komunista nga terorista nga New People's Army dayagon ro andang mga legal nga printer yang nga rang kung sumugid ay ano ayan anda ko no nga ano ro solusyon man ako revolusyon. Tapos pangutanon mo ro andang lideres kung magpa-interview sa radyo isabat nanda nga ay, decision ang manandaro nga mag-NPA.
1: Oo, oo, doon. Dugang ko di kaon partner, no? Ro area nga rait, Malasibo.
0: Malasibo, oo.
1: Iwan manda, ago 70% karay sinda.
0: Ay, okay.
1: So, ro pangagan kaon partner, itandang ang mga sityo ay nagapasi, nakabasi ron partner sa pangagan, itag-iyaan na itasinda. Kung may asinda Aya, kung may asinda Bautista, ngayon yung nambag nanda. Ay, nga rang panahon partner, ay, ano ra, ay, bukon palatig aganira. Actually, Augusto nga partner, Kimpo Merto ra, Tigutom. So, nagpanaog ko ng NPA.
0: Yes.
1: Hindi ako para manigaran nga makakomentar it personal. Dahil wala ako nasain eh, sa lugar nga ron. Year 2011 to 2013. Napatyan man kita tamigo, di ko partner nga pulis.
0: Dahil taga Malasibo, gali mo to?
1: Di karon man kami ko, pero classmate na ako, di karon man na disgrasya si Kag nauna si Leigh de la Cruz nga to anay.
0: Mm-hmm. Gabi ta mir Eriot Escalante nga no.
1: Lugar do ni tagdating NPA nga si Charity Makan.
0: Ay, okay.
1: Oh. Sa likod ba ng kampo naton doon? Dato ang tao ko nakaabot kaya katong taga-anniversary kita it February ay pinapundor o aton nga disco-disco nga to. Nagani nga sala kayo na itong kampo. Pagbugtaw na itong pag-aaga, ay may plug uta sa apat niya kanto ito aton karangakuan. Kung makita ni mo 1 kilometer away, may plug uta at NPA nga nakahigot sa butong.
0: Mm-hmm.
1: Hayro nagpugong ka to partner yung mga tao.
0: Yes.
1: May dyan eh, aton matarumasa di ka to. Rin nga nung lugar, abi partner, dugang lang nato no. Ay may ginakanda karon nga peace operation daton karon nga mga Capgo Agro aton Philippine Army.
0: Mm-hmm.
1: So nagakandak kita karon medyo ning natawag naton nga partner nga needs assessment survey.
0: Mm-hmm.
1: NAS. So naga tiyog ro aton nga mga kasundaluhan kay bahan ita aton karang local nga mga auxiliary augmentation dahil nga rin Capgo nga ra.
0: Mm-hmm.
1: Ay gin sumagang sa partner ita raya nga nga mga armado man doon nga taga northern front da, di ba? Northern area raya nga
0: Silante. Mm, yes.
1: So, hindi naman gin doon manigar nga pattern na biron partner. Kumbaga ay, pagkatapos man na sa sityo sa Dangara, raya nga daga niya ginagihan na daigtor magapos sa raya nga sityo.
0: Mm.
1: Pero agyan mo lang abika or na Kanga Road.
0: Kanga Road, oo.
1: Kumbukon, ito ay 6x6, imong agyan o Kanga, hindi ka tapos to. Rumotor ka rin kung amat ay ginahigta na doon partner kadina para na nga rong
0: anong
1: mo o nabuhan o tapaludo para makasaka.
0: Mm-hmm.
1: Or most probably ay mga riyo nga rin si Akyan
0: mm-hmm.
1: na may four-wheel drive doon doon makasaka kung ano ha, kung kamin pa kung maugan.
0: Mainit. Kung mga mainit ay accessible.
1: Okay. Maka okay ang imoron kung riyo mo karang motor ay tagpang bukid gid. Ay kaya ba na di karon ay gina-convert ang dara ng motor nga pang low speed
0: para sa persa pasaka
1: naon mga 50% kita convert na ay anuwang kita ron ng karga
0: ang
1: ganda karang di yung kwan doon yung nasaog nga nga kanga pabukid yun daton karang gakanda kara it CSP Community Support Program sa lugar ay pas magkaton doon yung nagakandak mo ni Chimo.
0: Mm-hmm.
1: Mostly, kanda ka nang ginauso yung mga needs itawo na pwede nandang mai-delegate pagi sa iba pagid nga ahensya at gobyerno.
0: Mm-hmm.
1: Alin nun mo gani, siyempre irana karong ipikto, hindi yung magsuporta sa NPA ron. Oon taman nga, kung mabot do army, pero tawo at akawin nga tuplik kapag to sa army,
0: mm-hmm.
1: gobyerno. Kaya no, parubulahon ito NPA ka na, iwa man sa nagataw kung higa pangayo, pero army.
0: Bukod una sa Malasibog to partner taga may tatlo nga ka ano kuno to Bagteng bukod din to.
1: Sa unahan pa kito sa may tagdatong itong ginagtunan namon.
0: Mm-hmm.
1: Na may road Lingganay hay may tatlong Bagteng.
0: Mm-hmm.
1: Para sa Gasimba sa Army ag sa NPA.
0: Mm-hmm.
1: Ay pares man lang doon nga sumpon man sa pinapugasan sang kaya ano man lang nga anang kagayuon karon ay bukid man gihapon.
0: Mm-hmm.
1: Di ka ra kagani makakita sa lugar nga sa area at Northern Negros, dahil pinakaabo nga may NPA area, may mga barangay, partner, nga hotspot.
0: Mm-hmm.
1: Sa iba, sa Sagay, mga tigdaywa, tatlo, ang di karon pugo, kitang bilog.
0: Bang.
1: Siyempre, iba kaon partner, mga barangay kapitan man, ay, siyempre, membro man it, SPL.
0: Mm-hmm.
1: Ginpanupod yun ang mga gugta, ngayon di karon. Kataog yun, kung awarded yun, may awna ganit kong mga organization nga, kung nagtatag man, yung Philippine Army, o CMO, anay katong partner.
0: Mm-hmm.
1: O galing, ay basa kwartaw niya ni ginisuryahan nga ra na sudlan na partner mga engkanto ay nagilinaway human ipira na aton karang dar biga taoron sa dayat yugta tapos
0: yes.
1: May farm implements oo klowa may farm implements pagidron kumbaga ay may mga gamit pagid ay sudlon pagidayon mo partner doleron o kaya DSWD tawan pagid kwartaron so may andang negosyo may andang farm implements may anda pagidon partner nga yugta ay may mga tao gid mata nga bukot sanay sa negosyo partner anda tang isip ko ni isi gulaki rindot agugta parindot ananda kita umlang ni kandat gobyerno parindot pananda bakat motor baka it bidyokihan tapos mo problema unda yon balik ko man sa puno ay din do exploitable lo ni NPA angki gundayon kung ranang kapit ketong gugta nga tigitawan man it maximum 3 hectares dino abi ko bahut luway
0: mm-hmm.
1: na tao ay manami utar pangabuhi. Ay obra nyo na chismis ron, may una kaon may pinanakawan yon, may una ang karon nga gawsoy matkaapin.
0: Mm.
1: Kita dahil galibot-libot do army di karon, galibot-libot si PNP ay dudahan yung dayananda. Medyo managguwa pa tabi kaon partner ay paghatao tanan itao it gobyerno ro parestawo kun amat kalipat.
0: Mm.
1: Nga ro andang obligasyon nga sa milog alagaan do gugta agud maghimo nga manami randa karang status sa pangabuhi. Diba, ga panami mata partner status kung may sarili kang gugta,
0: yes.
1: Sarili kang panimagay. Ako nalipayt ako nga may sarili takon nga gugta. Kung ako nga, galing wa manabi kita partner yugta nga nang pasingyapad. Kung may mga 3 hektaryas ang kakong inta or gobyerno, mangumat ang siguro mo kong partner.
0: Mm-hmm.
1: Ay magamit ang akong mayad sa kwan, paprodukto nga mahamba na itong lifetime taon. Pidit anay mong itao sa imo karang sunod nga salinlahi.
0: Mm-hmm. Tunod yung mga generasyon. Aga rin niya, dapat yung ugda ginakultivate nanda.
1: Pero iba gani, ikaw na prenda, na rindo, hasta ako bligya, latagi dyan eh, partner.
0: Pero hindi man, di ba, pwede mo bligya o kluwang.
1: Ay, ito kakatabo sa Negros ron. Realidad, itong istoryahan nga. Hindi rin mabantayan ituloy. Ah, itdar.
0: Itdar, oo.
1: Oo, hindi rin mabantayan itdar. Ay, kapin makaroon, partner, kapahinga po siyon dukuan. Pro-program it, Department of Agrarian Reform sa Raya nga rin, daya nga nga pagpanupod it glow ah. Iyaw niya isa niya sa stage it split program ay.
0: Mm-hmm.
1: From the compulsory nga style baga it pag-acquire it yung taang ragi na individual yung nanda.
0: Mm-hmm.
1: Ano nga itawag gawin partner? The collective.
0: Ah, ho.
1: Collective title. Kumbaga ay 50 ka mong bilog di ka nga sa sangkatitulo nga ron. Naging tao kinyo it gobyerno.
0: Mm-hmm.
1: Ay, ginbuuron niya ni isa kwan ay. Binuuron partner sa raya nga rang mga sindiro. Ginbaka it gobyerno. It's either BOS, voluntary offer to sell, or compulsory acquisition. Tapos gin-award sa mga dayangarang
0: landless,
1: mm-hmm. na beneficiaryo. Landless, hopeless, ano pa niyo, meaningless ko ng kabuhi. What yung ta eh. Ay, dayangarang mga tao nga ahawardan, ay kung amat ay gina-seminar man da. Galing ay una kitang tao, partner, pag binyukrasiya, rauto, kay gusto, tananda, instant yung porta.
0: Mm-hmm.
1: Pag nagipit, prinda o arindo, okay, pero arindo partner, may katapusan yes. Daron. Pero prinda nga nang di mo mokat, tapos kagit eh, bligya o nasunod ron.
0: Mm-hmm.
1: And, of course, no, sa bilog man doon sa propaganda, pamaagi, it left, na na-exploit ro mga tao nga kuwang sa agam, kuwang sa kinaiya, nga later on, sa ulihir o ginabasa o mag-apo na iro-programa at gobyerno.
0: Yes, oo. Aga rin yun, sa obserba man natin kata partner, no? Especially sa area at mga anong grupo niya, NFSW, ano yung ara, nga sa mga sugarcane workers, ha? Nga kata-award na yung sanda, ay siguro mga taas yung 1 month, ginapang baligya. Ag, kung sa semi bakante yung man, ito man natin
1: lugar. Mga kwan, agaw lupa.
0: Agaw lupa, tapos benta na yun. Ag silo man, agaw man na yun.
1: Ako nakasunod yung ato pag escort sa naglinabuay ang ato. Tagla ito nga naghinambagan ng mga tao nga ito sa dar nga. Sige man na sir ay ning rusunod ba nang itagsok nga muhon ay bukon ang manar muhon sir butang imot ang manang uwo.
0: Mm.
1: Ay itong pumanaw tara ito nga itong tagadar doon ay ginugukod mo kong mga tao. Anda man itong pakana.
0: Mm.
1: Buhi pa ka ito si Patigas ha.
0: Mm-hmm. Dating isbi.
1: Ating ispe.
0: Late Patigas. Oh.
1: Oh, ay dungo man ka turmiyor. Itong mga panahon nga to. Si Akon, ganyan nga good friend. Ah.
0: Mm-hmm.
1: Mahabang istorya eh. Medyo ratong itong mga chimpot katayagman to.
0: Mm-hmm.
1: Si Slater on nga rin, nag-minimize. Hindi man ako kahamba, ganyan maduga. Dahil may problema gihapon nga wala na tulbar eh. May mga haiwanan, may mga sakripisyo, may mga tao, partner, nga opportunista man, nga nag-exist. During sa panahon nga gina-implementar daya nga nga programa.
0: Mm-hmm.
1: Bukod mag-perfecto ro program nga right dar partner. Na isang bilog ra sa pinaka-main reason nga hamaan it may agrarian revolution.
0: Mm-hmm.
1: Nga gusto nanda karang i-replace. Yan yung ginasabutahin ng daraya nga ray. Duwa sana na ila it programa nga right gobyerno nga libre.
0: Mm-hmm.
1: Ay gusto nanda i-andat nga program partner nga GARB. Genuine agrarian reform bill pero ginapasa ka ray. Mm-hmm. GARB ka nanda nga rang gusto ipasa. Nga nasupalpalit ato manami ta kunta ro daya nga rang program it carp nga ra imong galing may una kaon permi mismo sa sugod partner it sistema nga
0: ginaguba
1: guba man sinsya ang salamangon may mga ungas gid matangunang tagadar hindi tani mo malikawan doon ang may una may mga sindirong ungas man o pidi mang padayon nun ay hindi itagid ay simpleng huktan kita na ng puder ag may mga beneficiaryo man partner nga ungas man pagkabaton tananday andat ang buhian ag andalo man nga andang unga man saan daw ikto mas piyak partner makiagaw man
0: yes so rin nga katabo ito nga reality sa area ito ni Gross
1: yan nga buko niya kaot gobyerno ginabasog pero tao mismo nga nagapamati sa sousog it mga NPA nga nga haraw niya ni partner durasyon naman ito yuna gabo sa Malasibog ngarang inkwintro ay nagapadayon o Crisot Army tungod dyan ng unresolved ibang problema
0: yes
1: naging kriarman mismo it mga tuntong nga nga mga tao di ka lokal malang ron partner pero sa natabo ron partner may na, may ano natabo sa atong kapgo
0: oo napatay
1: oo namatay na atong kapgo nga partner speaking of kapgo gali partner may dugang ko last gis 11 yun sa akong pagkatanda no July 25 1987 datagin pirmahan ito aton karang anay nga presidente nga si Corazon Aquino pro executive order number 264 sa akong pagkatanda napanumdum ko pa eh dahil siyempre ako nakaiba man ako sa mga kapgo nga rag ay maintaining an information dahil siyempre information na aton katong gina-disseminate partner nga dapat may ako capable gid ako mag-explain sa mga taong hatubang nato na one of the question is naman siya may kapgo may army man because need it aton karang nga gobyerno auxiliary nga mga kwan doon mga civilian nga tawa na to authority to bear arms against against sa mga taong nagsusuot ng lugar
0: yes.
1: As part it ITDS no internal security defense system na to no nga rumanga na kami murais karon it pasikot-sikot sa lugar hayro mga lokal agraya nga lang namatay yung partner sino na namatay ng partner
0: si Payahay oo si Kaa Christian Payahay.
1: Ay gin-interview siya kita ko to kahapon na nag-interview ra ng igmang hode. Mga Payahay nga ra kaya banan to sa may Escalante. Ako si kanan kapgo. Pagkaampod mas andaron. Aron gin post kay partner it aton nga pretor.
0: Mao naka flash kini mao.
1: Ay kwan na sanda mga irregular na sanda nga tropa. Nga nagamintin ni peace and order, security sa mga remote rural conflict prone area. Kuwasa na naghalinda, di karon sa nasaanda karang lugar. May aton iya karamo sa Madalag partner sa may Luminos.
0: Yes, ag siyempre iya man sa may Kabugaw. Ato man una ka detachment.
1: Kabugaw Ibahay.
0: Ibahay ho.
1: Oh.
0: Likewise sa iya man sa area at Pandan Antique.
1: Una man no sanda maliban sa raya ngarang peace and order, hay raya nga partner nga ning assistance sa aton karang natawag nga community during disaster rumanganan combat ba nga responses naton una masanda bisan nga ni sa tree planting una sanda
0: yes oh
1: oh agro anda karang duty ay gabanan ay kuno 15 days uli 15 days man pahuway o makaron siguro iba 10 days or pahuway sa after 15 days na duty rotation every month so randa karang character training ay parehas man do partner sa military training
0: yes
1: sir ginaattach sanda rang dapat ay pareha sa aton karang kinaiya mga regular forces nga kapres naton. So raya nga ra nga auxiliary nga ra nga mga tawo, kapgo raya nga ra nga ginahambag nanda nga civilian no ni partner si civilian armed forces geographical unit nga mga paramilitary naton ay mga voluntaryo ra partner. Kuwaman that's will dogate kundi honorarium
0: dating bago nang kapgo ay CHDF ani kata.
1: Oo. CHDF, ano yung partner? Pila ka tanong dato. Kung pila na itong SA dati, ito itong andang sweldo.
0: Yes,
1: no? Kung 1,800, so. Naabutan ko pa yung partner, 1,800 randa karang alawan sa kadabugan. Ay kung kasaka, rin mo karang subsistence allowance, imo amon nga alawan sa pagkaon bilang regular nga sundalo, ay kasaka man ang sweldo. Amit siya may ginadugang makorno, may mga layi nga ginpagawa. Nga nagdugang randa karang allowances aside sa regular nga allowance sa pagkaon.
0: Yes, so.
1: Pilit siya nakapahuwi after 7 years. Masa di karon eh. Kumbati.
0: Actually, partner no, sa time ni former President Rodrigo Roa Duterte, nga gimpataasan na ha. Imo pa ang, kana pa ang nag-umpisa nga biglang yung taas, ha? I think 12,000. Oh. At kafgo. Dahil yan, nakikita ni late president. Former president Duterte nga ro pagtrabaho at kapgo nga raus nga pari-pariho lang sa sundalo.
1: Kung hindi na ro kanandan ng oras ikaw nagaanda karang kaguwasan na isimple yes. Kuli mo sa bagay partner ay
0: ag kaisog karo kapgo nga partner ha.
1: Hindi isa nakahambang amuli man ako sa bagay buko na kot kapgo. Kapgo malagi ako yung sandara yes. Kontra yung gobyerno.
0: Mm-mm. Ag ro niya especially si Ariet Mindanao partner ma pansin ni mo ron nga mga kafgot igto ka isog ta ha ma sa operation noon especially mga kat mga tigugang mga sobra 20 years yo ta
1: may kita ng kafgo nga dasig pakakon tumikang sa isintaho nyo ta
0: ay sa kasanay sanay ti mo sa bukit
1: ako pa na huya lang ani man ako na no makon
0: kita mo to last time pag bisita to sa area ita minaibahay nga tong mayok do pa ni si uncle nga to kay dasig pa imo pati kanon
1: na una pa imo kakon wa pa na ko tabuitan
0: ay sa pagsik no especially ro mga tawo nga sa mga hinterlands sa mga nabukid nga porsyon naton ay siyempre yaka rubitsin, yaka ro magic syrup ito. Mm-hmm. Anero, andang immune system kara partner ay matibay. Namir
1: oxygen.
0: Yes, fresh. Oo.
1: Ito ang kasamit partner, ituhog nga sa lugar at minaa, tuhog nga diritso. Huwag kita kimot, huwag kita kimot it.
0: Hunig ilang it, mga kulisap, gurutag, pispis yung batian.
1: Huwag, naghuagok, makuna ko, isang kiri, malang manasir. Pero batyag na, katinong-tinong kita, parang pagkatugog. Siguro sa oxygen niya, gina-inhale na ako.
0: Yes. Oh.
1: Ay, open, abi ay. Naka-aircon ka man eh.
0: Ay, mamig.
1: Gamig.
0: Gamig yun.
1: So, doon partner, no? Mga tapgo na ito. Kaya panimbulahan na mundo. So, daya nga lang sitwasyon nga nagbuwis ito buhi, partner. Dato yes. Sa nga si kaapahayahay, no? Mm-hmm. Ang nawundidan man kita, partner, galit, daywang kaibahan.
0: Mm-hmm.
1: Sa raya nga lang inkwintro, madaywa ka... Misarhinto,
0: partner. Isang kasarhinto, isa ka PFC.
1: Mm-hmm. Nakaibahan dahil nga nag-house to house, no? So, no, sa istorya, ang informasyon nga ginbuo natin officially nga, no, pagkasayod ko, nanda, ay... bago natabo ron ay nagalibot sa panimagay para mag-conduct it means assessment survey sa raya nga rang lugar sa may Sitio Bautista. Eh. Nakahambag ito kato sa sangka ano kay ina. Yan, manasir na tabo sa may Sitio Bautista. Nagawarang man kita di ka o nagmaligwin taon partner o tahos kabagayan man. May una man abi, may kupunsok-punsok bagaro bagay. Kaning mamemorize agay kontra ah. Pag di ka naman umagi, ito mamagapos sa raya nga rang lugar.
0: Yes, so, i-memorize in the area.
1: Terrain mastery ron ay. So, ato mang tropa, hindi man sa tanan nga oras ron ay sanda ng lugabantay. Ay may ginabantayan man sanda. Oh, ang nakachansa ro kontra nga atakihon da aton karang nga tropa. Galing ay nanagambaw na ito niyan eh. Wa ga tapos di karon do Ugo Brown it Armed Forces sa grato mga kapgo. Magapadayon kara sa pagsustener it aton karang peace and order. Kung pwede man naton karang mahimo nga aton nga mga pamuguyo ay mapaintindi bisan gabuhi sa datanang kabuhi partner ay inapakamaayo gyapon ni aton nga armed forces kara napadayonon do pausa itaya nga rang gobyerno nga maating ginaton do punta itaya nga rang peace and order sa sangka lugar.
0: Yes, so, masingit na yung partner na sa atong Facebook live or nag-message or nag-comment si Sir Victor Latonga. Iya pa ako sa Aklan. Binamo nag-uli si Sir nga sa Samar. At siyempre likewise kay Ma'am Junlin Vega, no? Morning mga sir, ha? Mainit nga panahon. Aro niya ni, no? Batsyag din nato makararo. El Nino, ha? Ro init nga bisan gaduhong kasing bagay. Especially kung imong atop high sim, ha? Grabe, kita mo dyan sa oven ka. Ag, siyempre kay Ma'am Jocelyn Rafael, no? Good morning, Sarge. Watching from Hawili. Bao, yes, sa may area at Hawili.
1: Kuhan galing kita to. Masibat kita mga nangan.
0: Mm-hmm.
1: May aton ka lang pagpagon tanay. By the way, partner, dugang na naton ka lang, no? Padayon naton ka lang pag-sustainer ka lang, pagtindog itaton ka lang kinamatarong. Kaug yun ka lang sa kausay at gobyerno. Ngagang ginakontra o ginaubrang ka lang pagkubuli at Chinese Communist Party o Republika nga rin puno o nahamba na da nga Red China, no?
0: Oo.
1: Pro komunista bitay sanday. Nga ginabuli nang daro Pilipinas sa sitwasyon naton una sa may West Philippine Sea. Ay bukod yung taga ni Coast Guard partner nagabantay ni karon, no? Sugod kundi gap kinatikod git ang nadaro Pilipinas sa lugar nga dito nakatras until such time nga magpadagaw ta kita aton karanga Navy.
0: Yes.
1: Oy, so, sanda Navy uta kontra Coast Guard ha?
0: Teasing ut anang obra.
1: Oh, do ro atong ginasabat usually dahil yan diplomatic approach kita non-combat hay. Mhm. Aton karang Philippine Coast Guard. Sa kalibutan yes. Rekognisado nga Roman maritime naton karanga yung security hay para maduga ro diyon nga rang agam-agam nga ga-create kitat gira ay patakaran doon sa aton karang United Nations Convention sa Law of the Sea nga dapat ay ro aton karang nga gin authorize nga Coast Guard nga mga barko do pwede yang nga mag-alalay sa maritime dispute.
0: Mm-hmm.
1: Ay ano ro bra China nga ra Navy taranda partner nga pang kwan.
0: Pinadaya.
1: O hay kung kita hayot abi man na wala kita gaisip pag wala kita gakonsidera sa mga bilateral agreement.
0: Mm.
1: Ay di pinadaghan man natot Navy kung nagira lang man kita may armas ron pareho.
0: Mm.
1: So hopefully no mas maintindihan ita magapad nga Philippine hon. Do kausa naton nga mat kina padayon naton do pag counter sa propaganda.
0: Mm.
1: Ita yang CCP. Mm-hmm. Chinese government kara minilyon tabi partner andang gasto kara para propaganda nga ray makasugod sa target ng dakarang nasyon no ag may balak man yan isang dara nga pahinaon man atong ekonomiya.
0: Mm-hmm.
1: Eh sa man kita nga ron nagabuyot sa iba karang mga industriya sa pangkalibutanon nga ekonomiya.
0: Mm-hmm.
1: Ay Chinese government.
0: Mm-hmm.
1: Ro sa likod
0: obserbahan mo ha in GCP. Mm-hmm.
1: Ha araro no sa China, pasugtan ka nanda nga maging milyonaryo. Pero tandaan mo, ruwi mong milyon nga ron, tag-iya at akong gobyerno.
0: Mm.
1: So, kapadagasan da ron it mga negosyante, naging allowed nanda, membro at CPP. Mm. Ah, CCP.
0: CCP.
1: O, CCP.
0: Chinese sa iba-ibang Communist lugar. Party.
1: Mm. Pero tag-iya at propiedad nanda ka ron, gobyerno gapon.
0: Mm.
1: I-allow ka nanda kung pila rin mong unga, i-allow ka nanda kung ano rin mong propiedad. But later on, it will be confiscated. Ito mo, naduga si Jack Ma.
0: Mm.
1: Ay nag-contry mo sa CCP eh. Si Jack Ma, di ba, tag-iya mo ron ito, Alibaba.
0: Mm.
1: Nga industriya. O, hindi, naduga, imaw. Huwag kita nga karag. Confiscated, tanan. O, tanan nga nag-contra nga mga bilyonaryong Chinese. Sa dayang lang pang-gobyerno ni presidente nanda eh. Kalikaw kitang sambiton ay siyempre base kung abot naton karang program it propaganda. Advisor nabi kita partner nga di naton pagsambiton doon dahil may dasi granda karang kuano, anda karang data center magsagap pag nasambit. Mm-hmm. Por nabi ay tutukan karoy nanda. Amor iba naton karang pang counter measure na nag-back down.
0: Mm-hmm.
1: Chinese na karoon katira.
0: Mm-hmm.
1: Do propaganda in check nga lang kung makita ni mo nga nagatagalog man partner di ba naka AI yes. Translation
0: oo
1: nga abi ni mo ay kwan abi ni mo ay drama lang pero kung imo tan-awon sa kabilugan ay ginapanami na naro image si Chinese government.
0: Mm-hmm.
1: Ginasingitan daw ni mo ron partner it natuhoy sa kapasidad it military it China ro rights it Chinese government sa mga kagagawran, doon nung nagsingit, ikaw, bisan may nintok lang, na ginakondisyon ka ondo kaisipan itawo. And that is the way, paano ro China mag-deceive sa mga subject nanda kara sa international community, nga may anda karang gustong himuon sa natawag karong humor control ba. Ubras anda kara ita istorya nga ratong kabubuton psychologically, ratong kabubuton, atong isip karay mag-aapin kita sa rights si China.
0: Mm.
1: O maduga. Kung may aton man karang ginapaabo man nga information against China, mas maduga yung matambakan. Mm. Ito yun nga rong idea. Nga hindi naton pagtawat intention nga sayuron do bagay-bagay yung ginapaabot it raya nga ng gobyerno sa aton mismo ang katawahan.
0: Mm. Masigit na partner na sa atong comment section kay Sir Hamlin Kunanan. May ayad nga agahon mga idol Sarge Malan and Sarge Nita no halin kay Hamlin Kunanan of Davao del Norte. Well, Davao del Norte medyo Bisaya ra pero may si Sir nga mag-aklano no. Mayad ayad ha Ay kung sa Cebuano ron or sa Bisaya nga speaking ay maayo, ha? Maayong aga, ha? Ag siyempre kay Ma'am Juby Tinga Bornales, no? Hello, good morning mga gugs, ha? Paano sir hindi utak kita katanom it pagay dahil uwat tubi ag ang palayan krisis, ang panahon dahil yani uwat tubi mabudlay mga karamro pagpangabuhi, oh. Mahirap ngayon ang buhay sir, oh. Wala
1: suggestion palay. It aton karang Department of Agriculture ay make alternative kita it mga tanom bukunyat sa pagay kita.
0: Mm-mm.
1: Although nga staple food ro pagay pero wa kitat nahimo eh bisan ipilit ako man, no. May asinda man ako sa amon nga panimagay, asinda kita.
0: Sa suod.
1: O sa suod, sa kaangat na partner.
0: Oo.
1: Ay, hindi kita magtubo o ginatanom na kung nga tanom nga ranang anang season partner ay gusto na magamig, agtubion.
0: Mm-hmm.
1: Ay, alternative karon.
0: Yes.
1: San man ni Macon, no? Akong simuyaw, kuspoy partner, matkumainking latatyag ko.
0: May naagyan ako yung sa area at Liso ba yan? Liso or Makato partner. Nag-alternative sanda dahil yan ay mainit. Pero problema lang, ay sawa man tubi, nagkapatay gapon.
1: Obra kagit paagi. Ako nag-usod ako bumba.
0: Ah, yun lang. Mapausod kagit mating dapat.
1: Bisan akon tong kagapit bagay o tinawaan ko't bumba. Pa, sa uli, kung kapananom ako, ito lang kuman, maasag ipin at akon nga ganas man naro tamnan kung matay mo't gulay-gulay ito. Hindi man doon siguro magpiyangak ro, ano, partner ako, dodayang arang daghog kung itanom ni mo. Agbunyag-bunyagan muna at 15 dias. Pag nakaugat yun na ron, ay witik-witik lang ron. Sa tunog lang mo, buhay yun doon. Mga daghog nga na, rodaya nga lang, ano pa ni partner, ukra. Matagod ukra. Na ron. Tanda ko pipino, kinabangan mo man doon nga na, yung ampalaya, kung mayad ka, magputos-putos ka bunga, kundi ka umipan ka butang partner, it abuno ka nga medyo mahag, ay usoy ka ron, it mga kumpos ka nga, mga alin sa manure para partner it baka or manure it ano bang o manure
0: baboy.
1: It ang baboy
0: manok
1: hindi ron alternatibo ron
0: ang basi may kapangayit manure it baboy ito ay akong kilala itong kababo tayo at ako na ng stock
1: abo tayo
0: pero ibugad nyo lang
1: o sanda mo bugad
0: o may ito sa akong kilala
1: kami man oy kwan ako man mismo kapananom man ako hindi man akon kayang bilinakay lang pirmi.
0: Yes.
1: Buko man nabigit at yayamanin pare, partner. Sa damgo na akong partner, doon lang nagito kugang kwarta lata.
0: Pareho kita kara.
1: So doon partner, no, kinistoryahan natin nga na. Sa China nga na, nang inaubra ka na masakit man dang hanggang bagon, pero dapat mag-preparar kita. Labong, may piktura, pinandandang i-hold ro transportation kara ito aton karang mga bagon na everything is made in China ko no except you. Yung sa kalibutan ayos sa Chinese government product na karang ko. Sa totoo niya nga, rutang iya at mga produkto sa China is to gobyerno.
0: Yes.
1: Kung may hindi karon man nga nakasugod nga mga investor ay nasa policy taron nga later on pag humalin ka because you sa imong invest sa pag-invest nimo takan kaon perde ka sa return of investment mo. Tanan yung equipment ay iwanan mo git. Baka gate karon it diyon nga dagihon ay di magsugot karon ro gobyerno nandang iguwa mo pa sandang nasyon din daga mo nasugot.
0: Ag roye partner ro press mo ko aton nga lang mga internet ha dili makararo tao partner ko maobserbahan mo ay hindi ang kagamit cellphone ay medyo gabuang ngon. Tapi pero mga inunga ha hindi ang ka online, hindi ang ka-chat, hindi ang imo ka-post nga op, o ano ang ginobra mga kaadlaw, ay medyo kabuang. Bukod sa andat sana, ay plus ka aton nga, kung wak matat internet, wak matat kurinte, ay kapananom, nagabasat libro, uso pa mataro pagbasat libro.
1: Rose, may sundalo, yung matabi nga, bukod man nahamba na itong kitang dayuha nga. Nga, bisan di sana magkita ka Facebook, wak man yan, ika-post-post. Bisan ako man, bisan sang buwan, pagkita, wak matanggap-post, ikon, ano eh, post ko di kaon man. Na kinangan kung mag-update sa kalibutan ng mga orang tsura. Di ba? Pero may mga taong apiktado. And may ano ron sa information warfare. Do yun to advantage si China.
0: Yes.
1: They control the Facebook in their country. Bawaro Twitter, bawaro X, bawaro Instagram, bawaro Facebook. Bisa TikTok, kontrolado. Pero sa Pilipinas, gina-insert tanan dandang propaganda through Facebook to other form of social media. Which is apektado kita kung ma-deprive kita di karon. Amo na mapansin to mga drama makon bukod yung K-drama partner do sikat eh.
0: Oo.
1: Do sikat makon Chinese.
0: Chinese drama.
1: Chinese drama utang.
0: Sa mga reels.
1: Sa reels ngaron. nga nanamian man kita ay nagatagalog na partner eh. May binto ay sudlan na that propaganda ron. And those people who cannot be rich by the information dissemination of this government, atong gobyerno sa Pilipinas, about saraya nga rang gakatabo sa West Philippine Sea, most probably partner, maging biktima ka rin sa misinformation.
0: Mm-hmm.
1: Kung bawa, kung oras partner, mm-hmm. takong talaton ka rin makuhan, iskulihan. So last year, saran tayo ano, sa Spirit Times, kami rin nyo ka rin mga underboard, yung managguya, Charles Nathan.
0: Charles Malan.
1: Medayad nga, agahon.
2: Mga kasimanwa, inyong habatian do pinakabagong edisyon sa Spirit Times.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay doyon lang ra akong nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carl's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
6: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Kanamiturin roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Kanamiton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navarra Food Products. Magduwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page na Navarra Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak Navarra.
7: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: sa ngalan sa kamay, sa kanagag sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Kamay nga do grasya, itato niya ginawin sa Kristo, dugugma, Diyos kamay, agro pagpaging abilit balahan niya Espiritu, mangin unta, una, kung ta katuntunan mo, ikmangod na mo.
1: Kagyaraman sa imo.
0: Salamat sa Diyos, dapat pasyamatan natin do atong gamahang Diyos. At daw nga Domingo, ay siyempre, makaroon man lang kita kakilita, bitanay kung mga pungit atong gamahang Diyos, kaya naging makaroon ginababantala, o ginabantala gin ito atong mga kaparian sa bilog ng kalibutan.
1: Amen.
0: O yan yung ginapabugay natin doon nga halin sa St. Peter's Square, ito sa Vatican City, halin sa St. Paul's Basilica, ito magyapon sa Vatican City, hasta sa pinakakubos, pinakamagayo man nga kapilya yan sa nasyong Pilipinas o sin man niya bahin ito kalibutan nga may simbahan nga simbahan Katoliko, Romano Katoliko nga kina asilibrahan ato mga kaparian ay pariho man lang gidron. Ah, pariho man lang do mensahe, pariho man lang do ebanghelyo, do readings, mga imahod namo kay Kristo. Amen?
1: Amen.
0: So nagapagibayad na yung programa para sa likutan ni ato mga kaparian, simbahan mga ron. Una to ay kami man doon, kita ay mag-abitanay man, ay gabigin doon iba, hindi kasimba, o pagin kasimba, o may ano nga ni, di ba, may diferensya yun, hindi makasimba, at least ay sa inyong Facebook page, no, kung usuhin niyang ninyo, Todo Tila Radio, Kalibo, ay live kami karon. Amen? Live man, siyempre rin yung programa sa Kalibo Cable, Aklan Cable, ito sa Islat Boracay, sa Paradise Cable. Amen?
2: Amen.
0: So, maroon doon, di karoon nyo kami makita, mabatian. Di karoon kita gahilibati, di karoon kita ga macha prayer meeting on day. Ang bayan ni Monsignor Danyanik una, tag, sumarog, anunsyo kita karoon sa Sibaguan dati, di ba bro, si Monsignor Biloria, no? Ay, prayer meeting naman na ina, no? Ay, you meet and pray. Oh. Di ba? Amen?
2: Amen.
0: So, kakita kita sa panginan, kakita kita sa audio, sa video, pagi sa inyong Facebook page, pagi rin sa facilities at Todo Tile Radio. Amen? At siguro, ngayon, bagay kita magbatong, kung mga bugay, grasya sa itong mga Diyos, kapara siya kinandan, ay hinusuan ginanay natin na itong mga nahimu mga kasanganan, kung nagtaliwan kami na adlaw, binuhan, o dinagoon yun, paatun niya kabuhi. So pagmamuna ni Brad Paeng, magkigbahin kita sa una-una. Siyempre pa, gamitin natin atong tagipisoon sa bagat tiyagon kin natin. Kita makigbahin. Bro, Leo.
1: O Ginoo, kabugat gid ruakon niya mga daga. Ruka budlay, itpagpangabuhi. Ruka pobrehon. Ru mga kautangan. Agro mga handom nga hindi ko gid maabot. Raya tanan ro adlaw-adlaw nga mga bagahi nga ginapasan ko sa akong abaga. Ro akon nga mga bagatian, agro mga nagabalik-balik ko nga mga masakit. Ro mga nina nga tuga ko magamo nga pagsinagayo sa akong panimagay. Sa akon nga mga kahilapit ag sa lugar ko akon niya trabaho. Ag raya ro mga dugang kalbaryo ko akon niya kabuhi. Pero gabaw karatanan Ginoo, imauro ni na agaob nga tuga ko akong pagpagayo imo. Ginauhaw ro akon niya kayag ko imong presensya. Agwa gidid bisan ano nga butang ro makabuol kara nga kauhaw. Yo wasyamang ko imong may gugmaon nga pagbaton kakon sa imong asabak. Ginako ko imo Ginoo, agin pabungugan ko ro imong pagpanawag. Ginlalis ko ro imong mga sugo, agin talikdan ko ro imong pagigugma. Ginosoy ko ro kalipay, sagwa ko imong agandong. Aggayom itkasubo, ro akong nakita. Ginbagay ko ro akong mga handom, sagwa ko imong mga plano. agbisan pa nga nabot kuraya nga kadagagan. Wa kugid maagom, rumatuod niya kalipay. Nagkasaya ako Kimo o Ginoo. Yabaw sa mga saya nga ginhimo ko kontra sa ibang mga tawo o mga saga kontra sa akon niya kagag. Mag-uwi ka kakon Ginoo, tabinga ako, haksa ako, bato na ko ito man sa imong panimagay. Kung hindi mo ako mabaton bilang sangkaunga, bato na ako bilang isayang kaulipon. O Ginoo, bisan ulipon, basta'y mo akong ginabaton. Bisan ulipon, basta'y mo akong ginaangkon. Bisan ulipon, basta mo nako it ginapangayo.
0: Kabay nga mag-uwi ka ton na Diyos ng mga gaom sa tanan at sa pagpatawad na ako ato nga mga saya. Kabay nga giyana na kita sa kabuhi nga wait katapusan.
1: Amen. Amen.
0: O Ginoo, imong gintuga ang tanan nga mga butang sa kalibutan kag sila nagatuman sang imo mga sugo. Gintuga mo ang langit kag duta kag ang tanan nga butang sa dalom sang langit. Ikaw ang Ginoo sang tanan. O makagaom kag walay katapusan nga Dios, ang imo tuman nga pagigugma sa amon labaw pa sa pagkatakos kag sa mga handom sa mga nagapanawag sa imo. Ipagita sa amo ng imo kaluoy agud maluwas kami sa mga palaligban nga nagatublag sang amon konsyensya. Kagihatag sa amon bisan ang mga butang nga wala namon ginapanghasi sa pagpangayo. Kagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag naghahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan niya mga tuig sa mga katuigan.
1: Amen.
0: Amen. Di kita magbuhay. Atong ipabasa kay Brad Bino, pamatayan kita natin doon ang mga saon para sa bilog ng kalibutan, bro.
2: Ang pagbasa gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Pamati ka mo, samtang nagakanta ko sa inyo, sini nga ambahanon. Isa ka ambahanon sang akon abyan, kag sang talamnan sang ubas. Ang akon abyan may isa katalamnan sang ubas sa ibabaw sang isa kamapatubason nga bakulod. Nagkutkot siya sa duta, kaginkuhaan niya ini sang mga bato. Nagtanom siya sing labing maayong nga mga ubas. Nagpatindog siya sing isa katore nga balantayan.

0: Karon nga nagpamunga ini sing bika sa baylo sang matamis nga ubas. Amo ini ang imuon ko sa akon talamnan sang ubas. Kuhaon ko ini 5 dal palibot. Trumpagon ko ang iya pader nga nagaapin sini. Kag pasudlon ko ang mga sapat nga talunon sa pagkaon kag sa pagtasak sini. Kag pabayan ko sa pagsulod ang mga sapat nga talunon sa pagkaon kag pagtasak sini. Pabayan ko na lang ini nga tubuan sang mahilamon. Hindi ko na pagputdan sing mga sanga ukon lambunan, kundi pabayan ko nga magtubo ang mga sapinit kag mga talungon sa pagputos sini. Punggan ko ang mga panganod nga hindi magulan. Ang Israel amo ang talamnan sang ubas, sang ubas sang Ginoo sang mga hangaway. Ang mga tawo sang Huda amo ang mga ubas nga iya gitanom. Nagpabot siya nga himuon nila ang maayo, pero sa baylo nagpamatay sila. Nagpabot siya nga himuon nila ang matarong, pero ang ila mga ginpatay nagasinggit tungod sang ila pagpamigos. Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
2: Sa Diyos. Salamat mo, bro. Para sa ato niya kalantahon sa pagsabat o salmo sa pagsabat. Pakibahin kita mga ibang unang kay Kristo sa pagpumuno ni Brad Doing, bro.
1: Salmo sa pagsabat. Ang Israel amuang talamnan sang ubas. Sabat.
0: Ang Israel amuang talamnan sang ubas.
1: Naghawan ako sing isa kaduog. Agod ini magtubo. Magpanggamot. Inising madalom pag nagapamalakap sa bugos nga duta sabat.
0: Ang Israel amo ang talamnan sang ubas.
1: Nga balagin ko ba mo ang mga kudal sang palibot niya karon ang bisan sino nga nag-agi makapanguha sang iya mga bunga sabat.
0: Ang Israel amo ang talamnan sang ubas.
1: Ang mga baboy nga talunon magatasak sini kag inkuwaon ini sang ginakaon ini sang tanan nya mga sapat nga talunon. Talupangda kami o Dios nga makagagahom gikan sa langit, tamda kami kari kag luwasa ang imo balagon sang ubas sabat.
0: Ang Israel amo ang talamnan sang ubas.
1: Kari kagluwaston ining balagon nga ikaw gid ang nagtanom. Ining linghod nga balagon nga ginpatubo mo. Patubo mo sing mabakod. Gintutdan ini. Ini sang amon mga kaaway. Kagila gintapas. Tuluka sila sing masakit. Kaglaglaga sila. Sabat.
0: Ang Israel amo ang talamnan sang ubas.
1: Hindi nagid kami magbiya sa imo. Buhia kami kag magadayaw kami sa imo. Pabalika kami o Ginoong Dios nga makagagahom. Ipakita sa amon ang imo gugma kag maluwas kami. Katapusan niya sabat.
0: Ang Israel amo ang talamnan sang ubas.
2: Sang ubas. Siya magid bro, para sa atong ngay kayo ang bugasaon. Nga kung sa singa ni nag-ambar ang dapat gidra aton niya baga hinyo ginaayo sa Ginoo ay masayran niya di Ginoo. Siyempre paagi sa pangamuyo. Agi kay Sister Karen, pamatayin natin di kayo ang bugasahon, sis.
3: Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo nga Apostol sa mga taga-Filipos. Hindi kamo magpalibog sang bisan ano, kundi sa inyo mga pagpangamuyo, magpangayo kamo sa Dios sang inyo kinahanglanon nga nagapasalamat sa gihapon. Kag ang paghidait sang Dios nga hindi matungkad sang paghangop sang tawo, magatipig sang inyo mga tagipusoon kag mga panghuna-huna paagi kay

0: Kristo Jesus. Sa katapusan, mga kauturan, puna ang inyo mga panghuna-huna sining maayo kag dalayawon nga mga butang. Mga butang nga matuod, halangdon, matarong, putli, hiligugmaon kag dungganon. Ibutang ninyo sa buhat ang tanan nga inyo natun-an kag nabaton sa akon, paagi sa mga pulong kag mga binuhatan. Kag ang Diyos nga nagahatag sa aton sing paghidait, mangin kaupod ninyo. Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
0: Aleluya, aleluya. Ginpili ko kamo sa kalibutan, agud magpamunga kamo. Ang sahi sang bunga nga nagapadayon, siling sang Ginoo. Aleluya, aleluya.
2: Ang pagbasa sang Santos ng Ebanghelyo suno kay San Mateo.
0: Himaya sa imo, o Ginoo.
2: Si Jesus nagsiling, pamatiin ninyo ang isa pa ka palaanggiran. May isa ka tag-iyas ang talamnan nga nagpatanom sang ubas. Iya inigin ko dalan palibot. Nagpakutkot siya sing buho para pulugaan sang ubas. Kag nagpatindog siya sing mataas nga balantayan. Iya inigin pa agsahan kag nagpanglakaton. Sang tiun na sa pagpamupo sang ubas, ginpadala niya ang iya mga sulugoon sa mga agsador. Sa pagkuwas ang iya party, gindakop sa mga agsador ang iya mga sulugoon. Ang isa ginbunal nila, ginpatay ang isa, kag ang isa pagid ginbato nila. Liwat iya ginpakadto ang iba niya nga mga sulugoon nga madamo pa sang sanaw na, kag amuman ang ginhimo sa mga agsador sa ila. Sa katapusan, ginpadala niya sa ila ang iya anak. Nagasiling siya, kahurungkit nila ang akon anak. Pero sa pagkakita sa mga agsador sang anak, nagsinilingay sila. Amin ni ang manunubli, dali ka mo patyunaton siya. Kagmangin aton ang iya palanublion. Gani gindakop nila siya, ginaboy sa guwas ang talamnan sang ubas, kagin patay. Nagpamangkot si Jesus. Karon kung mag-abot ang tag-iya sang talamnan, ano ang iya himuon sa sadtong mga agsador? Nagsabat sila. Pamatyunkid niya ining malain ng mga tawo nga wala sing luy-luy. Kag ipaagsa niya ang iya talamnan sa iban nga mga agsador nga maghatag sang sa iya sang iya parte sa tagsa kapatubas. Si Jesus nagsiling sa ila. Wala bala ninyo mabasahi ang ginasiling sa mga kasulatan? Ang bato nga ginsikway sa mga manunukod, nangin pamakod nga bato. Ang Ginoo amuang naghimo sini. Daw, ano ini ka makatilingala? Gani nagasiling ako sa inyo, hindi maghari ang Diyos sa inyo, kundi maghari siya sa mga tao nga maghahimo sang iya ginapaabot. Magigbangon na mong kay Kristo, dumayad ay niya balita at kagawasan po aton niya Ginoo.
0: Dayawan ka, o Ginoong Jesucristo.
2: Ang kabay nga sa pagbasa ay Santo sa Ebanghelyo, mapatawad kita na, aton niya mga saga.
0: Amen.
2: Sa so, man mayad niya gahon, magigbangon na mong kay Kristo, gabigit sa mga late tuners, makarunay, oh welcome sa programa Divine Mercy sa Kabuhi. Makaroon siyempre ay October 4, anyo 2026, si Kabayan City nga Domingo sa ordinaryo nga panahon ni tatong niya liturgical calendar, tatong niya simbahan Romano Katoliko. Ginahambay na itong Romano Katoliko, dapat ikita na maghambal kita ng Katoliko tayo. Amen?
0: Amen.
2: Dahil may mga Katoliko man gali, may English Katolik. Kapatid ka sa Karin, no?
0: Amen.
2: English Katolik, may ako nga nikilang pare ko, namigyo na ako tayo. English Katolik, sanda. So, ay oh, basa Romano Katoliko kita. Amen?
0: Amen.
2: Pangatlong Domingo na siguro nga rugi na Ebanghelyo ay nag-aumpisa sa ano nga nira? Palaanggiran. Halimbawa, parables kung sa English. Amen?
0: Amen.
2: Ay makaroon na ay kung atong pamagandungan dahil panaton baga panatong para kako na ay buko niya tarat paanggit kundi ay sa propesiya uta eh propesiya ni Jesus ko anang pagpangabuhi kaibahan o tao iti Israel.
0: Amen.
2: Amen. Amen. Pati yung kita nun, padayin yung kita. Amen.
0: Amen.
2: Ay madiparami nga ni natin sa first reading kayo no, na i-plaster gato ni Brad B. Norton. Ang sasalmo sa pagsabat niya do Israel git mismo o ang Israel amo ang talamdan sa ubas, diba? Doon natong salmo sa pagsabat. Agasta nga ni makaroon niya panahon ay halin ba ka to? Mabatian ko nga ni kita atay ron eh. Pag sa iba pang palangga kita it ginuudo mga Israelites. Amen?
0: Amen.
2: Ay, kung basihan man natin di Biblia, ay hingalita natin no, kay ganoon nga ni Makaron, ay harat ah, di Israel ay bisit sa gira. Amen?
0: Amen.
2: Bisit sa pag, pero may, saan man kita nga may katuyuan man karoon do Ginoo. Pwede nga spiritual doon, pwede man nga religious, whatever, ay Ginoo ang kasayod karon.
0: Amen.
2: So, nabag nga ni propesiya ay through Ebanghelyo abi ay mura gidro haagyan ko mga una mga propeta ay. Amen?
0: Amen.
2: Ikastigo, ginbako, ginpatay. Diba si, kung matandaan natin di istorya ni Elias ay nagratunga, nag-escapoy mo kay Jezebel nito. Ay hindi ka man na maagahan, aga man na, angkay ka man na, patay ka man ni Elias. Diba itong nagpanagoy mo? Nag-aasi mo, agratunga ni Ron, nga nakita sa nako Ginoo. Amen?
0: Amen. Amen.
2: Sa imaro ulihi siguro imaro ulihi ro katapusan nga ginpadayag nga mga propeta nga nabuhi. Amen.
0: Amen.
2: Sa mga nikita ko istorya ni Elias nga ro pagkayab na nasyangit o pagdaya ka nasyangit ay direkta tabaga. Amen.
0: Amen.
2: Gain ko iba o gain katon nga magtaliwan anay mamatay anay agropaga kita rin na desu langit. Si Elijah sa direct tatay. Amen?
0: Amen.
2: Sa imo do, ano ni? Lone survivor. Sa kabuabo. Ano ba ba't pa yung?
3: Prophet of God.
2: Oh, prophet of God. Oh. Oh. Imo rin sa bilog eh. Wawat iba eh.
0: Amen.
2: At iba ay ginpamatay. Amen. Hasta nga ni ginhambal ka rin ni Jesus. Ay ginpadagan na ginhambal ni Rana nga anong pagpaangkid ni Christ. Padiya ginmanar ako nga, itahurong ginmanandar ako nga, nga. Ay, ginpatay gihapon, amen. Ang natabo sa ato niya Ginoo, di ba? Amen?
0: Amen.
2: Amen. Ay, dugain niya ron sa dino nga, dugain niya nga biron sa natabo sa kamatayon ni Ginoo sa alimait mga tao, mga Israelites, ay katumanan tagali kung anang misyon para itong anang kamatayon.
0: Amen.
2: Siyempre, sa inyo nga naman kita karon ay given yun doon nga pero anang kamatayon sa krus, anang pag-antos, anang ko, anang ko, kamatayon sa krus, ay kagawasan na galiit mga makasasaga naton.
0: Amen. Amen. Amen.
2: Pagawa sa saga at kamatayon it mga makasasaga. Amen.
0: Amen.
2: E moron doon, ay nga ni siguro kung atong pamagandungan makaroon doon dahil nga sis, pakikon nga ni sis, to pakiusay ito uruguan, Genesis 27, paliyugang. Ay, may anang ginhambal di kara sa verse 13, no? Kung iya sa, ikara sa talamdan, di kara, oh, ay, gani nagasiling ako sa inyo, hindi maghari sang ang Diyos sa inyo, kundi maghari siya sa mga tao nga nagmagahimo sang iya ginapaabot. Di kara sa akon nga Biblia, nakabutang iyo, si Jesus nagsiling pagit, gani nagasiling ako sa inyo, ang ginharian sang Diyos, kuhaon sa inyo. Mas grabe rin yan, di ba?
0: Amen.
2: Ang ginharian sang Diyos, kuhaon sa inyo, kag ihatag sa mga tao nga magapatubas ang nagakaigo ng mga bunga. Maging pangutanan na nabi kararo mga ka-istorya ron. Ano man na ro, posibleng ubrahon it, ano ni Rait tag-ana it dahil nga rin ubasan kung pas ko natabu abi nga rin ano, ubrahon sa mga agsador ay di ba kung tao matoy kita ay kung tao nga tag-ana ay silutan doon sokton whatever inahan di ba? Amen.
0: Amen.
2: Hayain ta nat Ginoo, di ba? Ginhagad anana raan ng agawas, raan ng pagka-Diyos, pagi sa kamatayon sa krus para sa kapatawaran itsaga. Tawo. Amen?
0: Amen.
2: Uway, kung literal aron nga tagana ay agtawo ay mabagos to, na ibawiyo na taraan ng kapital o usoy na tara partiro na ginansya, di ba? Amen?
0: Amen.
2: Pero di karoon natin makita do misteryo. Di karoon natin makita o ginapakita nga pag higugma it Diyos sa kalibutan. Katon bilang mga tao nga naging tuga. Amen?
0: Amen.
2: Pag-ibasa to si Sis Duwan.
0: Genesis 2:7. Dayon ang Ginoong Diyos nagkuha sing duta kaginhimo niya ining nga tawo. Ginhoy pa niya ang ilong sang tawo sing ginhawa nga nagahatag sang kabuhi. Kagang tawo nagsugod sang pagkabuhi.
2: Siyamat Jesus. So aron na, maron siguro ro, sigurado kita ako.
0: Amen.
2: Maroon to dahilan ko naman panginmatsyan kita at Ginoo, pinantusan kita na na kita.
0: Amen, bro.
2: Amen?
0: Amen.
2: Ay, hindi may mga iba, o natin ka sa mga, sa Genesis yun, di ba ay, proplano kita at Ginoo, maski rato, tamo ratong kabuhi, atong ginawa ay halin sa Diyos. Amen? Amen. Sambilan ko rin sa nakasulat sa Biblia nga ratong kabuhi, aton nga ginawa ay halin sa Diyos. Amen?
0: Amen, bro.
2: Ay, rato ang rason kung mga pilosopo kita ay, sinanay, tag-statay mo na nagtaot kabuhi ka ito na. Kakon. Amen?
0: Amen.
2: Ano yung aming Diyo, tag-datotang kabuhasalan sa Ginoo kung mambay kita at makaroon, di ba?
3: Amen.
2: Amen?
0: Amen, bro.
2: Pero na itong ginawa. Halin sa Diyos. Amen?
0: Amen.
2: Agara sa makaroon niya panahon, ha? Pagkatapos na nagitang giniwas, pagi sa nag, sa kamatayon, pagi sa nag, pag-anto sa krus, raan ang balaan ng Espiritu, ginpadayag yapon, the third person, ito Holy Trinity, Santissima Trinidad, para mag-ano ani, magpadumdum katon kung anong mga ginhambal, kung anong mga sugo.
0: Amen.
2: Para mag-giya katon, para mag-buot kita.
0: Amen.
2: Magpakabuot kita, ayaron sa second reading doon, i-plaster ni Sister Garen doon. Amen?
0: Amen.
2: Agarito yung mangindungganon kita, manghiligugmaon, matarong putli, agang doon matuod, raton yung mga raton niya himuon sa atong pagpangabuhi di kara sa aton niya yes, sa kalibutan. Amen?
0: Amen.
2: Maroon na eh. So, butong bago na eh, halin ka to sa pagtuga, sa creation, una sa dito nga nang Genesis 2:7. Ratong ginawa, atong kabuhi, halin sa Diyos.
0: Amen.
2: Hasta makaroon, imaw gihapon, pagi saan ang balaan ng Espiritu, maistiig to si Jesus, ituro the third, second person, the first person sa gangit. The third person, dubalaan ng Espiritu, iagahapon ka ton, gagiya.
0: Amen.
2: Para hindi kita makasaga, para hindi kita matugagbong dito sa impyerno. Amen.
0: Amen.
2: Nano para aton niya ginausoy? Ano para aton ginapaabot? Halin sa Diyos? Ano pa nga proiba? Mangimangon namon kay Kristo. Amen.
0: Amen.
2: Ay, galingay mo, eh, dungoy mo yan kita, matigaman kita, tugo, matigar atong takipusoon. Amen. Mas palangga naton do aton nga mga ginimbento nga mga halin sa gambong, halin sa pagkaon. Amen?
0: Amen.
2: Taro na yung kalibutan. Pati yung mga makaroon nga, problema nga ni kita makaroon. Aman. Dahil ko tayo nga, the dirtiest game that man has ever made. Ano ni Ron?
0: Politics.
2: Ano says?
0: Politics.
2: Politics. So, abong ka politik it, oo makaroon nga, kabay pa nga ma-impeach si Sara Duterte. Good day mong presidente. Amen.
0: Amen.
2: Ay basi kita rong mga malita nga to. Tao may sugod para mga malita nga to. Amen.
0: Amen.
2: Ayaron maron. Maron kita. Ganiron ay haron na. Maskiro mga mataas yung opisyal ga problema. Amen.
0: Amen.
2: Makaron naghinugyaw ko bilang adlaw. Naghinugyaw ay what election sa barangay ag sa SK. Amen. Eh ba, tao, nag-loan ka, Badminor, kagawad na si Badminor, waka nag-loan. O ay, nag-loan ka, mag-agang, mag-dayin, tar-eleksyon ay. Amen?
0: Amen.
2: O, ay, maroon ay, maroon kita, nimbindo kita, pagkaon, nimbindo kita at pagkaon yung manami, manami, manarayar, mga recipe, di ba, gabaga kita at mga, ano ay, cookbook, cooking books, di ba, amen?
0: Amen.
2: Manami yung mga recipe. Ano sa punta? Sobra ka galit, sobra hangkat kaon gali ay. Mabalik ka mo lang sa dieta. Amen.
0: Sa
2: laswa. Laswa mo lang. Ganun gani, ato gani mga ron.
0: Mga guyamot,
2: ilagat mga gamot, mga dahon mo lang. Amen.
0: Amen.
2: Oo. Eh nami kita na rin kapi agatas, ang asukar. Di ba, amen nami, do ice cream. Amen.
0: Amen.
2: Ay, di ka naman lang gali, do ice cream mo nami. Nagtaon ako kapon eh. Eh, birthday. Libre. Ay, ice cream mo si anot nami, rin pagkaon, di ka ragil lang hasta aron. Amen.
0: Amen.
2: Ganyan na eh, aton anang pagkasagraduhon o dahil nga rin kabuhi.
0: Amen.
2: Nga gintao, ginhawa, nga gintao ka aton mahal nga Diyos.
3: Amen.
2: Hindi naton mapasupakpakan. Amen. Ano second reading, balikan naton doon ay. O, ay unahon naton o dahil nga nga first reading, bro. Isang Domingo, tabi yung para-preparan ni Brad Binurdag. Maubos na akong duras. Bro, paliog.
3: Sa umano, may anyagahon katong tanan, brothers and sisters. Kung aton ang pamandungan dahil nga first reading ay angot manda sa aton ni Santos ng Ebanghelyo. Una man imaw naton, matupang dan sa atong salmo sa pagsabat. Raya na nanungod sa kagantahon sa ambahanon, sang akon abyan, sang talamnan, sang ubas, raya. Ay di karaya abira, kung atong pamandungan dahil nga talamnan sang ubas, agro gintanong nga ubas, ay kung atong kundi karagali ay ro talamnan ubas imauro Israel agro ubas ang gintanom hay imauro tawo sa Huda tawo daya kaya ispiktar taraya nga rang nagpato na
2: bukod mga upit abro kung rugin tanom siguro puhong ta Diyos ay
3: amen
2: amen
3: amen
2: ano mga puhong ano mga ginturo po inginoo sa mga Israelites amen
3: amen
2: nga na kung iba ginpasupakpakan iba matahay gintatap na naging pangabuhi matado po yung Diyos moro nga nga may mga naging santo di ba? Amen,
0: amen.
2: Di ba naging santo si sino ani? Saint Peter amen
3: amen
2: naging santo si Saint Paul nga dati mong ritubado nga pareskaton di ba? Amen
3: amen
2: so, sige bro
3: ang di karabi eh, may mga preparar git araya nga rangatawo kung sa kwanda yun nasa palanggiran sa taon niya Ebanghelyo anang itkotkotan rugugta agin anapang gikuwaan niya ini sing mga bato nagtanom siya sing labing maayo nga mga ubas nagpatindog siya sang isa katore nga balantayan nagkutyot siya sing buho nga pulugaan sang ubas aron daan ang mga preparar gin kondisyon gid do mga butang raya nga rahay hambangan ni Brad Bog raya nga rang gin preparar ka atong mahal nga Ginoo atong mahal nga Dios raya ron niya kaya nga gin pagapnaag na ng mga kamangairan katon, rupulong it Diyos. Agro yun.
2: Ubabong milagro gin pagita eh.
3: Amen. Agro yun ay siguro, raya nga rang mga tao nga rang gin pagapnaag na na, o galing rung mga tao ay nakabaton yun ito marayang mga butang, huwag tanan na gina respetuha bagaro gin padaga ko atong mahay nga Diyos. Kaya nga mga gintamnan na nako anang mga kanyara ay siyempre hasairan na daw rumaya na grubukon marunyani ron niya kung ato niya kung di karaya sa anang pulugaan niya ra hayro naguwa ah naging maslom abro ro iba nga ubas bukon ait matamis ngani ron hay
2: ay kung ta uy bago gimana eh
3: ay, rin doon siguro katika ang mga maaslom ron. Ako na yun naman yun ang matamis. Agrikaraya nga ni. Ay,
2: kung... Kato nun, baka mo kintuga kayo Diyos, kintawaan kita at kabuhi. O, butang tat gali. O, ayaw na sa Jesus City, tapos sa Rito Bando, tagali kita.
3: Amen.
2: Amen.
3: Amen.
2: Doon doon.
3: Agrikaraya, gani karon ang akon abya nagsiling. Kamu nga mga pumuluyo sa Jerusalem, kaguda, pamatbati ninyo ako. Kagang akon talamnan sang ubas. Ara na nga ba yo? Sa verse 6. Mayara bala nga wala ko mahimo sa akon talamnan sang ubas. Aron na pangutana, brothers and sisters. May gin panaga pagid bagara atong mga Diyos. Nga kugang pagid sa mga tao. Nga mga...
2: Pati iba na nagpakatawo.
3: Amen.
2: Nagwali, nagpanuro, nagpangitad milagro. Rito ba ito gihapon kita?
3: Amen. Pero pang anang habari ka raw, nga nagpamunga ini sang bika. Sa baylo sang matamis nga ubas. Pero yon Hayron nga mga na nagpakasaga gud araw ng mga tawo sa pihak nga ga-expecta rimaw nga raya nga gitanom nana hay puro manami kun ta ro resulta nana nga pamunga et manami man.
0: Amen.
3: Pero sa pihak ara brothers and sisters ay nagpamungat at bukot manami nga
2: moro ya ni nung kun isang bisis si tabi rato matabo atong pagpagansang sa krus ito ato niya Ginoo ay. Amen?
3: Amen.
2: Ay pero ginauman-uman katun kada Semana Santa. Amen?
0: Amen.
2: Ay kung literal natun, ay siguro kada dagong kita ay ginapagansang kita natun, ipagansang kita natun dahil sa atong karitubado, katong pag-inubrat sa gangra, di ba? Amen?
3: Amen.
2: Ron, ipagansang kita ron. Amen?
0: Amen.
2: Ay kung huya punta sa rangka sobrang 8 bilyones sa rangka populasyon at kalibutan tao kung may umpilang porsyento karado nagatuman. Amen?
3: Amen.
2: Ay kita nga ni kung amat man nga rangka kasayon kita kung ano rutumanon nga mga sugoit ginuuhay. Kung amat po yung ako nga ni kung amat pinino pa ako kung paano makagusot pero makahuya eh. Nahuya ako sa Ginoo. Maubra pa ko ito din nga mag-impinto pa ko maubra pa ko dahilan ba ya para balikan do mga what sayod na akong ginubra ko na. Amen?
3: Amen.
2: Doon na itong pininuhon yan mga may mangunda mo kay Kristo. Sige bro.
3: Agrikal sa verse 5 oh. Amoy ni ang himuon ko sa akong talamnan sang ubas. Kuhaon ko ang mga kudal palibot trupagon ko ang iya mga pader nga nag-aapin sini. Kagpasudlan ko sang mga sapat nga talunon sa pagkaon sa pagtasak sini. Kagpabayan ko ini sa pagsulod sa mga sapat nga talunon pagkaon sa pagtasak sini. Pabayan ko na lang ini nga tubuan sa mga hilamon. Hindi ko nagit pagutdan sang mga sanga o kon lambunan. Kundi pabayan ko na lang nga magtubo ang mga sapinit kag mga talunon sa pagputo sini. Aron doon do yung mga talunon niya brothers and sisters nga nagatubo katon. Ay maura ruray ang mga aton niya na ilaan iya sa babaw at kalibutan nga
2: oh pasugtan kit na ng imbisyo karon.
3: Amen.
2: Sugtan na ng imbisyo ini gaw dai. Ay sa punta karon sing kayadto.
3: Imo malanggapon niya ni bro sa imo.
2: Ito sa imo nga amo nga turo may sungay nga to nga may ikog di ba? Amen.
3: Amen.
2: So
4: manuod karayon.
2: Ay no gabag maron si una sa Biblia ng gapagot kito gabagrot kay mga ngipon. Amen.
0: Amen.
2: Maron nga doon gambat mga magulang nga ay totoo nini manawag init pag hinusog sa una ay rumabulay ko men angani kun iya kat ni maghinusog buhi kapating. Amen.
0: Amen.
2: Pero kun dito kauting sa impierno wow oh katapusan nga wa ko mga medyo takon din nung ngilo la ta ko ano wa ta tao tapi yung ngilo la ta binagrot magagat aron
3: mas no may
2: amen
3: ngilo ri mo nga pamatyag ni karon kun sobran ka gud
2: binagrot yung ito yung ngilo sa oh kun magugang ka gud di ba. Amen.
3: Amen.
2: Ay oh sige gin bro ato na ang binangagat tara pero
3: minatod aron bro iya taron na
2: pasudla gid ani sa inyo nga isipra sa tagibuson
3: ay may mayo tang padumdum katon et atong mga hayo nga Dios sa aton nya ranga kwan paagi sa mga palanggeran
2: kita oh, antos kita changkiri hay hindi gid mabalikin sud ati masadya tabi man akon eh party. Amen.
3: Amen.
2: Sang Domingo bi man ra ang inubra man sang buwan man ra ang tinarbaho party man ay man ay kon gatrabaho kita nga bi sang bilog kating ay. Amen.
3: Amen.
2: Oo eh. O pilagat na kamo pero kung party-party kababo na kamo eh. Diba? Amen.
0: Amen.
2: Amen kita eh.
3: Agsambilog pa bibro karon. Kung iya kita ka-servisyo sa Ginoo, kung datong nga handom hayro kalibutan o niya butang ratong mabaton, haywa aron bro. Si Maron niya riba hay ibis nga nakaumpisa on sanda, nakapadayon yun, naging maslom ko taranda nga hatugpaan, ibis manami ko takunta. Hayraan na't aming nga nagsugod sa sandang piniino, ay
2: kuno man oi oro ni moro niya ni nga
3: was na tabaton bro
2: gin,
3: na material nga
2: butang ginumpisahan kita at Ginoo nga dapat ay sa paraiso ta kita gi-star.
0: Amen.
2: Ay inumpisahan ti agi chawa nga to ay ana ti gin
3: tintar
2: ay lusi tintar si iba. Amen.
3: Amen.
2: Oh ay makaroon ay kaabot ang sawa
3: abot ta bro.
2: Amen. So, kuno dumdo guwapo tar sawa makaroon ba. Amen. Kortahan ba
3: bukod niya ta sawa bro makaroon
2: ano ta
3: buaya.
2: Ay, ugali, no? Sige, sige.
3: Kaya niya ito, nakaubukas ko sa wa. Agro yun doon yung brothers and sisters. Ngayon, nahuhugo kita, Ricardo, yun, sa ginatawag ng maging maaslong yung kita sa anang panlasa at atong mahal ka Diyos. Kung kita nag-ubrait na yung mga butang, huwag ta nila at mahal ka Diyos, huwag ta natong gitsundar o mga tawong atong ipadagana na, ay kung siin, atong pasandang agin, tawag nga agin hiningabot, agrogin pa nga pag inanangani sa atong santos ng ebanghelyo, rana nga ungagin, ay kasa gagaong imaw, nga tahuro naton. Pero sa piyakaron, ay haramanaro manunubli, aton man ang patyon, agon aton yung arayang kwan.
2: Ay, kung nimo nga, kung atong napinamuendungan yung gobermino, siguro i-share ko lang kinjogin mo karun. Araw eh. Hindi na pagkatawi imaw. Amen.
3: Amen.
2: Bukod at literal doon nga unga nanay. Siyempre nung nag-unga tanay, bukod man the father na unga, si Mama Mary, diba?
0: Amen.
2: Diba? Amen.
0: Amen. Amen.
2: Ang sayo kita nga sa bilog ro Diyos, tatlo ka persona.
0: Amen.
2: Amen. Ay, mismong ginuugit, aron nagpanaog rin, nagrato nga ginkastigot, ah. Amen.
0: Amen.
2: Kasakit, ah.
3: Agin patyan sa katulis.
2: Oo. Kibahan niya ni kita magkaroon man, pati ka itong mga saya man, masiulihin kita na tao, diba? Amen.
0: Amen. Amen.
2: Oo, medyo, mong gani nga, medyo sinumpa, taro, atong panubli nga niya, medyo sumpa tayo. Hasta makaroon na iharap tayo, na tininguha kita ng mga pisar, o makabalik kita sa gusto at ginoo nga kahimtangan nato. Amen?
3: Amen.
2: Nga bukod it maslong, bukod makasasaga, bukod, di ba? Amen?
0: Amen. Amen.
3: Pero karay, sa pihak nga nagapaabot na itong mahal nga Diyos, it mga hilimuon naton nga matarong, pero sa pihak kara, ginpamatay naton na itong mga kwan, nag-alagan ba nga? Agara, nagasinggit yung
2: nagasinggit sila. Ay, tambay bro, nga ratugang basi pati kita makaroon, nagpamati. Nagpamati ka ito, makaroon, paski mo kagawad ka, mapail ka siguro si OC sa palangan daw. Ay, bukong yan, pamatay ka na yugit, mananda kita karon. Pati, di ba na kay Bog, siya nga kuna mo, kainuman mo na kami, kibahan mo, barkada mo na kami. Sugid mo na. Di ba, maroon na, no? Ay, pareha mo lang nung ginapatay ng daraton niya kredibilidad, daton niya dignidad, di ba? Amen?
0: Amen. Amen.
2: Bukong niya dato, basta galagad ka sa ginoo mo rin datong hiagyan ka ron. Amen?
0: Amen, amen.
2: Oo.
3: Ang mismo rin mo karama.
2: Kaya kaparihan, tantos okay, mo siya daron. Amen. May isang bilog nga ni ako nga, may isang bilog ako nga, kais kailangan nga, galagad sa ginoo, hambay na itong galagad sa ginoo, rana nga ako na eh. O nga eh. Ay, gagawa yun, pagalit pamilya, ratatay ay paghahilong. Di ba yan? Ay, kung namatay, pareho mo lang rin eh. Ginapatay natin doon. Ay, pwede man nga, hindi, takitamag. Di ba yan? Kung may aton nga member at pamilya galagad sa Ginoo, dapat ay sundan man natin at gawas. Di ba yan?
0: Amen.
2: Amen. O, maski mabubudlay ay, magalagad bang kita sa Ginoo, parehas kita tanan, amen?
0: Amen.
2: Kung tubuhin sa atong masarangan, bukumat kinanan ay pare kita tanan, o pastor kita tanan, o managwali kita tanan. Sumugod na dyan. Amen?
0: Amen.
2: O, sige bro.
3: Agrikatoron sa atong first reading ko Domingo bro, nga kung daanat ang ama ay maron tarana nga bisyo baga, agrana ko nga ay wat ang magsunod, kundi nagpahamuot ay mao nga magsunod sa atong mahal nga Diyos.
2: Amen.
3: Bro yun. Agro yun mga brothers and sisters, sa makaroon, kung atong, ako niya ni nga, napiniino baga o, oh, managtaliwan yung mga inadlaw, mayo na baga nga mga kaigmanghuran kita nga, bukon yung gidit, kuhan niya, wam nato na sa irean ng piniino, nga nagasunod man sa atong mahal nga Diyos, kung ano rong mga activities, nga nahimo at simbahan, kulit na baga nga rahay, naghahamba tayo mo nga, hindi ko tayo mo magpadayon, dahil kung imong pamandungan ay, nagkuhan man baga, medyo nagtingad rin ng pagpangabuhi, may anang tuma nun, na naghambay mo nga, hindi ko kayo mo magpadayon ay dati pa kung nasanda nga nag-sponsor sa mga helikoton, nga ni Makaron ay hindi ko na kung magpadayon.
2: Hindi yun ay habaton yun, nakabaton yun. Ay kumabo rin kilaya ka rin bro. A-promote yun, tanan-tanan.
3: Ay, kung medyo ako baga na panindog baga itong bahibo, ay kung daaton mga mahal nga Diyos, rumag...
2: Eh, abi, observe ba yan, abi. Abi, makarang adlaw, observe ba yan sa mga napuong dagon pa kung ano matabo sa punta.
3: Amen. Ay kung daw atong mahal nga Diyos, rumag...
2: May kung na sitwasyon, may kung na sitwasyon, makaroon nga, madayad natin na moron man after 10 years, 5 Amen. Years, or 20 years. Ay paano, mag-iba?
3: Ayroon yan eh, bro.
2: Ay paano kung mag-iba? Agawa mo ni mo nila eh. Ay, mabalik lang anay man ako sa Ginoo. Ay paano kung uli yun, no? Tanan. Diba, ay maroon haba ni Jesus nga uwa na natin masayari kung anong oras gaabot.
3: Amen. Anong mga butang ba yung aron nga gintaot mahay nga Diyos, kulang pa nga ni kita sa pagpasalamat sa atong mahay nga Diyos, pero sa mga tuguman nun, ay aton pang kutlon o kung mapundog kita, bisan sa rin yung bagay yung kita makabago sa atong mahal na Diyos, ay aton agagin
2: kaya mamati, makaroon ka tayo sakit naman na si Bird Binder magamba, misigo, naman
3: pero,
2: ako.
3: Pero kamatawaran, aron bro, yun yan niya ron, ay kung ako tangani, naisa tang sa mga tao nga rong watahagos ka, kilagat ni Diyos ay manami karoan ng kwan baga. Pero ako ay, mamatang na kwan doon eh man, importante ang kakon, rukaguwasan ko ako niya sa pihak nga kinabuhi ra akong ginaayop.
2: Pero dahil ginahambay idibar o gintao o lang gintao it Ginoo sa anang mga gintutunan sa anang mga apostoles ay pagidait peace.
3: Amen.
2: Kung para ano, kung papiliyon na ganyan o tao makaroon ano man yung piliyon kwarta o kalinong malinong kabuhi o abong kwarta same kasi
0: kalinong ako bro.
2: Ayaw ka lang ron, napatanan na tao. Harang nga nga ron, may mga malita ka ron. Makang katingawa sa nang hindi magbalik sa Blue Ribbon to, ano, flood control ka ron nga. Investigasyon, di ba? Amen?
3: Amen.
2: Bilyonaryo, sanda ron. Oo. Pero makaroon ay, wawang sanat, maskara ron. Amen?
3: Amen.
2: Ano, may pa na, hindi si Sarah magdaog. Oo, sige bro.
3: Pero yun mga kalimbawa ron bro, sa nakakinatabo, sa raya nga ato niya basahon sa first reading. Nga hype kon paalin kon mahal nga Dios magpundo sa mga grasya nga ron gagin tao kimo ag mawad-an ikaw sin ka mabalik sino ray mong tawgon di ba nga mahal nga Dios gihapon.
0: Amen.
3: Amen.
2: Ayos sa second reading ron
3: kundi naton makuan baga ay ko na matabi ay nagatunga katon do tawhanon yung mga butang nga kapin kon una katon do mga panyaraho grasya nga ra nga nagpasaan naton do yang nahuptan naton do yang seven capital sins nga ra hayo na taron gagawa taron ya imong tang isikway raya nga ra nga gintanom it atong mahay
2: hindi tabi sa Ginoo abi kun kalagit kita sa Ginoo kusundo naton do Ginoo hindi kiting abi ka pabugal.
3: Amen.
2: Paubos abi nat Ginoo ay paano ra nga ra kabaabo natong inugbabugal nga ra. Amen.
3: Amen.
2: Oo ay what pugos doon. Amen.
3: Amen.
2: Pero pinaka bungot at gastos na pagpangabuhi kung magpaubos ka timo. Huwag kita ron. Huwag at gastos. Pero ang pabuga ka, masipot siyang ron. Huwag it mahimo. Eh, si, amat nambay ko ron. Nauna, patakamikin niyo. Sige bro.
3: Agro yan bro, rin nga yung mga bugay nga ron. Ay ginagastuhan ta ron. Nagastuhan mo ta ron. Eh kung huwag ka ka ron, ay mangutang kagid. Mahugog kagid ka ron sa... Kung siyempre, eh, maduga rin mong ginapabugay nga ito kung wagon ikaw kisuporta. Pero yun nga ni brothers and sisters, di natin igbaylo.
2: Maduga rin itong mga nagapagagpag, nagadayaw, wag naga... Oh.
3: Amen. Di natin igbaylo. Wala nang kabubuton it atong mahal nga Diyos. Kung ano man yung mga butang ginapataw.
2: Dayon do, dayon nga, dayon to tayo mong dayon nga. Taga ba sa verse 43 nga rin, Ebanghelyo? Nga, kuhaon man na sa inyo ang ginharian, kagihatag sa mga... Oh.
3: Amen.
0: Amen.
3: Agrikaron, brothers and
2: sisters. Kita mo, manami malindong ito pagpangabuhin mga tao nga matarong.
3: Amen.
2: Pero tao nga mga...
3: May saon.
2: mga bukod matarong ay siya buong kwarta, buong problema. Amen.
3: Amen.
0: Amen, bro.
2: Ayan nga nino mga ambayuin nyo. Hindi kita magayon do sa Senate. Ano nasa na doon sa impeachment trial? Yung mga judges, pero may mga problema ron.
3: Amen. Ngayon ay akon lang nabili no sa atong makaing manguran nga pamati makaron. Atot ang priority ro anang ginatao it maha Dios katon pasalamatan naton imaw. Akon siin ay manging kontento kita kon ano ang ro nakaton.
0: Amen.
3: Importante nakita it maha Dios sa atong ginobra ya sa babaw kalibutan.
0: Amen.
3: Ang duyon do aton ya kon ito sa pihak nga kinabuhi nga nakahambal sa ebanghelyo kahapon ya. Hindi ka mo makalipay, ay nagsunod kinyo mga tao nga itong mga mag-aawot. Kundi makalipay ka mo, ay nasugat rin inyong angagan sa gamit.
0: Amen. Amen.
3: Agdi ka rin ako bro, abugin niya sa gamit.
2: Salamat niyo bro. Esther Garin, matsakabusan man ang daro oras. Sis, parang sa inyo. Nami raw.
0: Sa uman, may dahil niya agahon gid mga brothers and sisters. kung aton nga balikan ni kara sa second reading, daya rosugat ni San Pablo sa mga taga Filipos. At kung aton daya nga bukaron niya sa Bible, mga brothers and sisters, daya hay, raya nga rang asugat ay raya rung mga laigay ni San Pablo sa mga taga Filipos. At naghahambay nga ni Murikara sa verse 6, nga hindi ka mo magpalibog sang bisan ano, kundi sa inyo mga pagpangamuyo, magpangayo ka mo sa Diyos, sang inyo mga kinahanglanon nga nagapasalamat sa gihapon. Amen. So raya na nga hamba ni San Pablo, mga brothers and sisters, nga hindi kita magpalibog sa aton mga kinahanglanon. Dahil said kita, or kung hatong habasan ay naghahamba rin atong Diyos nga, said imaw kung ano rin atong mga kinahanglan. Kundi rin ginahamba ni San Pablo ay, sa aton nga pagpangamuyo ay, magpangayo kita, itatong mga kinahanglanon nga may pagpasalamat. Dahil, bisan matood mga brothers and sisters nga, sa'yo do atong mahal nga Diyos ko, kung ano atong kinahanglanon. Pero kinahanglan ay, hambaon naton ra kana, pangayoon naton kana, pangamuyoon naton kana, ray nga ranga butang. Dahil nga, ambang ni Karl nga, minangan ng Diyo, Karl bro nga, paalim man na namon masayran kung masakit imong atiyan, kung hindi ka maghambal. So, kinahanglan ay, aton iya sa, kung iya sa aton nga, niyang, para sa atong living word nga na, make your request known to God. Anong hamba sa anong mensahe iya nga. Kinahanglan nero aton nga, kung ano itong nga ginapangayo, kung ano itong nga ginahandom, ay ipaabot natin, ihambago natin sa atong mahal nga Diyos. Ag, rayay, sa, may kaibahan niya pagpasalamat sa gihapon. Pero naghahamba iya si San Pablo, mga brothers and sisters nga, kung kita siguro sa aton nga pagpangamuyo, ay, kung ako niya pamagandungan, anong hamba biya sa verse 8, ay, sa katapusan puna ang inyong mga panghuna-huna sining maayo kagdalayawon yung mga butang. Butang nga matuod, halangdon, matarong putli, hiligugmao nagdungganon. So raya nga mga butang nga ginahamba ni San Pablo nga, ipuno naton sa aton nga tagipuso, nagpanghuna-huna, ay, raya siguro sa bilog nga idugang naton mga brothers and sisters sa aton nga gina-request sa atong mahal nga Diyos or sa aton nga ginapangamuyo. Dahil daya nga mga butang nga ginahamba ni San Pablo, rumatuod, halangdon, matarong puti. Bukon siguro imora it magumo, ubrahon, katon bilang isang katawo, kun uwa ra sa giya at balaan ng Espiritu. Ngayon, kung daya nga ra mga brothers and sisters, nga butang, nga ginalaygay katon ni San Pablo, nga ipuno natin sa atong huna-huna, ray nga mga dalayawon, ang mga butang, ay igakot natin sa atong nga pagpangamuyo, sa atong personaling mga kinahanganon, ray ay igakot natin sa atong nga pangamuyo nga, paagi sa balaan ng Espiritu ay tunan na nakita nga magmangin matuod, magmangin matarong, mangin putli, maging hiligugmao, nagdungganon. Laday nga mga butang mga brothers and sisters ay hindi natin makaya sa atong kaugalingon yamang. Ngani ron, dahil nga mga...
2: Pero yan ang inambo natin for me kaya wow, at nagkugang ka itong Ginoo.
0: Amen bro.
2: Diba may pangutan na kina sa first reading ito, ano pa ba man na roon akong mobra?
3: Amen.
0: Amen. Amen, bro. Amen.
2: Ay, pati ra ng Holy Spirit, oh. Buta maon palangga kita ginuman. Ay, mo mismo ra ng third person, to balaan yung Espiritu, gagiya kita katon, eh.
0: Amen, bro.
2: Para
0: amen.
2: Hindi kita makaubratsaga, di ba? Amen.
0: Amen, bro. Amen. Ooh. Ag, abo, tama sa ano, di ba, sa ato nga Ebanghelyo, abo na nang ginpadaga, roana nga mga, at may ginpadaga na tanan mga propeta katon para magpaandam. Agharon niya ni sa ulihay, ginpadaga na roana nga bugtong o nga, pero ro, katapusan ay ginpatay man gihapon mao. Pero makara, paagi sa anang nga balaan niya Espiritu, paagi man sa mga laygay at ato niya mga apostoles, kay San Pablo, naghahambay mo iya, kaya nga ni Reng, atong sa second reading nga ra, kung basahon natin di ka ra, bro, maatras kita sa verse 5, sa anang nga laygay, or sa verse 5, ipakita ang inyong kalulu sa pagginawi sa tanan niya mga tawo, ang Ginoo madali na lang mag-abot. Nga ni Ryan ang ginahamba nga.
2: Araw mo no? Araw? Tag-imong hambay kinaw? Ibutang ninyo sa buhat.
0: Anong verse tanan. Verse 9.
2: Ibutang ninyo sa buhat, ang tanan niya inyo natunaan, kag nabaton sa akon pagi sa mga pulong, kag mga binuhatan. So, dapat in words and in deeds kita.
0: Amen.
2: Kung itang chapugong kita, dapat ay hindi siya ikabuhi kita natin na itong mga atunan sa sinful, mismo kay Jesus. Amen.
0: Amen, bro.
2: Huwag kita patunan karong magain. Amen.
0: Amen.
2: Oh, sige, sis.
0: Amen, bro. Nga ni, hay. Kung sa atin...
2: Ang anay, madali lang. Agaran niyo mong ginhambay kay ina, oh. Sa verse 7, oh. Kag ang pagkidayat sang Diyos nga hindi matungkad sa pangakop sang tao. Nga ni, hindi papili ko mo kay ina kung sin ka mo sa kwarta o sa kalinong.
0: Amen, bro.
2: Sa kalinong.
0: Amen, bro.
2: Hindi na matungkad, ray. Dumdum natong kung namat abo atong kwarta, ay galinong atong kabuhi. Pero nga nero mga malita gang, di ba ya? Amen?
0: Amen.
2: Mga tipig sa... Hindi na maabot-abit pag-ubot natong da. Eh. Amen? Pero ako, na-experience nyo ito na akong da. Nga, the best nga gift halin sa Diyos. O bugay halin sa Diyos.
0: Amen.
2: Malinong nga pagpangabuhi. Amen?
0: Amen. Amen. Nga ni mga brothers and sisters, dahil nga nga mga laigay makaroon ni San Pablo, ay padayo na nakatong ginapadumdum ra dahil saan nga pangaywang pagbalik ko atong mahal nga Ginoo ni Ginoong Hesus Kristo sa anang kaywang pagbalik hinahangan ay haum kita mga brothers and sisters nga tinguhaan nato ni hambangan ni San Pablo nga maibutang naton sa buhat ro tanan naton nga napamatian makaroon ro tanan natong hatun-an ro mga pulong nga padayon natong ginapauman-uman nga ginabasa sa Santos nga misa ay agod nga sa ulihi ay sa pag-abot pangaywang pagbalik ni Ginoong Hesus Kristo ay haum kita sa pag-atubang ka na, takos kita nga mag-atubang ka na nga. Kaparehas ko sa atong ebanghelyo nga, sa pagbalik ko, tag-ana, kuroy nga mong tagamnan itubas, ay, karun pag-asukatong kung nangin mauno kitang klase nga manugbantay, kuana nga tagamnan. Nga ni, makaroon ni Adlaw nga Domingo, mga brothers and sisters, umpisahan nyo man naton. Kung wapagigitan na kaumpisay, makaroon do oras nga, magpagapi kita sa atong mahal nga Diyos. Agto kita sa atong nga mga kapilya, sa atong mga parokya, may mga misa kitang naka-schedule. Umpisahan natin yung magbalik ka na. Hinusugan natin na atong yung mga saga. Ag, sa tanan nga oras, sayo, atong mahal nga Diyos ay ginabaton kita, mga brothers and
2: Amen.
0: Sisters. Agasta lang ako rin karun, bro. Ag med ayad nga agahon okay. Sa uman.
2: Sama, Jesus. Balikan natin yung Ebanghelyo, ha? Medyo i-recap yung natin.
0: Amen.
2: Dahil verse 43 nga ra ay di yun nga. Ag gusto yung anisis do, Isaiah 57:15, paliyog. Sa verse 43 nga ra, oh, Mateo 21. Gani nagasilingi ko sa inyo ang ginharian sang Dios kuhaon sa inyo kag ihatag sa mga tawo nga magapatubas sang nagakaigo nga mga bunga may mga hambay man karon si Jesus gani nga ang hindi masaligan sa dutay nga mga butang
3: hindi man masaligan
2: sa dalagko nga mga butang di ba no amen,
0: amen.
2: May hambay pagit imoron kon amat nga di no nga rinyo nga sangkri man nga ron hibuon pagid agitao sa iba.
0: Amen, bro.
2: Pareho, di ba?
0: Amen.
2: Amen. Ngayon, kung nagatuman kita ka ng sugo, kabigin kong kaalagad kita, kaalagad kita, kita sa ribel kita ang kaalagad. O gatuman, o, balik ka natin, gatuman ka ng sugo. Iba't siya kang kita natin do bugay agresate ato niya mga Diyos.
0: Amen.
2: Amen.
3: Amen.
2: Eh, ugaling, may ugaling naman kita, mabalik naman kita sa tawanon eh. Masadya tabi kung tao atong kibahan, di ba? Amen?
0: Amen.
2: Pero mas manami pa kita kung ikibahan natin sa oras nga tanan. Arumahay nga Diyos.
0: Amen.
2: Kung daan ang balaan ng Espiritu, wala sa atong takipusoon. Amen. Pakibasa nga ni Jesus na itong Isaiah 56:15.
0: Ako ang balaan nga Diyos nga nagakabuhi sa wala sing katapusan sa mga kalangitan. Nagaistar ako sa mataas kag balaan nga lugar pero nagaistar man ako upod sa mga tawo nga mapainubuson kag mahinulsulon agud akon mapabalik ang ila pagsalig kag paglaom.
2: Amen. Di karon kita magumpisa. Amen.
0: Amen, bro.
2: Sa paghinuso ug sa pagpaubos.
0: Amen.
2: Paghinuso atong mga saga ug pagpaubos buo naton dubogay sa aton nga sistema.
0: Amen.
2: Sa aton nga kabuhi. Aron do umpisa mato niya umpisa. Amen.
0: Amen, bro.
2: Diyan kita magumpisa sa simbagid niya to. Amen.
0: Amen, bro.
2: Di karon lang kita magumpisa siguro. Ay haron kun ga ibay mo katon sa atong pagpangabuhi. Buta ba ni imo ro gahari katon?
0: Amen.
2: Una ro ginaan ang ginharian katon.
0: Amen, bro.
2: Amen.
0: Amen.
2: No? Ay ka magpabiling kita sa rayang nga ranga, presko ebanghelyo nga ranga. Oo, gin pagpakagain kita, pagpabiling kita magpakagain, oo, pakasaga. Agbuon ta katundo ginharian. Ay, inanula ta kita. Pukunta at Diyos rugari ka to, na sino pa? Pero itong sungayan dun nga, amigo na to, nga to, nga may ikog, di ba? Amen?
0: Amen, bro.
2: Oo. Aksyon na ginarihan ka ron eh. Bukod at paraiso. Amen?
0: Amen.
2: Yugtan nyo natin doon ay. So, di ka rin yan kita mag-umpisa. Ay kung kaibahan galit natin imo, pagi sa itong pag inusog, kaibahan galit natin imo, ay marugahari. Natong galit sa itong kabuhi. Kung kita ay magpaubos. Eh, simple nga niya eh. Inambaw namon kayo na. Minus gastos ka pa. Amen?
0: Amen.
2: Oo. Ay ako nga niya, halimbawa ah, haman it, pwede man galing nga ayaw mong rimong kibahan. Pakanon mo sanda. Manok kang galing kibahan. Amen?
0: Amen.
2: Oo. Pwede man galing nga si misis mo yung kibahan. Eh, katoy ka namin, kita rin yung kabawo ka mo eh. Dagat sumsuman, priparagat sumsuman, magagat inom. Ay, huwat at katapusan ay. Mintras nga, katindog pa tayo, sige, ang binagas, ang Domingo, baka ikaw man ay. Di ba, amen?
0: Amen.
2: Ay, may mga ikon na yan, baka naman mura ayaw may paggabi, may gagahay pa sa inyo. Di ba?
0: Amen.
2: Ay, mga barkada na, sorry sa mga barkada ko, na, amigo, matagyapon kita, pero ang masang baon bagay. Oo. Ay, barkada, hindi manimor mapaalihong nga, imor magbantay sa inyong bagay ito ay. Amen?
0: Amen.
2: Kaya amigo, makon nga, kung bilog nga ayam nga, amen. Sairan mo ito karun kun, oh, may, kun, may muto gagi mo gaya niya espiritu, sa inyong mo, kung ano rin ang huni ka rin, di ba? Amen?
0: Amen, bro.
2: Kung yung mga tao, mo gaya intensyon sa inyong bagay, di ba? Gain mo tatuno ka gaya, di ba? Amen?
0: Amen, bro.
2: So, may saburan kang manok o mga pilang bilog, may 20 bilog, 30 bilog. Eh, kung wakat siya, ay, sa inyong gawin doon, di ba? Amen?
0: Amen.
2: Di malasan pa nga niyo mo, kung wakot kwarta, ay, eh, kwarta ka rin ko pa yung mga, di ba? Amen?
0: Amen.
2: Eh, rato mga dating, eh, wapakot, ay, atin ko ang amigo ka itong sambilo, ibaligya ko siguro, ako may gabakay ka to. Medyo kita sikway nga ni mga asawa man. Amen?
0: Amen.
2: Real talk lang kita, makikipakot na mong kay Kristo. Pero, kung kita, pagamuyo sa mga tumulo. Tama mo siguro, di ka lang, entindihan siguro, natin kung ano gusto nga buhat kino. Magpakabuhat kita, balik kita sa sabagit mahal nga Diyos. Dapat imor maghari ka ito. Simple mo lang ro, criteria eh. Magpaubos. Ang mga mahinusogon kita, ang mga magpa-pinasama, magpasalamat kita permi ka na. Amen?
0: Amen?
2: Ay buhi pa kita, nag-ambaw pa kita, nagkakaon pa kita. Amen?
3: Amen.
2: Nalingani natin doon, kabaabong pagkaon, babo atong kwarta, hindi kang kakaon, bawal yung tanan ay. Amen?
3: Amen.
2: So, sige bro, sabay pang pamandungan niyo.
3: Labing hinigugma nga mga utod, paagi sa pagtuytoy sang Espiritu Santo, mangamuyo kita sa aton langitnon nga may, nga buot magluwas sang tanan nga mga tawo, paagi kay Kristo nga aton Ginoo. Sa tagsa ka pangamuyo, ro aton nga sabat,
5: pamati kami,
3: kagkaluoy
5: kami. Para sa simbahan, agod nga mangin matud siya, nga banwang pinili isang Diyos sa diin yara ang kamatuoran. Pagigugma kagkabuhi, naga pangalaba kami.
3: Pamatihi kami, kagkaluhi kami.
5: Agon nga sa amon pungsod, kag sa bugos nga kalibutan, ang katarungan kagpagigugma, mangin sadsaran sang kalinong kagkatawayan, naga pangalaba kami.
3: Pamatihi kami, kagkaluhi kami.
5: Agod niya ang tanan mag-aman sang dalan sang paghiusa kay Kristo, paagi sa pagliso sang kaugalingon, kagpagkasanto sang kabuhi, mga laba, mga nagapangalaba kami.
3: Pamati kami, kagaluhi kami.
5: Agod niya ang amaynon niya kabalaka sang Diyos, maglambot tubtob sa mga yadtong malayo sa ila puluyan, sa mga tigulang kag nagaisahanon, nagakalisod kag nagabalatian, nagapangalaba kami.
3: Pamati kami, kagkaluhi kami.
5: Agod niyang paghidayat kag paghigugma ni Kristo, magluntad sa sini nga programa, kag sa amon mga puluyan, nagapangalaba kami.
3: Pamati kami, kagkaluhi kami.
5: Agod niyang tananamon niyang mga pinalangga nga nagtaliwan, makaagom sing walay katapusan nga kapahuwayan, kagkalipay sa langit, nagapangalaba kami.
3: Pamati, kagaluhi kami. O Ginoo, puna kami sang Espiritu Santo sang imo gugma agud nga maghiwosa kami sa isa lamang katigipusoon nga mahigugmaon. Paagi kay Kristo nga mon Ginoo.
5: Amen.
2: Sinsagid, isip na kita na natundo ato niya healing prayer, no? Amen?
5: Amen.
2: Kung abos din sa oras, abo rato niya, o oh, gusto niya paabot inyo. Amen?
3: Amen.
2: Siguro kabay nga bendisyonan kita ito ato niya mahigugmaon, mapinalanggaon, matinatapon, nagabuong ka sa oras ng tanan, pero kaibahan na ito sa tanan niya pang orason do Diyos nga magagawin sa tanan. Ang Amay, kagang anak, kagang Espiritu Santo.
5: Amen.
2: Pagpakan na ito, no, ato niya mahal nga Diyos. Ang pagpakan mo na ito, ato mga kaugalingon. Aman, ay padayon kita nga nag-aiba, padayon kita nga nag-abaton, ang padayon na ito yung ginabuksan ato mga tagipusoon para sa ato niya mahal nga Diyos.
5: Amen.
2: Salamat gid sa inyong pagpamati, salamat gid sa inyong pag-iba kamo sa raing programa Divine Mercy sa Kabuhi.
6: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: This, high vibration. I know that one more one already, right?

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, naman si Aklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka ako na mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na para.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
6: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
8: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan ko po nag-coffee ng rice coffee?
10: Thank you very
9: every
10: much.
9: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
10: Tama.
9: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Papi, ay manami gita ra ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati gita ay galinubog na ako at daod lang tungod wag na ako at power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay at ako pinag daod lang. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabalhaw git ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gud adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtao git at kabaskog ag

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just call 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Ikaw ay tulad ng bulaklak. Inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Isang mabagpalang hapon, mga kaibigan. October 4, no? Ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Oktubre at nagbabalik po ang inyong programa The Voice of Hope after po ng dalawang linggong absent tayo sa himpapawid, mga kaibigan, dahil po sa mga iba din nating gawain. At nagpapasalamat tayong makabalik at sana po ang inyong suporta, mga kaibigan, ay nandyan pa rin. Ako po ang inyong lingkod, Brother Don Manican, kasama natin Sister Casey Casquejo and Brother Errol Pariñosa. Kami pa rin po ang inyong lingkod dito po sa programa ninyo, The Voice of Hope. At sa ngalan po ng atin pong host, Pastor Dan Paderes of Blount Mark Bible Baptist Church, kami po ay nananawagan sa inyo na suportahan niyo po ang ating programa, lalong-lalo po ang ating mga kaibigang mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Support us by liking our program sa atin pong Facebook page, no? Radyo Todo 88.5 Aklan. At kung meron po kayong na maitulong, ay i-share niyo po itong programa para mas marami ho tayong maabot na mga kababayan nating hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Alright, so unang-una po ay nagpapasalamat tayo, of course, sa atin pong butihing CEO and President po ng Radyo Todo Aklan, si Sir Jonathan Cabrera. Of course, sir, kung nanonood po kayo at nakikinig po, maraming salamat sa inyo pong mabuting puso, no, na pagbigyan po itong programa sapagkat ang atin lamang pong nais, mga kaibigan, no, ay maipaabot sa ating mga kababayan ang tunay na nagbibigay ng pag-asa kung walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Of course, pinapasalamatan din natin ang atin pong station manager, si Ma'am Sol, no, Cabrera, at lahat po ng bumubuo ng Radyo Todo 88.5 Aklan, no. And would like to mention also yung ating mga technical staff na laging gumagabay sa atin, no. Every meron po tayong pagkakataon na makapag-broadcast. Maraming salamat po kay Sir Mark Hill Rubiso, no, kay Sir Rigi Plasio at Sir Albert De La Cruz or John Albert De La Cruz. Maraming salamat po. So antabay po kayo, no, mga kababayan. Simula po 1 o'clock hanggang 2 o'clock ng hapon po ang ating pagsasama at nais nating batiin ang ating mga taga-subaybay, no? Mr. Casey, baka meron tayong mga nanonood na dyan sa ating live feed na pwede nating ma-greet, no? Nandyan na si, of course, no, si Lola Rennie. No, paki-greet po, no? Nandiyan na rin si Auntie Rica, oh, si Auntie Minerva.
2: Oh, good afternoon, Kinyo, Mama. Lola Rennie from Fulencio Norte, Balati Aklan, and si Lolo Victor. Sa una man sa tangalan, si Mama Rica.
1: Mm-hmm. No, sabi ni Lola Rennie Tan, no? Watching po, Pastor. God bless sa inyong tatlo. And then nasabi naman ni Auntie Rica, have a blessed Sunday, Pastor Dan and Sis Casey and Brother Errol. Maraming salamat po, no, sa inyo pong pagsubaybay. Yung mga kapatiran natin dyan sa Landmark Bible Baptist Church, kami po ay nanalangin sa inyo pong parating na church anniversary, no, this coming October 25. So sa ating mga kababayan dyan sa Ibahay, no, kung nais nyo pong makilala ang Panginoong Jesucristo, ang nag-iisang tagapagligtas, you can visit, no, the church, Landmark Bible Baptist Church, located po dyan sa Naisud, Ibahay, Aklan, sa panguna po ng ating butihing pastor, Pastor Dan Paderes. No, binabati natin ang lahat ng mga kapatiran dyan. No, magandang hapon po sa inyo. Yung atin pong mga kapatid sa Bible Baptist Church, Kalibo, no, Oreta Road, Andagaw, Kalibo, Aklan, tayo po ay namamangha sa ginagawa ng Panginoon. Kanina, we maraming expected na absent dahil may mga sakit, yung iba may mga iba't ibang gawain, but God sent us unexpected visitors, no? Maraming salamat po, no, sa Panginoon nating napakabuti. Ayan po ang ating nais ipabati din sa ating mga kababayan na tunay na napakabuti ng ating Panginoon at siyang nakikinig talaga sa ating mga panalangin. Alright, so sabi nga natin, no, medyo matagal tayong hindi nakita at nagkasama-samang muli dahil meron tayong mga iba ding gawain na kailangang i-priority. Pero ngayong unang linggo ng October, tayo po ay muling magkakasama, no? At ngayong hapon, meron tayong mga nais pag-usapan, mga napapanahong mga issue or mga katanungan, maaari, no, sa ating mga kababayan upang mabigyang linaw po natin, no, sa pamagitan ng kasagutan or tugon galing po sa salita ng Panginoon. And we have questions here, no? At may I request Brother Errol, no, to before we proceed, tayo po muna ay saglit na manalangin.
3: All right, let us pray. Father in heaven, salamat sa itong opportunity sa Radyo Tola to declare the word, lalo ang Ebanghelyo ni Kristo. Amen. At para sa aming lahat ng listener, they may hear and have a heart to receive whatever it is that thou will speak through thy word. Give us the power to do so through thy Holy Spirit and help us to remain sa loob ng aklat so that thy will may be done. These things we pray in Jesus' mighty name. Amen.
1: Alright, ginatamyo man natin rung Panaligan family o na sa may Aliputos naman siya aklan nga ginapangunahan ni Uncle Arnel Panaligan ag ni Auntie Amy Panaligan ro mga ginikanan ni Brother Arian Jones Panaligan ag ni Christian Panaligan. May daid nga hapon sa inyo na, no? Ag kabay pa nga kamuman hay nagapamati ag si Brother Arian hay nag-excuse anay nga mangin kaibahan nato, no, dahil nagapreparar para sa andang examination. So din ra aton nga mga estudyante ro andang life ay una nagatiyog sa pag eskwela ag sa pag-atubang sa mga challenges daya nga mga examination. So ginapangamuyuan ka namon Brother Arian, no, sa imo nga pag-review ag kabay pa nga mapasa nimo ro imo nga mga pag-aabuton nga mga examinations. Although may mga kauturan man kita, no, Brother Errol and Sister Casey nga nagakinahanglan it prayers, no, gabay pa nga rumanga kauturan naton nga may mga ginabatyag, no, dahil sa pabago-bago ag mainit nga panahon, no, gabay pa nga magmayad sanda ag iakip pa naton sa aton nga pangamuyo rayang gina proklama it aton nga mga eksperto rayang mainit nga panahon aga nababatsyagan yung ani naton ro epekto kara mga inigugma, especially siguro sa side it aton nga mga mangunguma, no, sa aton nga mga farmers, no, their andang mga crops siguro are already suffering sa rayang tama nga kainit nga panahon. But God is good, no, pwede man naton idangob sa aton nga pangamuyo because God also is the God of the weather. So kabay pa nga mag-ingat ho tayo sa matinding init na dulot nitong El Nino, mga kaibigan. All right. So mag-proceed po tayo sapagkat ang panahon natin, oras natin ay mabilis lamang, no? At meron ho tayo ritong mga katanungan, no, na bibigyang diin natin, no, ngayong hapon. So kung ikaw po ay mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, maaring itong katanungang ito ay naitatanong mo rin sa iba o sa iyong sarili or baka tinatanong din natin sa Panginoon. Okay, so ito po yung mga tanong na bibigyang pansin natin, mga kaibigan. Did Jesus and the apostles actually preach publicly? So kaya nga po minsan, no, nakikita niyo po dyan yung ating kapatid, no, si Brother Errol, halos araw-araw nakikita nyo dyan sa lansangan ng ating municipality of Calibo na nagpipreach ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So saan ba natin yan kinuha, no? was Jesus Christ and the apostle were also publicly preaching? Pangalawang tanong po, does the Bible command believers to preach the word? Talaga bang ipinag-uutos ng salita ng Diyos na tayong mga mananampalataya ay ipagsabi or i-preach ang salita niya? Lalong-lalo na po ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo, did the apostle preach outside the church or synagogue? Kaya nga po minsan may mga nakakasalamuha tayong mga tao in our public preaching, street preaching, na sinasabi nila dun lang dapat sa church ginagawa, no? You should preach only in the church. Pero yun po ang tanong. Number four, does public preaching mean Christians can preach anywhere, anytime, regardless of rules? So yun ba ang tinuturo ng Bible? And number five, how should Christians preach publicly? So meron bang panuntunan, no, na sinasabi ang Biblia or ang salita ng Diyos kung paano natin ginagawa ang preaching in public? Alright, so unang tanong po na bibigyan nating kasagutan, did Jesus and the apostles actually preach on public spaces? Brother Errol, please take it away.
3: Mark 1:38-39. Malina na ipinikita ng Biblia na ang mga lingkod ng Diyos ay napahayag ng kanyang salita sa publiko. Hindi lamang sa loob ng mga religious gatherings or synagogue at the time. Mark 1:38-39.
2: Mark 1:38-39. And he said unto them, let us go into the next towns, and I may preach there also. For therefore came I forth. And he preached in their synagogues throughout all Galilee, and cast out devils.
3: Okay, so. At sinabi niya sa kanila, tayo pumunta sa kalapit na mga bayan upang ako nawa ay makapang-aral din doon, sapakat dahil dito kaya ako naparito. So, he said, let us go to the next towns. Why? That I may preach there also.
1: Amen.
3: So, ang layunin ng Panginoong Jesus is that he came to preach the gospel. And the gospel in that time was to declare that the nation of Israel had to repent, for the kingdom was at hand. Ito yung ang time of Jesus Christ, which inadinay na sila. But notice, Jesus did not just limit his preaching to one location. Mm-hmm. He said he preached in the synagogues, or he went to the next towns, so there came I forth. And in verse 39, and he preached in their synagogues throughout all Galilee and cast out devils. At siya ay nang-aral sa kanilang mga sinagoga sa lahat ng dako ng Galilea.
1: Mm-hmm.
3: So it's clear that the Lord Jesus Christ himself was preaching publicly. Here's another one with Apostle Paul, verse 20 in Acts 20. Acts 20:20. You can read it in English. I'll start in Tagalog. At kung panaong ako ay hindi nakait ng anuman na kapipika nibang sa inyo, kundi na ipahayag sa inyo at naituto sa inyo ng hayagan at mula sa mga bahay-bahay.
1: Mm-hmm.
2: And how I kept back nothing that was profitable unto you, but have showed you and have taught you publicly and from house to house.
3: See, so this is not just the preaching of the gospel. He was teaching. The Apostle Paul was teaching sa mga bahay-bahay, but also naituto sa inyo ng hayagan publicly. He publicly preached. So the Lord Jesus Christ preached publicly, and the Apostle Paul also preached publicly.
1: That's right, no? So yun po, mga kaibigan, no? Talaga pong ang turo sa atin actually bilang mga mananampalataya at sumasampalataya at tumatalima sa salita ng Diyos, no? Na kailangan nating ipagsabi itong ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo una sa lahat, at ang salita ng Diyos, no, sa lahat ng mga tao. Kaya nga po mga kaibigan, kahit po yung popular na kilala nating Sermon on the Mount, no, ay talaga pong nagturo ang Panginoong Jesucristo sa napakaraming tao. Mga kaibigan, makikita ho natin yung kwento niyan sa Matthew chapter number 5 hanggang Matthew chapter number 7. Nakaramihan sa mga audience diyan na nakikinig sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi lang po yung kanyang chosen 12 but multitudes, no? Tingnan niyo po Matthew chapter 5 number 1. And seeing the multitudes, he went up into a mountain. And when he was set, his disciples came unto him, and he opened his mouth and taught them, saying. So nakita niyo po hanggat meron pong opportunity, kasi po nung panahon ni Jesus Christ, kilala po siya na gumagawa ng mga milagro, at kapag ka napaparoon siya sa isang lugar, talaga pong dinudumog siya ng tao. And the Lord Jesus Christ would make that an opportunity to preach to them the Word of God. No, yun po mga kaibigan, kaya nga po sa atin ding panahon, kagaya ng ginagawa namin ni Brother Errol at ng mga kapatiran po natin sa Bible Baptist Church Kalibo, gumagawa tayo ng mga pagkakataon kung saan maraming tao, we go sa tinatawag naming community engagement, no? Sapagkat nais po nating maipahayag ang salita ng Diyos, kagaya nitong programa natin, no? The Voice of Hope, kinikilala ho natin na ang salita ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo, ang tunay na pag-asa na kailangan ng lahat ng tao. Opo, no, mga kaibigan, and even the Apostle Paul, no? Si Apostle Paul hindi lamang sa synagogue nag-preach, maging sa mga public spaces din. So, yun po, kung tinatanong natin, did Jesus and the apostles actually preach publicly? Makikita ho natin ang sagot sa Biblia. And it was very clear na we should at kailangan po nating gawin. Alright? So, pangalawang tanong, does the Bible command believers to preach the word? So, kung si Jesus Christ, no, the 12 disciples, the Apostle Paul were preaching publicly, tayo bang mga mananampalataya, no, sa ating panahon? Tayo ba'y tinuturuan din na i-preach o atin pong ipagsabi ang salita ng Diyos?
3: Romans 10, but first, 2 Timothy 4:2. Ito yung ang utos ng Diyos sa mga Kristiyano. 2 Timothy 4, verse 2 and 3.
2: Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all longsuffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers having itching ears.
3: So, hindi lamang sinabi ni Pablo kay Timoteo na makakaroon ng magandang testimony o maghintay hanggang may matanong. Inuutos niya sa kanya, preach the word.
1: Amen.
3: That's a command. In season, out season, ay napapakita ng pagiging handang ipahayag ng salita ng Diyos, maging convenient man o inconvenient ang pakakataon. Okay? So, it is a command to preach. Now, here's Romans 10, verse 13 and 14.
2: Romans 10, verse 13 and 14. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher?
3: Paano ba kaya nila siya tatawagan na siya kanya ay hindi nila sinampalatayanan? At paano ba nila siya sasampalatayanan na sa kanya ay hindi nila napakinggan? At paano ba sila makarinig kung walang isang mang-aral? You see that? You have to call upon the name, but you cannot call upon the name of the Lord until you have believed.
1: That's right.
3: And you cannot believe unless you have heard a preacher. Verse 17. Mm-hmm.
2: So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God.
1: Amen.
3: Kaya niya ang pananampalataya ay dumarating sa pamagitan ng pakiinig at pakiinig sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ito yung layunin ng mang-aral. A preacher has to preach so that people can hear, and whosoever can hear can believe. And whosoever believeth, in verse 11, the scripture saith, sino man ang nananampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya.
1: Amen. That's right.
3: Whosoever believeth on him should not or shall not be ashamed. Mm-hmm. So ito yung ang utos ni Pablo, to preach the word so that some may hear. In and out of season, okay, whether that's convenient or not. Pero hindi nito ibig sabihin na ang bawat na bawat Christian ay kailangan mang-aral sa bawat lugar anuman ng sitwasyon. Ibig sabihin nito ay hindi dapat ituring ng believer ang pagpapahayag ng gospel na isang bagay lamang na ginagawa kapag komportable ang lahat.
1: That's right.
3: It means that the believer should not treat the gospel proclamation as something that only happens which is comfortable. So no, the gospel is not just preached sa loob ng isang simbahan or sa isang bahay na isang pananampalataya. Or mananampalataya, but it is declared in the open. And we all have, as Bible believers, as Christians, we all have a command to preach the word. Mm. Pero ang karamihan ng mga Christian brethren, I'm not sure if they're doing that. Actually, they're not doing that. There's a lot of silent Christian, right. And that's unfortunate. So the question is not, should I preach? Dapat ba akong mang-aral, kundi pati paano ako dapat mang-aral? How should I preach?
1: Amen. No? Salamat, Brother Errol. No? At totoo po yun, mga kaibigan. Hindi ho tayo tinuturuan lang ng salita ng Diyos to just study the Word. Yung binanggit po ni Brother Errol, no, at binasa ni Sister Casey sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, we are actually commanded to preach the Word. So after learning the word and after believing the Lord Jesus Christ, kailangan natin siyang ipagsabi sapagkat yun nga po eh, si Kristo ang pag-asa. At talagang kanina nga doon po sa pagtatapos ng aming series of study, doon po sa aming pananambahan, nakot namin itong verse sa Judges chapter 21 verse number 25. No, pakibasa mo nga Sister Casey. Judges 21 verse 25. And then dumako tayo sa Romans chapter 1 verse number 21.
2: Judges 21.
1: Oh, 21 verse 25.
2: Judges 21 verse 25. In those days there was no king in Israel. Every man did that which was right in his own eyes.
1: Yun po. No, so kung bakit ho natin kailangang i-preach ang salita ng Diyos sapagkat ang mga tao po sa ating panahon, even back then, no, ay gustong gawin lamang ang nais nila. They would like to be the authority of their own lives, whereas God is the authority. Ang Diyos po ang naglikha ng lahat, no? Siya po ang may karapatan na magdeklara, magsabi kung anong tama at mali. But people would like to govern or to be the authority of their lives. So kaya po kailangan nating ipabatid sa tao ano ba ang katotohanan. Sapagkat sa ating panahon, maraming klaseng katotohanan. But the Lord Jesus Christ said, and was mentioned by Brother Errol a while ago, that Jesus Christ is the way, the truth, and the life. So kailangan po natin ipagsabi. At ano ba ang sitwasyon ngayon ng ating panahon? Tingnan niyo po, no? Romans chapter 1 verse number 21.
2: Romans chapter 1 verse 21.
1: Mm-hmm.
2: Romans 1:21. Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened.
1: Hmm. At sabi pa nga sa verse number 22, professing themselves to be wise, they become fools. So yun po yung problema, mga kaibigan, no? Kung bakit natin sinasabi, sinasalita, dinideklara ang ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo, sapagkat meron ho tayong malaking problema eh, no? Sabi dito, they knew God. Alam ng tao na merong Diyos sa kaibuturan ng ating puso, no? Even this whole creation is declaring that there is God, but people recognize not the God who created everything. They glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imagination, and so their foolish heart was darkened. So ito po ay mga ilan lamang sa mga kadahilanan, mga kaibigan, kung bakit natin pinipreach ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay ang katotohanang dapat mabatid ng lahat, no? Sapagkat kapag hindi ho natin ito ginagawa, ay talaga hong magkakaroon tayo ng kapahamakan, no? Hindi lamang sa mundong ito, hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging pagdating ng takdang panahon, mga kaibigan. So, does the Bible command believers to preach the word? Absolutely, no? Absolutely po. Even the Lord Jesus Christ, no, bago ho siya bumalik ng langit, yan po ang kanyang kabilin-bilinan sa kanyang mga 12 disciples. Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Acts chapter number 1 verse 8, no? Siguro Sister Casey, para mabigyan natin ng emphasis, makibasa nga po yung Acts chapter 1 verse 8. Ano bang dahilan binigyan tayo ng kapangyarihan? Acts chapter 1 verse 8.
2: Acts 1 verse 8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Amen.
1: So, ang witness kailangang magsalita. No, kaya nga po sa mga korte, no, lalong-lalo ngayon, alam natin yung mga testigo kasi meron tayong pinapanood araw-araw na impeachment trial ng ating vice presidente. At ang bawat panig, no, nagpapadala sila ng mga witnesses. At sila po ay nagsasalita, no, pero hindi natin alam kung sino ang nagsasabi sa kanila ng katotohanan. Pero tayo po, no, sinasabi natin ang katotohanan ng ating Panginoong Jesucristo, and it's the reason why we were given power, no? We will receive power after the Holy Ghost, no, has come upon us, so that we will become witnesses. Alright? So yun po, mga kaibigan. Kaya nga po, pinag-uutos ng Biblia na kailangan nating ipagsabi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Brother Errol, do you have some more answers?
3: No, actually, that's tama yun.
1: Oh, that was clear already.
3: Otherwise, okay, we're gonna go until
1: question number 3. No, for medyo mabilis tayo ngayon. Parang nasagot na rin to, no? Did the apostle preach outside the church or synagogue? Kasi, you know, kasi in our experience, no, just to give you a view sa aming ginagawa dito sa Kalibo, no, kasi po sabi nga namin, no, itong Kalibo is napakahirap po abutin ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, sapagkat yung tao is marami po ay very close-minded sa kanilang religion, at nais nating ipabatid sa ating mga kababayan, we are not preaching about religion. Hindi ho natin dinadala dito yung religion, sapagkat hindi naman po nakakaligtas ang religion, no? And even the Lord Jesus Christ did not came to earth to establish a religion, no? Kundi ang pakay ng ating Panginoong Jesucristo ay ang ialay ang kanyang sarili sa katubusan ng ating mga kasalanan. At ang sino mang sumampalataya doon sa kanyang kumpletong gawa sa krus, na siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay, ay magkakaroon ng kapatawaran at katubusan ng kanyang kasalanan at matatamo niya, matatanggap niya ang walang hanggang buhay. That's the message that we would like to declare. Yun po mga kaibigan, no? At hindi po ito about religion. Pero yun nga po, no? Minsan pag ginagawa nating mag street preaching sa mga kanto dito sa ating bayan, no, may mga naririnig tayong sinasabi, dapat sa church lang yan ginagawa, no? Pero nakikita natin po sa atin po mga binanggit na mga verses mula po sa Biblia na hindi lang in the four walls or the four corners of the walls of the church, no, binabanggit or sinasalita ang salita ng Diyos sapagkat lahat kailangan ng ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo.
2: I have a follow-up question po. Sino-sino po ang pwedeng mag-preach? Mm-hmm. O sino ang pwedeng mag-preach sa public? Yan po ang
1: I-qualify natin yung question. Is your question gender-based or...
2: Or position, position sa church.
1: Ayun. Tamang-tama yun sapagkat yun ang mensahe ni Brother Errol kanina sa Sunday School. Who are allowed to preach? No, are every members in the church, both men and women, allowed to preach in public? Mm.
3: Well, a preacher can be a preacher is basically declaring the word.
1: Amen.
3: When it says in 2 Timothy 4:2, it says, "Preach the word in season, out of season, reproof, rebuke, and in all long suffering." But a woman can preach to an unbeliever.
1: Right.
3: Mm-hmm. A woman can use. Can be used for God's glory, passing out gospel tracts. Mm. Okay, so dito sa Kalibo may ibang grupo, ibang Kristiyanong grupo at nag-street preach na sila, and they also have women that preach. Mm. So yes, women can preach sa unbelievers, pero if there are men. Ang aking opinion is that a man should do the preaching if there is a man.
1: So it's about conviction, no? Pero yun nga po, no, pagdating sa loob ng simbahan, sa pagkakatipon ng mga kapatiran sa Panginoon, meron din pong order, no, na inestablish ang Panginoon. At sabi nga niya sa mga naisulat ni Apostle Pablo that women are not to usurp authority over men. So when it comes to preaching the Word of God in the context of the church, it should be men. Yun po yung ating paniniwala. Pero of course, ito po ay pinagdidibatihan ng maraming religious organization kahit sa loob ng Kristyanismo.
3: Pero may isang controversial ang babae ng pang-aral nangaral sa Metro Manila, sa loob ng isang metro, and there was a debate patungko sa ina-allowed na mag-preach doon sa loob ng metro or public transportation. Mm-hmm. At may maraming ibang points opinion. At opinion, at actually very bold na siya si itong sister, at pero may ibang style na preaching na sila or na siya. She has a different style of a very particular way of preaching. And the focus of the preaching is should be firstly tungkol sa Evangelio ni Cristo.
1: Amen.
3: Mm-hmm. And the moment that somebody's talking about you have to be holy at you know makarepent sa lahat ng kasalanan mo and then it becomes a different message. Yeah. So yung messenger yung preacher is not really gender based, hindi siya ang debate. It's about ano ang content ng mensahe.
1: That's right.
3: Ano ba ang Evangelio ni Cristo? Ano ang simpleng mensahe ng Evangelio ni Cristo? Doesn't matter though if it's a man or a woman, as long as the message is clearly preached. Mm. if there is an if there's public in public unbelievers that are to be saved, okay, and they must repent by simply believing the gospel message.
1: Amen.
3: Ito yung ang problema ng itong panahon in this world, kasi sa online may maraming street preachers, pero sa aking opinion, ang karamihan ng street preachers actually inamiss na sila ang talagang puso ng Evangelyo ni Kristo. It's more focused on maybe even debates or focus on the sinner, sin this, sin that, holiness. But what about the free gift of God? The death, burial, and resurrection of Jesus Christ.
1: Yeah. Totoo po yun, no? And I think the question, no, follow-up question ni Sir Casey is a very broad kind of question. Kasi isa pa sigurong naiisip natin doon, out of the many religious organization in the world declaring na sila ang katotohanan, sino ba sa kanila ang may karapatan na magdeklara ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo? No, kasi po, na sabi nga ni Brother Errol, no, there are about 4,000 something Christian denominations in the world.
3: No, religions.
1: Religions.
3: 350 denominations.
1: 350 denominations.
3: Yeah.
1: So, out of those denomination na lahat sila, nagsasabi sila ang katotohanan, sino ba dapat sa kanila ang dapat nating pakinggan, no? I think that is that is a more broader perspective. Kasi ang ebanghelyo ni Kristo, iisa lang eh, no? Isa lang ang katotohanan, no? Isa lang ang ebanghelyo. But people can make another gospel out of the gospel of the Lord Jesus Christ, making it another na hindi nakakapagligtas, na sinasabi ni Apostle Paul, instead of saving you, it will damn you. So, kailangan din, no, kailangan din na dumami ang mga street preacher na talagang sinasalita at sinasabi ang katotohanan mula sa salita ng Diyos. And I believe, no, ayun nga, no, it depends on everybody's point of view or perspective. Kasi si Apostle Paul, hinahayaan naman tayo. You know, conviction is not necessarily to be debated as long as it's rooted in the Word of God. Hinahayaan tayong magkaroon ng sariling conviction. Pero yung conviction ba natin na ayon yun sa salita ng Diyos? And there are many situation na yung babae is pwedeng mag-preach. Like for example, I usually watch sometimes in the social media somewhere in the I think it's is it South America? US is part of North, right? North America.
3: Mm.
1: Somewhere in South America there is a lady preacher. Na sinasabi ko nga kay Brother Errol na baka pwede nating gayahin yung kanyang megaphone, because she is having a backpack, and on top of that backpack is a 3 megaphone. And he went to mountains, to countryside, preaching. She's a lady. She's alone and preaching the gospel of Jesus Christ. So, can you imagine? So, walang lalaking tatayo para i-preach ang ebanghelyo ng Panginoon. So, will you stop that preacher preaching the gospel? But, yung sa akin naman, yung conviction ko is that in the church, within the church context, eh, ang paniniwala natin is that women should not usurp authority over men. But by the way,
3: napunta tayo. Iba ng tanong, kasi ang ikatlong tanong was, did the apostle or the apostles preach outside the church or sa labas ng synagogue or synagogue?
2: Parang yun siyang number one kasi ng question eh.
1: Oh, parang related siya sa question number
2: one. But you have another one. Answer to this?
3: Acts 17. Itong sagot, hindi siya very popular. Kasi ito yung personalidad ni Apostle Pablo. He was really very zealous to save his own people ng mga tao sa bansang Israel. Acts 17:17.
2: Therefore disputed he in the synagogue with the Jews and with the devout persons, and in the market daily with them that met with him.
3: Sa makatuwid ay nakipagmatuwiran siya sa sinagoga sa mga Hudyo at sa relihiyosong mga tao at sa pamilyan araw-araw sa kanila na nakikipakita sa kanya. So he actually disputed in the synagogue. Pumunta siya sa, let's say you go to a church and you start a dispute. I don't know, mga debate, it doesn't say, but you dispute because he sees all the laws. Alam niya ang lahat ng 600 utos sa law under the law of Moses. And then nakipagkamatuwiran siya sa synagogue. Imagine that. There's maybe 50 people and you're the only one, you know, mali. Ito yung mga practices, yung tradisyon mo ay mali. Hindi siya ang layunin ng Panginoong Diyos. Imagine that, you're starting to make a dispute. I can imagine that. But, you know, imagine yung mga, yung an average Christian. An average Christian does not do that. But, you know, ito yun ang personality ni Pablo. He was convicted in that way to actually, not to clash with people per se, but to have, that some may be saved. Okay, maybe later on we have time. We talk about to the Jews, he became a Jew, and to the ones who did not have the law or the uncircumcised, he became like one of them. But actually, it's about wisdom. Yeah. But at the end of the day, okay, Acts 17, verse 30.
2: Acts 17, verse 30. In the times of this ignorance, God winked at, but now commanded all men everywhere to repent.
3: At ang mga panahon nitong kawalang pagkaalam ay pinilipas na ng Diyos datapuwat na yon ay inutusan ang lahat ng mga tao sa lahat ng dako upang magsisisi. So in times of this ignorance, okay, who's talking about? He's talking about the Gentiles, because in the old times, sa pamagitan ni Moises, until the Lord Jesus Christ, yung kaligtasan exclusive na sa loob ng house of Israel. But then since Jesus Christ died because his own people sold him out, namatay siya para sa ating lahat, sa sanlibutan. And so therefore, verse 30, it says here, but now commanded all men everywhere to repent. Okay? Ngayon ay iniutusan ang lahat ng mga tao sa lahat ng dako upang magsisisi everywhere. So if it's on the streets or in the synagogue, ang mindset ni Pablo was anywhere, any person, nangailangan na siya ang
1: amen,
3: magsisihan or magsisisi.
1: At ganun ding mindset, no, ang nais nating may adapt sapagkat mas maiging i-assume natin na yung tao ay hindi ligtas kaysa i-assume natin na yung tao ay ligtas. Kasi if we are going to assume that, Christian na yan, nag-church siya every Sunday, nakikita ko siyang nagpipray, nagbabasa ng Bible, we can easily assume that that person is practicing Christianity and that person might be saved. Pero hindi ganun si Apostle Pablo eh. No? Meron ngang isang preacher, nakalimutan ko yung pangalan niya. He's an old preacher, but every time he meets another preacher, he would ask him, "Are you saved?" that might be offensive. But that is the best way to ma-realize natin na kailangan yung tao dapat maligtas. Na and the gospel itself is offensive, no? Lagi mong sinasabi yon. So everywhere you go, it is an offense to them practicing religion.
3: It's
1: no?
3: Smooth.
1: No?
3: It's are not, you safe? Not like, oh, how yeah. are you maligaya, you know.
1: Hindi, yung tanong niya agad is, are you safe?
3: Are you safe?
1: Are you safe?
3: Or do you know Jesus?
1: Yeah. He was invited to speak to another church, but he would ask the pastor, are you safe? That's very straightforward. But anyway, no? Sabi sa tanong natin, did the apostle Paul did the apostles preach outside the church or synagogue? At ilagay natin sa ating panahon. Tingnan niyo po mga kaibigan, no. Yun nga, ang pinag-ugatan actually nitong pag-uusap natin is that that lady preacher who went viral in the internet over the past few weeks kasi pinagsabihan siya na you should not preach, no? This is a public space, and even an official from the government making his your statement that preaching, no, about your religion should not, you know, happen inside a public space. No, meron tayong tinatawag na freedom of speech, no? At pero tingnan niyo po yung nagiging problema kapag pinigilan natin yung pag preach ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. No, kasi nga isa din sa mga naging ugat na pinag-usapan natin ito is the string of shooting incident that happened in, I think, tatlo ng eskwelahan, right? Three schools already, no? And nag-preach din ba si Apostle Paul sa school? Did the Apostle Paul preach at schools, no? Tingnan natin dito po sa Acts chapter 19 verse 9. At kaya ngayon po yung ating nais na at pinagpipray natin na ang atin pong DepEd ay buksan ang mga eskwelahan po natin, at nagpapasalamat tayo na sa ibang mga region, no, binubuksan nila ang kanilang mga campuses para lang upang makapasok ang ebanghelyo ng Panginoon, knowing that the gospel of Jesus Christ is, naniniwala tayo na yun talaga ang magiging kasagutan, no? Sapagkat ang pinakaugat ng ating problema nga ay spiritual kasalanan, no? Tingnan niyo po Acts chapter 19 verse number 9.
2: But when divers were hardened and believed not, but spake evil of that way before the multitude, he departed from them and separated disciples, disputing daily in the school of one Tyrannus.
1: So kahit si Apostle Paul sa isang paaralan, no, sabi doon, he departed from them and separated the disciples, disputing daily in the school of one Tyrannus. Siyempre, sabi nga ni Brother Errol kanina, alam naman natin yung mga Hudyo, they are very dogmatic with the law, no? And sinasabi ni Apostle Paul, that is not the way to be saved. Hindi yan yung kaparaanan para ang tao ay maligtas. So, the gospel that the Apostle Paul was preaching to them is offensive, and nagkakaroon sila ng argumento, no? So, pero kahit ganun pa man ang nagiging kalagayan, no, sa ginagawa ni Apostle Pablo, he was very determined to preach the gospel anyway, no? At sabi nga din ng ating kapatid kanina sa Sunday school, hindi naman tayo ang nagbabago sa tao. Kaya nga nagpapasalamat po kami, mga kaibigan, no, sa ito pong ginagawa nating tract sa distribution. Minsan naiisip natin, sayang yung papel. Gumagastos tayo ng libo-libong gospel tracts every week or every month, I should say. At tignan niyo po, no, after a few months, no, or maybe more than a year already na ginagawa natin to, nagkakaroon ito ng bunga, no? May mga tao na

0: whole world and loses his own soul. So yun po, ganun po ka-precious mga kaibigan ang kaluluwa sa harapan ng Diyos. That's the reason why even the Lord Jesus Christ himself was willing to leave the glory of heaven and die for a shameful way kind of death on the cross. Sapagkat inibig tayo ng Diyos, mga kaibigan. Anyway, time check. It's 1:53 in the afternoon, no? So dahil po maikli ang panahon, hindi po natin ito matatapos. Meron pa tayong dalawang tanong na ipagpapatuloy natin next week. Meantime, magbibigay tayo ng invitation. Brother Errol?
1: Oo. As today, as of first Sunday of October, 2026, we have a question. Meron kami ang isang tanong para sa iyo if you are here listening. And the question is, saan patungo ka pagkatapos ng itong buhay?
0: Amen.
1: By now, you may realize that death is has an appointment with you at one day mamatay ka. The question is, are you 100% sure makapunta ka sa langit? Ito yung ang problema ng itong buhay at nag-realize sa aming lahat. Ang problema ng buhay, ang pinakamalaking problema ay kasalanan. Ito yung ang kasalanan. Ito yung ang dahilan walang kang relasyon kay Panginoong Diyos. And the Bible says, for the wages of sin is death.
0: Right.
1: Ang kabayanan ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, kapag mamatay ka sa loob ng kasalanan mo, patungo ka sa impyerno. Not because God does not love you, but because God is just. And He has to judge sin with a burning hell fire. Datapuat ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ng Panginoong Jesus Cristo.
0: Amen.
1: If you hear this, my friend, at hindi alam mo saan patungo ka pagkatapos ng buhay mo, Jesus Christ, who was God Almighty, dumating na dito sa lupa. He lived perfectly without sin for 33 and a half years. At sa krus ng Kalvaryo, namatay siya. Bakit? He died for the sin of the world. Ibig sabihin, ang Panginoong Jesus Cristo, God Almighty, imagine mo, namatay siya para sa lahat ng kasalanan mo. At sinabi niya, natapos na. At the cross of Calvary, it is finished.
0: Amen.
1: Ibig sabihin, ang kabayaran ng lahat ng kasalanan ng sanlibutan, the Lord Jesus Christ paid. The question is, will you believe? Ito yung ang invitation parang libreng regalo ng Diyos. In English, the verse says, the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. The question is, will you believe? At dito sa mundo, at we also discussed this dito sa aming broadcast kanina, is that may maraming ibang relihiyon, 4,200 plus different religions, 350 different denominations sa Kristiyanong mundo. Ano ba ang katotohanan? The truth is the Lord Jesus Christ, at ina-declare na siya sa John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ibig sabihin, ang lahat ng relihiyon, ang opinyon mo, ang lahat ng mabubuting gawa, hindi siya o hindi nila ang paraan sa langit. Only Jesus Christ is. Ina-declare na siya, walang tao nang makalalapit sa Ama kundi sa pamagitan ko. Meaning, without Jesus Christ, there is no heaven. Without Jesus Christ, there is no life. Ngayon, you have a opportunity if you are unsaved at kung hindi 100% sigurado makapunta ka sa langit to believe on the Lord Jesus Christ. The Bible asks one time, mga Ginoo, anong dapat kong gawin upang maliligtas, and the Bible says, sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved.
0: Amen. Maraming salamat po, mga kababayan. Sana po ay huwag niyo pong kaligtaan na suportahan ng ating programa. I-share po ninyo, no?

0: sa ating Facebook page. At muli po, magkikita-kita tayo next Sunday. Ako pong yung lingkod, Brother Don Manican, Sister Casey Casquejo, Brother Errol Parinosa, sa ngalan po ni Pastor Dan Paderes, magandang hapon po sa ating lahat. Salamat po Sir Jonathan Cabrera, Ma'am Sol Cabrera, thank you so much. At binabati natin si Auntie Raquel Ulit dyan sa may Naiso Dibahay Aklan. Auntie, we are praying for Uncle Boy. I hope and pray that the Lord be with him, no, at ingatan siya at bigyan ng kagalingan at kalakasan ng ating Panginoon. Tayo po'y saglit na manalangin. Dakilang Ama, sa inyo po lahat ng kapurihan at pasalamat. Sa hapong ito, itinataas namin sa inyo ang bayan namin, ang bayan ng Kalibo, ang probinsya ng Aklan. Lord, alam niyo po ang puso ng aming mga kababayan. Alam po ninyo, Panginoon, kung anong tunay nilang kailangan. Lord, minsan tumitingin kami sa maraming mga bagay, maraming tao, maraming pagkakataon na akala namin yun yung aming tunay na pag-asa. Pero Lord, pag na-realize namin ang sinasabi ng inyo pong salita, meron lamang kaming kapahamakan kung wala ang Panginoong Jesucristo. Pero salamat na ang Panginoong Jesucristo sa inyong pag-ibig, tinungo ang krus. Inobey kayo, Panginoon, maging sa kamatayan ng krus upang magkaroon kami ng tunay na pag-asa, ng kapatawaran, ng katubusan at ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng pananampalataya. Lord, buksan niyo po ang aming mga kababayan, ang kanilang puso at isipan. Bigyan, Lord, ng humility to receive what is the truth and believe the Lord Jesus Christ in their hearts. Maraming salamat sa pagkakataong ito. I-bless niyo rin po ang radio station na ito at ang kanila pang mga vision. Continue, Lord, to give us an opportunity to be able, Lord, to be used by you through airwaves and whatever platform, Lord, na may bahagi po ang inyong ebanghelyo. Ito pong aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mga kababayan, shalom.
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa igamo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na tumay disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy,

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Si Ma'am Annabel, nag-revise ha.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
0: Thank you very
1: every
0: much.
1: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
0: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Go! This is my radio.
4: I love this station.
5: They're always on.
2: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
7: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
6: Okay.
7: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
6: So, tinake po niya yan?
7: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
6: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
7: Siguro mga 1.5 months.
6: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
7: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open ka sa akin, tinitake mo, gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlog, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
6: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
7: Senator Inahe.
6: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
7: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mambibili sa mga butika.
9: Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santone Gold Coffee Mix.
9: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: May family history ba na kamuos ng diabetes?
12: Mag-TDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-TDX 500 ka na!
11: DTX 500!
12: Ang may powerful compound
11: kanagapanubos ang imo blood sugar.
12: TDX 500, garantisado,
11: epektibo,
12: aramis mo.
11: TDX 500.
13: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
14: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
13: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
14: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
13: Opo, tapos?
14: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
13: Wow!
14: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
13: Oh, ano pang hinihintay mo?
15: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
16: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
17: Go! This is my radio.
18: I love this station.
19: They're always on.
18: I love
1: Radyo Todo for the best variety of music.
20: Ito ang

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Isang maganda at mabiyayang hapon po sa ating lahat. Muli po ay samahan niyo kami sa programa ni Yawi El Shaddai. Tayo po ay mapapakinggan o mapapanood tuwing araw ng Linggo, gana po ng alas 4 hanggang 5 ng hapon po. Dito lamang po yan sa himpilan ng Radyo Todo 88.5 FM, kung saan ang radyo na kaibigan mo. Tayo po ay nagpapasalamat at ang bibigay po guys sa management and staff sa pamunuan po ng CEO na si Sir Jonathan P. Cabrera. At siyempre pa po sa pakikipagtulungan po yan ng ating kapatid, ang sanggunian panglalawigan member, Brother Jupiter Gallinero. Siyempre pa po pa mga kasama natin sa technical side ang ating kaibigan, si Ding Dong Rubiso. At bago po tayo lumako sa pambungad na panalangin, tayo po ay magpakilala muna sa ating mga sarili. Kasama po natin ngayon ang ating dalawang magigiting na tagapaghatid balita ng ating Panginoon, ang ating kapatid na masisipag, at siyempre pa po talagang buhos po ang pakipagtulungan para tayo po ay magiging mas lalong ma-progreso po sa ating PFCC 15. Sino po sa inyong dalawa yung mauna magpakilala?
1: Ako po si Brother Richard Santillan Sabay, makakasama niyo po sa loob ng isang oras sa pagpapahayag, papawid ng mabuting balita ng kaligtasan. At ako po ay nagsasabi na dyan lang po kayo habang kayo nakikinig. Dalangin ko na kayo po ay pagpalain ni Yahweh El Shaddai.
2: Amen. So pinagpalang hapon, pinagpalang umaga, pinagpalang gabi sa lahat po ng mga nakikinig dito po sa programa ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. At muli, salamat sa pagkakataon sa hapong ito na kami po ay makapagbahagi ng mabuting balita. Ako po inyong kapatid, inyong makakasama sa loob ng isang oras, Brother Alan Rosales.
0: Okay, at ako naman po ang inyong kapatid, si Brother Gini Falco. Nag-aanyay na sa inyo, nasamahan nyo kami sa loob ng isang oras upang maiparating namin ang mabuting balita ng ating Panginoon, ating kaligtasan. At bago tayo po dumako sa tayo po muna ay kung meron tayong pasasalamatan o babatiin o may mga activities po tayo, tika lang po muna, Brother Richard, ano po? Kasi kanina, meron tayo yatang activities na kung saan ay hindi rin nga po ako nakadalo, gawa nga po nang meron din tayong ibang nilakad. So, dangan din lang po na yan po ay na isa katuparan ay, siyempre po, gusto rin namin na mabahagi na nyo kami ng inyong activities kanina po, Brother Richard.
1: Doon po kami kanina sa lugar ng Feliciano Baliti at doon po sa chapel ay nagkaroon po ng youth gathering at matagumpay naman po ang aming pag-youth gathering doon. At nung umaga ay may banal na misa at nakausap namin si Father doon. At sa naging matagumpay naman po ang ginawang youth gathering sa lugar na yan.
0: Alam mo, Brother Richard, at teka lang po, putulin mo lang tanong. Kahapon nakita ko na sobrang tuwa at masaya ka noong na pirmahan ni Father yung ano mo, yung appointment, yung kung saan pupunta ka sa mga lugar na yon na kumbaga meron kang pahintulot na tsaka merong perma ni Father Diego. Mukhang oo. At na-answered prayer din po kayo, di po ba?
1: Amen. At yun naman talaga ang hinihingi ni Paris Press. Opo. Si Father Cesar sa parokya ng Balete. Opo. Kaya nagkataon naman na diocesan, kaya madali pong magpaperma kahapon dun sa diocesan natin kay Father Diego at na aprubahan yung ating gagawin na gathering sa lugar o sa bayan ng Balete. Ibig sabihin, kahit saan doon sa lugar ng Balete, dahil may courtesy call na doon kay sa Paris Press, si Father Cesar, ay pwede tayo
0: mag-gathering doon.
1: Gathering anywhere
0: in Balete. Opo. At siyempre po, tayo nagpapasalamat po no sa guide o sa kasamahan po natin, mga council. Shout out na lang ko po sila po. Sa pangunguna po ngayon ng ating coordinator of demand, si Sister Elma Romualdo, Sister Elsie Abaw, Annabel Gaspar, si Sister Chari Gallinero, at saka si Sister Nelia Romy. At siyempre pa po, yung kapatid natin na parati pong nakaantabay sa ating programa, si ating kapatid, si Brother Ricky Arcojada. At siyempre pa po, ang ating kapatid din po na nakaantabay din, si Master Sergeant Brother Mids Okindo, si Sister Erlyn Cipriano, saka siyempre pa po, yung kasama natin sa katedral, si Sister Maria Almalbes. Brother Alan, kung meron ka rin babatiin or shout-out?
2: Nais ko rin batiin yung mga kasamahan ko dyan sa Area 4, Sister Christine Ilio, Sister Margie Noblesa, Archie Noblesa, bali yung brother husband niya, si Nanay Claire Igas, kay Tatay Bart Igas, tsaka si Sister Bing Dimapilis, tsaka yung kanyang brother husband, si Brother James Dimapilis. So, binabati ko rin si Tatay Dintor, tsaka si Mami Nel na ngayon na doon sa Nabitas, na patuloy na sumusubaybay din sa programang ito ng ating Dakilang Yahweh El Shaddai, Sister Wing Incognito, tsaka yung kanyang brother son, Brother Nilo Incognito. Kung hindi ako magkakamali, birthday niya ngayon o kahapon, basta
0: ni
2: na,
0: brother
2: Nilo Incognito.
0: Happy birthday, so, Brother
2: happy
0: Nilo.
2: Birthday.
1: Happy birthday
2: sa ating kapatid, si Brother Nilo Incognito. So yung ating pagbati sa kanya.
0: At siyempre pa, Brother Alan, binabati din natin at kinukongratulate yung kahapon sa diocese na kung saan ang nag-host ay yung Area 2. Salamat sa Panginoon at naging matagumpay at napakaganda po ng naging resulta ng pagiging arins ng programa. Ganon din po, gusto ko rin pasalamatan yung mga Suwi Dancers sa pamumuno po yan ng ating kapatid na preacher, si Brother Arfil Bonifacio, na kung saan talagang pinagtatyagaan niya po sa ngalan ng to the glory of God, nagkakaroon naman po ng magandang resulta, Brother Alan.
2: Amen. At saka yun, sa yung binabanggit mo kanina, Brother Jeannie, yung sa Area 2, sa pamumuno din yun ng ating kapatid, na yung kanilang DIC, Brother Arfil Bonifacio, at saka yung kanilang Council Monitoring, Sister Annabel Gaspar. Yes, so maganda yung naging resulta kasi yun talaga kapag nagkakaisa.
0: Isa rin po na masipag nating council yan, si Sister Annabel, Brother Alan.
2: Amen, amen. So dagdag pa na pagbati, sa binabati ko rin aking sister wife, Sister Bill Rose Rosales, tsaka yung dalawa naming anak, si Blessy at saka si Ishua. So pinagpalang hapon at pakikinig.
0: Brother Richard, batiin mo rin yung sister wife mo? Baka makalimutan na yung pangalan ng gupi mo.
1: Binabati ko sister wife, nakinig man siya o hindi. Binabati ko siya.
2: Magpi-playback siya mamaya.
1: Magpi-playback siya mamaya. At saka pinasasalamatan ko ang lahat na aking kasama doon sa Baliti kanina at yung mga nandoon na tumanggap sa amin. Hindi ko nababanggitin sa isa yung pangalan. Baka may makalimutan at masita nyo pa ako. Kaya maraming salamat sa suporta at sa tagumpay na ating ginawang gathering. At harinawa ay masundan pa at sa lugar na yan ay tumubo nawa ang maraming kabataan. Magsimula doon at hanggang sa kabilugan ng bayan ng Baliti. At kung may nakikinig man yan dyan sa mga bayan ng Baliti, sa mga barangay, ay pwede po kayong makiugnayan sa amin na kung saan ay ipunin natin yung mga kabataan upang sila ay ating lapit sa ating Panginoon, sapagkat ang panahon natin ngayon, kagaya natin nababalitaan, mga eskwelahan na kung saan ay naging violent yung mga estudyante at iba-iba pa. Pero mas maganda sa mga magulang at mga kabataan ay mailapit natin sila sa ating Panginoon.
0: Amen. At siguro po, Brother Richard, Brother Alan, bago tayo tumuloy-tuloy sa ating programa po, para maging magkaroon ng tagumpay ang ating mga activities, tayo muna po ay unahin po na talaga natin yung panalangin. Dumako na po tayo sa paunang panalangin, Brother Richard.
1: Yes. Oh, hallelujah. Praise to you, Lord. Glorify your name, O God. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin. Pinaparangalan ka namin. Pinasasalamatan, O Diyos, sa buhay na patuloy mong pahiram sa bawat isa sa amin.
2: Amen.
1: At ngayon, ginagamit mo kami sa paghahayag ng iyong mabuting balita o pagsahing papawid sa himpilang ito, Panginoon.
2: Amen.
1: Maraming salamat sa patuloy mong paggabay, patnubay sa kalusugan at kalakasan. At maraming salamat din po, Panginoon, sa mga biyaya na patuloy mong pinadadaloy sa bawat lingkod mo, Panginoon, upang may magamit, Panginoon, na na source Panginoon sa kayang paglilingkod, yung lakas at yung kalusugan kalakasan. Maraming salamat Panginoon at dalangin ko ngayong hapong ito Panginoon, inyo nawa kami samahan sa loob ng isang oras ng pagbabahagi ng iyong mga salita. Kasihan mo nawa ang bawat kataga ng iyong mga salita ng inyong kapangyarihan at hari nawa abutin ang bawat nakikinig sa iba't ibang dako ng lugar ng mundong ito sa anumang oras sa kanilalagyan nila na nakatunghay sa Radyo Todo, sa kanilang Facebook, sa YouTube, Panginoon. Anumang sitwasyon ng kanilang buhay, may suliranin man, may karamdaman man, Panginoon, Ikaw ang Diyos na walang bagay na mahirap sa inyo. Yes, abutin mo po sila ng kagalingan kung mayroon man silang karamdaman sa kanilang pakikinig. Hari nawa, makilala kayong Amen. Lubusan na kayo po ang Diyos na makapangyarihan Amen. Na may lika ng langit at ng lupa. Walang at kayo po ang may control ng pangangailangan ng tao sa mundong ito. Kayo din po ang may control ng buhay na pahiram mo sa bawat isa sa amin. Yes. Kaya wala yes, kaming magagawa kung kami hiwalay sa inyo. Dapat kami kumapit sa inyo, lalo-lalo na po sa panahon ngayon. Kaya inaangkin ko po ang isang 100% ng pagbabahagi ng inyong mga salita at sa mga nakikinig na inyo silang gawan ng himala sa loob ng isang oras na ito. Amen. Sa pangalan Amen. Ng Panginoong Hesus, binabalik namin ang papurit, parangal at pagdakila sa inyo. Sa ngalan Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen.
0: Amen. Amen. At siyempre pa po, isama din natin sa ating panalangin ang ating monitoring disciple na ang kanyang asawa po ay bagamat nakalabas na po sa hospital matapos ma-opera sa ulo, sa kanyang ulo, sinasama po natin sa panalangin na ang mabilis na recovery po ng kanyang karamdaman. Siyempre pa po, kung meron pa tayong nakaligtaan or gustong i-shout out, batiin man lang po, go ahead.
1: Wala na.
0: Wala na. kung wala na po, ako meron pa, gusto ko lang pong kayong anyayahan na tuwing Martes po, na meron po tayong banal na misa sa katedral.
1: Amen.
0: Sa ganap po yan ng alas 5:30 hanggang alas 6:30 po ng hapon. Then to be followed po yan ng ating gawain. Simula din po yan alas 6:30 hanggang alas 7:30 po. At siyempre po sa pangunguna po yan ng ating coordinator, iwan ko kung kilala ng dalawang ito, batiin ko na rin po si Sister Susan at saka mga, sa mga kasama niyang call group po, sa kana Sister Sister Elsie Reyes, Sister Merly Cahilig, Sister Coling Riba, Brother Judy Rintelio, at saka si Sister Gima Rintelio, saka si Munina, ano nga yung apelido Brother Alan, Sister Munina, baka mapunta naman tayo sa tanghalan. Bakalso.
3: Bakalso.
0: Saka si Sister.
3: Sama na natin Sister Monina Pabroa.
0: Okay. At saka si Sister Monina Pabroa din po.
3: Long tangalan.
0: At saka si Sister Odong.
3: Nasama siya.
0: Kung wala na po, teka lang. Isama ko na rin po yung ang aking batch 89 na kung saan nagkaroon ng meeting kami kahapon. Sana po, panalangin ko rin ng aking mga kapatid na ito ay magkaroon ng katagumpayan ang kanilang reunion. At kung wala na po ay didiretso na tayo po sa pagbasa ng mabuting balita. At ito po ang ebanghelyo natin sa linggong ito. At ganito po ang pagkasabi. Ito po ay sa Mateo, Kabanata 21, talata 33 hanggang talata 43. At ito po ang pagkasabi. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Binakuran niya ito ng ubasan, nilagyan niya ng pisaan at nagtayo ng isang bantayan. Pagkatapos ang ubasan ay kanyang pinaupahan sa mga magsasaka at siya ay nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga tauhan upang kunin sa mga magsasaka ang kanyang bahagi. Ngunit sinunggaban ang mga ito ng magsasaka, ang mga tauhan, binugbog nila, ang isa ay pinatay, ang ikalawa at binato naman ang ikatlo. Muling nagpadala ang may-ari na tauhan mas marami kaysa una. Sa una, ngunit ganun din ang ginawa ng mga magsasaka sa mga ito. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Sabi niya sa sarili, marahil na may igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga magsasakang ang anak, sila'y nag-uusap-usap. Ito ang tagapagmana, halikayo, patayin natin siya. upang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya siya'y sinunggaban nila, inihagi sa labas ng ubasan at pinatay. At tinanong sila ni Jesus pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga taong yaon? Sumagot sila, papatayin niya sa kakikilabot na paraan ang masasamang iyon at pauupahan ang ubasan sa ibang magsasakat na magbibigay sa kanya ng kanyang bahagi sa panahon ng pamimitas. Nagpatuloy si Jesus, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan na ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang maging batong panulukan? Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahangahangang pagmasdan. Kaya nga sinabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. Ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
2: Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
0: Ang ating pong ebanghelyo ngayon ay tumutukoy sa mga magsasaka na kung saan ay inutusan ng ating Panginoon na kung ating pong sa pagninilay ko po, ano po, ang tinutukoy po dito ay ang bayan ng Israel.
2: Amen.
0: Na kung saan po ay pinamahalaan at ang Panginoon po ay sumandaling pumunta sa ibang lugar. Amen. Subalit nung inutusan niya ang kanyang ilang tauhan para maningil or kunin yung renta, ay ganun po ang ginawa sa kanyang inutusan. Brother Alan, ano ang pananaw mo patungkol dito?
2: So dito nga, Brother Gene, Brother Richard, sa ating gospel na binasa, so makikita natin, ito ay patungkol doon sa may-ari ng ubasan na ipinagkatiwala niya yung kanyang ubasan sa mga magsasaka. Pero mapapansin natin dito na bago niya ibinigay sa mga magsasaka yung kanyang ubasan para pagkatiwalaan ay lahat muna ay inihanda niya. Kasi sabi doon sa binasa natin, nagtanim siya ng ubas, binakuran niya iyon, nilagyan ng pisaan ng ubas, at nagtayo ng bantayan. So lahat ay nakaprepare bago niya ipinagkatiwala doon sa mga magsasaka. So ibig sabihin, yung pwedeng gawin dito, Brother Gene, Brother Richard, ng mga magsasaka is bantayan nila yung ubasan, pangalagaan hanggang sa magkaroon ng bunga, at pagdating dapat ng harvest, ibibigay nila yung part na para doon yung sa may-ari. O yung rent, dapat ibibigay nila doon sa may-ari at kukunin lang yung sa kanila. Pero niya, sabi ni Brother Gene kanina, makikita natin dito na hindi ibinigay ng mga magsasaka yung part na dapat ay doon sa may-ari.
0: So, lumalabas dito, ano po, na ang ubasan ay tinutukoy dito ang ating Panginoon na kung saan ay ang bayan na kanyang iniwan ay tayo mismo, na tayo ang magpapalago sa ating mga kapatid. So, nang nakita ng Panginoon, ang tinutukoy niya na pinadala dito na tauhan ay kung saan yung mga propeta, ano po.
2: Amen.
0: So, nakita ng mga propeta na ganun ang ginagawa ng, kumbaga, ang iniwan ng Panginoon na kanya mga mananampalataya ay hindi pinaniwalaan. Hindi sila pinaniwalaan. So, makikita natin dito, no, na yung nung una pa man din po ay mayroon ng katigasan at ay hindi na sumusunod sa utos ng ating Panginoon ang mga mananampalataya doon. Kaya Brother Richard, ano ang maidagdag mo dito sa patungkol dito sa ating ebanghelyo sa araw na ito?
1: Amen. Yung aking insight dito ay yung ubasan ay yung Israel. Mm-hmm. At tapos yung mismong ubas ay yun yung mga Israelita. Mga Hudyo. At yung may-ari nga ay yung ating Diyos. At totoo naman talaga, napakabuti ng ating Panginoon na saan ay yung patalinghagang ito ay i-provide ng may-ari ang lahat ng pangangailangan, at tapos doon sa magsasaka ay ibinigay yung sa mga Israelita, ibinigay ang lahat ng kanilang pangangailangan. upang ibig sabihin ay kagaya ng sinabi ni Brad Allen ay aalagaan na lang nila para tumubo, mamunga ito ng mabuti para mapakinabangan. At ganyan man talaga ang ginawa sa atin ng Panginoon na kung saan tayo sinilang, pinubrad sa atin ng Panginoon ang kamay, ang paa, ang ilong, maliban lang sa, sa may mga defekto pero ay binigyan sila ng mga makikita mo naman natin may walang kamay, walang paa pero hindi sila nagkulang, parang namumuhay silang normal.
2: Amen.
1: Kagaya ng halimbawa, walang kamay pero yung talent naman binigay ng Panginoon, marunong sila mag-drawing. Marunong sila lumangoy din kung ano yung normal na ginagawa ng normal na mayroong binigay. At yan, ganyan po ang ating Panginoon, ipinrovide niya lahat ng atin at nag-expect siya ng bawat binigay sa atin ay gagamitin natin ito ng mabuti. Magbubunga ito ng mabuti. Halimbawa, binigyan ka ng kamay, ay gagamitin, nag-expect ang Panginoon na gamitin natin ito sa pagkakakawang gawa.
2: Amen.
1: Kaya lang, minsan ginagamit sa pananampal.
0: May dagdag ko lang, Brother Richard, ano po. Ang mga magsasaka dito, or nangungupahan ay ito po ang sumisimbolo sa mga reliyosong pinuno ng Israel no noong panahon na yan at sa kayong mga saserdote na kung saan ay sila ang nanguna upang mga siwa doon sa ubasan na iniwan sa kanila ng ating Panginoon. So kumbaga inutusan ng Panginoon yung kanyang mga alagad na kasamahan sa pananampalataya, natingnan kung ano yung magiging resulta, kung meron ba siyang makukuha na parte or kabahagi ng ani. Anong ibig sabihin nito, Brother Alan? Ano yung ibig tukuyin ng ating Panginoon?
2: So, makikita natin dito, Brother Gene, sabi mo nga kanina, yung magsasaka, ito ay nagre-represent doon sa mga propeta na ipinapadala ng Diyos doon sa kanyang bayan, lalo sa kanyang bayang Israel na kanyang pinili para kanyang magiging anak niya, yung bayang Israel kasi yung inari ng Diyos na kanyang magiging anak at magiging tagapagmana ng kanyang mga ipinangako. Kaso nga lang, yung bayang Israel dito ay imbis na ibigay nila yung nararapat na ibigay nila sa Diyos ay ipinagkait nila. Bagkos, yung kanilang ginawa is gumawa sila ng kasamaan, mga bagay na kinasusuklaman ng Diyos at ayaw ng Diyos, Brother Gene. So, yung magtuloy ng sabi doon, nagpadala siya ng mga prophets, mga propita. At kung babalikan natin doon, ilang beses siya nagpadala eh. Una, may pangalawa, may pangatlo, pang-apat, mas marami. Tapos yung pinakahuli na, ipinadala niya na yung kanyang anak, pero same po, ganun pa rin yung kanilang ginawa. So makikita natin doon na yung mga taong ito, hindi sila naging, yung mga magsasakang iyon, hindi sila naging mabuting katiwala ng Diyos.
0: Alam mo, Brother Alan, Brother Richard, dito pinapakita ng ating Panginoon na pagdating sa pagmamahal, ay wala siyang limitasyon sa atin. Kasi nga po, bago niya iniwan yung kanyang ubasan, ay kinumpleto niyang lahat. Ika nga, nandyan na yung pisaan. Nandyan, meron pang kumbaga sa atin, guardhouse, may tower, lookout tower.
2: Amen.
0: So, nung ipinadala niyong nauna, nung ipinadala yung pangalawa, at ipinadala niya na mismo yung kanyang digatin son.
2: Amen.
0: Kung saan ay ang kanyang anak, bugtong anak. So, ganun din po ang ginawa ng mga tao. Ibig sabihin po niyan ay, ang buhay, talino, oras, at mga biyaya ay hindi atin, kundi pang samantala lang. Kagaya din po yan ng kung ano man ang sa atin ngayon ay dapat nating pakaingatan kasi ang lahat po ay may hangganan. So,
2: amen.
0: Ang pagmamahal ng Panginoon sa atin ay walang katapusan, walang hangganan. Kaya nakikita po natin kung ano ang sukat. Walang sukatan po ang Panginoon sa atin, Brother Richard.
1: Amen. At makikita natin dito yung mga magsasaka na pinagkatiwalaan, ipinrovide na sa kanila ang lahat ng bagay upang alagaan ang ubasan at mamunga ng ubas na mabuti, sila ay nangangahulugan na sila ay mga walang utang na loob.
2: Amen.
1: Kung ikukumpara natin sa ating buhay ngayon, ang Diyos patuloy nagbibigay ng biyaya sa bawat isa sa atin. Amen. Binigyan tayong hininga nung kanina tayo ay magising kaninang umaga, malakas, malusog, hindi tayo nagpapasalamat sa biyaya ito na ang Panginoon na tayo ay nakakahinga pa. Samantalang iba, nagigising, hindi na maiikot yung kanyang liig. Ang iba naman, hindi na nagigising. Ngunit ikaw, tayo, ikaw nakikinig ngayon, ay magpasalamat ka sa Panginoon dahil Amen. Ikaw ay nagising pa. Hindi lang nagising, kundi nandyan ka pa ngayon nakikinig Amen. Sa inyong Facebook, sa YouTube, sa radyo. Magpasalamat ka at pakinggan mo ng maigi ang biyaya ng Panginoon na ibig niyang ilagay sa iyong puso ngayong hapong ito.
0: At dito nga po ang hinahanap ng Panginoon na bunga na inaasahan ng Diyos na magkaroon ng bunga. Tayo na may mga kabutihang loob, katarungan, pag-ibig, katapatan at hindi kasakiman o pagmamataas. Kasi po kung yan ay i-apply natin sa ating sarili, na bukod tangyang hinahanap sa atin ng Panginoon ay maisukli o kumbaga yung bunga na iniwan niya sa atin. Ay umaasa siya na pagbalik niya ay meron siyang makikitang makabahagi na kung saan ay natututo tayong magmahal sa kapwa, Amen. Magpakumbaba at maunawain, Brother Alan.
3: Amen. Kasi sa totoo lang, Brother Gene, Brother Richard, dito sa ating gospel na binasa, kumbaga yung may-ari mayroon siyang rights, mayroon siyang karapatan para kunin yung kaparte niya kasi siya yung may-ari. Kaso nga lang, yung problema na makikita natin dito sa ating ebanghelyo na binasa, sa mga magsasaka kasi nagkaroon sila ng kasakiman . Kasakiman kasi yung part na dapat ay ibigay nila doon sa may-ari, hindi nila naibigay. Bukod sa kasakiman, dumating sila doon sa paggawa ng kasamaan. Amen. Kasi yung mga ipinadala ng may-ari para hingin yung kaparte, pinatay pa nila. So grabe yung mga ginawa dito ng mga pinagkatiwalaan. Tulad ng sabi ni Brother Gene, sa atin ang Diyos nag-e-expect din naman ng return, kumbaga, sa mga blessings, sa mga biyaya na binibigay niya sa atin. Tulad ng sabi ni Brother Richard, binibigyan tayo ng buhay, binibigyan tayo ng lakas. So ang Diyos ay nag-e-expect na yung binibigyan niya sa atin ay maibalik din natin sa Kanya para siya'y ating pasalamatan.
0: At dito nga, alam nyo, dito nga ano po, Brother Alan, Brother Richard, nagbigay babala laban sa mapang-abuso ng kapangyarihan. Ibig sabihin, ang Panginoon din po ay nagbigay din ng babala. Ang anumang katungkulan o kapangyarihan na ibinigay sa tao ay para sa paglilingkod, hindi para sa sariling interes o Amen. Pang-aapi, Brother Richard.
1: Amen. At kagaya nga kanina na kung saan ay, sabi doon sa Isaiah chapter 5 verse 7, yung expect ng ating Panginoon sa bawat pinagkatiwalaan, bawat isa sa atin may pinagkatiwalaan tayo, iba-iba yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ano ba, kagaya doon sa kwento ng pinagkatiwalaan ng 5,000, 2,000, at saka 1,000. Mm-hmm. Kaya depende sa kanilang kakayahan, kaya ganun din ang binigay ng Panginoon. At ang Panginoon, di ba doon sa kwento na yun, ay nag-expect siya ng kanyang return doon sa kanyang investment na binigay. At ito yung sabi doon sa Isaiah chapter 5 verse 7 ay, ang ubasang ito'y ang bayang Israel at si Yahweh naman ang siyang nagtanim. Ang mga Hudyong kanyang inaruga o inalagaan ang mga puno ng ubasan at kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuti. Ibig sabihin, nag-expect ang Panginoon na gumawa ng mabuti. Ngunit naging mamamatay tao, inaasahang magpapairal ng katarungan, ngunit panay pang-aapi ang ginawa. So, naging yung mga magsasaka, naging, sabi mo kanina,
0: naging sakim.
1: Oo, sakim. Mm. At bukod pa doon, naging
0: ganit, mamamatay ganit, tao. Ganit ka sa kapangyarihan.
1: Eh, kasi, nag-utos naman yung may-ari na kuhanin niya yung share niya kasi yan naman talaga nag-provide ng lahat na alaga lang sila para bumuti yung bunga, money ng marami, kaso ay sabi, huwag na nating bigyan to pati yung anak.
0: kagaya Brother Richard ng ginagawa natin ngayon ano po, na kung saan ang ina-expect or ang inaasam na kumbaga inihalin tulad ng Panginoon na ubas ay yung ipinunla niya sa ating mga puso.
1: Amen.
0: Ibig sabihin, yung kabutihan, kung paano magmahal sa kapwa, kung paano maglingkod sa kanya ng tapat at tama, at saka kung ano yung ipinaparating niya sa atin, ay iparating din natin sa mga kapatiran, manghikayat din tayo ng mga kapatid, dalhin sa kanyang harapan upang magpuri at magsamba. So, ito po ang, sa akin, kung sa akin lang pananaw, ano po, ay ito ay isang talinhaga na kung saan inihalin tulad lamang sa magsasaka na kung saan ay mayroong ubasan.
3: Amen.
0: Pero ang totoo po dito ay tayo mismo na Amen. Kanyang mga ubasan ang tinutukoy dito, Brother Amen. Alan.
3: Amen. So ibig sabihin, Brother Gene, Brother Richard, ang Panginoon ay nag-e-expect sa atin ng Amen. Mabuting bunga tulad na sabi ni Brother Gene kanina, na yung kumbaga yung bunga, yung ubas na yun dapat ay ano, mabuting klase ng bunga yung makita sa atin. Kasi sa totoo lang, eh, lahat naman tayo ay pinagkatiwalaan ng Panginoon. At bilang Amen. Pinagkatiwalaan ng Diyos, dapat magiging mabuting katiwala tayo ng Panginoon. At kapag sinabing mabuting katiwala kasi is, dapat mabuti yung nakikita sa atin. Mm-hmm. Kumbaga
0: guide tayo or halimbawa.
3: Magiging mabuting halimbawa tayo. Kaya nga sabi ng Bible, tayo dapat magiging asin at ilaw ng sanlibutang ito. So ibig sabihin, dapat nakita sa atin yung liwanag na galing sa Panginoon.
1: Amen.
0: At dito po, nauunawaan ko dito na inihalin tulad din na tayo ng Panginoon dito sa iniwan niyang mga magsasaka na kung saan ay nagkaroon din o parang ganun din po na naging rin tayo sa kapangyarihan or hindi rin tayo nag-umunawa. So, balit sa pagmamahal sa atin ng Panginoon, ipinakilala niya ang kanyang bugtong anak. Mismo Amen. Ipinadala niya sa atin. Ganun po ang kung gaano ipinakita ng Panginoon ang pagmamahal niya sa atin. Kahit na po sulong anak niya na yung bigatin sana ay ipinadala niya sa atin para lamang po maunawaan natin at lubusang, kumbaga, meron siyang maharvest sa mga puso natin na ine-expect ng ating Panginoon, Brother Richard.
1: Amen. At yun naman talagang ine-expect ng Panginoon sa bawat tinawag niya, pinili, inirang Amen. Na magagamit niya kabil kanina ng Brother Alan maging ilaw o asin. Panghawa. Mm-hmm. Panghawa sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon para sila ay mapapabuti din para makakilala sa Panginoon para maging kagaya din ng bunga na ini-expect ng Panginoon na maging mabuti na kanyang aanihin, Brother Alan.
3: So, gusto ko lang balikan, Brother Gene, Brother Chad, yung Brother Gene, sinabi mo kanina na ang Diyos kasi, kumbaga, ipinadama niya sa atin yung kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. So, dahil ito'y parable, yung anak na binabanggit dito na last na, yung pinakahuling ipinadala nung may-ari. Mm-hmm. Walang iba yun, nagre-represent yun sa ating
0: Panginoong
3: Hesus Kristo mismo na ibinigay niya para sa atin. At kung titingnan natin, dahil sa grabing pagmamahal ng Diyos, ang dami niyang ginawang paraan para ang tao lang ay manumbalik sa kanya o kumbaga ang tao ay magiging mabuti lang sa kanya, grabe yung chance na ibinigay niya. Kaya sabi ko nga kanina, panglimang beses na yung anak niya bago niya ipinadala yung kanyang anak, apat na beses siya nagpadala ng kanyang lingkod, yung pinakalas na yung kanyang bugtong na anak. So grabing kumbaga pagtitiis na ginawa niya para lang ang tao ay bigyan ng chance. So makikita natin doon yung chance, yung pagkakataon na binibigay ng Diyos para yung tao lamang ay makabalik sa kanya, Brother Gene.
1: At yun naman talaga, Brother Gene, yun naman talaga yung ng ating Panginoon. Kasi nga, doon sa John 16, di ba? For God, so loved the world. Ibig sabihin, mahal ng Diyos ang kanyang nilikha, binigyan ng buhay. At dahil sa pagmamahal, nilikha niya yan At sabi nga doon sa pagkalika ay Amen. Gawin natin kawangis natin. Mm-hmm. Ibig sabihin, kawangis ng Panginoon. Nilikha niya tayo, mahal niya tayo. Di ba, nilikha niya yung tao, it was good ang tawag niya.
3: Amen.
1: Then ngayon, yung tao, nung pinagkatiwalaan, kay Adan, nagkasala, sumuway. At nung sumuway, nagkasala, nakalimutan na rin lang ang Diyos, nakalimutan ng tao ang Diyos, na nagbigay sa kanilang buhay at nagbigay ng lahat ng bagay ng kanilang pangangailangan bago pa ilagay sa paraiso. Di ba?
3: Amen.
1: Pinrovide ng Panginoon lahat ng inuna niyang paglikha ang pangangailangan ng tao bago nilikha yung tao.
3: Amen.
1: At doon sila nilagay. Lahat ng mayroon doon, kanila. Tapos ngayon, sa isang bagay ay sumuway sila, nagkasala sila, pinalaya sila. Nung pinalaya sila, tumalikod lalo, kinalimutan ang Diyos, kinalimutan ang nagbigay sa kanilang hininga. Pero mahal pa rin sila ng Diyos. Anong ginawa niya? Binaba, for God so loved the world, binaba niya ang kanyang bugtong anak, kaisa-isang anak, para alin ang kanyang misyon ng kaisa-isa niyang anak, para hanguin yung mga tao na yun na lumimot sa Diyos, na lumikha, para mamagitan itong ating Panginoong Hesus sa Diyos at sa tao, at sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus, maipakilala muli ng Panginoong Hesus ang Diyos sa mga tao na lumikha sa kanila para manumbalik yung tao sa Ama at makita nila kung sino talaga nagbigay sa kanilang ng buhay. Ayun yung misyon ng ating Panginoong Hesus para mapanimbalik ang tao sa Diyos. Kaya dito, nagkasala yung mga magsasaka, pinadala yung anak at yung misyon niya doon sa pinatay upang mamatay siya para tayo ay mabuhay.
3: Amen.
1: Mamatay siya sa cross para mabuhay. Kaya nga, di ba, doon sa isang part na sabi ni Juan, ay si Juan ba yun, si Pedro, sabi niya, nung dakpin o ang sinabi ng Panginoong Hesus na siya ay mamatatanda para patayin.
3: Papako sa cross
1: para patayin. Sabi ni Pedro ay, hindi maaaring mangyari sa iyo ito, Panginoon. Hindi pwede. Ano sabi ng Panginoong Hesus? Sabi niya, lumayo ka, Satanas. Satanas yung tawag niya kay Pedro. Bakit? Sabi ng Panginoong Hesus, ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. Kasi yung iniisip ni Pedro, ayaw niya mamatay ang Panginoong Hesus para hindi tayo maligtas kung hindi siya mamatay doon sa cross.
3: Amen.
1: Kasi kung hindi mamatay ang Panginoong Hesus sa cross, hindi tayo maliligtas. At yun iniisip ni Pedro. Pero kaya ang sinabi ng Panginoong Hesus niya, lumayos ka sa taras kasi ang iniisip mo pang sarili lang.
0: At dito nga, Brother Richard, ano po? Si Hesus ay si Hesus na ipinadala ng may-ari. Tinutukoy dito, pinadala siya ng may-ari ay ang ating Panginoong Hesus.
3: Amen.
0: Ngunit itinakwil at ipinako rin sa krus. Kakibat nito ipinakita nito ang katigasan ng ulo ng mga taong ayaw mamunga ng kabutihan at naghahangad na ang kinin ang nararapat sa Diyos. Ang ibig tukuyin dito ng Panginoon paano kung tayo ay bilang isang ubas na inaasahan niya na lalabas na magiging magandang bunga, ano ang nararapat at dapat nating gawin para magkapagbigay tayo ng porsyento sa Panginoon? Ito ang tinuturo sa atin na gumawa tayo ng kabutihan. Ano po? Kagaya ng sinabi ko na kanina, pagmamahal, pangunawa. At dito nga po, sinasabi pa rin dito na sa talata 43, sinabi ni Hesus na ang paghahari ng Diyos ay aalisin sa kanila at ibibigay sa mga taong mabubunga ng kabutihan. Brother Alan.
3: Amen. So, ibig sabihin, Brother Gene, Brother Richard, na ang Panginoon dito ay gusto niya talaga na, maibigay natin yung nararapat. Para sa kanya. Kasi, kumbaga, yung sabi ni Brother Gene kanina, yung kabutihang loob, yung mga mabubuting ginagawa natin, so isama na rin natin doon yung paglilingkod, Brother Gene, na kumbaga dapat maibigay natin yung ating buhay para ipaglingkod natin sa Panginoon. Kasi yung paglilingkod natin sa Diyos, kumbaga yung ginawa ni Jesus, hindi pa sapat yung ginagawa natin. Amen. Para masuklian natin. Amen. Yung kabutihan na ginawa ng Diyos sa atin, tulad ng sinabi ni Brother Richard kanina, para tayo matubos, maligtas sa ating mga kasalanan. So, sa pamamagitan ng ginagawa natin na paglilingkod, katulad nito, nandito tayo para magpagamit sa Panginoon, isa ito sa paraan para maibigay natin sa Diyos yung hinihingi niya para sa atin.
0: Bagaman tayo, Brother Alan, Brother Richard, bagaman tayo ay mga magsasaka o mangunguma na may katigasan ng ulo, subalit tayo po ay sa pamamagitan ng paglingkod at ipinapakita natin sa Panginoon kung ano tayo ka-seryoso din, ano po. Kasi nga, mahirap naman talaga na ang ating Panginoon ay pantayan. So, sa ninanais nating mga magsasaka na maibigay ang magandang tubo or porsyento sa kanya, kanya-kanyang pamamaraan kung ang ginagawa ng mga harvester, ika nga. So, dapat merong hindi ganun kadali ang sumunod at maglingkod sa ating Panginoon. Subalit tayo po ay pagkasama natin ang Panginoon, ang sabi nga kadalasan ni Brother Rulli, ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng ating Panginoon.
3: Amen.
0: Brother
3: Amen.
0: Richard.
1: Amen. At yun nga yung sabi mo kanina, yung para, sabi din Brother Allen kanina, para masuklian natin ang ini-expect ng Panginoon na tayo ay maging mabunga, ay ang gawin natin, itong kagaya natin paglilingkod na makita sa atin na ating puso na tayo ay naglilingkod sa Panginoon. At sabi nga doon sa Philippians chapter 4 verse 8 to 9 ay sa pagbabalik ng Panginoon, kung halimbawa sa kanyang pag at totoo naman babalik ang ating Panginoon, dapat masumpungan niya sa ating mga lingkod. Sabi dito ay masumpungan kayong malinis, walang kapintasan at puspos ng magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Kristo sa karangalan at kapurihan ng Diyos. And so, yung sa kanyang pagbabalik ay makita sa atin yung bunga at
0: harap tayo sa kanya.
1: Amen. Ay hindi kagaya nung ditong mga magsasaka ay naging masama sila sa halip ay ibigay yung share, hindi sila naging mabuti, at sa bawat gawa natin na hindi mabuti ay mayroon katumbas na kabansa.
0: At sa tingin mo, Brother Richard, Brother Alan, ano yung ini-expect o ano yung inaasahan ng Panginoon na pagdating niya sa second coming, ika nga, inaasahan niya na magiging porsyento na ibibigay niya sa kanya, Brother Alan?
3: Amen. So, kumbaga, doon tayo kasi magsusulit, Brother Jenny, Brother Richard, pagdating ng araw na yon sa Panginoon. Kaya, lahat ng ginagawa natin na mga mabubuti, lahat ng mga pagpapagal natin, yung mga paglilingkod na ginagawa natin ito. So, naka-account na ito eh. Kumbaga, naka-record na doon sa Diyos, sa Panginoon. Kaya pagdating ng araw, lahat ng ginagawa natin ito ay ipagsusulit natin sa Panginoon. Sabi nga sa Bible, eh, mabuti man o masama.
0: Masama.
3: So kung magsusulit ka, mas maganda na rin yung magsusulit ka doon sa mabuti.
1: Amen.
3: Pagdating ng araw, kasi sigurado yan, yung tatanggapin mo is reward, gantimpala. Pero pagdating ng araw, kung yung bunga natin dito ay puro na lang kasamaan, yung ginagawa natin puro na lang kasamaan, so pagdating ng araw, imbis na gantimpala, tatanggap tayo ng judgment.
0: Parusa. Amen. At dito na rin po siguro natin masabi na maging asin tayo sa ating kapwa o kapatid. Ano po, Brother Richard?
1: Amen. At yun nga, dudugtungan ko lang yung sinabi ni Brother Allen na kung saan, kuha na natin sa verse 40 na ating ebanghelyo ngayon linggo. Pagbabalik ng may-ari ng ubasan, yung Panginoon,
0: pagbabalik.
1: Pagbabalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon, yung mga magsasakang kasama niyo na anong ginawa na, di ba, pinatay yung mga...
0: Binato, pinatay. Itinapon sa labas.
1: At hindi nagbigay ng kaparte.
0: Mm-hmm.
1: Tapos dito, talinghaga kasi ito yung kwento natin pa. Ano kaya ang gagawin sa mga kasamang iyon? Sumagot siya, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Ibig sabihin, kung sa buhay ngayon, kung pinadalhan na tayo ng propeta o ng mga salita, ang Diyos naman hindi nagkukulang sa atin ng papapaalala sa simbahan, sa gawain kaganto, sa radyo, para tayo palalahanan ng kanyang salita. Hindi nagkukulang ang ating Panginoon. Kagaya dito, at tayo pa rin ay nagpapatuloy ng paggawa ng masama. At sa kanyang pagbabalik ng Panginoon, naabutan tayong masama pa rin. Sabi doon ay kukuhanin sa kanya yung ubasan at ibibigay doon sa
3: magbibigay
1: sa kanya ng kaparte. Ibig sabihin, kukuha tayo na magpapatuloy ng masama, hindi tayo makakaangkin ng langit.
3: Amen.
1: Hindi tayo, kasi naabutan tayo ng masama eh.
0: Mm-hmm.
1: Sabi doon sa ating binasa. Tapos yung sa halip na tayo yung pinili, tinawag, naging suwael pa rin, yung dapat sa atin na kaligtasan na yun, ibibigay doon sa iba na totoong pinagkatiwalaan na magbibigay ng kaparte.
3: Amen.
0: At ito, Brother Richard, Brother Alan, ay hinahalin tulad doon sa talinhaga din, ano po, na yung kahoy, na yung sanga ay patay na, hindi na namumunga, ay ganito ang gagawin, puputulin at itatapon sa labas.
3: Amen.
0: At Siguro ito yung mga talinhaga na ating napagninilayan ngayon ay napakahalaga, napakaimportante. Kasi tayong mga naglilingkod sa Panginoon ay kumbaga para kagaya po ng ama sa anak yan eh, naghahanap ng kung anong naging bunga ng kanyang itinuro. Ganon din po ang Panginoon. Siya ba ay naging matagumpay nung iniwan niya yung isang bansa na para pangalagaan at kumbaga i-cultured, gawing maging matagumpay para sa kanyang pagbalik. Kagaya din po yan ang pagbalik ng Panginoon at dapat tayo po ay harap sa Kanya nang nasa ayos or nasa malinis ang ating mga puso, amen, isipan. So, yung Panginoon talaga, kahit siya umalis, i-prepare niya tayo ng sa kayusan, Brother Alan.
3: Amen. So gusto kong balikan, Brother Gini, yung sinabi mo kanina na kumbaga, kasi may binabanggit sa John chapter 15, yung pagpapakilala ni Jesus na sabi niya, ako ang puno, kayo ang mga sanga. So ibig sabihin, kung nakakonik tayo bilang mga sanga ni Jesus, nakakonik tayo sa Kanya, so dapat yung bunga doon sa sanga, mayroon kang makikitang bunga. Eh.
0: Bunga.
3: Kaya dapat nakakonik tayo sa Kanya para magkaroon bunga. Ng bunga. Kasi amen, kung hindi tayo nakakabit sa Kanya, walang bunga. Kasi yung sanga kasi na putol sa puno, mamamatay yun. Yung sinasabi mo kanina na itatapon na lang. Wala nang kwenta, walang pakinabang.
0: Kasi hindi tayo konektado sa Panginoon.
3: Panggatong na lang.
0: Yun ang magiging silbi. So, ibig sabihin nun, doon ka na itinapon.
3: Uling.
0: Doon ka na itinapon sa ibang mundo. Kasi nga po, ang Panginoon ayaw niya na mahiwalay tayo sa Kanya. Brother Richard.
1: Amen. At, yung akin lang mahihabilin ay sa mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon.
0: Mukhang lilisan ka na, Brother Richard. May hakilan ka na.

0: in o kahit hindi si gawain, yung ating labi, ginagamit natin yan sa pagpupuri sa ating Panginoon. At yung ating
1: paa,
0: ginagamit
1: sa pagsayaw.
0: Pagsayaw, paginda. Yan ang ine-expect ng Panginoon. Lahat ng part na pinagkatiwala sa atin, ibig niya na ibalik natin sa Kanya sa gamitin ng pagmabuti. Kaya lang, tayo ba ay tapat na ginamit natin yan sa ine-expect ng Panginoon sa atin o hindi? Kung walang makakasagot niyo, kundi kayo din ng mga nakikinig.
2: Amen.
0: At maging kami din.
1: At Brother Richard, yung mata, saan naman natin gagamitin?
0: Dapat ginagamit yung mata sa tamang pagsaksi.
1: Pagsaksi, tama. Brother Alan?
2: So,
1: bago tayo
2: napakasarap. Alam niyo po. Bago tayo, ano, lilisa. Oh,
1: lilisa. Alam niyo, napakasarap na pag-usapan yung, pagnilayan yung mga salita ng Panginoon. Ano po? Hindi natin namamalayan ang oras. So, Brother Alan, kung meron ka pang idagdag?
2: So, yung may idadagdag ko lang dito, Brother Gene. Siguro dito ako magtatapos sa verse 43, di sa binasa natin kanina. Mm-hmm. Sabi dito kasi, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. Amen. So, ibig sabihin, ito ay encouragement ng Diyos sa atin na para wag kunin sa atin o wag mawala sa atin yung pangako niya na kanyang kaharian, kinakailangan natin na magiging masunurin tayo. Amen. Sa kalooban ng Diyos.
0: Amen.
1: At ang idagdag ko rin lang po, no? Kasi nakikita ko rin pag nire-review ko yung mga videos natin, meron tayong mga kapatiran sa Bulacan, in other part ng Philippines na nakasubaybay din po pala. So, binabati ko po kayo at sana po abutin kayo ng Panginoon sa pakikinig at sa panonood at huwag po kayong magsawa sa pakikinig sa mabuting balita ng ating Panginoon. Brother Richard?
0: Amen. At yun lang, patuloy po kayong tumunghay o magbasa ng Biblia, lalo na sa panahon natin ngayon. Mm-hmm. Maraming nakikita tayo sa ating paligid kung ano-ano na ang yung sabi nga ng iba ay malapit na raw dumating ang Panginoon. Pero ang encourage lang ay magiging tapat. Kagaya ng katiwala na yun ay hindi naging tapat, pero tayo maging tapat sa ating Panginoon.
1: Samahan mo na rin, Brother Richard, na maging tapat tayo at totoo tayo sa ating mga sarili.
2: Amen.
1: Para nang sa ganun ay maging kaya-aya tayo. Kung wala naman po tayong dapat ikatakot, even na dumating ang Panginoon, kung tayo po ay alam natin na tayo'y karapat-dapat na humarap sa Kanya sa Kanyang pagdating.
0: Amen.
1: So, samahan natin ang madalas na panalangin.
0: Amen.
1: Gawin natin yung itinuturo ng Panginoon sa Biblia. So, palagay ko, ganun din po sa ating mga kapatiran na sa tingin natin nalalayo or nang lalamig, nang lulupaypay, na isama rin natin sa panalangin.
2: Amen.
1: Brother Alan.
2: So sa hapong ito tayo dadako na
1: sa ating huling panalangin.
2: Sa ating closing prayer. Tayo po'y manalangin na sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na mapagpala, kami nagpapasalamat sa hapong ito. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin, Lord, na kami nakapagbahagi ng iyong mga salita sa pamamagitan ng programang ito at ng himpilang ito. Yes, ito'y naibahagi namin sa aming mga kapatid na nakinig at sumubaybay sa hapong ito. Saan man sila naroon, ano man lang mga kalalagayan sa buhay, ano man lang mga pinagdadaanan, kayo ang Diyos na walang nalilingid at naitatago sa inyo.
0: Yes,
2: alam niyo po ang kanilang mga pangangailangan sa mga oras nito. Kaya't idinadalangin namin, Lord, ang iyong pag-abot sa kanila sa mga oras nito, sa bawat may karamdaman.
0: Yes.
2: Dalangin namin ang kagalingan, kalakasan sa mga dumadaan sa mga matitinding problema at pagsubok sa kanilang mga buhay, na lahat ng ito'y kanilang mapagtatagumpayan. Dalangin din namin na pagpalain ang himpilang ito.
0: Yes,
2: and bless, Lord, ang kabuuan ng iyong gawain dito po sa PFCC 15, na marami pang mga kaluluwa ang maakay papalapit sa inyo. At pagpalain din ang aming simbahang Katolika, Panginoon, patuloy na gamitin para ang tao'y lalong mas mapalapit sa inyo. Salamat po ng marami. Salamat sa iyong biyaya, salamat sa tagumpay, sa iyong karangalan yun at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo.
0: Amen.
2: Amen.
1: Okay, at tayo na po ay magpapaalam na at kasama din natin sa teknikal ang ating kaibigan, si Dingdong Rubiso, Brother Alan.
2: At ako po ay pansamantalang nagpapaalam. Maraming salamat po na sa loob na isang oras kami inyong sinamahan ng iyong kapatid, Brother Alan Rosales.
0: Ako naman po si Brother Richard Santillan Sabay, nakasama niyo sa loob ng isang oras ng inyong pakikinig ng mabuting balita.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Tututo.
1: Oras na mga katodo, alas 5:11. Balbala na pre Noel.

kumusta na? Ano na mga ating sa walls? Sa itong karang mga viewers, mga taga-palamati, no? Ngayon agad naga-standby it sa inyo karang mga panimaray habang nagkakapi-kapi, nagkapupamahaw na it merienda o nagkatugon kamot mga ipang-ihapon nyo. Thank you again mga idol sa pag-subaybay for me sa Todo Composo sa Radyo Todo. Sige, kibahan naging naton maging partner titikal katudong dingdong Robeso. Siyempre sa ato man karang CEO at Radyo Todo ang GM kay Idol Jonathan Cabrera. Kaginaman sa atong BM kay Ma'am Masol Cabrera. Kag siyempre sa aton nga OM kay Ma'am Lilia De La Cruz. Sa aton nga admin kay Ma'am Janet Prada Badet nga hapon. Sa aton karang mga katodo nga nagatabid yung katon sa makaroon nga pang orason. Medyayad nga hapon. Ako ba sa gapon nyo abyan inyo kakomposo. Katodo Lobel Quarry, itin man sa gapon. Kaamon ka mo pagalingawon sa tatlong oras nga pag-aratsada. Hasta kita! Alas 8, pwede ka makapamantaw sa TV, sa Kalibo Cable, Aklan Cable, sa YouTube channel, Radyo Todo, at siyempre sa Facebook page, Radyo Todo Aklan, 88.5 FM, kag siyempre sa aton karang transistor, no, ang 88.5 FM sa radyo. Adayad nga po, no, welcome, welcome na! Una nga, imbukada nga bahanon, halin kay Tatay Duming, aton karang pinakabata nga haranista, no? Nga halin pa sa Briones Pabahay. Sige. Mga taga Briones, pamatiin ha. Ano yung ratsada nyo? Ratsada mo tayo, Duming? Ha? Parehan.

0: thank you. Ah, tabi ako it mudayan nga pon, ako nga pamilya na sa Barangay Briones, ako nga sawa, mga unga, mga apo, ug tamo man nga mga magad nga nagpamati sa rayang arang programa. Tamo man nga mga kapitbahay nga Tansyuko pamilya, Sibiyaga pamilya, Jimenez pamilya, Concepcion pamilya, Nabara pamilya, Plabiano pamilya, Antayaw pamilya, Del Carmen pamilya, Malib Makidato pamilya, Ilibira pamilya, at si Roy Del Rosario, ganang pamilya, ginamitami ako malayang hapon, si Butsoy Abayo, ganang pamilya, malayang hapon, si Dominga Fernandez, si Nuri Concepcion, ganang pamilya, malayang hapon, si Parts Fernandez, ganang nanay, ganang mga imanghod, tami ako malayang hapon, si Leticia Makidato, ganang pamilya, malayang hapon, si Noel Rentilio, at sa man nga Bika pamilya na sa Barangay Briones nga akong mga ka-brother, ka-sister, ay badayad mo ng hapon kinyo. Sa amin man kay Kent Valencia, gano'ng nga pamilya, malayad ng hapon. Naman sa pabahay, si Glenn Patricio, gano'ng pamilya, malayad ng hapon. Si Nanding Mintino, malayad ng hapon. Si Ronaldo Bulano, nagtami ako mat, malayad ng hapon. Sa mga nag-duty na sa outpost, sa Barangay Briones housing, ay gintami ako manit, malayad ng hapon. Happy listening lang sa rayang arang programang Turo Kong Puso sa Radyo Turo, kaibigan mo.
1: Thank you so much kay Tatay Doming. Good afternoon po sa inyong lahat dyan, Idol. Halin kay Ma'am Elessa Ropaga Panamyaw. Happy Sunday. God bless everyone. Toto Paiba Geneses. Good afternoon, Katodong Lobel. Patamyo man sa Paiba family sa Talon, Altabas, Aklan. Sityo Hin... Inurugan. Salamat. Ay, abok na nahurog ni Carl. Inurugan. Banat Idol Doming. Halin kay Ma'am Elisa. Mylene Milanyo. May dahid nga hapon. Madam. Aga, ha? Kay... Sina ta? May dahid pagpamati. Yes, yeah, sa kabatangan. Shout out us, mga kabatangan dyan. Kay Jose Padalhin Piniano. Candido, shout out kami yan ni Nono Bindunggohan, ay shout out na kanday ng Nono ha ina kay Junjun, si Daum Kunot Mangga ina magyan ng Lord na kay ina ba, may dahil nga hapon kay nang Alina Gallego, aga simpre kanday natukakon yung mga ano diray mga aha kay Unard Binyano, no? Kay Miljan, kay Nono Bindunggohan sa Uman, kay Jose Candido, at siyempre naman kay Gingging Padalhin, no? Kay Jo Paler, dahil nga hapon, ang mga great things na yan, dahil nga hapon. Ikaw gid, no? Sa tun ka rin mga amigo na, na kay Ramel, kay Ina, kay Ranti, Rapal, po, nag-ayos mo ka ng pukuan. Gina sa mga taga ano kay na si Daup Nunok. Nakakukanta magtena. Kandang linay ng season na may dead hapon. Ang kamo mag high tracking at kamo sa stress tracking habtang sa City Libitong Isan siya kalibo a client, pwede kamo ka hire. So inyo lang si Boss Series sa Rito Leno sa anak karang nga numero, pwede kamo ka inquire sa 0918-451-5869. Gusto nyo magpahakot mga kakuton nyo una. Available gid ang nakarang mga 10-wheeler o mga prime mover. May 6-wheeler pa. Ikaw gid ha, Busiris. Kay Madam Inday, no? Thank you so much. Thank you man, no? Sa DNG Bakery, sa mga asawa, nung Darwin ng Marlin Dimo, sa May Chilo Baybayan Dagaw, sa Hugong Pagang, tinapay na malo. Namiton ng mga kampiyon, ng mga tinapay na. At sa mga unga na, may dead nga hapon sa mga baker na, no? May dead nga hapon man. Thank you so much. Ang ina kayong Dudoy Mansayon, ang Inday Mansayon sa Dungon, kayong Pino de Vicente. Sa mga grupo na una, no? May dead nga hapon sa Magtang Makato, no? Sa Tanky Boys, kay Junior Dorot Custodio, kay Junior Maning Tabuena, kay Malog Guapo Guapo, kay Ernie Mansayon alias Toto, kay Bulkit Guapo. Agay, sino pa? Agay, na basta mga taga-dungo na sa mga tanky boys na ay nasa Bambis Bakery dito sa Masgayet kay nang Darwin ay kanong Darwin kay nang Lini ng Cesar Figueroa nang Elsa Nabor Brillante na may dahil nga hapon man ha. Kay ang kamo mag baka tinapay na ito ang kamo na sa Bambis Bakery Aha, di ka man, no, sa kamo magrintat, kampiyon nga video okay. Atong kamo sa Jigs video okay, rintal, namtang sa kabatangang makato. On and managed by Engineer Jake Taladro. At siyempre kay Lord Styron Taladro, ang mag-amang gwapo. May limisa o bangko man sa dang available, gusto niyo magrenta. Ang kamo nga magpagwapo, magpagwapa. Atong kamo na sakat ka, Taglores Barbershop. Sa Makato Public Market. Gusto nyo mag-rentay video okay? Pwede ka mga text sa numero 0920-8913748. Thank you so much ha. Kay Miguel Garel Alvarado. Ang sana asawa ng guwapa Milani Estoban ng Udong ng Bayi. No? Stigayon may dahil niya hapon man. Sige. Banat. Balikards. Ano yung ratsada mo? Ano yung kamusta yung tuhod mo? Tuhod. Sige, bigaw mo tayo sunis.
2: Sige lang, kita inom dupa.
1: Tadulang magugang rapat. Inom mo tayo red horse.
2: Red horse?
1: Oo. Para lakas ng tuhod mo. Lakas ng sipa.
2: Miska nanuro na. Miska tubak nipa.
1: Kanamiton tara ihit ka bayo. Imo abi mga nipa na mga tuba. Dali ka. Ano ka ron sa kitatian? Kanami pa kayo, halo mo sa tuba. Hey.
2: Bakit?
1: Dagaba, kampiyon.
2: Buga lang yung baba ko.
1: Oh, ay, kamu na, si Lolo Ponso. Abtik. Sige, Banat, ano yung ratsada mo ganito?
2: Matayatid gabi kayo tanana. Maraming salamat, pre. Lobel, Anton kagwapo, agaptik nga Lobel.
1: Ay,
2: alias 18 magyapo na.
1: Lakpaki mo yun.
2: At ang narang katahon makaroon, handog lang katong tanan ng mga taga Otsando, gabi-gabigid sa Kuntang, Otsando, New Washington, Aklan. Dahil ang kantang ara ay, ano ra, may istorya ra.
1: Ah, sige. Ang mga kumpuso.
2: Kumpuso. National Shrine of Bacto de Sangre.
1: Ah, bu.
2: O anakarang mga nag-lead, mga moderada.
1: Asus.
2: Motos, Delpen, Rabaria, Agdalida.
1: Ah, muna ya.
2: Dahil mga gerilya nagsukot pa at yan, parilan sa mga Espanyol.
1: Aray,
2: ayaw. Ako maglagan sa tatusasupa, sa Kuntang, sa may...
1: Siya.
2: Ano sa? Dagan sa. Tayo sa tanang mga Otsando, gabi-gabi sa Kuntang, Otsando nyo sa Kalaklan, nakuhadog na kung narang awitin. Request na ni akon nga kagawad, amigo, guwapo, ag aptik man nga si Mr. Kagawad Hannibal Delpen. Ibahan na kayo nung ara sa nagsukot pa at parinan sa Espanyol.
1: Bomba!
2: Ano na yung good afternoon, good night. Okay.
1: Okay kayo. Anot! Anot!

0: sa mga kahit mga ura na gusto ko brad dyan. Arena sa Espanyol. Para paglaban namang ang andang kalabatan. Motos del Pin Rabaria Agdalida. Doon lamang po kilang-kilangaran sa bilog ng aklan. At nakaroon atong naanatong kung natin may armas pa kita riya.
1: Mga bunghan, pagawa. Pagawa tayo mga bunghan na para. Ay, maramaan ba? Maramaan natin.
0: Okay, magandang hapatanan. Bilog ng Otsando. Bilog ng ni Washington, gabi-gabigit sa kuntang. Hararaton nga atong mga amigo. Si Kunsihal o Kagawad Hannibal Delfin. Magandang hapon dyan, sir. Akong amigo niya.
1: Ibanday balay mo.
0: Ay, takasan niyo taga. Ayaw na ko taga yung Eddie Anay kung mag-ingan ko yung kapano ko inaga.
1: Ibanday bagay mo. Ay, salungon ka na muna.
0: Hannibal Delfin, atong kagawad. At kaya simple kay Puput. At saan ang asawa nga si Chris Talen. Ibao Tambong. Kay Dimos Tines. Mag-gabi yung tanano na. At kay RJ. At kay Kapwa. Ay, simple kay Gigi. Ang akong nga pugi nga mandaragata. Kay Roger. Pamatian. Madayag gabi ilo. So, at siyempre kay Padre Mabel Yarwell, akong bodyguard, bodyguard talaga. At siyempre kay Kagawad Robert David, at kay Joan Beltran, ang gumangkun ko na sa Malabago. Pumusta lang di karoon sa may lipat, Chando. Sanday, Chimelin, siyempre sanday, mga Bilarwell, mga Oke, Salipote, Ronalen, Robelen. Sa lipetas na dahi Oroy. Oroy, di pa Milo, wala siyang di pa kope. At si Tomas Ramos. Sana di pa Milo, si Ramon Pablio, si Junior Chavez. Ay, kondolens na lang pala kay paring Benjamin Tolentero. Padahal ang gabi mga kay paring Benjamin, ay paring Antonio Vicente. Taga. Diretso naman tayo sa kere. Kay Marjorie Sirio lang, ako nga optic at guwapa akong business friend. Una sa lumagit, kagawan na mundo na sa lumagit. Si Marjorie Elisirio, kay Bansan ay Banoy Beltran, Jocelyn Beltran, Jumar Beltran, Kunsihal Johan. At si Sasitsulawa naman, akong inuhalis nga amigo, si Along Inuhalis. At siyempre sa kawayan, si Anaklito Bonifacio, akong kumpare, at sanang junior. At akong unga nga si Rit Antoy Jibin. At sanang unga nga guwapa nga si Rian. Yeng yeng kung guwapa si siyempre sa akong ibibin. At si mga Rudan family. Sige, sasunod naman nga kanta na itong iba. Abot pa mag-abot makita at sa 4 tagkakara. Request lang kamo kung ano yung gusto niyo ang katahon. Ayan si Paring Ugo. Logo yun, mama. Aptik ra. Paring Noel. Apare.
1: Ingin saman sa... aptik kayo. Lelay Basilio. Basilio. Good evening po. Idol, shoutout sa barangay Napatag. Tangalan, Aklan. Ingin saman sa Nadal family ha. Maraming salamat. Michael Isuga. Good evening, shoutout lang sa kami iya sa Kabayugan. Sitio Kataid Isuga Agrapis family ag sa Bagong nara ag si Bugrong ag sa Otsaot aba Bugrong ag kay ano ra Tuan ag kay Tuan at nga po na Ernest Salvador shoutout from Madalag Balaktasan shoutout kay layo na yung mic na isabit. Hani Jane Dalida, Dumalaog, Basagre, good afternoon. Shoutout lang sa kay Joseph Dumalaog, Uncle Winnie Pilisardo, kay Uncle Arturo Ruan, Gapinamati, Gid. Kapamantot live, iyan sa Candelaria habang gatagay. Thank you po. Salamat. Sige. Ray Albasino, good evening. Shoutout kay Ampod Chris Agustin sa Kinalangay Buiho. At kay kay Bagay nga Barbero sa Andagaw nga guwapo. Kay Rex Pilayo, good evening, shout out lang sa barangay Yawan Gapinamati git gid for me kada adlaw nga Domingo Halina kay Rex Pilayo sa barangay Yawan pag greet sa pamilya ko takot Pilayo nara takot siguro Pilayo sa barangay Yawan Ibahay Gapinamati Jubil. Labiano, good evening, Katodong Lubel, shoutout lang, si Angol Chris Bautista, nga ano gagano gro anang speaker samtang nagapamati sa todo kong puso. Napatabok lang gali imaw iya si, ni Toto Longkot ay kagami gundo Red Horse tabok kunto pare. Gold Chris tabok kunto ay magami goy Red Horse to. Misael Taiko good afternoon idol watching from Quezon Banat. Oh babe request Mirena Nazario Bao Kas muna yung hapon da Kas dira sa Mahanlod Cafe sa mga pakaisahan natin da no? Nazario kag Vista Family. Good evening Grass Lovell pa great man naman ko si mama ko Mama Amelia na advance happy birthday Nanay Amelia advance happy birthday dyan
2: happy birthday
1: pero Noel kunting-kunting ibit happy birthday ang pakaisahan na to sa ano kay mama niya mama ni man ni Amnikas Mary Ana Nazario happy birthday ha Nanay Amelita para buwas siguro no advance

0: sa pamilyason nyo. Thanks again sa pagbasa. Mark Candelario, salamat lang si Nanay Gagahit Adobo. Nasitaw ang si Tatay Gapuway-Huway. Ito pa, salamat naman kay Mark Anthony Candelario. Ang from Tangalan, Napatag Idol, shout out. Salamat. Ito naman iba, ha? Pakatawag Nanay si Nanay Sabit. Ha? Nanay Sabit, ano eh? Aratsada mo?
1: Sa
0: pagbaton ko sa pagigugma, Marinoel, aratsada mo na. Alright, thank you so much sa itong mga gitarista ng mga kampyon. Paano natin sabit? Ano na? Tunuhin na? Tunuhin na.

ginatamyaw ko gali na si Sir Jonathan Cabrera ag bilog ng pamilya. Sir, good evening gid. Agiya sa akton nga gwapohon nga teknisyan kay

0: May Layope Setrok. Good evening sa happy listening lang. Shoutout kami iya sa Juliana Market. But thank you kita sa mga tag-Juliana. Nagpamatik it katon sa Market at Juliana. Sa Marios Santa Maria, good afternoon. Katong Dolobel, sa tanan nga pamati kay Radyo Todo Komposo. Kay Sir Claude Beltran, Ma'am Lily Beltran, may dahil nga hapon, Ma'am Sir, nasa USA. Kay doon namin, Ma'am Berto, good evening, shoutout lang sa akong nga bata. Nga sige yan, yan, happy birthday. Ayan, happy birthday.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday sa imo. Raymond de la Cruz, pag daunan. Michael Isuga, mag-alin ka. Sige, mag-lampon siguro. Merlin Isuga, good evening, shoutout. Magmuyanghod kami karon iya hanuta gid idol bet taling kay Ma'am Elsa Jubilee Fabiano. Good evening sa tono Lobel, shoutout lang kapamati kid Galero mga gatagay ituba iya Garid Horse si Toto Longkot Uncle Winnie Uncle Johnny Agnong Junjun gagahag itsumsuman ag si Tatay watching from Aranas Baliti. Thank you so much, mga taga Aranas. Ang Helena Salem, saulang kay, shoutout lang siguro kay Mario Retes sa Rosario Malinaw, aga pinamatigit. Alan Tugala, Rimaldur, Allen. Ay, nung Allen, bawo shoutout na. Bell shoutout lang sa atong mga players basketball. Kabiin nyo, Buswang Poblasyon. Score 56 ang 55 do poblasyon ba daog gitaro nyo Buswang palakpakan mga taga nyo Buswang ha at mga player mga guwapohon may dahil nga po kinyo mga player thank you kid ha sa mga kampiyon ng mga ano bilog lang kid bilog lang points no next Pilayo shout out kay Mirincilia Tamayo Tamaho hello magandang gabi po sa inyong lahat dyan watching from Manila meron si Maricelia Tamayo Timaho shoutout ng idol thanks sige Gilbert Sausa shoutout pinamati kita sa komposo ga-request ng bikining itim thanks si Yes Nung Lario pakanta takan arakot bikining puti Angeline Salim gatamyo ko lang si Marvin Retis Rosario Malinaw pinamati kita it radio okay na Nung Lario mo nga ratsada ang saya-saya po thank you kita ay Maricelia Tamayo Timaho. Sige. Ano rin sa Adam mo nung Lar? Kay Rami ng pag-ibig, Pre Noel, gadamo mo nung isang paghigugma para sa mga Tagalog speaking, ha? Madamo ang paghigugma. Para kay Ma'am Elsa. Shout out dyan.
2: Pag-ibig

0: kampiyon sa mga balak-balakan. Balak-balakan.
1: Tita Tembo, no? Si Nabibe, anong maungag mga po?
0: Tembo!
1: Si Kapitano si Rosia, no? Si Captain Ramil de la Cruz. Kapitan Ramil Pilayo, no? Si Bioli Pilayo. Mm-hmm. Ako ang po, si Rubin Diasis, no? Nga, ano ang gawa? Aba, ang gawa ng bagay?
0: Ikyo kita.
1: Oh, kaslam nga ang gawa.
0: Ikyo kita, nung ano, nakagindang. May yaw mata.
1: Ang totoong kusima, no? Pupoy Almiro. Joe Kalindong, no? Lisel Kalindong. Ang sinanay Liti, no? Nanay Sario. Unoy sa Binit Sapa. Si Nunoy Pino de Vicente, no? Ag si Ampudodoy Mansayon, po daw kakina.
0: Daw siguro?
1: Iprintal ko, no? Milane King. Third Jackilo Hans Joshua, yan sila, Yuford. Kylie Clip, Clifford, Jessica, Jacob, Clyde, Jane, Saiwon, Cleo, Princess, ang Sir Will Ras, no? Si Yoli Sausa, no? Si Pinya Sausa, Salvi Sausa, ag si Artemio Ibot Masangya, no? Si Mary Jane Apihibo, ag si Dudoy Apihibo, ag si Juan, si... Ano to? Si Dudoy, ag si... Paul Galino ag si Paul ag si Wing ay na sa may kampis ni Buangan ga pamatigit sa Tagalog.
0: Ako tigil sa mas kay Nung Lari na kay Ate Mel, no? May dad nga po kay Nini una kay Rowell sa anong Junior. May dad nga po na ay na sa Baraka, no? Kanday Sheila, no? Kanday Yuford, kanday Clifford una, kanday Jessica, kanday Nanay Sario, no, ga pagpamati man si nanay pag may time na sa Mantigib. Kay Ma'am Lynn, no, sa Boracay. Ma'am Lynn Ibanez, kag sa tanan, no, ay na sa taga Mantigib nga nagpamati. Okay, ana dating chief, no, Tony Mileroso, no, may dahil nga hapon. Agina man sa mga tanan, yung mga tanon din na sa Mantigib nga naka-duty, no? May dahil nga pa kayo tanan. Siyempre naman sa sa may bahin karait ano kanday? Oo, oh, inakanday Ilmar Nabara, no? May dahil nga po man nasa Tangalan. Request nito kayo na, bikining itim? Kaya? Oh, sige. Oo, sa ano lang?

Bakit? Thank you so much ha, kay Nung Lar, kay malagay mo pa. Dahan sa pagpauli ha, Nung Lar. Ingat, ingat. Dongski Naigi, shout out sa Liputos, kay pinamati kita habang ga. Tagay, shout out lang kay Naigi Family, Akasyong Family. Shout out mga idol sa request lang, uhaw, waling kay Benedicto Solina. Na kay Sixto Solina man sa may Turbang 8A Isyog, sana nga kay Bahan nga Gabligya it. At saging ag ano gani ng saging ag Lansones ba kampiyon ha. Merencilla Tamayo Timaho, shout out lang sa mangan sa manggan banga na Timaho Tamayo family po, thank you. Randolph De La Cruz, shout out lang sa asawa nga sa si Manalin Gamboa, salamat kay idol. Alex Walog, bago dimning idol ha, Box Walog. Happy anniversary idol sa Tao Gama di Banga anniversary idol. Salamat sa 58 years sa grupo Magalikao Lord sa mga Tao Gama brothers no. Ina kay Rosal Imperial no, ina sa may cup no, iya sa may ano sana mga grupo man. Iya sa may laser na ina kay cup nasa bless no kay pato na ko kay amigo nang cup man. O nga ni tatay ano. Okay, ipingin niya ng Lani ah. Good evening na, shout out. Lord J. Sousa, shout out. Happy listening. Namely ko no, kanday Auntie Lord Jean Ramos, Auntie Rochelle Katang Katchan Tarangsi. Kay Tay Ramos, kay shout out naman kay especially ko no, kay Ate Roselyn Plaza, I need your request. Martin Gugma, thank you again. Pintas ng dam ko. Maricel Almario, shout out lang katulong Lubel nami kita ano kami iya sa biga malinaw always gid gapamati habang gapanugot about pinya gatagay ro akong mister aron tawa tagali mo kabulek mo at panugot at tinagay. Katulong Lubel request lang kantang sa dalam sa kahoy ngalawaan, sige. Shout out man kay Marlene Sousa, mother Marlene Sousa, kay Abigail Sousa, kay Darwin Sousa, Aldinmar Butanero, Chris J. Butanero, kay Dudong Roquillo, Jordan Sousa. Wow, birahi ay dolari, haling kay Mama Lesa. Shoutout man kay Ining, Uncle Ining Relojas, Auntie Lenny, Auntie Thelma, Auntie Letty, Rose, kay Auntie Nida, kay Auntie Renz Relojas, Rafael, Leopold, kay Prince Ian. Mama, ano, Mana Nabas Valenzuela, shout out lang kay Nanay Salud, kay Junior Valenzuela, Charlene Diaz, shout out lang kay Nanay Candiu, kay Mama Kuni, ano Kuni ito sa Galicia. Nancy Chavez daw pang harana ba? Rana gani, kumpuso rana. Shout out lang kay Mamilisa, Lynn Sousa, Maria Cebuano, Joribila Rebilio, Melody Ningala. Sige. Sarot lang kay Rafael Relojas, Isoka Relojas, Diosa, Roger, Ronel, Uncle Marlon, Auntie Elsie, Dard

0: Parina, shoutout lang kay Dudy Cardings, ang Harana Legend sang Radyo Todo Kalibo. Rex Pilayo, panyapon sir ha, pa-request lang ako to Radsoy. Doon na patira ta kay Taylor Guero na. Aha, kay Teresa Saad, ano ra? Wig, ano? Hello to Jesus, shoutout lang kay Vicente Barilla, Ernesto Rilohas, Inong Bugot, Rose, Inong Bulilet. Sige. Saldi Takas, shoutout lang sa Libaka Aklan, Mahilig, Gitarana, si Lolo, Takin, Takin o Tikin. Gilbert Sausa, shoutout lang sa Barangay Ugsip, Anang Crispin, Agnang Naning Sausa, Agnang Bing, Navara, Ag, sa akon na Tiyo, Ngagwapo, si Angkol Dintor, Subiaga, sa Valero Family. Sige, doon naman iba. Pagkantaw na na yung Tilog, sa naman kapyon, yung kapuso. Banatin mo na, Tilogs.
1: Sa tago.
0: Oh, sige, balbal.

0: Si saya ngai first time ay. Orang pangane. Ai dia nyanyi roma first time kan kan. Si saya ngai tak buat mati tak nak rumput juga izin dia. Ina tamya aku galik nak sa makato kay mare Mirna tawag ina kanday otok lare kay mari Eden na kay Edapni ina sa sitio Kalangkang na sa makato ina sa Chahi Biraina mare dumugahe ina say mari kay galik pasit sa Altabas mari Mercy ay babuhay yung kamo na akong wahi kamyawa kamo tanan na kay Noni Victor na kay Helen na kay Apple sa mga kuna pintor na pamilya sa Altabas iyaman sa amon sa Dagaw na sa buhay kay Lloyd kay Jumalin na kay
1: Otol kong guwapo
0: at kay Kinkin na kay Ding na kay Parimilo Mare Jerome na kay Jomar kay Roselyn na kay kara Clarita Reyes na kanay Fred kay Anale kay sa mga ano na Fabric Boys na sa Dagaw doon na mga lingi ba
2: okay sige tigasamas kay Tatay Logs paki anong microphone no pataas sarot lang kay Uncle Bernabe Uncle Boy Aquino no Auntie Charlene Aquino Uncle Marlene Auntie Marlene, no? Aga kay Uncle Tuning Aquino, Auntie Erlyn Aquino, Sarah Aquino, Roldan, Mia Irene, aga kay Mikey Charis, aga kay JB Aquino, Chichi Aquino, Mark Anthony, aga siyempre kay Mark James, shoutout lang, kay Mama Vilma Sarsa, aga gatinan aw gitat live iya sa Barangay Ganson, ba, thank you gita, nanay Mama Vilya Sarsa, Vilma Sarsa. Glutter G, shoutout lang kay Elbibs, Itin Agnang Milros, Rota. Shoutout lang kay Shin Manilin Nagluhans, Dinopol, kay Buday Victoriano, Nong Sami, Michelle, kay Leah, kay Jason, kay Romel, Riluhas, Uncle Filippi, Igkasensya. Itin Tagli, Tagala, good evening, shoutout lang sa Matigib Sityo, Pawa. Akanday nanay ditang agkay tatay Eduardo ag sa akon nga mga gumankon nga kay Nathan agkay Jocelyn sa akon mga manghod no kay Jess agkay Mary Gary Andres shoutout lang from Altabas thank you kida kay Christel Joy Timban Puot shoutout lang na kay sa Billy Tansa Puot Timban family po na kay Vice no Flores no it Altabas Bibing na Vice ha ag sa mga ano muna kasi manwa kay Christy Joy Timban Puod shout out no kay Ashley Batoy shout lang kay Bilinong Gatagay Lapad from Napatag Tangalan Aklan Lazar Jay shout out lang kay Auntie Mila kay Hilig Justin kay San kay Hilig Santos kay Darrell Makahilig siyempre naman kay Nadal Donald Sarat Idol, kami iya sa Nipri Raymond, Otol Dilmor, habang kapamati itong puso. Thank you, Gida. R.R. Anderson Putulin. Good evening, shoutout lang watching from Albasa naman siya. Aklan, request lang ako it. Dayang-dayang. Well, dayang-dayang, matapara binuna. Shoutout lang kami iya ni Terence Man Up, naman of Altabas, no? Agay Uting, Tayon. Kay Tayon Uting, Larry, agay Pidring. Hindi Rosgal ba shout out ako si Kompol ba. Ribling shout out lang kami kay sa Bagtoliso kay Sami Patricio kay Nong Lando Tirosio kay Ardel nga Gatagay Tanduay habang kapamati. Always kid kami nga pinamati. Pa request lang Nong Lando it kahoy nga lawaan sa sa pagbasa ay ka Bantiling. Pa shout out kami iya kapamati kita sa Bulabod Malinaw Aklan. From Ricardo Ferl, Amari Agsang, tatay nga si Perleto Ricardo, nga fans ng Radyo Todo Harana Live. Thank you, Gid. Lani Tambong, Gatan, Gala, Gatanaw, Gitsi, ano, Gala, Gataw, ilang taos ko. Si Lolo Lugoy, ah. Akol Rinaldo Santiago Quarry, good evening. Akol John na sa Baliti, no? Yan sa dungon si Akol Nuno, no? Dahil nga po. Anot Idol Lugoy, Inita Bait, sanot lang kami iya sa Pastrana Ubos, kapamati kita sa ambahanon nyo. Thank you again, ha, madam. Si Lami, Nemes Placido, good evening, sanot lang. Si Nanay Dina, Tatay Frances, ito sa Barangay Galicia, Madalag. At si Papa Jimmy Lugohon sa Madalag, request lang mabugnaw ang talon, salamat po. Sige pa na, Pero Mel. Aha, si Bibs na matira mabugnaw ang talon nyo na. Ano ang kantahon mo, pare? Ah, lipat ka. Oh, sige, bala-bala ka na. Balbala. Well, kay Sir Jojo Tubalinal ba? Shout out lang. Yes, sa mga player ta, ha? Pa-relax, relax lang sa andang daog. Kabi, aba, kontra, kapitoda, legit, poblasyon. Thank you so much, ha? Kasamon nga Federation President kay Sir Jojo Tubalinal lang sa mga opisyalis ng mga kibahan. May dahil nga po, thank you so much sa pagpamati.

0: Thank you no. Wag ako kadayat ko digo makaron pasensya kita nay. Thank you.
1: Ay, dengan selamat kay Pare Noel, Rolin, paki upload pare. Rolinda Patricio, good evening. Shout out lang watching from Facebook Live. Natamyo ko gid si Nay meeting Briones, Tatay Piping Briones, Nay Nida Briones. Sa laging Banwa West, naman siya request lang kahoy ng alawaan. Salamat. So man no, congratulations gid sa aton karang player ina sa Maynyo Buswang. Nagadaog kahapon kontra Capito da Legit Poblacion. Kadimning sa itong mga player, ang mga gwapo, ang mga mahugot, mabuhot, Investoda player, Nyo Buswang kontra Poblacion. Mario Bilio, sarat lang, si MG Bactura.

Inosang, good evening sa tot lang. Iya sa sitio Kalampayan lagin gin baliwan no. Manang halian mo na kami sige thank you so much mabilisa ha. Jan James Antoha good evening sa tot lang. Ayas family ko sa asawa ko. Si Jinel Antoha sa mga anak ko, si Junior Antoha, GB Antoha, GM Antoha, salamat kids. Palagi kami nanonood. Sige, Roderick Rulan. Shout out kay Manok. Naro, si Manok. Shout out kay Manok Nabors, no? At kay Bongsad Nabor. Nabors, una sa Mambog Banga, salamat. Aljan Francisco, good evening. Shout out. Great naman kami sa sitio Mapuay, Bangpanggol, Ibacaw. Aklan, sa tanan ng kagapamati, gida. Crisanto Francisco, shout out lang sa Barugrog, Malugo, New Washington. Sige, Arnel Crispino, shout out lang sa pamilya Crispino sa barangay Agkawili. At siyempre, shout out naman sa mga divers at mga good lovers, kay Tari Carling Quintes, kay Mako, kay Vincent Rebano, kay Japox, no? Kay Jabel Store, kay Nung Insik, kay Nang Rose, kay Soman, no? Kay Sir Jojo Tabalinal, kay Nairamel, no? Kay Abmer, kay Nung Allen, yung amigo Eric, kay Vani Sonyo, abipat nga gwapo, kay Ranilo Alias Cano, kay Biran, kay Morgan, kay Paring Mulong, kay Tayunsong, no? Nang Edward, ang Andra Flores. Tara na itong mga to, da, kay Deljan Ino, no? Kay Nakanay Biran, no? Gusto na sino pa ng mga player na ito, no? Naga, kay SBT6, no? Kay Jumar, no? Placido, tara nga mga player na at imbastuda. Good evening. And naman kay Madam Rosie Iso, good evening, shout out. God bless, nakatulong kong po sa atin. Arnel Crispino, good evening, shout out man sa pamilya Crispino, iya sa barangay Agkawilan, agkasige. Nasunta na si Babes, agkay Ninya Ninitan Bait, pakantaman, kanta nga, barambado. Agkay Ryan Cipriano, good evening, shout out lang, iya ka man sa kamisa, lalap, kapamati, gita. Agkay Lynn Rizan, good evening, shout out lang sa asawa ko, si Ivan Rizan, ag si Kuya Chan. Doon naman, iba? It's invitado. Shout out idol, thank you so much. Dasunta na si Babes. Ano gani, mabug na ang talon para sa nag-request man kay Ina, no? Para kinyo tanan, mga Lodi. Hanot.

0: Oh, sige.
1: Good evening sa tanan ka po, Mati. Ya sa Totong Pulpuso, ya sa Radyo Todo. Good evening, no? Nakain nung Dodoy Masayon. Nong, good evening
0: sa mga Tanky Boys.
1: O na.
0: Sige, palibot baso. Sige,
1: tagay. Okay, good evening, good kinyo, una tana, no? Sa kay, nakinang Milro sa Mantigib ng good evening, una si Dong Lare. Kay Ma'am Jean Adwa, kay Uncle Rinaldo Cuare, good evening, una sa naman siya. Kay Nanay Sario, una sa Mantigib. Kay Kapramil, kay ng Biuli Pilayo, no? Nasa bye-bye.
0: Good evening, ka?
1: Ato. Ito sa Altabas, no? Sa Amon, ito sa Kabilan, Katmon, Altabas. Nagtanan ng kapagamati una, mga Pintor family. Good evening kinyo, no? Una, pagdating sa Poblasyon, anak ni Mercy. Good evening na sa Altabas. Mga kapagamati una. Ito sa Kabatanga, una galing sa Kabatanga, Makato, galing, no? Na kay Lord Tyron Taladro, kay Engineer
0: Jake
1: Taladro.
0: Mag-amang guwapo.
1: Sa bilog ng pamilya Taladro, no? Good evening sa mga kalapit bagay ng dauna, kapagamati. yes, ang dagaw, no? Sa mga hilapit bagay namon. Good evening, good kinyo, tanan. O, nasa kapagamati, o na. Bilog ng dagaw.
0: Sa itong kapitan ng agwapa, mahugod?
1: Kapitan ng agwapa, mahugod, sexy. No? Walang kapares. Kay Kap Juliet Milgar.
0: Salamat kayo sa solar, ha? Butang mo na sa among ugsaran, good.
1: Gani.
0: Bahaya kong gabi.
1: Misan sa diin nga sulok,
0: ang dagaw. May una nga solar.
1: Wat kahadlok na magbaktas-baktas ka makarapin sa amon, sa aton, sa dagaw, no? Dahil tad-tad it, iwag. Kay Kap, mga gilpang butang una. Thank you, good. Sa balite, no? Kay Uncle John Quarry. Good evening, una Kimo Call. Sa bilog ng pamilya, Quarry. Sa itin family, pagid, no? Una sa balite. Mga Cebuano family, kay Nong Giovanni. Good evening. Kay Clarissa, una kay Juby Patricio. Kay Auntie Erlyn, kay Uncle Junior, una. Good evening. Una kanday Maninay Clarita, no? Gapinamati, gid ko na Sandabil. Di ko kalipati, no? Kay Manang Diling. Kay Nong Carly.
0: Kamaya dun ikaw, Manang, ha?
1: Basta bilog nga taga mga balitin on una ha. Good evening kinyo tanan. Kay Tatay Ambo, kay Nanay Bibi na Central Dan.
0: Sige ba ang tae? Butong.
1: Good evening mo. Ako kaagi ito kay Tatay Ambo love, para mag ano ako. Ano eh? It's a bow. ano tabi tayo na nang nagmayad yun tabi kaya hay. Wow, takadumdum it pag-agi.
0: Balik-balik.
1: Joke lang ha. Ag sa ano na no, nag sa hadin pa. Sina para ako na halipatan niya. Ano si Ma'am Beth? Ano sa Germany, Ma'am? Haba, sakiri ang halipatan.
0: Ilabas mo, ilabas.
1: Kaya ilabas. Abi, habi, manabi kami yet. Ibo nga, sakiwa nga sula.
0: Uwe ang pakanda to.
1: Okay, ano na? Ano kay Ampud Maria ano, sa Manila.
0: Ampud, musta na?
1: Kay Ma'am Beth Quaterno. Good evening nang. Always mo nagpapati ra. Kapas paghali na it. Anang nga, sa gaburan nga, kuring, diretso, pamati ra. Yun din.
0: Kuring naman pa sa aton.
1: Ano nga, kuring mas abukot sa aton. Pila ta, sobrat ang sanggato siguro.
0: Ano Pampun ko lang kuring ito kay mo.
1: Inusang ang kuring ito kay mo.
0: Sige, why na?
1: Ang sa tanan naman nga pamati ah.
0: Doon ako doon.
1: Kay Daddy Bird na basa.
0: Oh, Daddy Bird ba?
1: Basa kiri ang halipatan man.
0: Kaya nali, no? Pagid,
1: pamati. Nasa Bukintigayon. Always good yung pamati. Daddy Bird
0: na basa. Sige, hindi ko sa mas. Ma'am Michelle, kay Tati Otto, no? Good evening, man. Agad naman, no? Kay Rodel Placid, ano, Pacardo. Good evening, shoutout lang. Kay GR, kay Gingging, no? Atopi, ang sa amon nga, gatag, tinagay, it, tanduay, sa San Ramon. Wow. Crisanto pa Francisco, good evening, shoutout lang. Bautista, sa Malugo, New Washington. Bautista family, no? Rowena Bautista. Ang kay Mila Rufino, Legaspi, Ayos, Birahi. Berna Arboleda Dandoy, good evening, shoutout lang, watching in the Iloilo. Yun naman kay nung George Naral, no? Kay nang Virgie Naral sa Tapo-Tapo, may dahil nga gabi. Shoutout gali, ina kay Fred Eric Sausa, apay from TV Compound. Joel Billiones, good evening, shoutout lang. Mga katodo, no? Masaya kami noon tuwing Martes meron amateur si Sir Bin Torre sa plaza. Kay Claire, no? May dahil nga hapon. Nong, shoutout iyan sa Bagay, sa Morales, kanday Jubichat, Christian, Patricio, Nainorma, Rambo, Agnang, Norilena kay nong isot no San Cindy kay Robert Dave kay sa Maria kay Maria Mercedes Tambong kay nang Barini nong Lini kay Tonton Ganday Uncle Artim kay Ambok kay Norling una sa Okindo request lang Martin Guma by nang babes Mila Rufino Ligaspi paspas si Kaskas Logoy sinang Mila Nega, kay Rose Ninolya, good evening, shout out lang. San Jose Madalag Aklan, family Ninolya. Erwin Magsipog, good evening, shout out lang. Pamilya Placido Magsipog, kay Aga Islao, sa Maria Cristina, at sa Galicia family, Mel Naelga Tanks. Erwin Magsipog, good evening, shout out lang. Pamilya Placido Magsipog, Ag Islao, sa Maria Cristina, at sa Galicia family, Nailga, thank you po. Sami plus Patricio Grimes, adot lang kami sa Bagto Leso. Akon nga, partners, idin Tagala, ag kay Papa Lando, ag kay Rodel nga gatagay, doay habang kapamati sa inyong programa. At always good kapamati, ha. Request lang idol at beginning itim. Makanta kay ina ni Nong Larry. Ryan Crispino, request lang si Gerald at Crispino, happy birthday song.
2: Happy birthday!
0: Pagkakaroon kay Ina Sol Makabili, no? Good evening, shout out lang sa Tunic ag Makabili Family sa Barangay Agbalugo, Makato, Aklan, watching from Silang Cavite. No na, magaling ha, mahapo man, parinumel, mas to kay Ina, paspasi ha. Sige, hanot.

0: tukod-tukod ah. Parang doon sa mga estudyante, no? Nato niya mga wag eskwela at mayad, no? Kanungkong no, pag eskwela, no? Pero gasto. It ginikanan kung naton nga pabayaan at pag eskwela. Dapat habang ano pa, may gagasto kinyo, ay mag-eskwela kita at mayad, ha? Okay po, mga lods, ha? Para man sa mga mayad batang mga unga, ay padayon niyang sa pag-eskwela. Ag mabahoy nga bulig, no? Ro agam, o kamuhay may trabaho sa ulihi, ay kamu maging professional, no? Ag hindi kamu malaiton mat iba. Okay ba? Okay, sige. Alright, malayang kita sa aton nga pag-aratsada. Ryan Crispino, shout out. Gerald Gunong Crispino, birthday na. Tami ato kay Inano. Agin na kay, good evening, shout out lang sa anak ko, birthday niya ngayon. Ba, happy birthday.
1: Happy birthday!
0: David G. Vlog. Aba, Darwill G. Vlog ng Panyakad Tangalan. Aklan, happy birthday, mahal na mahal ka ni mama. Salamat po. Alma Villarreal, classmate, good evening, shout out na, good evening din sa Radyo Todo Komposo. Patamiyo man, meet yes, Arcanhel, permigid ka pinamati kinyo, adik got a siguro, kaibahan nga ra. It pamati kinyo kada Domingo. Kinaugtas ko, ano na, gaugtas kong di pad ano pandaron dong radyo. Pamati kita at komposo, no, mate. Ay, mga asawa, no. Hindi kay Mr. Mo, ha. Shout out na, no, sa mga taga-Arcanhel kay Sir Adam Patricio, no. Good evening, shout out man. Chichi Arieta, good evening. Yolalia Fernando, good evening, shout out man sa bagay kanday nanay Anita Zabansa, agasang magugang. Bilid din, happy birthday kahapon. Happy birthday man makara kay B-Boy James Fernando, 19 birthday. Si Amat Gid and more power. Happy birthday, ha?
1: Happy birthday!
0: Kay James Fernando, happy birthday. Arodel Pacardo, good evening. Shout out lang. Idol Bill, pa-request lang man to Radsoy. Jean Flores, good evening. Shout out man. Gali kay Nay, advance birthday. Kana request lang man. Kuno imo it mabuot nga kuring. Advance.
1: Happy birthday!
0: Yeah, advance. Will Gregorio, basadad lang kay Darwill Gregorio, birthday ko po ngayon. Aklan content creator. Wow, thank you so much, ha. Happy birthday.
1: Happy birthday!
0: Palakpakan nato yung mga content creator at bilog na aklan, ha. So, pag-follow nyo lang, ha, si Will Gregorio sa naman karang account, no? Vlogger. Ito mga vlogger sa bilog na aklan. Sige, banatay Duming! Ano yung rasyada mo, Tendubing? Ano yung katahon mo?
2: Usahay.
0: Usahay, nagamahay ako. Sige, banati, Pranuel. Hanutin mo.

0: Tracy at Midnight Ward. Ang Joseph Chera.
1: Magamay ako.
0: Titang ulit ang si Cipriano Family. Salalah.

0: gutom ako eh. Pamadaling gabi si akong pare na sa Nalook, si Pare Joseph Fernandez, sa ng bilog ng pamilya. Yung tamiya ko ito malayang gabi. At si Bart, pilayo na sa dumagit niyo Washington. Yung tamiya ko man ito. Dahil yung gabi, sa abong mga ibata na sa puwis. Auntie Lilian, at si Uncle Cito Delpin, nag-anang bilog pamilya. Yung tamiya ko man ito. Dahil yung gabi, sa abong mga ibata na sa estansya. Risma Pamili, Iban Pamili, kamaraman na sa Tinigaw, Cipriano Pamili, Polinario Pamili, Ibra Pamili, kamaraman kay Mark Sonio, sa Kawilan Lisong, akong pare, si Pare Dintor, si Mari Rosila Dintor, ng Bilog Pamilya, ang tamyo kumanit, madayon ng gabi, sa si Janet Fernandez, sa Mina Lisong, ang tamyo kumanit, madayon ng gabi, si Robin Diasis na sa Sitiopawa, Mantigip. Ang tamyo ko man it, madayag nga gabi. Ag si Tyron Taladro na sa Kabatanga, Makato. Ang tamyo ko man it, madayag nga gabi. Ang ganang bilog nga pamilya. Happy listening lang sa rayang arang programa nga Todo Kumpuso sa Radyo Todo, kaibigan mo. Ag ang tamyo ko man galimat, madayag nga gabi man si Milros Toriano. Si si Robin Diasis na si Chipawa, salamat gid sa imong langgaw nga nga ka asam-aslong kita nga mayat pure kita nga tuba gid tuba pure kita nga langgaw salamat gid nga bo happy na sinila sa rayang programa Todo Kumpuso sa Radyo Todo kaibigan mo.
1: Salamat, daga salamat kay Tatay Domingo GTD Janicio Pakiro Tobel sige Jiski May Kabal Tabangkura gudmin sa dot lang kay Tonyo Patricio na sa Kabugao Batan nga pinamati kita sa payag from Amigo Simon sige sino dason pasok na Armel Crispino gudmin sa dot lang kanday Maricel Crispino Arlen Crispino ag Jonilo Crispino ag kay Johnny Crispino sa Gawilan, Rosita Taglay, good evening, shout out lang kay sa Taglay family, good evening, family, yes, Arcangel Balete. Kay Chona Labandon, Idol Lobel, shout out lang, iya sa Bagay Sugnod, no? Kay Juicy May, Akabal Tabangkura, good evening, shout out lang. Kay Don Tonyo Patricio, una sa Kabugaw Batan, gamamating iya sa payag from Amigo Simon. Joseph Sanchez, good evening, shout out lang, pwede kwatamiyaw. Akon nga iping yugban nga si Jean Rebanyo Sanchez iya sa Matapaw. Salamat kay Mary Jade Fernandez. Good evening, shout out lang ina sa Guwapong Tambay sa Sugod Itbagay Pet Polincio. Sa Polincio F Kimpo natapos iti hapon ha. Okay, BJ Placido. Good evening, shout out man. Una sa Minuto Maria Cristina Family Placido Islao. Ag magsipok, thank you po. God bless. Sige. Okay na, dasun tana si Tatay Carding. Happy birthday lang kay Auntie Titang Macaron.

0: gagas kita.
1: Tak sana ya Dani.
0: Asik. Alis patah gula roi pak. Oke lah nih itu sih. Oke. Nagtao lang katot ta buling nga kasiyahan ag dagdag udugang kasiglan sa tong gawas. Raton mga kami guru na sa sityo Sinayaw. Ah, sitro Sinayawan o Sinayaw?
1: Bakod lawas.
0: Banga Aklan. Mga amigo ni paring Lobel. Sila ay Noel Ributar. Sila ay Rhee Sonio.
1: Yes.
0: Si Jumarel Mirano. Si Arturo Sonio. Si Petronio Rambulat.
1: Rambulat.
0: Rambulat. Kakawig ka. At siyempre, sa asawa ni Noel Ributar na si Rina. Wow. Nagampang. Itugas Gandiyay Bohol, Bisayawan, Banga Aklan. Siyempre sa San Ramon, ako mga may corona, mga BFF na corona, mga kumari sa San Ramon, Malinaw Aklan, mga tambong pamilya, labi na ginsa mga Argara.
1: Kumari!
0: Argara pamilya, kaya ako ng inaanak dyan sa San Ramon, Malinaw, kay Elinita Lagara, Algara. At siyempre sa anang guwapo nga, si paring GC, Algara, wao talong ga, inom.
1: Aba, balikot,
0: balikot. Kaya inom rin it, kayang, Tanduay pero sa mangkuk rung inumutang.
1: Ay, kasing agud kere.
0: Kita.
1: Sige.
0: Oh, sige. Sa lahat ng mga halagara pamilya. At siyempre, mga engineer pamilya doon sa Balite at sa Malina.

0: pa ako nagpakita. Kita kami ni Ronaldo ko ano sa ano to ko.
1: Bisi ma,
0: to sa pavement.
1: Abo abe negosyo. Araga
0: pala. Abo ra tubig daga, dali libre pa ko tubig.
1: Tubig, mo na
0: libre. Jenar Maria, makahilig sa kunta mo chando, nyo stick to naklad, bajan gabi kinyo tanarona. Ang simple sa nyo tuda. Nato ng mga partner no nang mayad ta mabiyahe pero kababos ang dali natong pag ano.
1: Dugangan.
0: Sa Lars Marinas, karon sa okay. Lars Marinas, di karon sa Nicholas Islands. Ang si Pripris atong mga amigo doon sa Dumaguete, si Bartem Pelayo, akong amigo ang guwapo doon.
1: Bawa.
0: Ang saan ang mahal si, you know, si Mila? Ah?
1: Sino? Alipat ka yun.
0: Si ano ba na? Si Mila? Ah?
1: Ami.
0: Ami. Nabara. Si Bartem Pelayo na sa Dumaguete. Ang sabik sa akong mahal ng guwapo ang principal Ebi Ruiz o sa Dumaguete. Ang si Loida Delgado ang Merlin Ruiz Buyok. Lili Villanueva. Indo na uman galing iba. Basta sa Tagaga kita kara. Sa kaya ni tayo lupin mo gitara. Okay, maraming kapigid. Basta radyo.
1: Todo muna.
0: Amigo na ito doon.
1: Salot lang. Sige, thank you so much. Kaya regarding great momando. Kami iya sa Dimas. San Dimas Malinaw, no? Akon nga asawa, nga si MJ nga, katapos lang it ihapon. Apa, tingkagin na. Girly Antor ng Girly, good evening, shout out. Man sa kitate Rubin, ang kinanay Kunsing Gregorio, nga pinamati kita si Uncle Joseph, ang si Auntie Litig, sa andang mga unga, ang apo, sa Feliciano Balitig, sa akon nga mga apo, ni Ria Antor, ag Liam Harris Barrella. Ag sa Antor Gregorio family, ag si Rapi, ag si Leonesa Ponce, it naisog Malay, naasog Malay. Salamat gid sa pagbasa, Mama Girl, it Felix, Girly, Felix Rod Carillo, Linaba Norte, request lang, uhaw sa pagpalangka. Milagros Khan, sarot lang, kay Nay Mansing sa Lapnag, kada Domingo gapamatik. Bilang Nay Mansing, ha? Nagapamati kagit. BJ Placido, good evening, shoutout lang. Ako una sa farm sang unga nga si EG Placido. Sige, thank you so much. Yolalia Fernando, good evening, shoutout lang. Iska Malakas, happy birthday lang, Kimo. Happy birthday ko no, Kimo.
2: Happy birthday!
1: Una san Rosario Malinaw. Una sa Rosario Malinaw, watching from Caloocan City. Noel Rebutar, Maoni Buhol, Bol anon magkanta klanon ta. ginama kay Lia Irarom. Malihan, good evening sa dot lang. Sa Ugsod Banga kay Nanay Gloria Ila Irarom. Thanks, God bless. Kay Cartonil Bantigi, good evening, shout out. Ang Kulugoy, kanta manabi ikaw si Dalom sa Kahoyng Halawaan. Maribel de la Cruz, good evening. Shout out lang kami iya sa kapamati kita sa Boundary Family Villarinti ag De La Cruz. Sige, naisabit, hanutin mo, ano kanta mo?
3: Para sa mga palangga ko. Bago gali akong magkanta, no, ay ginatamiyaw ko gali la akong mga kasumba girls na sa Andagaw.
1: Bawa.
3: Mga sige. Senior nga, mga guwapahon.
1: Ba't mga huay? Sige, banat.
3: Isan pa nga.

0: Good evening, gali sa tanan-tanan nga mga senior citizen at andagaw. Ginatami ako gali na, ro akon nga, gumankon nga, mga guwapa ho na. Kay Amelia Nabar, kay Bartin Nabara, good evening. Kay Belisa, kay Mariotan, good evening, gini, inakin nyo. Agina sa Morales, kay sa akong mga kamporan nga mga guwapo na, kay John, kay Gilmore, kay Ronaldo Quare, kay Nini Tutsi, kay Bibi Quare, kay sa akong gali nga maguang na sa Baguio City, gaso bye-bye gitaron imo kay Ate Elce Quare de la Cruz, kay Toto Perlito, kay Marisa Ugma Quare, kay Robert, kay Nini Binami Quare, kay Bernard, kay Ashley Borja Quare, kay Edna Quare Milo sa Sagay, kay Manang Aquilina, kay Itzel de la Cuatres, good evening, kay Mana, kay Lani Ricardo, kay Rogelio, kay Ray Cuatres, kay John Inesoria, kay Ramon de la Puerta, kay Nang Nora, kay Joel Gonzalez, kay Norilen, kay Rone Tambong, kay Manang Apipanya, Cipriano na sa Mabilo, kay Manang Violeta, kay Jobe Kinesio, kay Lucia, kay Ricardo Cuatres, gali na sa Morales, agina sa Washington, kay Maria Anacanisie, kay Gina, kay Jopre, kay Peng Morales sa Manila, kay Eli Bantigi sa Caloocan, kay Naimerly Bantigi, kay Nang Lely Bonifacio Nimes, agina sa Mabilo, kay Iner, kay Bibi, kay Cristita Cipriano, kay Toto Rini, kay Nonoy Rone, Kuwari, kay Nini. Good evening sa tanan-tanan. Salamat nga po.
1: Okay, ito sa mas kay Nanay Sabet, kay Elinda Taladro, good evening sa tot lang. Request lang, Toto Lubil, alala ikaw, paborito kita ni Abi ni Linda, salamat. Sige. Good evening sa tot man kay Lia, Itarong Malihan, shout out ha. Sa Usod City, gano'n. Risa na Kulangga Rugan Asano, good evening, shout out lang sa Oksip Family sa Asano na Kulangga Garugan, thank you gid. Mark Magno Tibulan, good evening, shout out man sa Kalibo Auxiliary Police from Pabahay, New Washington. Request naman, panit ko kami itom, salamat sir. Tama kalin doon na, good evening, Sir Tibulan. Sir, kay Sir Claude Beltran, good evening sir, ha? Kay Ma'am Lily, thank you so much, gida sir. Alam mo na yan. kay Tony Gregorio, good evening sir, doon lang ato Lubel, happy Sunday, kasadya, Gitaro Harana, live sa radyo, no, sa barangay, Nagsulang Dumaraw, madamo, gini salamat, Idol Lubel, enjoy kita. Thank you, gida sir, ha? Sa mga taga Dumaraw Kapis, no? Nagpamantaw man sa aton every Sunday. Madabong salamat sa inyo, mga Lods. Padayon lang, ha? Sa pagpamati. Sa kalingawan tayo every Sunday, mga kinantuing mga bahanon. Nga nagustuhan man aton yung mga pumuyo. Thank you again sa nag-share. Permis sa aton nga program. Salamat gid, ha? Pakishare man, mga Lods, aton nga live. Pakilike and follow na lang Radyo Todo Aklan. Sige, nasunta, tayo lugoy. Aha, si Nanay Sabit, sino dason, di ikaw. Kaway si Nung Lar, nag-go-go na. Aha, sige. Request ko no, Turansoy, ha? Balbala may Turansoy, Bruno Noel, ay gina-request kit. Hanot!

0: más para tener request y torad soy soy
1: torad soy linda
0: ah wai na wai kada tambien bon ah
1: kabaabot akong taron
0: eh raw
1: ay na kali kay ah nung
0: sino
1: ah kay toto radi ah rundan una sa kwan ang dagaw
0: kinang ni Lidia Lidia na Lidia
1: pinanawit adira si nung Dolly Bilarde ang sa taron
0: aron ta
1: doon ro mga pulis ano yung mga estate
0: sige wai na
1: wala.
0: Sa mga IBHS naman, no, security, kay Mini Medina, kay anong Mike, Jusil Salazar, kay Rina Jen Octavio, good evening, haling kay Telogoy, sa makahilig family, no, si Pak Malinaw, Sanday Duming, Joan, Nanay, Angging, Jolito, Nong, Nining, ang mga pinamati kita kada Domingo, haling tamyo, haling kay Marie Ining, at sa mga tagay na Reyes Road, ng pamati man, Sanday Nida, Flor, Gatagay, Itano, Ay Permit, light na no, mga maabit ang Natalio ang Tabias family. Ali kay Taylor Goy mas gyapon. Agi naman kay ano? Aha. Way na. Kay Eric na no, good evening. Alia Irarum Ili Malihan. Good evening shout out man sa Irarum family at sa mga Malihan family sa dingli request lang. Si Gloria Erarum ipanit nga ma ito may kantaon tawin doon na ipaborito man ninyong Dudoy Ron Mansayon sige paborito requested song shoutout lang sa mga taga DV Compound Kanday Uting Ninyo John Lloyd Larry DV from taga LA Liba Kawaklan shoutout lang sa taga Navitas salin kay Charlene Delgado ginaman kay Maricel Al Mario, good evening sa tatang request lang, kantang si Dalam sa kahing lawaan, ang taga-barangay Piga Amalina. Ang tanda mga nangan ha, may itom ang lawaan, galing ha, atong giday wahon. Sige, Pero Noel, balbala na. Ano'y ratsada mo? Ganda, Marilo.
2: Bakit na akong nagra.
0: Request ko no, tagmamahal, kahit bawal, be, kaya may ara ka kopya, o oh, why?
2: Ay, gani.
0: Why, sige. Pero memorize mo.
2: Hindi man.
0: Ah, hindi man. Sige, iba na lang ha. Ano'y muna nga nakalinyada. Pero, bro, request kayo na ha. Ano ganito? Matinaw ang langit o mabugnaw ang lasang? Nalipat na ako. Imo na, malinong o ano? Pirot na, basta pirot.
2: Malinong lang.
0: Pirot.
2: Ikaw paskas tayo, malinong.
0: Para sa mga pirot mata na, mukha ta na. Alay, Nino Predors, ha?

0: ang kumpletin, no? May Mateo na kanay tatay Rosito, nanay Alen, Tobet, at sa mga ano, kay Roslyn, Rolyn, Rika May. At kay Tony Lona, ni Marlene, Mama Rose, sa pamilya, pamilya, no? Papilabi, kung anong tutong, no? Kay Sarolene, Junil, kay Janice, kay Wilby, kay Hannah, kay sabi na po, no? Sa Di Tomas family. Sabi na po, kay Nene Libet, Noli, Lenit, Nico, Jocelyn Baduk, kay Darlene, at kay sabi ni pamilya, no? Kay Nick Alex, okay, no? Pamilya, kay Marsosa, Primer Lito, kay Joshua, kay Kian. At sa tumbukon pamilya, no? Kay Snow White Digoy, kasyon niyo pamilya, no? Kay Paring Pilmore, kay Gaga, no? Nene Mirjin, nini niya sa Mendoza pamilya, sa Gurulakan, Mendoza, sa Libas, Malik Pamati, at sa Badalag, no? Kay Dito Orsing, Bongbong, Junil, kay Ante Orsing, ag sa kay Primo Noy Quaterno, no? Ag kay Paribong Gregorio, pre, malang gabi yun akimo, no?
1: Paribong!
0: Sa matang kay Paribong Gregorio. Ag sa Quaterno, pamilya, no? Sa Ma'am Toriano, pamilya, no? Na sa Mantigib, pre, Larry, dahan ko, pre, sa pag-uli, kay Ma'am Melrose, no? Malang gabi man, kay Mars, Jessica, Kilford, Jacob, Nene Princess, ag sa Tim Diman, kay Tibining Salvador, Tipining Nerbar, kay Ricardo Pedro, ag sa Sapiko pamilya, no, kay Aero, Katerin, Ernien, Oralin, Junjun, Lidia Mutia, ag sa Nerbar pamilya, no, Tatok Inday, ag sa Francisco pamilya, no, kay Nene Rowena, happy birthday lang kay Mone, thank you, gitino sa labas, kay Pedro Jopel, Nene Mira, ag sa Cebuano pamilya, no, kay Maraming Romel, Mars Ima, kay Cyril, ag kay Pedro Giovanni, Cebuano Prim, nagabi, magkapagap, no, kay Emi, kay Ed, Cherry, agro iba no hay digit na kon mas dagas ko thank you
1: thank you so much kay Pare Noel sa katawban
0: okay ara iko paaman ko lang galisan sa panora yang ay
1: sinaron
0: gapagret no send ay Jelly de Felix ina sa Malinaw no ag sa Igis ag Rit Ritamar aka Tikadinya ag Castro aplinar ko lang Belas Villaros ag Sobiaga family abog yun salamat kay Sir Tyron no Taladro. Sir, maling nga gabi man kayo mo, nasa Kapatanga, Makato.
1: Sige, thank you. Sa mga tonyo mga nandan, kaapin sa Makato. Maricel Amar Almario, good evening sa atin lang, sa kantang, sa, okay, opere ang imong mic. Dalam sa kahing lawaan po, taga Barangay Biga, Malinaw, at sa kay Art Louis Placido, sa atin lang sa family, aha, yun na to. Salamat lang sa Pamilya Placido, sa Pamilya Magsipok, sa Pamilya Dionisio, salamat gid. Aria May Magsipok, dinis sa Adolos Pamilya Magsipok, sa Placido Dionisio, Dioso Family, salamat gid. Request lang kay Bibsit, bakit ikaw pa? Asyong Alejandro, sa may insert no. Salamat lang sa kay Apia Kalawis, Antipolo Rizal, naka monitor gid iya sa inyo. Kay Jimboy Pasilan Sonyo, good evening, shoutout lang sa mga Sonyo family. At kay labi na gid sa akong tatay nga si Larry Sonyo. At sa akong nanay nga si Mary Ann Sonyo. At sa tanan nga mga igmanghod ko, salamat gid sa pagbasa. Kay BJ Placido, request lang kantang Bakero. Thank you po. Doon na irong matagalin doon na. Hermel Itura, good evening, shoutout lang sa una sa Libaka, watching from Kochi, Japan. Kochi, arigato, arigato. Pusburo, amigo. Pusburo kita. Good evening. Taga-agay pinamata kita makaroon sa imong komposo. Thank you so much, kita. Sa mga taga-Sugnod, Malinaw. Tiri Ruiz. Sa natin sa Barangay Sugnod, Ruiz de la Torre Family. Kaya pinamata kita. Kay Nora Chiri Lane Delgado. Shoutout lang sa taga-Nabitas. Porok 3. Ag si Mitch Almario. Shoutout, Idol. Sige. Banat, babes! Okay na! Ano yung rasada mo, babe? Ha? Bala ka da. Request mat martir kayo na. Ano? Depende sa imo da. Ano yung kantahon mo? Basta, ano? Ha? Oh, sige. Martir ko na. Pero para kay Claire. Ang sanan nga nag-request martir nga gugma. Banat na, babes! Ang martir nga gugma na.

0: sa mga martir. Mm-hmm. Tanan gid hay itao.
1: Tao basta. Purobokoy ka, ma-martir ka pa ka.
0: Ah. Gabuok ganan kita ron.
1: Kasi kung makipot ay mata mo, mamay ka na. Ay mana, malayas lang ako. Sur-ice ka pa ha. Sige. Salamat. Tiga salamat, Sky Babes. Thank you again, no? Sa aton karang mga tagsakdagman every Sunday sa grupo ni... grupo ni... Sa aton karang amigo, no? Sa series tracking, no? May purher nga 6-wheeler, 10-wheeler, ag prime mover. Makitaan sa may City Libitong Estancia, Kalibo, Aklan, on and managed by Boss Series Tito Lin. Pwede ka mga text, no? Sa numero 0918-451-5869. Thank you so much, man, sa DNGB Kirik. Ang darabin ng Marlin Dimo sa may City Baybay and Dagaw. Sa mga asawa nga wagit sawa nga nga suporta man sa Tudo Komposo. Thank you so much again sa mga baker na mga unga na. Madayag ni hapon. Thank you so much man kanyang Dudoy Mansayon, kanyang Inday Mansayon, nung Vicente de Vicente, nung Pino de Vicente, ano, sa mga grupo ta, no, sa magtang makato, sa mga tangkay boys ta, kay Junior Dorot Custodio, kay G.R. Maning Tabuena, kay Malong nga guwapo, kay Ernie Toto Mansayon, kay Bulket guwapo pag-iida. Thank you so much sa aton karang mga tangkay boys. Thank you so much man sa Bamis Pigiri, kanyang linin ng Cesar Figueroa. Naka mag-happy tinapay munay pandisal sa may Nyobos Wang. Nagpamatimes ng Elsa Nabor Brillante, ng Lerna, ng Amigo Honor, ng Lina Gallego, ng Rose. Sa mga bidungguhan boys na, good evening na kayo so much. Thank you so much. Ang kamo man mag-rintay at kampiyon nga video okay at to kamo na sa Jigs Video Okay Rental namtang sa kabatanga makato. On and managed by Engineer Jake Taladro at kay Lodge Tyron Taladro ang magamang guwapo. Available man na karang bangko o lamisang kung ang kamo sa gamit, pwede kamo ka-text no, sa nangan numero 0920-891-3748. No. Gusto nyo man magpagwapo, magpagwapa, doon kamo na sa Katkat at Lawrence Barbershop, namtang sa may Makato Public Market. Migo Garel Barado, ng barbirong agwapo, thank you so much. Milan Estoban na nangasawa. Agin naman kayo nung udong ang nang bayo sa tigaya. Medan nga hapon. Kay pare puto taharan, nasa kabatanga, kayo nang madilin taharan, ngayon nyo malandak. Medan nga pagpamati. Jewel Rosillo, good evening naman na nasa may bayan ka na itigayon. Kay Migo, kay Sir Arnel Lampago, medan nga hapon man. Sige. Paano kumita ng partner para sa nag-request ag lawaan na? Dahil dubliho tara para ano na, ma-sold out. Pwede request lang, bakiro lang ako. Ay, doon na ha. Tiraon, taman doon na ron ha. Sa noon, sa pinamukha na Bayon Family, kay Rimulo Sabala, good evening. Jolene Masula, Losada, good evening. Shoutout lang Masula, Losada Family sa Bagong Barrio. Jonathan Aurelio de la Cruz,

Shota, Transigna, anta na kaina. Sige, aga kaya ulong kuno sa Bala, Elias, Matias, Junicio, Flores, family, thank you again sa happy pamati lang. Nagpamati kita. BJ Placido, good evening, shoutout lang, gali sa Panipiason, kay Ian Santos. Ah, salamat kita idol. Diyan na si Tati Doming, ang one more time, gina request man, bawa kay Marubanay, tarayon, after sini, no? Ribdi ng idol, great naman, Tabornal. Family sa Mantigib, Makato, Pamati, Kimo, Makaron, salamat. Like ka, Tabornal, ha? Rizal Sakita, good evening, shoutout lang sa Panipiason, Madalaga Clan. Lia Erarum, Malihan. Oh, wow, idol ko gid na nagkanta. Shoutout lang, idol. Gali sa asawa ko, si Junel Malihan. Salamat po. Mark Magno, Tibulan, salamat.

0: kara.
1: Isa pa.
0: Isa pa, girl. Makasarang ka pa. Diyan na si Paricarding. Mabalbanay na kita. Barko ni Krano. Barko, may barko. Sana lang iya sa kamon sa kapinamata kita halin sa pangangitan from Leslie Ann Arias Asyong. Aga patamyong aran ni Paricarding, no? Sa anang mga aha, mga amigo dyan. Patamyong lang, mga anak ko. Baka garumba yun kami. Pagkatapos mo kanta, sabihin mo lang ako. Ha? Ay, ano man? Arat-arat. Pero... Inungalan, Sir Alan, good evening, ha? Alan, Flor, ano man, babes, yung pasang araw, hindi ko ma-open. Yeah, babes, imong messenger kay Budlay na malit na ang cellphone nga naghang. Good evening, shout out man sa kay Leslie, no? Man kamon nga gapauli yang halin sa pagangitan from Leslie Ann Arias Asyong, ha? Rapag, good evening lang, shout out lang kay kay Rick Rick Junior, Joy Yumi, kay Tara, Kali, kay John Alan Flor, Bubbles Ray Ray Ray Rap Max Mendez. Asos na no man, sige ka na lang ang kampanya. Hindi ko mabasa, madlom tay mata ko.

0: Tamyo pa, Papa Noel. Tamyo ka pa.
1: Okay, okay. Ganun talaga. May taula tayo. Mm-hmm. Sige, magandang gabi lang. Sa tanaro na sa akong junior, siyempre si Rick Rick. Junior, siyempre sa nang asawa si Inday Rimi Mapa at Bakulod. Mm-hmm. At siyempre kay Joy Inuales na sa Montalban, sa Rodriguez Rizal, kay Bahan na mga nga. Si Yumi, si Tara at si Kali. Siyempre sa nang gwapong asawa si John Libiga Junior. Ag kay Alan naman, magandang umaga lo. Jo, umaga pa dyan siguro.
0: Sir Alan, shoutout.
1: Sa tao-tao sa Paring Lubel.
0: Utaw-utaw.
1: Utaw sa dagat.
0: Sa barko.
1: Ang siyempre sa nang mahal nga asawang si Fleur Puentes, kamag-anak ni Shirley Puentes. Ag siyempre kay Rap Rap, ag kay Bubbles. Ag siyempre kay Max Puentes, aming bossing dyan sa bahay. Ag siyempre kay Rhett, ano halis? Ito man makarol ka patawo-taw man sa Baroto.
0: Sige,
1: ba? Iyan man ang asawa ka sa Kawayan. Nyo, sing tunaglan si Angie Bonifacio, Pangilinan, Inuhales, at siyempre sa anang nga, ang gagwapo, Pipin, at sa anang magugang bayang gwapang Rian, Pe.
0: Sige,
1: katawat kina. Katawat kay Nubi. Kay Nubi sa Tipolo, at sa anang asawa nga si Isel Pinoso, at sa anang nga si Sebiel. Okay, banan.
0: Balbal ang Baroto. Rana, punta-untaw

64, 68, 88.

Borray, borray, borray. Mira, empieza a leer. Ah, empieza a leer.

di dirty wife. Ako ka pala katon sa tungas ang dalanon. Ako may nasugata, babaeng siksihon, nagsilig pa siya.

0: my god,
1: romantic. Tag demi gue.
2: Radio Tono Composo Band.
0: Ricatori,
3: sa mayong gabi, thank you so much sa aton karang mga viewers nga nagsubaybay sa aton karang mga ratsada. Maging kay panamyo pahabol Ria May magsipok, request lang idol sang ano ra magparaya. Salamat po idol ha. Kay Anto at Louis Placido. Idol, pa request lang kanta nga magparaya pagid ba dubli na. Cherlene Delgado, shout out lang Delacros family. Nabitas Proctress, kay Ging Milano La Garda. Good evening, shout out lang. Matamiyo sa Nabitas naman siya. Nagpamatigit ah, makarat, kumpuso. Si Toto Arnel Latatay Luding. Agmama Trising. Agdotamiyo si Ging Iasa Carmona Cavite. Balbala, Idol Babes. Ma'am Elisa, Regina Morales Aguirre. Happy listening lang. Always Aguirre family. Tasambiray Malay Aklan. Enjoy dinner, guys, habang gabamati it kompuso. Wow. Thank you, ha. Kay Ria May magsipok. Request lang. I miss kita. Salamat, idol. Joe Francisco. Shout out lang sa barangay Mercedes Madal.

0: Umaga, Francisco Family, Reyes sa Evelyn, shoutout lang sa taga-Pook, City Port, kay Mayna Idorot, bless Sunday everyone, God bless, Ma'am Elisa Hanot, Idol Lobel, John Nakuspag, Idol, request lang, paano sang kahoy ng lawaan? Sige, may, dali ah. Myrna Idorot, shoutout lang sa Naluok, Kapamati, Kompuso, puno sa kahoy, sige. Lena Tabornal, good evening, shoutout lang sa kay Risa Lynn and Rizil Gatan ako kamit live kimo Idol, kagid Nanda, salamat po, sige. Let Fardo, shoutout lang kay Mama Merce, ga birthday sa October 25 from DB Compound. Happy birthday in advance.
1: Happy birthday!
0: Lagi na kay Mipel Sakapanyo. Good evening. Shoutout lang. Great lang kay Pili, si Pili. Gapamati kita iya sa Andaga o Bagay sa Aranas. At kay G.R. Lanciso Baluntong. Matami man sa Barangay Bibo Tangalan. Panagsagan tayo ko ang Taborda Family. Aga sa kay Dosi. Sa una sa Dosi, Libakaw. Buluntong aga Lanciso. Aga Cortis Family. Thank you again and more power from Lanciso. Bulontong John Akuspag, Aklan, taga-Aklan ako, Idol, Alas As, Madalag. Sige. Rosalie Quatris, Villanueva, De La Cruz, good evening. Shoutout na sa lahat ng kikinig ng programa dito sa Sitio Lumati. Lumati. Dali ang pang. Ito lang ginagaya. Dasan Arcangel sa Villanueva, De La Cruz Family. At sa mga kapatid ko ibang planeta. Baka si Rosa Japsi, nakikinig sa inyong programa. Salamat po. Kay Rimulo Sabala, request lang si Papa Ulong at Papa Boy at si Dalam ng Kahoy. Kantat, okay na sa buong pamilya. Thank you so much. Noel Ributar, Kana Bahay Birahi, kay, pa, hindi na ba, hindi na to. Lilanggid ha, pilambilog lang man. Kay GM Flores Taiko, sarot lang sa Batangas, kay Nanay Gingging, kay Papa Bikbik, Uncle Nono, Navara, at sa Family Flores Taiko. Kay Mayfil sa Kapanyo, good evening, sarot lang kay Nanay Saranas, kapamatikit, imaw, andang, Sanang Bagay, no? Kay Jumin Salvador, shout out. Lasinguero, Noel Ributar, Labira, Asayre Nimi Ribillas, shout out lang. Kay Barok, kay Iga, kay Yat-Yat nga. Alasingkop, naga, Imil. Aba, kay Sayrin Ribillas, shout out lang. Kay Barok, kay Iga, kay Yat-Yat. Ginama kay Rolly Nanit, shout out lang sa Madalag. Wow, kita turas! Ubus na ang mga greetings, ha? Thank you so much, kita. Maginda partner din ng katulong Dingdong Robeso, maging ipapang Boryong, may dahil nga gabi. Sa aton ka na nga siyo, itradyo todo, Katodo Idol Jonathan Cabrera. Ako naman si Katodong Lobel Quarry 18 ng Radyo Todo, ang kaibigan mo.
2: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio. Hit after hit.
5: I love this station.
6: They're always on.
7: I love
2: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: Radyo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. de la Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi kong gabi ng ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee. Ang gudinami rin nyo nga.

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Anton Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Anton Gold Coffee Mix. Nagkapag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: More music, more fun, 88.5, Rock Live Todo, ang Rock.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Parapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdering white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.14 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Ay abaw, Ginoo ko dingdong nagakagulot asanda sa suspension of classes nga ra.
1: Ay iyong bingi ng kabalik.
0: Pero may explanation kita karon hinduna nga matagod yang para nga maintindihan. Ay naging mainit makaron, viral makaron, wrong suspension of classes. Ha, iyakaton sa Banwa Itakalibo. May 11 tanan ka mga kabanwahonan wrong nagdeklara ita suspension of classes bangod nga ni ko celebration ita Teacher's Day. Makaron ha, makaron nga October 5. Pero ko nagtaliwan nga Domingo, may mga eskwelahan yun nga nag-advance ko anda nga celebration pag-celebrar kong adlaw ni Ma'am Agnesel.
2: Todo berrada, berrada.
0: Ro kalibo ag altabas. Ing suspend yamang rong regular academic activities. Kaibahan dong regular classes. Ro ginatawag nga room instruction, examination, ag assessment.
1: Kasi takot sila
0: agro routine academic activities. Pero una taro mga estudyante.
1: Ibuka ang inyong mga bunga nga walang boses.
0: Una ta sa eskwelahan ha.
1: Sol na problem.
0: Uwa taging hambay nga abihay ayaw kamot sugod. Uwa ging hambay nga uwa ita klase. Ayara ho, klaro.
1: Lala, di ka makapagsalita kahit na...
0: Klaro, roging pag-uwa.
1: Uwa, patay-patay lang sa kanya.
0: Kaio ni Mayor Joris Bautista Sucro. Roanat Altabas. May explanation mataharo banwa ita tangalan. Pag may apat ka mga banwa, roa mata magdeklara. May ging pag-uwa nga official statement ro grupo kono it mga maestra. Rong DepEd may ging pag-uwa man nga memorandum circular. Sa mainit pataro suspension of classes kara kaysa ginabantayan naton nga action ita Supreme Court. Kung ano gondong andang desisyon ay haron ginapanindugan ana ita Office of the Solicitor General nga andat ang pagadepensahan. Pagadepensahan ng daro perma ni President Ferdinand Bongbong Marcos ang suportado anat Office of the Solicitor General rong postponement agrong pagtao itlimang dagon nga termino agro paghalin sa unang Domingo it November 2028. Ado yun taro tinindugan ita Office of the Solicitor General. Ay tao kung nakaabot yun sa Supreme Court dong manifestation explanation it mga respondent alin sa Office of the President sa Senado, sa Kongreso, agkama naman sa COMELEC. Ay tapos yun do, limang adlaw naging tao kanday. So, what will be the next? Ay hugaton taron? Ay harapol yun man yan eh. Kung sino nga mga justices, romagabuyot ag magresolbar, kuraya nga rang petisyon, nga nagapakayo ita TRO ag red of preliminary injunction ni Attorney Romy Makalintal. Pero kung do COMELEC ro pangutanon ay wow taron wow tama na kamit oras ay daya ro pinaka deadline ko 28 patakunta ro first day ha ag makaron do katapusan nga adlaw sa filing of certificate of candidacy. May anano pa ay samad yun.
1: Ito sa radyo servisyo.
0: Kung sa mga cake ay uwagot icing, ging lamutak
2: yun.
0: Tapos yun, duging tagana ang apetsa sa piling of certificate of candidacy. So ano man naro among mahimo kara? Ay uwa, yun man naro. Ayang-ayang, utamanang magpreparar kami na makaroon man ng Nobyembre 2 karong barangay agsangguni ang kabataan eleksyon. Abo matangani kitang nakaistorya eh. Like sa Tinigaw, gusto matangani ni Kapitan Nini nga may eleksyon. Abo mataro atong nakaistorya, no, nga mga barangay opisyal nga gusto tananda nga may eleksyon. So galing, ay doyon man naro gusto, ay matsaga pabor man manakamon. Nga ro mga proyekto nga among ginaplano ay basi maipatuman. Ang do proyekto nga hapatuman ay mapatapos ag madugangan. Magawas ang abi ron sa mga kapitan nga wat at plano, wat at handom nga ron. Ay paalin gitabi karon ang awat at may ginaisip ba nga kung ano ro kamagayran para sa anang barangay. Mga kagawad nga awat may ginaobra isan do pagmonitor lang sa andang area murayang kaso it dengue ag magrequest riya sa munisipyo it banuang kalibo kay SB member Kitsi Luces. Ako nagtaliwan nga Sabado ay nag-misting rito, no? Pero taga sanitation ang kamanaman do Municipal Health Office sa General F. Castillo Memorial School. Ayan, salamat gid ha kay Ma'am Hidilyn Regalado, wrong school head, wrong school principal, at General F. Castillo Memorial School sa Barangay Mabilo. Salamat gid mama sa pagprokurar, sa pagprotekta ko mga inunga kontra sa makamagatay nga dengue. At pagkatapos nga hamistingan, wrong eskwelahan, ay matsa nagmisting mansanda sa mga lugar. Konsiin may mga kaso, may mga nagpositibo nga mga inunga sa kaso't dengue. May mga hapapanuhan nga ra, kayang mga limaw, kayang mga kariton o konguma, na dapat man na i-pull out ag panggabutan, aksyonan it barangay. Ay kung hindi nyo maaksyonan, kami lang at taga-sanitation, taga-municipal health office o kuntong task force dengue. Pero mag-aagto ag magasita. Ako dayang arang mga guma. Mayroong mga guma nga ra, bisan hamog, tunog. Ay siyempre, nagagamig ron sa tubi. Ay igto, gilat aron, ay sangkiri man nga tubi. Pero namok, ay pwede ang maka force multiply. Pwede ana nga makabreeding sa sangkiri nga tubig. Hindi kinahangan nga abo ro tubig. Basta't may tubig yang ag malimpyo nga tubig. Sarang ana gali nga makabreeding rong namok. So sa aton niya mga kaigmang huran ha, iya sa Banwat Kalibo, ang sa mga kutob nakabati ang nagapamati. So inyong mga gumang aron ipang dispatch sa mga abi. So inyong mga buti, mga plastic. O kung ano nga mga lugar, limaw ha, mga alulod sa gilong, pag-inspeksyonan nyo. Although mamaga ay bangod nga ni nga tigsigilak, ay basi tanabaga may nagstagnant una nga sangkiri nga tubig. O pag ilinugan ko nagtaliwan nga mga dinomingo, kung nagtaliwan nga bugan, kauwa patamagmaga. Pero inyong mga tangke nga ron, ha? Agro inyong mga bubon. Pero inyong mga drainage kanay, pang-inspeksyonan nyo, ay basi, abaga may tubi, no? Nangawat ak among kalimpyo man manaro among palibot nga rahaman man at may nagkadinggit, ha? Ay haron, gali, may isang kalugar nga uwa ninyo, ma kita or mapanuhan. So nagapasalamat kita ha. Ay siguro activated yun. Wrong barangay dengue task force. Pero ana ita poblasyon Kalibo, sigidas ta. Sigidas ta ruhugag. Ita barangay dengue task force. Ni Kapitan Nel Candelario. Ang inyong mga... Pangayo kita't update ha kay SB member Kitsi Luces.
1: Ngayon nandito na si Idolo, nasa bago radyo, yun din rin inyo, di siya papayag na maging alipin ka
0: nila. Ayro record.
1: Papatulala, di ka makapag...
0: Ay matsa bukunta it masyadong updated.
1: Nang mababa, patay-patay lang sa kanya.
0: Ay tao ko na nor basis.
1: Asus, tigil mo na yan.
0: Kuaton nga municipal health office.
1: Ang kapag yan, dyan ako.
0: Agkama naman kuaton nga provincial health office.
1: Salipon ang ginahin.
0: Ay na-discovery tay.
1: Si Idol Sick.
0: During the session.
1: Makanya sa lipon
0: ang... Sa Mabilo.
1: Kuna ipagtatang...
0: Nga may record agali nga maura, nag-increase arong kaso.
1: Makamakya kayo sa...
0: Kani kung magmaura.
1: Mga kaagaya mo.
0: Ay masyadot ang makakubaron, makahagadlok ta na mga katutok. Maguwas ka ron, mga nag-self-medication. Nga nag-inom at tawa-tawa. Nagmakaitlog pugo rito gagaon, nag-ipakaon sa pasyente. Ay hindi, ta may record ron. Ay may naguwa man kung nung arasis, ay basi, ta na ron. Kung mukundo, tipdas hangin ay singgi, ta ron. Or hugabas. Ah, mga katuto, ay galing sa yudman it mga ginikanan do hugabas. Sa yudman it ginikanan do raya nga rang nagatubo nga mga disipula. Ibagit arurases. Ah, pantal-pantal nga mapuga mga katuto, ay doyon tahay. Epekto ron it dinggi, agroyon nga mga stages anaro. Pinakadelikado. O kabay pa nga seryosohon naton da. Bukod yamang itiya sa Banwat Kalibog. Ginaapila ko gin sa Bilog nga probinsya Taklan. Ay haron may patay sa Kalibog. May patay sa New Washington. May patay sa Malay. Agwaon kita na ila nga madugangan pa ron. Kasi uwag itat kitat kalaban-laban ko. Tuntong anamok na isang dapak malatakuntara. Ay paalin. Ipatay mo ron amok. Pay mahibalik. Pero kabuhi tawo ay. Gani seryosohon naton da ha. Good morning anay kay Rosie M. Isog. Kay John Briones. Aga kama naman kay Ariston Gregorio ha. Aga kama naman kay Arnel Roberto Redondo ha. Nga naga monitor man. Kay Bong Chavez. Aga kay Nang Ode Chavez. Kay Melissa Silosa Tambong ha. Kay Kagawad Michael Villanueva Solina. Kay LB Pilayo. Aga kama naman kay Jopel Carpio. Kay Eric Nazario. Kay Gina Jordan. Aga kay Mami Jo. Wow, agahon pa nga nagatabid katon si Mami Jo. Always kid ha. Huwag kita absent ron Domingo. Siguro ron ga-absent ima. Ay sayod na nang huwag kita programa. Pero from Monday to Friday, si Joe White nagatabid gid katon. Kay Marilo Eragotea, kay Karen Mayor, ha, nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. At kay Toto Roy Buntugon, ina sa aton nga temporary public market. Si Nang Hilda De Leon Igos, timprano pa nga nagapashout out man. I-shout out mo mana si Manong Buying mo nga nagatuwad-tuwad mana sa dapog nga nagasugnod itinugon. Good morning man ha sa mag-asawang Rotolo ha kay Ristelin Agbinji Rotolo. Kay Bongning. Kay Nang Cristina Tambong nagaganugon kunuro aton nga limog. Nagaganugon do andang nga mga monitor sa Kabasco kina sa poblasyon or sa Banwa kara itatangalan. Pero bago ako hilipat ha tamyawon ko anay ita happy happy birthday. So akong kamagugangan niya o nga tao kung nagapamati unda itradyo o basi kung nagabalikotot pata ay napanaw ako kina si Kagawad nagapreparar nga magsimba kuno sandat agahon pa iya sa Kalibo Cathedral. So happy happy birthday ha sa akong kamagugangan kay Blaise Jude Jonela Rintilio nga nagasilibrar makaroon itanang kaadlawan nak happy happy birthday day po. May pang hiabot mo kundo imong plano. Atod makabulig ka sa atong mga ikagmanghuran nga mga kubos. So, kauman, happy happy birthday ha. Ag sa tanan niya mga naga birthday today, happy happy happy birthday po.
1: Tapan lang ako, napapakita na kita.
0: Birthday man makaroon ni K5 Station Manager.
1: Ni idol,
0: happy happy birthday man.
1: Ako sa kanya mga balikan nagbabaga, seryosong.
0: Ag sa tanan ha, nga mga nag-birthday nga hindi ko na akong ma-mention.
1: Mawawala ni kompleto.
0: Pero importante hitamyaw ko kamo it happy happy birthday. Ag hambaw nyo man nga happy birthday, salamat. Good morning man kay Andrew Junior Swalog. Ina sa temporary public market naton ha. Good morning man kay Kagawad Inday. At sana nga mga constituent ha, pinalangga nga mga taga barangay Mabilo. Pero mga nagapinangutan na gali nga hamat uwa kamo haabot ha. Ruging abot yang abi agro explanation ita sanitation municipal health office i-explain ko. Para makaabot kinyo ro mensahe ni Kagawad Inday. Pero mga lugar yang konsiin may kaso. Nga nagpositibo. Hindi pwede ron nga gingagnat kamo nga hambagon yung dengue kamo. Uwa kamot record. Pero ginabasihan hayrong may record sunod sa taga municipal health office. Sunod sa taga sanitation. Kung siin una ro may kaso, una yung dubumbahan. Ay bulok ko nung magbili numba. Agod ay basi ko nung matabog paro na mo kag maglala paro sitwasyon. So naintindihan nyo? So good morning ha sa mga taga Sitio Baybay. Ag kama naman sa mga taga Sitio Pudlon ha, ag sa mga taga Tabok, sa mga taga Takas, sa mga taga Altamar kay Toto John Briones. Nga nagaguyod yun nadaanang sang dosinang kanding. Aga kama naman ha sa mga taga Pangpang Village ha. Aga una sa Sitio proper. Ha, sa proper Mabilo. Ayan sa mga taga Big Night. Good morning kay Mr. Hel Regalado. Ag kama naman kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga, kay nung Muli. Ag kay nung Merlin, ag kay nang Julian ha. Aga una man kay nung Dolpo Morado. Ayan, ag sa pamilya Andrade, pamilya ni Pomosino, pamilya De La Cruz, pamilya Malbas, aga pamilya Gamboa sa akong ihado kay Master John, ag kay Tatay Supreng, ag kama naman ha, una kay nung Daning Sablaon, ah, Daniel Sablaon. Inatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Ag kay Mr. Pador. Ina sa Clean Gas Makato, no nga nagapamati ingon makaron sa aton karaga pagpangalagad. Ag sa mga taga Clean Gas ha, ah, maayad-ayad gid niya agahon. Good morning kay Marilo Samson, kay Mila Ropino Ligaspe, ag kay GP Magpusao, ag kay Abilin Villaurel. Good morning man ha kay paring Michael Perer sa pamilya Perer, ag sa tropang Pilok. Sabado ulihi ko na bukaran nga nagapa-shoutout na gali ro mga taga Superior Motor. Ay base nagapamati. Makaroon so good morning ha sa mga taga Superior Motors. Ina kay Nanay Cap, ag kay Tatay Cap ha sa Barangay Tinigaw. Ah, ina kay Kapitana Nini Reyes, ag kay former Barangay Captain Toto Rolando Reyes. Ah, nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Kay Daddy Bert Tabasa ha, ina sa Tigayon. Kay Tatay Jesus. Ang ina kay Papang Raul. Papang Raul, kurukuya, kurukaya uning manok karon. Kaya yun itiyahin doon, naghugan. Papang Raul. Pero kaya yun. Kay ni bayag kara si paring Jun na bara ito sa ugsip libakaw ha. Aron man na si idol timprano pa nagpangurukay. Ang superhero na ang mistika. Morning sa mga taga Ibahay ha, ito kita sa Ibahay kahapon. Pero dali lang ay matcha naka-standby on si Katodong Al Cesar de Aurelio, o aton nga pag-asa weather specialist, no? Direkta sa pag-asa weather station sa Quezon City. Ay, check na ton do dagagan ita panyempo. Kasi nakagawa ron ha ita Pilipinas dayang si Cyber Tropical Storm at Choy Wan. Basi Japayuki yun ni Maura. Dito ni Maura sa Japan. Si Inyun baga ni Maura ay? May nagaikog-ikog pabaga nga LPA. Kamusta Hontaro Intertropical Converging Zone Ruamihan? Aro Amihan pagid habagat. Agrong Rainfall Advisory. Okay, i-check naton mga katodo. Hindi ko naton pagpabuhayon pa.
2: Radyo Todo Live Report. Report.
0: Okay, katodong Alcesar, magandang umaga po. Please go ahead.
3: Magandang umaga, narito ang weather update. Lumakas at naging super typhoon na si Choy Wan, kusan ang lakas ng hangin malapit sa gitna nito ay maabot sa 195 kilometers per hour. Malabo na itong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility dahil inaasa natin itong kikilos pahilaga patungo sa Japan. Kasalukuyan, ang layo ng sentro ng bagyo sa ating bansa ay nasa more than 2,600 kilometers silangan ng extreme northern zone. Pero itong trough ng bagyo ay nakakapekto pa rin sa Visayas at ng Mindanao. Kaya ngayong araw makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan. Itong trough ng bagyo ay nasa po natin hanggang ngayong araw. Dahil bukas, lalayo ang bagyong si Choy Wan, kaya lalayo din ang trough ng bagyo. Pero ang kapalit nito, itong Intertropical Convergence Zone o ITZ na makakapekto sa Palawan, Visayas at Mindanao bukas. Yung hangin mula sa Hilagang Silangan ay inasa ating makakapekto sa Extreme Northern Luzon bukas. At sa ating lagay ng panahon, maganda at maliwas na panahon ang inasa po natin sa Luzon. Pero may tsasa pa rin ng mga isolated na pag-ulan o bigla ang buhos ng ulan, lalong-lalo na sa hapon o sa gabi. Dako tayo sa ibang bahagi ng ating bansa. Dahil sa trap ng bagyo, makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm sa Mindanao. Ganun din sa Negros Islands Region, Western Visayas, Central Visayas, Southern Leyte at Leyte. Walang gale warning ngayong araw. Ibig sabihin po, wala tayong inaasang matataas ang alon sa buong bansa. Kaya safe naman pumalaot ang ating mga kababayan. Ang araw sa sikat, sa ganap na 5:46 ng umaga. Sunset, mayapong 5:43 ng hapon. Yan ang update mula sa PAGASA. Ako po sa Alzar Di Aurelio.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid niya salamat ha kay katodong Alcesar de Aurelio. Direkta nga nag-report ha sa PAGASA Weather Station sa Quezon City. Ayan. Good morning anay ha kay John Mike Andres. Kay Floripi Ricablanca Patricio ha. Kay Toto Roger Losero Nagalis. Nga permigid nga nagatabid katon ha. Sa aton karanga pagpangalagad banwa. Now, balikan taan ay durayang viral makaron. Viral doon ay ginadibatihan sa social media ang mga katudo, no? Pero ako niya taan akunta ay basahon anay ag intindihon. Hindi baga magpinauma nga ron it mga comment, ha? Comment nga hindi man makabulig, uwa man makabulig it pagpaintindi. Ha? Kasi naging isyot ang makaroon eh. Although mga ibang eskwelahan nga haunagon nga nag-celebrar it adlaw ni Ma'am Agneser or Teacher's Day, no? Mangod ko last week, ay nagselebrar kita ita ginatawag nga World Teachers Day. Ag nakakomento nga ni ako kato nga tama man, tawan tamat hugada nga si Ma'am ag si Sir ay matawan man bagat oras nga maka imaw, makahalubilo, makataot simpo sa andang unga, andang asawa, sa andang kapamilya, or mga bilog nga pamilya ag kakilaga. ay di ba garo aton niya mga teacher, hambagun man ato, no, bangod nga trabaho abinanda, no, may Sabado o Domingo patang nga nagatiner sa eskwelahan. Kung baga daw wala ng oras, ay hambag ko paano kaya? Nga kung mga teacher tawa na to't sang adlaw, wat isturbo, wanit isipon, wat stress, wanit dumdumon sa eskwelahan, ha? Bilang regalo, kung andang katutom, ha? Ay nagkapasagamat kita sa mga ma'am at sa mga sir nga, ay kung wak daw, wat na mag-agagam ro ato niya mga inunga. Ang sandaro gina-consider na itong pangayawang mga ginikanan, ah, mga katuto, no? Ay harabiro mga munisipalidad nga nagapagawa ita executive order, no? Para gani sa selebrasyon sa bilog nga probinsya at Aklan Kunta, no? Sa mga lugar, sa mga banwa. Makaroon nga Lunes, October 5, rong pag-celebrar it World Teachers Day. Oh. Hararo akon nga listahan, ha? Akon tanga listahan da, ha? May 11 ka mga alkalde ro nagpaguwa, ha, banwa. Todo berrada, berrada. It executive order, ha? Nga ro iba nag-interpretar nga white klase sa tanan nga mga level, ha? Banga, Batan, Burwanga, Ibahay, Leso, Libacaw, Madalag, Makato, Malinaw, New Washington, ag Numansia. Basi mahambay ka mo nga haman uwa una naka-record Rubanwat Galibo, Rubanwat Altabas. Si Banwat Altabas ag si Banwat Galibo hay nagsuspende gamang, ha? Klarohon ta, ha? Nagsuspende gamang it regular academic activities kaibahan kara rong regular classroom instruction, examination, assessment at iba pang routine academic activities, ha? Nga makaroon, ha? Sa makaroon, ha? Sa makaroon. Nga Lunes yamang ang mga katudo, no? Ag nanindugan, Rubanwa itakalibo ag Rubanwa at Altabas, no? Ang mga katudo, no? Siguro, iakip. O, tama, no? Nanindugan, ha? Nanindugan. Rudaywa nga ka mga LGU. Ngarong October 5, hay magapabilin nga sangka special working holiday, kuha nyo. May apat mataha ka mga banwa, roowa matat may ging paguwa nga anunsyo. Oh. Robalete, Malay, Nabas, ag Tangalan. So klaro banwa nga ro kalibo ag ro Altabas, wat ana maghambal nga may suspension of classes, ha? Kasi wata sa andang authority ron, wata sa andang gahom. Nga himasukan, nga desisyonan, no? Nga kunbaga daw, kuan pananda ho, dayang itawag nga rayang mas gahuman pananda, aro taga DepEd. Ha? Klaro ha, mga katuto, no? Nga, Rubanwat Altabas, ang Rubanwat Galibo, wata na maghambal nga may suspension of classes. Ruanda gata, ha? Hay rayang regular classroom instruction, no? Rayang regular academic activities, ang mga katudo, no? So, una mataron ng mga inunga sa eskwelahan, una mata sa mga classroom, kaibahan ng mga maestra, no? Ang kung ano mata ang mga aktibidad may una sanda, eh, bahala o sanda, ang mga katudo, no? So, di kara, nakita naton, abanwa, nga may mga reaksyon tana nga naguwa. Kaparehas ko rayang pagguwa, abanwa, ha? Pagguwa nga ra ita kwan, rayang pahayag it mga manugturo, ha? Pahayag it mga manugturo, iya sa aton nga probinsya it Akgan, ang mga katuto, ha? May habaw ta kita, eh, nga pahayag it mga manugturo, no? Pero open letter from concerned teacher, netizen o baklan ang mga katodo. So kita respeto matanaton doon da nga rang open letter, no? It mga manugturo, no? Ay sandara nag-aapila. Nag-aapila ro mga manugturo nga ng mga netizens sa municipalidad it Kalibo, no? Oh, ging single out yata kanin nandaro Banwat Kalibo, eh. No? Pagi sa sangka open letter. Bilang sabat, no? Sa executive order ni Mayor Joris Bautista Socro nga nagadeklara it October 5 nga official nga Teacher's Day bilang sangka working holiday sa mga eskwelahan.
2: Todo berrada, berrada.
0: Ay kun akon nga pagaintindihon nagtong karon sa andang pahayag, ging klaro it mga manugturo, ha? Nga ro andang tikang hay bukon it pag-atake sa poder, ha? It mayor. Kundi sang kapanawagan para sa dialogo, konsultasyon, agrespeto sa limog it mga maapektuhan.
2: Todo berrada, berrada.
0: Sa mga manugturo, ha? Aging hambay pananda nga importante ro October 5 sa mga manugturo, estudyante aginikanan, agrodesisyon sa kung dapat bagaraya nga himuon nga working day ay nagakinahangan it maidid nga pag-istudyo kuno.
2: Todo berrada, berrada.
0: Ging panguta naman it mga manugturo, kung may una ba nga bastante nga konsultasyon sa mga pamunuan at mga eskwelahan, ginikanan ang iba pang stakeholder bago ging paguwa rong nasambit nga kasuguan, labi yun gid rong desisyon ay posibleng na impluensyahan yamang at rekomendasyon at sangka eskwelahan yamang or limitadong grupo. Oh. Suno kanda, sa rayang arang mga manugturo sa andang open letter, dapat
2: todo berrada, berrada.
0: Balansihon man kuno or timbang-timbangon man rupang publikong desisyon ag kahimtangan, no? Itanan nga eskwelahan sa Kalibo. Ag dapat man nga makipag-angot ro lokal nga gobyerno sa mga naga-exister nga sugundanan at DepEd o kon Department of Education ay maguwas kuno kara gina-emphasize it grupo ro mga report hanungod sa mga nagakalat nga mensahe sa internet nga kuno hay naga sugo sa mga manugturo, no, nga indi magsumite it komento makiparte or magbutang it angry ag sad emojis sa topiko nga ra agropagpagospa it mga nahimo nga reaksyon. Oh, nagpaandam ro rayang grupo kontra sa posibleng intimidasyon aging duso man ro pagpahayag it kontra sa pananawan or pagpindot it emoji abuton hay uwa naga kahugugan it kadugaan it respeto or sang kapagapas ang mga katudo. Kaya nga rin nakikita nakon ang mga katudo na matsa naging kwanta, naging isyo, naging mainit ang namakaroon. Duraya nga rang usapin sa desisyon it mga alkalde para nga ni sa selebrasyon ko ginatawag nga rang Teacher's Day mga katudo.
2: Todo berrada, berrada.
0: Thank you gid kay Ma'am Giselle Akimpo Flores, no, nga nagatabid katon ang nagpadaya man yagi nga ra it mensahe nga suno ngani kana. Good morning sir, Mimo from DepEd Region 6 reiterating that Teacher's Day is a special working holiday as per Republic Act 10743. Thank you man po ma'am no. Sa pagpamati no aga pagpartisipar iya sa akon kara nga a programa. Ayan. Si ro anunsyo nga ra ni Mayor Socro angot sa Teachers Day sa Kalibo. Ruanda ba yung aranga pag-question? Ruraya ba yung panawagan itpila ka mga manugturo iya sa Banwat Kalibo? Angot sa ginapagawa nga anunsyo no? Ni Kalibo Mayor Joris Bautista Socro sa pagsilibrar it National Teachers Day iya sa Kabanwa ita Kalibo. Maabo nga mga pag-question rong nabaton it executive order ni Mayor Socro konsasiin suspendido rong mga academic activity sa tanan nga level asa Lunes Oktubre 5 para tawaan itdagan rong mga programa o kon pagselebrar it Teachers Day no? Rong pangutana it kagabanan hay kon hamaan it ging obra nga working holiday ag kinahanggan sa gihapon magsugod sa eskwelahan samtang rong iba nga mga banwa sa aklan hay formal nga nagdeklara it suspension it mga klase. Suno sa mensahe it mga uwa yun. Nagpakilaya nga mga manugturo. Kinahanggan yamang nanda masayuran kung baga rong desisyon ni Mayor Socro hay nag-agiman it konsultasyon halin sa mga manugturo ang iba pang apektado it nasambit karanga iyo. Doon abiro nagagilinuwa ang mga katudo, no? Nagagilinuwa abiro makaroon ang mga katudo, no? Sa mga social media, no? Ginakwantay. Kung sa katunta, ginadibatihan.
2: Todo berwada. Berwada.
0: Ginadibatihan. Duraya nga rang mga desisyon it aton kara nga mga alkalde no mga katudo no so hara may pagklaro kara no may pagklaro kara no may pagklaro kara banwa no? Pero iplastar taron asa hindi magbuhay dali yang ha ay ma-shout out anay kita no good morning ha kay Sarhinto Romel Morato
2: Berwada. Berwada.
0: Nga nagapamati man makaroon sa aton ka nga pagpangalagad kay Kapitan Bernabe Boy Aquino nga nagapamati man makaroon sa aton ka nga pag-ililimaw banwa no? Okay, sige. Hindi ko na ako makipag-debate sarayang mga explanation it mga maestra no hindi ko na ko magadebate ang mga katuno ay ruaton tarikara according ani sa Republic Act 10743 nga ro October 5 banwa ginauman-uman ta pares kay na ko mensahe nga ra ni Ma'am Giselle Flores no akin po Flores kato no nga ginahambay nga ro rayang October 5 is declared a special working holiday in celebration of National Teachers Day. Hindi yun natin pag paabuon pa, no? Kasi, siguro gusto matatibahay, suspindihon lang ron. Para patas, no? Pagarihason lang, ha? Masamaw ron abimana.
2: Berwada. Berwada.
0: Pero haraan ay kita sa aton karang mga headline no ag sa report itaton niya mga katodo patrol ay hindi na aton doon niya pag-agtunan ha aton doon niya pagataw at hugada sa aton karang pagpangalagad. Good morning gali ha kay Ampod Rosilo Relator Ambrosio ha una sa Ambrosio Lapida Maker and Tricycle Sticker asa puok sa Prente et Bias Partimate nagaobra sa datlapida sa patay lapida sa buhi ag nagapanami pagarbo ko inyong mga tricycle ag mga sayakyan ha royon dong tatak nonoy Rosilo Relator Ambrosio lapida sa patay ag lapida sa buhi
2: todo berwada berwada
0: manoy Inuno mo nga ni Gambungan ni Tumando Akon nitong service ay.
2: Komentaristang walang
0: inuno mo Gambungan ni Tumando ay umugon eh.
2: Todo Berrada.
0: Ikaw malang katuro makagabag, makapapanami ka na.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: May akon yung man din na nga ginapaagto ah. No? Agsanday nagkagasugot yun. Raya grupo ra ita mga toda, no? Nga gusto nandang magpa-sticker instead nga pintura, sticker na lang, ha? Basta tawaan mo yung kuno ita kinumparing presyo.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Okay. Ano rin mga mainit, aga bugubantayan nga mga balita, makaroon sa aton karanga pagpangalagat.
2: Radyo Todo Live.
0: Hamat library
2: pa. Rentillo, komentaristang walang sinasagot.
0: O, araw kita sa aton yung mga headline.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo.
0: Ay sa bilog sa mga gina... bantayan naton, hayrorayang posibleng epekto. Ha? Epekto. Ita super El Nino or strong El Nino mga katodo. Ay sa akon nga pag bugubanta, makisabayan ta siguro ra kay amihan. Pero batya gunyani naton do sobra ka init no, di ba ga? Banwa, no? Ay ro mga mangunguma nga posible kunong maapektuhan it super El Nino. Ginainganyo, ginainganyo. It Department of Agriculture Regional Office 6 nga dapat hay magparehistro sa system at registry system for sector in agriculture or RSBSA. Pero kabuhay utangan niyo RSBSA nga ra, no? Kabuhay utara. Kurato pang chimpot COVID ra. May mga mangunguma kita kato nga nagpalista yun. Ay siguro ron dapat i-update, no? Kung ato niya mga mangunguma. Agod ko no, nga maka-abel ka mo, it programa ang mga claim it insurance sa Philippine Crop Insurance Corporation, suno sa taga Department of Agriculture Regional Office 6.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: So may punto ha, nga ni i-update nyo rin inyong mga listahan. Ay base baga, no? Paggawa it kung nanong programa it Department of Agriculture or other agency ay base magkakak kamo ang magsilinangag guman ang magkaproblema kamo mga katudo, no? So dapat karon ay inyong i-update ang siguraduhon nga nakaparehestro kamo sa registry system for sectors in agriculture or RSBSA.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Para pag-idro another controversy. Rayang ginaduso nga i-trike operation. Sa banwa itakalibo. No? Natagbuo ako eh. Matsa super excited ha. Super excited. Ropulares Corporation. Rosogo Kanda. Ha? Ay bangod nga nag-istorya gali sandagon. Ako aton nga SB. Ha? Nga mag-obra sa Datsugat kay Mayor ag maghinyo kung paano sanda makasugod na ag makatisting ha? It anda karang operation ag kung paano nga mood ipanao ro kada unit it itrike ha mga katodo di ba target ko noro mga toda organization no ha mga katodo no. Dahil may mga legit nga mga organisasyon nga mga toda, no? Iya sa aton. Ah, nga banwa itakalibo, no? Kung hindi galira makabuol, it pulso it mayoriya, ah, mga katodo, no? Ayro mayoriya it mga toda, no? Iya sa banwa. Hay uwa tanaila kung sa katon nag-oponer nagabagabag, nagadisgusto, no? Nga magsugod raya, ay sa andang pananawan, hay magiging apiktado ro andang pangangitanan. Ko Domingo, Nagkita kami ni Engineer X ay bangod nag-walking kitag, nag-walking manimaw. Haistoryahan man amon da. Ah, mga katuto, no? Bisan imaw, bukot pabor. Mana idol, bantaye, sa amon niya committee or even sa public hearing, akot amana ay mabagabag takara. Hindi tang mana magsugot. Ha? Ay bangod mana nga patyon takara ro, aton niya mga at tricycle driver do aton nga binugtawan ro aton nga tradisyonal nga asayakyan niya sa Banuat Kalibo no ero Banuat Kalibo ginakilagayon bilang tricycle capital of the Philippines.
2: May punto ang bawat
0: ano na si Engineer X Bautista hindi pabor.
2: May punto ang
0: pero suno mata kay SB member Ronald Marte nga imaw roging sugo nga mag-agto ito sa Rojas para nga mag-observe ang makipag-istorya sa taga Polares Corporation.

0: limog reaksyon ng panindugan ko aton karanga mga driver.
1: Matalinong talakayan. Masarap
0: so, pakinggan. So kabay pa ha, nga kung hindi gid man magsugot, hindi pagpadayunon. O, oh, aman matuod it, ihakid aninyo nga makaapekto sa aton niya mga driver. O, oh, ay, tanawon mo bagaharo, ginatawag nga positive side ag negative side. Oh. Ano ro positive side? Hambago nanda nga eco-friendly. Hamat hindi lata magpasar it ordinansa ro aton niya banwat kalibo. Nga ro may mga edad yun halimbawa, 15 anyos. Oh. Nga mga tricycle, hay i-pace out yun, bayluhan yun bago ay gabok gon, ag mausok gon, daan yun doan na nga motor. Oh. Maroon na tabaga, no? Ay matod. Mahiro gasolina. Oh, ay mas andat ang nakasanayan do tricycle. Haman kon duro yon yarong i-trike ang mga katudo, no? Ah, bukon it mahay man magpa-charge. Ah, ay mahay man dog rokuryente, di ba?
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: So bagantaya naton, dahabagantaya naton ay may mga nakaistorya man ako nga mga toda. Nga mana saga abero direksyon it anda nga pagpresentar ginulpin anday. Rosugat ana abi it dayang Polaris kay mayor nagapangayo tagit rayang MTOP dayang motorized tricycle franchise.
1: Matalinong talakayan.
0: Samantala nga uwa pangani nandarama endorsar kon ano ro reaksyon it mga kalibonhon.
1: May punto.
0: Sobrang excited eh. Ah, sobrang excited. Dorayang arang Polaris Corporation mga katudo, no? Ag sino sa likod ko pag-endorsar kara? Haman ituwat limog kara si SB member Mark Amat Aaron Guzman.
1: May kay Mauro Committee Chairman.
0: Ita transportation mga katudo nakibot ako. Hamat si SB Ronald, ah? Masako ayhan kuratong tiempo nga ging sugo sa nat alkalde nga panawon dito sa Rojas ag mag studio, no? Ang magpangutana kung paano nandahahimo rito sa Rojas rupag implementar ko lugar kung sino na ang gabiyahero ng mga itray.
1: May punto ang bawat kwentaryo.
0: Di matahayos, di mata, kuwan eh, di hayos matakabahog-bahog ro land area lugar ita Rojas ay syudad yung tangani kumpara iya sa Banwat Kalibo. Sin mo ibutang rag, sin mo butang at ruta.
1: Todo berwada, berwada.
0: Ah, mga katuto, o, oh, sin mo ibutang ay dihamak ang mabaw Rojas ikumpara iya sa Banwat Kalibo.
1: Todo berwada, berwada.
0: Kamaliwat at limog kara si SB member Matt Aaron Guzman. So we will try karon niya matawagan aga mabuan ato ni Mount Reaction. Ah, ay mangod niya. May habatian ako eh. Matsa may disgustuhan na ay makaroon sa sangguni ang bayan.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: So ano ra kamatuod mga katudo? Ah? Nga may disgustuhan ay.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Samtang sa pihak nga bahin, nabatian nyo ko Sabado, raw statement ni Nabitas Punong Barangay Prani Reyes, bukon imaw it pabor sa slogan nga ariba numan siya. Bangod ko nagakinatabo nga political class ag power struggle.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: May mga ging forward katon iya nga mga mensahe ag mga reaksyon no during the committee hearing sa ging hiwat ano nga committee hearing ay gusto nandang madali unday gusto nandang aprubahan niya gay para umariba ro banwat naman siya sa pihak ko ginapangatubang white budget ay ging bagabagan o ano ro epekto it budget sa kabahot aron paano makasurvive ro naman siya kung white budget? Reenacted?
1: Matalinong talakayan. Oh. Masarap pakinggan.
0: Durayang para sa bukas, harin sa Office of the President. Uwa man pagtawit hay ka. Oh. Nga masamitan, makaon kung mga naman siya hanon. Ay kunta kung ma-release duratong 5 million nga una un sa kaban it banwa. Ang base maabot-abotan doon it ginatawag naton nga year-end. Maibalik ron ito sa kinghalinan. Maibalik ron ito sa National Treasury. Ang mga katuto, no? Duraya nga rang 5 million. Ang inugbaka at bugas, nga inug panaong libre kunta sa mga numan siya nun.
1: May punto ang
0: ay kung daya haparag, ay basi kung ha-withdraw man doon, hagamit yun man doon another 5 million kasi 10 million da eh. 5 million for the bugas, ang 5 million for the project sa

0: regular ay ro target halin iya sa banwa nga kanto no paagtor ito sa may dungon butangan it iwag butangan solar light oh ay kundi manami ro pagpugpamayon
1: may punto ang ay, bawat komentaryo
0: hindi ro ma-download ro yung 5 million kung hindi ma gastos durayang 5 million nga inog bakat bugas
1: may punto ang bawat komentaryo
0: kapareas kurayang tupad ang mga katodo ha kapareas kurayang tupad ha nga nag-request ro munisipyo nagpadaga it request sa sangguni ang bayan nga kinahangan do resolusyon nga rutono it resolusyon requesting bla bla bla Rodole Regional Office 6 para punduhan abanwa para punduhan do tupad program it numan siya ay nano ay binalik tananda wa tananda pagtawi it hugada no nga maaprubahan ah ang mga katudo para makaimplementar man ang mga katudo itatupad no ro banwa kara itanuman siya kita mo gilang ro nagakatabo ang mga katudo no nga ro para sa kamagayran agro para sa mga pobre hay ginabagabagan ko mayoriya kurayang mga berdugo kurayang mga isbi bagabag
1: todo berrada berrada
0: ay ro aton nga dole may una nga 11.3 billion, ha? 11.3 billion nga tupad funding, ha? Ginadusora para sa masobra 672,000 ka mga beneficiary para next year. Oh, hay kung naaprubahan kung tanin nyo ratong request ni Mayor nga magpasaro sangguni ang bayan, sino mataro otor karon hay imaw dayon do magiging bida ha pwede niyo maklaim ay akon dun eh ako ro principal otor ita resolution ngaron oh ama akon mo ha 11.3 billion para next year oh hay kung hapasar kung taro resolution agha padagaraya sa regional office no kunta rubanwat naman siya next year ay pilang bugan lang matapos yon may una kung tag pagabuton nga tupad ay ro tupad nga ra raya ro long term beneficiary halin sa 20 days hasta sa 45 days sa mga konmuro.
1: Todo berrada, berrada.
0: Ha? Ang kompleto to sandara, may mga personal protective equipment, no? Support no? Sa mga beneficiary, nga ginapasoksokan da during the implementation, ag nagapabilin rong pondo kapareho nga level it fiscal year 2026 NEP ah, mga katodo. So hara ha, next year, 20 days to 45 days na ang tupad.
1: Todo, berwada,
0: ay wakara na ina ro mga official it naman siya. Abi Mayor Oge, usuyi kita abi it kwanda mi Diyos. No? Usuyi kita abi it mi Diyos. Nga bisan o what resolution, padaga kat sugat. Gamita ro imo nga power. No? Nga ma convincer mo ro dole. Nga tawaan man, alukahan matpunduro ng mga numan siya hanon, no? Agod makasamit man, kurayang 11.3 billion nga tupad fund para sa 2027.
1: Todo, berrada, berrada.
0: Explain mo eh. Ha? Wa maton ga kooperar do akong sangguniang bayan eh. So ako lang maton do gasugat ang nagahinyo, no? Please, punduhero banwat numan siya.
1: Todo, berrada, berrada.
0: Para pagidro, aton nga MKWD nga ra, problema pagidra.
1: Berrada, berrada.
0: Ay unagon sa ginatawag nga alert level 2, no? Posibleng gina-forecast na daro pag naba, no? Mga katodoro, pag naba, ita supply ito be, no? Sa andang ginabuan nga ra ita supply.
1: Todo, berrada, berrada.
0: Okay, i-check arin nato si Katodong John, ara na, Katodong Dong. Ay hawan-hawanan tanay ro mga report itaton karang mga Katodo Patrol Reporters. Direkta sa andang karang area of responsibility, ha? Ay unahon naton report ni Katodong John Cabicilla direkta sa may provincial hospital paos-os kita sa aton karanga temporary public market mga katodo no sa report ni Katodong John Cabicilla pila ra may natabo nga vehicular accident okay i-check nato na
1: Radyo Todo live report report
0: ah direkta sa may banwa itanuman siya Katodong John pasok
2: Katodo nga Jedil, no, sa ato makarunga mga hospital report, no, tatlo ka vehicular accident. at sa bilog na sabing tenabo sa nagtaliwan natin nga nga mga inatlaw sa pagin, no? Nagamot siya sa ating provincial hospital at alas 2:40 sa hapon. O biktima ka na sa pagpamunod na si Marlon Abuel, 30 years sa pagdaron ang pagdaron kahit poblasyon sa Panwa, Ita, Patapuan, Chien. Siguro ang hirapan mismo sa anang lugar katulong nga gilin mo, biktima ka na sa pagpaglasyon. Alin niya siguro ba natin masahir natin yun lang sa police platin. Ano na parahabat ang buong kapuntan dahil ang biktima na kung siya na iting pagpigan sa Agitala, ita hindi natin yung parto. Rubiktima niya sa ating may provincial hospital dahil sa si Marlon Abuel kahit nakaagong patulong nga din ito pagpamuno sana nga wala nga anima. Hindi nga nga suspect nga si Jason Talyor at 31 man dapat ang daro sa mga panuwa itamit nga nga nga suspect at patino kaya Marlon Abuel at patulong nga din na kung siya dahil ang biktima iya makausato nga may isupilis ng bukon Hospital. Dahil nga nga si Dirya ay sakay sana nga auto-stickyo, no? Magamit hindi ka nung sabi parang tambak imor na accident, ha, no? Ang nga nga victim, ha? Ging tabulgana na nga ging taraya sa atong fight provincial hospital dahil si Dirya kahulyang ay nakaagong katungado na kasari-sari nga mga lasto sa nakasari-sari nga party karangawas kong siin. Dahil nga nga victim, ha? Iyan makarong nga sa atong yung may doktor Pels Kuminungkong Memorial Hospital. As 4:20 na grupo na gabot na iya sa alas
3: 4:20
2: sa atong bipolar accident nga si Bernard Peralta, 24 anyos sa pagidanon sa ano, inore taga barangay Sirudo sa Banwa, Itapanga nga kung siin. Kung hindi na gabot sa provincial hospital, yung mga na ita, bipolar accident na accident sa motorsiklo, agayagin ko mo ganang magkakagagin na iya. Sa na may provincial hospital dahil kaya nga nga mga si Bertal Peralta ay nakaagong katulungan din ito nga nakasari-sari man yung mga nasto sa nakasari-sari na parte ka nangawas kong siin dahil nga biktima ay naman makaroon sa atin yung may doktor tayo sa mga kundi yung memorial hospital sangka milog pagid nga biktima sa mga dildo na si Angis Lucis 40 sa pagkidaring ka naman ikaw tagabarat nagasiklo paho barangay Puis, sa Panwa, ita New Washington, Washington. Sakay man mo sana nga motorsiklo, tulong nga dinyo, no? Na accident man mo ro, na tumumba sa motor garang nga sakay yung kutsiin. Yung kabuliganan man mo ro, nga ligalaya sa 5-7 hospital dahil si Jis Atosis ay nakaagumat ng mga nakasari-sari man nga mga nasto sa nakasari-sari na parang karawas na siin. Dahil nga nakabitima, hiyam ng mga sa atin, ba ito, Propelis Tumbukon, sa akin nga obiwards, no, ba, puro-puro mangyako, no, may 138 kananay ang may 36 kumuran na kakumpay. Sa akin nga penal ward dito sa may sitong may 81 kananay ang may daiwa kumuran na kakumpay, no. Sa akin nga medical ward sa kumsiin, nakasarisabi ng mga batya kumpay, may 118 ka mga nakakumpay. So, matutal ka ito nga dito sa kabilugan, no, kay Bano ICU ward, nagro isolation ward. May 502 ka legal age at may 39 ka mga unga sa kabilugan nga nakakunipay ng kaya sa atin na may doktor pa yung sumunukon Memorial Hospital Kabuhan. Kung mga naman, sumubra ka na 500 ka mga pasyente o pero nakakunipay ng kaya sa atin na may provincial hospital. Aghalin sa provincial hospital at ang kajil, no, nagdiretsok ka rin sa atin ng kaya pasak sa atin natin nga temporaryo natin may kalibo market Araro nagawat-wati ko na normal is na hibakal ninyo riya at ano isda na nilangutan makuriya sa sunitapin na merkado publiko. Araro na ikda, pipiyaw riya, baka namin pipiyaw na 140 ang telo pinakabot niya nagagot ka isda riya sa atun nga temporal kalibo public market high road posit at punta ng posit makuriya no. Alin ita 160 rupiah fit antin dengan setia posit dari apa sanuba iya sehingga menduk dina ko setia kanan kemakan ya kita ko makan alin cin perintah sat cin posisi tar filo memang sari ya ketua itu no itu kayak berada di pono dalam sat 350 sat ati 350 kilo it mamsa may bantalaan magitarya 380 kilo may glumarlin niya 400 kilo may gurayan kita riyak at rungjel yo sa ako niya raga sinasirang nagbligat gurayan nga 200 kilo may tangigit ka riyo kay brabari ko may tangigit riya alin 320 kilo may bisugo kita ba't sarat ako bisugo nga no 350 kilo may gusaw ka riyak no kaya masahingon gusaw nga na 160 kilo may ayungin ba riyak 100 kilo tangket ya mana nur atau dia nggak dia itu mengahu anak ibu kirim itu gatok orang kirim pun itu sin taruh kilo melihat yang beri mau sin tuh sin taruh kilo by sulit masih mana itu sin taruh kilo rutamban ya sin tuh bayin taruh kilo kirap ya sin tuh bayin taruh kilo maya maya ratu tegar kristi santerang maya maya rumit kara itu sin taruh kilo untuk kira parami kara lo aina nai marit dalilit bakal tukar nanti itu siapa siapa serana dalilit no Solo man yung kabiligyat kiwit ko niya sa sulitatin ng merkado ko di ko rana ka naglato kinang pinagdito sa katungana no kaibang sa nalitad rin mo nagdropin agro din kundi sa pangusungero kilo sa niwit niya na maret ay 250 kilo ganyan bakas pakasan ninyo ay halos ginapakyaw man na nalitad din na maret kung sa saan ang dato ko hindi ko pa naman karoon yung kabiligyat kiwit niya sa sulitatin ng merkado ko parabot sa bangus na tayo din no kahit parang ilayan bangus pa tayo na kaya no ay kaya sa nilipangis na is there kay mga ito ito ito sa akong tood aga kay Brock Jopil no nagabundi sa danaro nagabundi sa daktay pero nasa napalato no abok na bangus kung takin nga yun depende siya kung bangus no kay parangiraya no nagpo karang bangus no mga tatlos yun sa kailo para ay halit itsinto itsinta disintos disintos ba yung tiyo kailo ito bangus pero yung mga ito kaya bangus na nagpapakas kaya sinto ba yung tiyo sa sinto warita okay lo nga ato no ya kini ata mo no tiang po nga pangus ug gusto ni pagbako no paghaon ko sa adlaw nga lunes abot sa karne wa kita problema abot ta patag ya ko kita no ra ang manok niya ra po nga chicken section di ani kana pinakalikod kita to nga fishing di kan sa likod dira di karon ato sa chicken section ra nga chicken nagraton nga backyard ano ra po nga backyard no ay 200 patag ya ko kilo ra kani tinno 300 kwarta matagyapon tino pero abok sa parte karon ano pamabukan niyo sa iba't ibang presyo no pili at kamo sa mga parte manok daton tikon atay adidas isaw o ana ni pangani o puno no ano di ba't ibang presyo para ato no no pili at kamo no abok sa mabukan daton pare kay kaya pareng Victor Dimo no ang tangan best niyo ano pa siya so di tatay ka bay kali di public market paggamit man sa karin natos baboy abunda man kita rekan sa akong likod no nagasalapel sabi chiksyo nato no Wadon nga baboy na kasing kutsak agin ko ay rupiah titanic kanit baboy ay 300 kilo pero kapit rupan nga baboy ko at sa ibang presyong ba pini at ako pang sisig ninyo pa pang paras mangaga gawat nga gano pang bitwan kung ano rin natin ang gusto no rato na nga mga partit ato nga mga baboy ay iba't ibang presyon yan pili at ako pang gusto niya akon Sandok, ano ni sa party na bakal kaya imo man ang party ako na bakal kanuang no. Kana kuno pero ko nga dili 420 kilo. Yo pa ang party kan bakal kanuang magkita sa ibat ibang price. Pili na mo ko pa taho na to no ya. Nila nga no bakal ito ka bi gani. Ang ato pang bintang ati ni sa daga sablay lang ya sa ibunda ko. Ang mga karnilya bakoy bata at pag abot sa gulay, rin ka sa akong printin, no, sa pagsakan niya, rin ka rin mga gulay. Pagalianis sari sari store at sa katungan ni kada sakili di tapon ni Chiksion ta paring mong sabali ng Chiksion ang sa pinakaliko di ka tapos ko ang mga puga kita ayo kada mga kopya ang hindi ko magsang sa likod gilang kita tapon ni Chiksion di ka ron nagapos ko sa mga puga ita payo kada sa akong printin no kada sa akong pinaka main building no ba grocery section natin ka ron adil no suwalog sari sari store dahil ko andro suwalog to Junior, imoron pa rin siya, inang Josephine, no? Inurita Suwalog, siya nagpapalis karon ka ron, mama na. Ang di ka nasarap ako para kaya Roy Buntogon, yung restaurant. Pagpasar presyo, walang problema. Ako, ako tayo rin, yan nga nga, ikaw mo nga, para ako lang, adyong ko muna, nakahilira sa dati karon. Ang di ka ron sa katunganan, kaya Ma'am Rhea ron na, nindo sa pang grocery section, ang kay Ma'am Josephine Anot nga, bugasan ta pa din ang dito sa pinakaprinte itapon nga bagsakan area di kami kahiliran nga nakasari-sari ang mga kakanin ba pili ang kamo ba kalagi kun mga nakasari-sari ang mga kakanin ay nakusin sana ko ni Bergia ang pagpalipod ng paanto tirsok tiron ba ba uli karon nga mga nagabalidat mga nakasari-sari ang mga gulay kay Ma'am Maria P. Okay okay kasi gabo mo tadi karon pag dokes puntas dira di karon dapat nga ginaga naton saging kamuti balingka kanano gabin kita nimo di karon ako pa mga pasit mga gulay. Hindi ka naman sakit. Tunganan ni Tatoy San Lorenzo Road. Hindi ka ron do. Prutasan ni Papa Dance para sa mga sa anang Cristo, no? Nakahilira sa mga karon, no? Parang creeping di ka ron. Dahil nag-abaligyan ng mga sari-sari ng Papa. Kay nung bani, no? Nag-abaligyan sa mga ron. Aga kay Papa Dance, no? Sa anang mga prutas. Sa mga abaligyan sa mga takasari-sari. Mga sa isisip mga itlog. Tatlong habil nga ni Anto. Kamu, libot-libot ka mo riyan. Magaling sa may mabini, sa may tuting ice cream, paga pasulod niya sa akin nga mit ang gapi siksyon. Yun kaya pagkakapan na itong temporary yung may kalibo. Public market na ng ready yun. Makarabi ka daw doon. Kaya yun isa na ay medyo bukod itabunda na sa iyong panganinda. No? Dahil sa hapon namin nga ang daw ng pinggo. Ay tinda ka mga jol. No? Gani akahapon taro na tao rin. Dugo sa kata. No? Ako tarya rin na pamakal kahapon taro na kami kalunis ka na. Siguro iba ka na. Ako pa ta nabiling ka na maging pamakal kahapon. Pero isang yapon, abo maghihapon nung nagapakyaw riya ang mga isda no at tanan ni kara ay ginadala pananda sa andang makasari-sari ng mga kabarangayan ang anda nga ginabaligya pero mas marami ang timprano ka mo ang mga makaabot ito trap at makapak ng mga piska ng mga nagabot ang mga kaswa o kasi ay kasi nga mga merkado publiko katura bago ko mag-intro no gagawin nag-greet kita happy birthday no rakong gumanto no kay Nini Joyme Gabisilya sana kagandihan no gani happy birthday no ang takong ba niya sa bilog na gumanton ina no sa Banuot Malinaw no and ito to Ryan na Di Manuel nga in behalf no rana asawa kay ni Jean Di Manuel no aba nagapagiriki karalo anak niya kagwapo na kunya gumanton kay ito to Ryan Di Manuel agi mo no kaya police retired master sergeant Albino sa baliro no birthday naman gali pa Sarge ay kaya ro ay Sir DB sa baliro nga tatay no atong amigo ra no sa baliro pamilya na sa may barangay New Poswang happy birthday kay Sarge no aga imo man kay ani barrio aga ani ni barya no Bilanoy ba Greenfield no aga kaya John Greenfield na sa may banga no aga happy birthday man kay Toto Carvin Tinyasol no ana ra nga kabirthian man aga happy ni sini kay pareng Arglim Milgar kay ni Gini Bautista ina sa pay pagay ni Dakwansor no happy happy sini kay ni Linda Milgar happy happy sini gid no aga imo man kay pareng Junior aga pareng Rafi Alcaraz ina sa may barangay Tigayon happy sini gid aga kay imo man kay Uncle Rolly na chika ina sa may barangay Tigayon no aga ina man sa Colonel Jiang Siap inaamon ni ko makita ninyo ro taron sa may diversion road barangay Tigayon no again if and glass and aluminum supply and installation makita ninyo sa may barangay paghihapon Tigayon nga manix ka kung nagumanton kay to credit aga ini ni amor Sampiano at dinako aga no man sa akong pamilya no pamilya na nga pariti Jangson aga kami siya niya sa may kurokdos na pinamati siya ang Jean Olivino at pinamati makaroon happy sinigid na kinyo tanan-tanan dahil nakatong yun din no may atong datong nga balita no magaling niya sa ating may area o ba responsibility sa Japan para sa Tudo Birada ako man sa katulungan yun kami siya ng Radyo Tudo kaibigan mo
1: Radyo Tudo Live Report
0: Abogid niya salamat ha kay katudong John Cabicilia direkta nga nag-report no sa anakarang area of responsibility halin sa provincial hospital no ratong biktima ita vehicular ang ratong natabo nga stabbing so standby ka mo kato ha ay i-check naton to sa report it aton niya mga katudo patrol no sa investigasyon ita mga kapulisan Good morning anay kay Bilya Lucero Crispino kay Bingay Almanon kay Grace Sirada ag kay Manong Johnny Boy Saminyo no nga nagamonitor man makaron sa aton karang pagpalagad kay paring Alex Relator ayan ina sa Andagaw no sa may back of Andagaw Elementary School o naruana karong karnihan barato na, may kwalidad pa. Agroan ng restaurant. Start at 40. Aro dinuguan na 40 yang. Pero grabe taro takos hakid yang. Bastante ta, no? Agpatiro iba na ng mga putahe, 50. Patiroan ng linaga nga baka, 50. Bindunggo, 50. Aro takos pa ithumay, hay bukot at takos. Hakid ang ginatawag. Ay tao, kung bukan matlugi ka ron. Ay grabe ta no kun mo kun tay katimot pa kaon ni tumay hay ra humay ti agi kaabo oh hakid man it anang suga hay kaabo no pwede ta nimong ipaputos kun di nimo maubos oh good morning kay Noy Orine good morning katodong Judel listening from barangay Agbago National Highway pa shout out no kay pare Stanley Pilayo ayan no ag kay Pari Denver, Idol Bagat, kay Pari Buboy, ayan, Solanoy, kay Ninyo Masangya, ag maayad-ayad ginya pagpamati. Kay Lisa Bernardo, ha, good morning.
1: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Aga, siyempre, oras sa Pilipinas, alas 6:30, agroray nga oras, balitaan ginahatod katon ni Tenebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Ginebra product para sa chance manalo, drink responsibly. Roaton niya mga king pang headline, detalye issues balikanta. Pagkatapos si Jamang Kara.
1: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berwada. Berwada.
3: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Chance to nalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. Over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
6: para sa Senat Manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Kasyawin na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: More power!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang ra akong nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Billiones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Calibo. J3M3 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libacao Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na maka pa na. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, Cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: ang San Miguel Beer Products. Intra na! San Miguel Peel and Mint Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasako ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: GTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagkandito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: Kapoy!
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Southron Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape ng may mataas na levels ng antioxidants ang Southron Gold Coffee Mix.
7: Southron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southron Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian ko nga Southron Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
7: Southron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
11: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
12: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit ng katawan. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, sigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
11: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
12: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po. Hindi talaga, hindi talaga. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. So, ngayon po, okay na po.
10: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
1: Todo Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
13: Okay. Balik kita banwa sa aton karang pag ililimaw. Ang sagi hapon padayon ka mga nagapamati ha sa programang Todo Berrada. Good morning lang ha sa mga late tuners naton, sa mga kababangon pa yung kabubugtaw ay nagbugaw, no? Kung siin nagpamasyar, nagwarang, or nagpa GT port, no? Kabie, or kahapon.
1: Berrada.
13: Good morning lang. Good morning kay Ninita Bait, ina sa Pastrana Ubos, nagasigabong ro aton nga programa, no? Sa mga taga Pastrana Ubos, ag Pastrana Ibabaw lang ron. Ay kung may ubos kun ron dong, may ibabaw gid eh. Diba? Hindi man magkaroot ubos ron kung wat ibabaw. Ha? Good morning kay Well Andrade Tambong. Ayan. Mga pikita. Ayan. Good morning kay Brando Santisas. Ayan. Kay Randy Santisas, maayad-ayad gid niya agahon. Kay Idna Kawaling, ha? Kay Chopilo Kawaling sa Kawaling Family, ina sa may sitio Ilaya Kalimbahan Makato, no? Nga sa gihapon nagapinamati sa aton karanga programa. Agi naman sa pamilya Kawaling, ha? Ina sa may numansya nga nagapamati man katon makaron sa aton karanga pagpangalaga da banwa. Si Katodong Rinald, naka-standby, i-check naton, direkta sa anak karanga area of responsibility sa mga natipon niya mga balita, no, ay may daywang ara ka mga naaresto saging patigayon nga bypass operation sa Banuat Ibahay. May motorsiklo man nga sumunggab sa tricycle sa Linabuan Norte, grabe ano? Bangod sa masangag nga tambutso, daywa ka mga sakay it motor binakaw sa may banwa karat leso. Radyo Todo Live Report. I-check na ton kompleto nga mga detalye ka Todong Rinald Patrol. Please come in.
4: Todong detalye sa Tantaranga Police Report, no, magaling sa Tantaranga area, iya sa Tantaranga Provincial Kalaitakan, no, sa pila ka mga Municipal Police Station, Katoto Chidel, din paidagom na sa drug test, no, rode kraga daywa kraga persona nga ginaresto, no, sa sangka bypass operation ka BE, no, una karon sa Banwa Karaita Ibahay, particular, no, sa Kupaita Poblasyon Ibahay Katodong Chidel, dung ginkasaga na bypass operation kita aton nga Ibahay PNP sa pagpanguna ni Police Major Franci Andrade, no, kabalamando aton nga Provincial Drug Enforcement Unit, no, nga nagkakasar, itry ka na gabay mas operation, nga nagkaresulta ka maresto, pero na ikaragatay, wag ka mga suspect, no, kasanay alias Larry, 20 anyos, ag sumilog sa isang ka 18 anyos, nga residente ka na itinsambit ka na galugar Katodong Chidel, no, ginaresto, pero nasambit ka na mga persona matapos nga ginaaligar, no, nga nagbalikya, itry ka na gasang ka sesi, ita ginapatian, nga dried marijuana leaves, no, nga kunsin ginaresto ita aton kagabag kapulisan ro ray kraga daywa matapos nga magpositibo ro transaction allegedly ita aton kagabag kapulisan, no, particular ro ray kraga nagakto nga police posture buyer katodong nga Jodel sa nasambit kraga operation ag basingan ni daw sa ginpalagi kraga body search sa nasambit kraga persona hay may nabuo, no, ro de kraga bypass money nga 1,200 pesos, no, nga kung sin may sambilo pa, no, nga sangka sa sipagit, no, ita day karaga dried marijuana leaves nga nabuo, no, sa day karaga mga individual nga kitaresto, ita aton kang magkapulisan apisar nga hugot nga nagapamalibad, aro day karaga daywa, no, gawa tamana, no, ita natabo karaga bypass operation, no, kay nagaihi tamana, no, ag kibot gidamang nga may una karaga nagpagapit ag upi karaga ginbayo allegedly based mata sa karaga pagpahayag, no, itray karaga mga suspect ka Katodong Gadonel nga ginaresto, no, ita aton karaga mga kapulisan. So ginpaidagom na sanda, no, sa drug test, no, nasambit karaga mga persona kay ray karaga operation, no, nagauganda ita mga negatibo karaga komento kapingit, no, sa social media kapingit, no, sa mga taga-banwa kara ita Ibahay Katodong Gadonel ray karaga operation naging patagang kabii nga nagkaresulta nga maaresto ray karaga daywa ka mga persona ita aton nga mga kapulisan. So right after, no, nga maipaitagom, no, sa nagkaraga drug test kay iproseso rumpila ka mga dokumento, no, Katodong Del sa nagkaraga pagplastar, no, itaga kaigo kaga kaso kapagyapas sa section 5 aga section 11 kung Republic Act 9165, no, o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 Katodong Jodel. Samtang sa piyak na bahin, ruray ka na tabuman, no, nga insidente ita pagpamako, no, sa ray ka na gadaywa ka baga sakay ka na ita motorsiklo, no, kung nagtaliwan ka na nga gabi, una karon sa may area ka na ita silakat nunok, no, Katodong Hidel, sa banwa ka na ita leso,
14: aga-aga na karan, no? Ita ray karang Domingo kahapon natabo ro ray karang insidente kung si Indo ray karang biktima base kay ina daw sa atong kagalian sa PNP nagapangidaron ita 33 anyos no aga 37 anyos na residente man na ita nasambit karang lugar kung sa sin asandig sa ginrelikato no nga information nga ro ray karang daywa kabaga sa kay garita motorsiklo kay mingko nakaagi sanda una no sa naga para nagauinuman man daw katodong Jodel aga mingko pabalik-balik no kaga ginaligar nga rong tambutso no itray kraga motorsiklo hay mapler no posible nga nasangagan do ray kraga baga naghimo no itray kraga insidente pagpamako no sa sambi kraga mga biktima daw katodong Jodel di kato nagtuaw ro day kraga konfrontasyon nga nagapatunga between sa ro day kraga baga imbolbado katodong Jodel no nga nag-abot sa punto no nga hapakugan proray kraga daywa no nga nakaangkon gani ita abot ta no nga mga last row sa dakoy gagay karo ga party kretyawas na partikular sa dakoy bagi tsura tuga itaray kraga pag pamako no sa nasambit kraga baga persona una karon sa may barangay sila katno no sa banwa kara ita leso no kay roday kraga insidente no based sa latest ka information ay may una naman no karaga identity ro aton nga Leso Municipal Police Station no may kantana no sa sambi karaga insidente aga kadungan karon ay nag apilar no ro aton karon nga Leso Municipal Police Station sa publiko no especially no sa mga taga una sa Banwa Karta Leso Katodong Jodel nga mangin pa man doon dapat likawan nato no nga ikwapagin nato do aton karaga mga motorsiklo no nga obraon ta nga mapter no kay kapimpa kun 10 oras na kreta gabi nga makakriar kita no ita ray karaga perwisyo sa aton kay mga pumuyo agud nga malikawan daro makaronday karaga mga insidente daw gabag kaganabo katodong Jodel kay rong report na baton itaton karaga Leso PNP pinaagi no sa unified 911 nga kung si insigida no graka adto sa nasambi karaga lugar no pang respondihan daro nasambi karaga insidente sandig sa pagpabut ita aton karon nga Leso Municipal Police Station daw sa nasambit nga insidente katodong nga Jodel. Samtang iya sa aton karon nga Kalibo Municipal Police Station daw kay gina-check abi dato no rong nga blatter report no itaray karaga natabo kahapon no nga aksidente kay kumakita na binaton dong damage no itaray karaga tricycle nga bingpunggit ano ro ray karaga pinaka sidecar itaray karaga tricycle katodong nga Jodel nga naimbolbar no sa karaga aksidente kahapon o di karo sa may area no ita barangay Linabuan Norte no sa Banwa kara ita Kalibo kung nga sa siin ginakaimbolbaranda ita motorsiklo aga tricycle kay sandig no sa initial ta kada baga information nga nabuo sa tong kada Kalibo PNP nga rung motor no rung umagaw kara ita linya rason nga dumiritso sa kada Subang nga tricycle katodong Jodel ta swing ding unggit rung pinaka prente no ag kilid itray kada sidecar kung tricycle tag matabo no rin kada nga aksidente kung siin
13: dito sa Linabuan.
14: Oh, diyan Linabuan.
13: Dito sa teritoryo ni Cap Bimboy, mabudlay no katodong rinan kun magapad yo nag 4 lane no nagagawan kun mabaw ro karsada no. Tag dati anay nga 2 lane wa man ginagagawi.
14: Hay kung gadahan kay matimoy, kun nga kada matabi ay bisan ang pagdahan mo iba tabi ay wa tabi na gadahan katodong Jodel.
13: Ah, nagadahan do iba, no? Ro iba ta bukod it madahan nadadagahig talanda ro bukod mga kaskasiro nga ra.
14: Ayo oron dayo dong mga circumstance no kung amat sa aton mga karsadahon no nga daga kanabo no nga mga aksidente kay gin check out kinato niya wat ko na biya dito sa traffic section no ita aton kada Kalibo Municipal Police Station no roray kra nga matter katodong Jodel pero may mga information kita
13: pero nga, grabe ta siguro kabaskog no pero sidecar at tricycle usga ta na
14: ay kadasig no pagtatagagan kay aray bingkong kita
13: usga ay bingkong.
14: Oo, ay kung mga mahina ito, hindi gagawin ko ito, hindi po ito basta-basta rin magkuhan. Makarugid ba?
13: At saka parehas yata ako, kuhan no, raya nga nga lata at beer, pag kinomos ng upi.
14: Oo, tagi na kuhan, tag mga ginapakilo rayon. Ay makaroon man doon, nagkaroon nga sitwasyon, no, kay itry ka na tricycle, no, katodong Jodel, na involvar, no, sa tunay ka nga aksidente. Parang kay Linabuan Norte no hagus kerbiya ta no sa Linabuan Norte may mga aksidente katong Jodel no nga nagakanabo ng kusuki kita no nga may nagatuho karaga aksidente no di karon sa area no ita barangay Linabuan Norte kay kabo na karaga mga aksidente una no, nga nagkaganabo, no, na binakay mudbaran, ita aton kaya mga motorista, kaya kung aton kaya nga madumduman, daw pinabdilog na di karon, no, rong nadugaan, ita hugang makinabuhi, no, matapos kaya nga may bulbar sa ray kaya nga aksidente, no, sa aton kaya nga tara sa dahon, that's why tama, kaya importante nga dapat, no, nagahagong gid, no, sa pagmaniho, ita ray kaya nga mga bihikulo, samtang una kita, no, sa aton kaya mga national highways katotohanan dahil agon nga kay paano kun maibulbar kagid man no sa wa tagin expect ra kaya mga accident sa karsada hay hindi kagid man baga no maidan kun sa mga taga Buruanga pa no nga hindi kagid ba makakangkon baga grabe gid no nga nga last of ever nga maibulbar ikaw sa mga aksidente no sa aton nga na, mga karsadahon katodong gadto dahil so recorded ba yaron sa aton kaya Kalibo Municipal Police Station no rek nga aksidente kay from biktima gintaga sa probinsya sa provincial hospital no kay medyo okay man no ro nagkaron nga
13: ayro na kabangga sin
14: ay wait ta kuni ay imo tumis mo motorista tumis mo ra kasunggab
13: bukod ta ngani ro nakabangga ngani sin man
14: sa hospital
13: ro tricycle wa matat may na hospital
14: ay iwa tay ta kuan sidecar ro nang sidecar tar tumama ro kuan ro pagsunggab itray ka lang kuan motor ka to dong Jodel, no?
13: Medyan iwa siguro sa Cairo, mga ro sidecar, no?
14: Oo. Ay, wag
13: na bing. Mga pasahero?
14: Binacheck ko na itong do, pan, ya, sa kuwan ng aliwat tawo sa itong karagat traffic section, itatong karan niya Kalibo PNP, no? Kung base baga, no? Saan naging patagayon nga pagpag-usisa kahapon, no? Tagmatabo ro dahil karang aksidente, no? Nga naggunta't nga ginrespondihan itaton karon nga magkapulisan na una karon sa may area kara ita barangay Linabuan Norte no iya sa Banwa ita Kalibo sa iba naton yung mga municipal police station no katong dahil kay kaina may sa tuga pagsikyan sa tuga mga municipal police station no nga na istorya no ma reported yung mga untoward incident no katong dahil that's why ganito kaina pagpausisa ta nagtatawag at uman kung siin nga area nga Banwa pero may biktima ita stabbing incident no pero sa aton nga istorya nga magkapulisan ay uwat at may insidente no nga ginrespondian
13: no wa ha record jang wa ha pa record ita pamilyat biktima sa
14: or basi kuno na report oo katong nga Jodel no kay pagarya sabi no ro sabat ito nga magkapulisan nya wa gid no ita mga insidente gadag kaganabo no ako nagataliwan kron nya mga gabi no sa pilaton nga mga Banwa sa primero no ag segundo distrito kung probinsya kay Takan Katodonga Jodel. Mga inisal ka nag-report direkta iya sa Tagraga Kalibo Municipal Police Station sa Gapon para sa Todo Birada. Ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo.
15: Radyo Todo live report.
13: Abogid niya salamat ha kay Katodong Reynald Banjola direkta nga nag-report no sa anakaranga area of responsibility sa may primero distrito ko aton karanga probinsya it Aklan. Mga katodo. Good morning anay ha kay Mr. Alejandro Andos Rintilio no nga naga monitor man una sa may barangay istansya mas kilaga abi mo ra sa kay Ando ay ha raya nga ra si Alejandro
15: Rintilio komentaristang walang sinasanto
13: si katodong Rolly Boy, matsawa, takapabatsyag si Katodong Rolly Boy. Uwa si Katodong Rolly ay, ha? Kano pa? Loko tas Katodong Judith ni Ray. Kano pa? Dong! Kano pa si Katodong Rolly Boy? Ah, kainagang. Sige.
16: Madur.
13: Ah, wakot kaina pa na akong tilinan. Ah, wat aga po ma ako nakapakita si Katodong Rolly nga ra. Ini go git agali imaw ito ano trangka si Katodong Judith ay nakagampuwas ana. Good morning anay ha kay Ricky Alparo ina sa Candelaria New Washington no kay Manolito Manalo kay Lori Sirodo kay Salome Solina Sorilla Villanueva nga nagapamati yun ita programang Todo Berada.
15: Todo Berada.
13: Aga sa aton niya pagbalik Banwa haro mga issues na upang doon nga wapan aton matawit ka kabuhi, no? Matsahinaga, Martes nga adlaw, Oktobre 6, may committee o pagpadayon it public hearing ang mga katudo sa sangguni ang bayan ita banwang New Washington. Ha? Rayang ginaduso nga rang ordinansa banwa, no? Parte sa kwan sa ginatawag nga rang conservation zone, ha? Itlagatik River, no? So hinaga ron, totoka naton, papamaseran ta guman dito, papamatia, no? Gamabuo man kita update sa aton yung mga miyembro ita sangguni ang bayan. At sa may kopya, may akong numero iya kay Isboy ho eh. No? Agkama naman kay Vice Mayor Jesus Molot Kimpo. No? Aton man doon niya, kwan? Kontakon. No? Kung makataosan da ita sigong information. Kung duhin aga, pagpadayon baga it public hearing o ibalik anay sa committee hearing. Kasi ang daabi ko nung gina diskasyonan ka to, hayro pa niya ni ro area it consign hasta ro conservation agromatawan it protection, no? Kasi iya abi nakabutang hayro rayang 1,659.57 hectares dayro total conservation. Ay abot niya ni ro dumagit kera, no? Aghasta riya sa tambak. So si inhasta, kung hindi pwedeng iakip pro dumagit, ay kaparte pa imot lagatik river doon.
15: Todo berrada!
13: So masyadong masalimot, no? At masyadong komplikado ang mga katudo, no? Ay aton galing rong ipangutana, no? Kung makontak naton si Vice Mayor Jesus Molot Kimpo o kung sino lang sa mga miyembro ita sangguni ang bayan, no? Ay kasi committee of the whole, eh. Pwede ron, eh, bisan sinuang, no, anybody nga matawagan naton ay tanan doon, nagpa-participar, tanan doon, una, present, no, mga katuto. O, sige, aton doon yung pagkatawa at ligwa, sa aton yung pagbalik, oras sa Pilipinas, impunto alas 7, agroreng oras ginahaton katon, it Hinebra, San Miguel, hilungutang sa Hinebra nga na, eh. Kaina pat alas 5, eh, no. Hinebra, San Miguel, huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Hinebra product para sa chance manalo, drink responsibly. Balikan taro ato niya mga isyo, ha? Pagkatapos siya, magkara.
15: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada. Berrada.
16: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Chance manalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. Over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
17: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo cup
18: para sa chance manalo.
17: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
16: Cashali na!
19: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
16: More power!

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimony.

0: Nagambag imaw nga, manami, mananay nga ni kamo man, ay magbakagon kamo, the best, trayang more power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carl's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake ko niya yan?
6: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi, ano, daw siya, hirap na hirap daw sa makatulog. Sabi ko, ako, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
4: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: Southon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Southon Gold Coffee.

0: na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
2: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotin mo man abir yung sikreto ka, Kon.
3: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa pero ako niya rang itsura. Kompleto abi una yung servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon at baby face imaw gihapon.
4: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
3: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
5: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
6: D3 Bio. Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Si Ma'am Annabel, nag-drive si ha.
8: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
7: Thank you very
8: every
7: much.
8: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, so, tama.
8: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
7: Oh, ano pang hinihintay mo?
9: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
10: Good morning, Anay, ha? Kay Ricky Alparo. Kay Lionel Valencia Vlog, no? Kay Ampod Lionel. Kay John Ronald Magdaloyo, no? Una sa Magdaloyo family sa GNC Street, Andagao, no? Kay Jam Bonifacio, no? Nga nagapamati man makaroon sa aton karaga pagpangalagad. Kung nagtaliwan nga daw, ay halingling tagumando Andagao public market, no? Mini market, ha? It Andagao, tabo kung aro yun nga bagong public market ita kalibo sa Andagao manabi.
1: Todo Berrada. Berrada.
10: Ay dali lata matapos. Manganangan ma-operate yun. Taron, ero target nga ni Kono ay base first week of November ay maka-operate yun. Taron, makahingabot taron ita Paskwa. Aro rayang mini market ita Andagao. No? So, congrats ha kay Barangay Captain Juliet Melgarejo. Agmat sa sinigidas man do pag bilinutang, no? It mga road signages. Para ro mga bisita ay hindi magtagang, ha? Mga katudo, no? Ay makita yung aginanda ro mga karatula. So, congrats, ha? Kay Abdullah Briones, ha? Maayad-ayad gid niya agaho nagapamati man.
1: Berrada. Berrada.
10: Ro Metro Calibo Water District ay nagapananaw nga posibleng maapektuhan ro andang supply itubi, no? Kuning kaso gid nga mag worse comes to worse, no? Ro epekto it super El Nino, no? Kasi raya pang tunga-tunga it Oktubre. Duda tangani ako karag, ginahugat na si Amihan karag, di karat ang mabay-bay ro El Nino nga ray, no? Super El Nino hasta sa katunganan it 2027. Ay mayat man doon nga nanguna gagi, no? Agad makondisyon dumain. It mga miyembro konsumidor it Water District. Ay sa makaroon pa yung ani, dumanga pumuyo si Gidas nga tiyabaw, mahigko madagag nga tubi, magangog. Hindi mo magamit bisan pangkilis mo sa tinugon. Naagangan ka man yung gamiton mong panghugas sa isda o panghugas sa mga tinuga, no? Mas kapin kon panggaba ay basi dumukot ni Toracolor sa inyong mga puti, mga light color nga nga mga gambong.
1: Todo berrada, berrada.
10: Tama nga katudo, no? Ay basi daya pagidro gina-expectar naton nga mga nangan, basi iwotay yung dumaguwa. Akon magbilo level ro supply itatubi, no? Akon maapektuhan doon nga mga deep well. Kasi kung iya sa surface water, posible ito na naganaba mando level itatubi sa Aklan River. Kuntig sigilak. Ay siyempre, what deposito nga tubi halin sa ibabaw, nga iwas-os niya eh. Ang mga katuto, no? Nga ni, king papanaog ng daro, alert level 2, if ever nga una yun sa 10% to 25% nga magnaba ro supply itubi sa andang mga deep well. So maging parihas man gali dayon sandara it akel ko mga pinalangga ko nga tagpagamati. Ay may anda man dayong ipatuman nga rotational water distribution. Nga halimbawa bimana ra yaro schedule iya sa lugar it kalibo waana iya. Makaroon na. So dapat ay may mga container ko takita kara. May drum, may balde, no? Dayang mayagko nga urukan. Magpreparar ka mo, haman. Ay, tipunan nyo, tubi. Kung in kaso humina, rutubod ita inyong agripo, ay mas apektado ka mo kung ginatawag nga rotational water distribution. Mas mayad nga naka-imbak kita, no? Kasi kung kumutoy, tariin mong tiyan ka na ta. Ano taring ihugas at ano taring ibuhos, pasinsagin sa mga nagapamahaw at nagakapi, ay minatood, tara ako nira. Balik kita sa basic kara, no? Rayang Disyembre ag 2027. Pahaom kita at mga container, balde, galon, mag-stack kita tubi. Ay basi baga hiabat-abutan kita nga imbis nga nagahugas kita ko atong wata, imbis nga ipaligos ta, no? Ag kamanaman do. Gamit nato dun eh. Kasi gaban tarotawo makaroon. Bisan sa kapobreho, nag-mantiner tatuan, mineral water. Ha? Wow, ta nagasalig kay Water District. Eh, basino na, sagapuon ka. Mayad kong takon, PLBM ka o, magka-ameba ka o, ano pa kanira, magka-impacho ka, may amot, mandumitro, kalibo, Water District. Ha? Kung magmasakit kita, nga rutubi, abimana, rodahilan, halimbawa ka ta, no? Mayit ko ta kung may ambag man sa naki mo. Ha? Ingisi man lang siguro santa nun. Hibayag man lang sana. Ito mana sinagapo. Tapos ikaw ano? Oh. Ay nga ni mga ultimo makaron, nagabakay, nagasagob. Ha? Nagabakay ito sana itatubi. Ha? Mga katuto. Para makasiguro. Pati ro ginainit nga tubi, nga inugtimplat kapi, wautang, kami wautang kami gabaw sa gripo. Bisan may filter, panghugas pinggan lataron. Panghugas kaldero, panghugas ita mga kagahangara, mga utensil, no? Panggaba-gaba. Wow, ta kami gabot, nainom di karon ay kagahadlok ta eh. Ha? Aman ibutang mo ta sa intonsis rin kabuhi. Eh kung may imo malang 25-30 pesos ay makabakay kaon it mineral water, no? Una sa mga water refilling station. Oh, ina sa mga water station, mga katuto. Ay, so, bantayan naton. Mayadra nga ginabalita agit advance it Metro Kalibo Water District para kita ay makapahaom.
1: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
10: Tutangda ko niya ni ang mga galon dito, ging panghilira ko ni. Ha? Agrosambilog na ako niya itong kwano? Kabaho nga nga balde. Ay, butangan taron. Ay, yung kaso tana nga magkabriya tana ay ha? Okay, going Iloilo pa. Parliamentary derby. Ito sige. kung ayang-ayang si kuana SB member Matt Aaron Guzman no ay ginatawagan ko tangan ni namo ni Mao.
11: Todo berrada. Berrada.
10: Ay may pilang ara ka mga issues kita nga dapat tutukan iya sa aton karang banwa ita kalibo no. Rayang arang party sa e-trike. Ay bisan ako bukon ta akot kumpormi. Kung isipon mo ha, kung halimbawa, ro iba kara no, ng mga igmanghod naton, hindi ta kara magpaobra it one sidecar. Oh, aman. Ay basi may phase out ta kami, halimbawa, oh, ay. Pati ro aton ng mga sidecar maker ay apektado. Aman. Ay wawot ka paobra at sidecar kung wawot tricycle, like, itry kong tanan. Ay unlimited ta, pero pwedeng isupply kung nakupularis nga ra. No? Ang mga katudo, no? Aga, hindi na dapat magpadagadaga ro local government unit itabanwang kalibo. Pero kay Mayor Juris, hindi na dapat imaw magpa dagadaga mga katudo haman. Ay dapat anat ang depensahan ro mga tricycle driver nga di karon sanda naguyang, una sanda nabuhi, una sanda nakapatapos ko andang mga unga, no? Una nag-agasensor andang pangabuhi, una naging profesional do andang mga unga. Di kara sa traditional naton yara, no? Nga tricycle. No? Ay hindi man doon mahambang nga kung halimbawa ay umukay, ay basi amat-amat nga maidos-dos, nga ma-face out, nga ma-face out. May nagahambag abi nga stationery ang anay. Dayang rolibot. Aman kung ikaw ro driver masugot ka. Maka cop up ka ko imo nga boundary. Ay ro ginapananaw mahal gyud niya ni ro 350, mas mahal ro 500. Bisan ibutang man ana nga 350 sa e-trike. Dun di imong ibayad daily matsa rent to own yun nga ginatawag. Nga roging bayad mo nga 350, halimbawa ka ta, ay datugon do pinakakabayaran, ay pilang dagon, ag hindi masamad, ay haron do supply kuno itapularis, ikto sa Boracay, ay permi mang nagakinasamad. Okay lang sa una, bag-o pa imaw, ay kung magbuhay yun, pero anang lifespan, anang durability, anang kwalidad, ro anang battery kon masamad pila ro battery
11: todo berrada berrada
10: ay ro battery kon kana ka mahal ha ah mga katudo oh kamahal kon ro battery ana mga spare part itday nga nga i-trike oh daya baga no ang mga katudo ro sambilog sa mga ginapananaw pero bantayan taron do hambay nga to ni SB Ronald Marte nga mana kung hindi ka magsugot hayo waron di pagpadayonon hay ano pangani ro i-studio ano pangani nga klasit public hearing ano pangani nga klasit committee hearing kung maitao mo ron sa TUDA alimbawa ay i-rentoon mo ayan may mabaton ha. Pero may una akong naka-istorya, di ko anay paghihambay, nga handa matasanay siya na magbaton, ha? Ang mga katudo. Para yang sa ruta-ruta, halimbawa, bimana, Capitol to GT Port. GT Port to Calibo. Oh, mauro yung tarabiyahe, no? Libot. Circle yung tarabiyahe, no? Agroana, bimana, flat rate, 15 pesos, no? Ha? Wautat na pugo, wautat po pangutana, kung pila ibayad, eh, rotricycle, abi ko namatay. No, GT Port, pila yung nabayad nung?
11: Todo, berrada, berrada.
10: Pangutana. Ay, doon kung doon dapat nga estudyuhan, ait mayad, ang mga katudo, no? Nga ginulpi, abe, atat nga atat, abe, ag excited, roa yung Polaris Corporation nga rin. Roa na, tagaging suwat kay Mayor, nagapangayo, tagaging MTOP, franchise, tagaging Sos Maria Cagosip, Sin O Kanga, kuan, Hodio di Kalbaryo nga tawan kayagi. Kuwani matawiro mga kulurom nga na kamo tawan.
11: Todo berrada.
10: May una ako ng taga-munisipyo nga matsapart itlabi ang conditioning sa mga toda opisyal na kapanawag eh. Ano man mana presidente rin mong pananawan ka na. Ano man mana yung mahambag sa itrike. Oh, kung mga daw ginapulsuhan, ah, taugang kon sambilog imaw sa nagaduso o imaw ay nagapananaw base sa konsensya na nga maapektuhan do mga driver.
11: Todo berwada, berwada.
10: Ano na ginaprangkahan, no? Nga whether we like it or not, nga hindi nyo gusto. Ay sundon tanamon do ginatawag nga nga Transportation Modernization Program. I-pace out na ka mga tricycle. Ay abaw, hey, alinon mo mga tricycle nga ra. Siyan mga planta na dahon nag-ipatunaw para wakaut makita, no? Ay kung pinatay niyo mga tricycle nga ra, ay patay man do production, negosyo it mga nag-obrat sidecar. Pero mga sidecar nga ra, mabubuhi lang. Kung halimbawa, nag-obra ka it private, nagpa-obra ka top-down service nga ra, kagargahan.
11: Todo berwada, berwada.
10: Yun lang siguro, rono po yung abuhian it daya nga ra nga mga sidecar maker. Apektado kita. Aro mga pati, aro mga nag-fabricate nga ng sidecar, iyakaton, ang mga katudo sa probinsya Taklan. Now, hararo man nami. Di ba ako nagtaliwan niya mga gapadaywang Domingo, tinalakay naton do Caban Hotel Casino sa Islat Boracay. Ang haabot ko aton nga piniino, nga haman do simbahan silinsyo. Haman do simbahan, huwag kita kabatiit kung nanong hihaniho. Di ba nga pare, man dito ro nagbasbas? Do pare nga itong naging imbitawa, tato kasugid ay, nga, oh, may kasino ko tagaliro Boracay. For delikadesa bang, ay, hindi anay kami karon. Yung galing negosyo ro ginabasbasan eh. Ha? Ang mga katudo, no? Tao ko nanong relihiyon to, no? Ro local government unit at malay, imauro nag-endorso. Ro provincial government ito man, nag-asuporta man. Kura tong September, kwan, ko September nga to nga opening. Ah, balikwan po yung to ay. Soap opening, kasi ro andang grand opening, ay sa Domingo pangara, October 11, sa nabuo natin nga information kay Kapitan Hector Kasidsid. Oh. Ay hara Kapitan, ay anano, ay siguro, nakabati mata, mga katodo, ro simbahan, o galing, huwag agi sanda mag-react. Ha? Huwag agi sanda mag-react. Aman. At siyempre, konsulta pasanda ron eh. Gapungko pasanda ron eh. No? Bago nanda himuan, it action, no? Kung ano ro anda nga mahambal, saraya nga ng isyo sa kasino sa Islat Boracay. Now, una na itong na-intercept sa CBCP, Catholic Bishop Conference of the Philippines, ang mga katuto. No? Do pagpaguwa, it anda karanga reaksyon ah, sa pagtuhaw, it raya nga ng kasino sa Islat Boracay. Ang mayuna kuno nga ging paguwa yon nga pastoral letter ro aton nga diocese o baklan pinaagi sa aton nga bagong obispo.
11: Todo berwada, berwada.
10: Nga si Bishop Villarreal kung hindi ako magsaga ang mga katuto. Now, ro diocese of Calibo voice concern over Boracay Casino call for protection of families and common good. Ayan. Una, galiro lang. Kung wa pa natin hapitik na, wa pa kita makakita at makarundaya kasi yung pamatsagan ko malagsan at mga pilang inadlaw nga na, pilang dinomingo kon gahugagid. Ay dati ka to, duprintit simbahan nga ron, may karatula, may tarpulin nga nagahamba nga Noto Casino.
11: Komentaristang walang sinasanto.
10: But lately, uwaon kita't may hakita o na nga Noto Casino sa dag. Nakaisip kita nga. Uwaon ba nga sa ginatawag nga concern it simbahan do sugal sa Boracay? Nga base maingan nyo man do taga Minland, do taga Banwat Kalibo, nga magsukal, nga bisan hambagon nga junkitron. Puro ang foreigner ang kwartahan, milyonaryo ang rumakahampang, hindi ta pwede kitang ultimo nga mga ganon ay bukod tarot parehas ko naman dyan pag agto mo rito ay may pusoy, pusoy bahig, may madyong, may bingo, ako naman may sakla.
11: Todo berada, berada.
10: May 99. Mauron ba gano? Ah, bukod at mauron dun eh. Bukod tarot ka parehas ko mag agto kariya sa mga binguhan nga mabukat card, mahampang or mabukat dayang arang pizza ag maagto kato sa electronic machine ag magsongsong. Ah, bukot mauron. Wabi it klaro kung durayang arang kaban, hotel, casino, ay junket. Kasi nakaintindi kita, no? Itapila ka mga patakaran. Kasi dati nga ni, no? May mega casino nga ni nga nagsugod sa Boracay, ging bagabagan. Abugon eh. Mga several investors sa casino ro nagsugod, ging bagabagan. Aywangan ni kuno na ila ro. Akan nga obrahon tang gambling island do islat Boracay.
11: Todo berada, berada.
10: So mayadra ha? Ay rosimbahan yun mismo. Nagapabot it anda nga sentimiento. Nga wasa na ila itsugagan sa islat Boracay. So kabay pa ha, mga katodo ha?

0: nakasayod ba kamo nga may natabo nga groundbreaking? Kita Robinson sa daywa ka mga munisipalidad iya sa Aklan. Kalibo ano man siya ba? Ayos ah. Ulwang ag istansya. Pero wat ako kakita ko mga representante at local government. Sabi man ay may kapitan or may una nga mayor. Wat ako kakita eh. Mga tagaan at yugta at ang hakita ang nagarepresentan. Sa mga pagdaya mo mas ipukulo patumulo kaysa sa sarili mo. Good morning kay Toto Arbitore ha. Toto Arbi, bantayet mayad na imong ginabantayan ha. Kasi mawilik at pinamati kamo ni Katodong Judjet. Pag uli yung nabiriya ay masadsad kita sa ati-atihan. So atong mga kabat sa NBC pang pukawon ta. Yorgon. Alaga, istoryahan tagaling ron ah. Ang mga katuto. So, huwag kita toras banwa sa aton kinagapagpangalagat. Seryosong usapan ay nandyan siya. Standby sa masunod nga programa, susunod na todo komentaryo with katutong Judjet Dantiet Reyes. Mga seryosong usapan. Naging katuwang kapartner technical, ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Todo. Ako mando inyong anchorman. Ang alarm clock ng bayan, ang energizer ng bayan, yeah. Vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan. Ay. Idol Judel Rin Tilyo po lamang. Abo kita samat at magandang umaga! Bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Iwasan niyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hinding-hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Kaya buong pagtitiwalang masasabi natin, ang Panginoon ang tumulong sa akin, kaya hindi ako natatakot. Ano ang magagawa ng tao laban sa akin? Hebreo, Kapitulo 13, Versikulo 5 hasta 6. Ruatong pagkaulit kagag, magkarong mainit nga daw it lunes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang ihatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan, sa lipunan, may rest back na. Radyo, Radyo Todo. Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.

0: Mainit mahidayit to nagmahilwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bogos nga probinsya. Yapak balabag banok-banok tatlong barangay sa Boracay. 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga Panay. Bilog nga Western Visayas. Ag sa mga natawan yung mat pribiliho nga makabugtaw, makamukat dong mata, makita rong kanamit kalibutan, dapat kang nga magpasagamat kita tanan sa Diyos. Nga nakabugtaw pa kita, magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw na naman kitang Lunes. 5 na kita sa buwan ni Oktubre. 81 días na lang. Pasko na. Mangin ka partner sa Technical Side Engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamano-mano katuwang sa pagatulit mailit na gabaga. Nag-aso-aso pa nga mga balita sa Guwag Sugurit Provincia. Asa kita alas 9:30. Jet Reyes po lamang. As usual, bukas ang monya linya 268-4456 na gabaton kung may suwisyon ka mo. Komentaryo, pananawan, opinion. Onwa ka mo available nga landline. Kapinuna ka mo sa mga punta't bukid. What pantel ko? Importante may cellphone signal agload ka lang. May data, may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsable ng empleyado, opisyal at gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan, ipadagay inyong mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan.
1: Todo komentaryo.
0: At syempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa mga official website sa www.radiotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita, baw? Punong-puno kita banwa it mainit nga balita. Kapin pinakauling update sa nagagan it politika.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Pero siyempre unahon tanay panyempo update alin sa Weather Bureau Pagasa. Kumusta hulta si Choy Wan? Si Choy Wan nangin super typhoon actually. Pero masyado ng magayo. Aga ruan ang ginatumbok Japan. Sa distansyang 2,605 kilometros east-northeast in extreme northern Luzon, si Choy Wan may bit-bit yon nga hangin nga 195 kilometros kada oras. Mga bisa sentro ang bugso nga nagabot 240 kilometros kada oras nga nagahungag northward 20 kilometros kada oras. Sangka super type po na ag si Choy Wan. Ginatumbok na ang nagapahao makarondong pungso Japan.
1: Todo komentaryo.
0: Pero bangod kong kabaskog ita bagyong Choy Wan, ruan ang epekto, doon ang extension or trap, ha? Anang kagaparon, may isang kering epekto sa Bisaya sa Mindanao. Roma forecast weather condition sa Mindanao, Western Visayas, kay bangit na sa aklan, Negros Island Region, Central Visayas, Leyte at Southern Leyte. Kunamat, nagadugom kayangitan, may kukalit-kalit kaugan, may una pang kaibahan niya pagdudagugdog. Epekto kong trap or extension ita super typhoon Choy Wan. Sa nabilin nga partit Pilipinas, doon nag-apekto mata, localized thunderstorm nga magadaga, it kunamat. Magugay umon nga kayangitan, may mga kagakang awan ang pagdugdugdug. Ag posibleng gihapon, ro mga pagbahag landslide. Sa bilog gapungsod, bangod ko naman, nagabuborong kasarangan sa mabasko gabuhos ituan. Samtang dong hangin nagbaybayon, manami, mahina hasta kasarangan. Temperatura, sigurado gid nga mainit. Ay sa Metro Manila, gaabot sa 33.6 degrees Celsius. Maximum nga temperatura.
1: Todo komentaryo.
0: Ubo tambagon, aruan ang heat index, mas mainit pagid. Aro ginatawag kakapaang. Iyakaton sa kalibong at temprano pa nagbutlak sa ring adlaw. Nagahanot ato nga temperatura sa 31 degrees Celsius. Mainit man. Aro nga pinakamagamig at temperatura hindi nung gabi 23 degrees Celsius. Makaroon nga na 745. Magugag-umon dong porsyon ni Tilibo pero magapal yung porsyon masilak. Temperatura 27 degrees Celsius. Nagahuyop ng hangin sa kalibo west southwest 5 kilometers kada oras. Ang bugsog nagabot 13 kilometers kada oras. Air quality sa kalibo okay pa. Affair.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pagpatakban wat alas 8, bilugid, ha? Bilugid niya sang adlaw nga base kon magugang umundong kayangitan sa banwat kalibo. Alas 10 makaroon, may mga pagpangilat. Agino ng hapon, 1 to 2 p.m., may posible man nga mga pagpangilat. Importante, wat bagyo sa suod kong Philippine Area of Responsibility.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Liso kita banwas sa nagapangunang balita lokal. Dayang public hearing nga ginpanigayon sa Bacolod City kung nagtaliwan nga Sabado. Konsehendong Joint Committee on Energy, Visayas Development, ag legislative franchise. Kung a House of Representatives nagpanigayon it public hearing. Ginpatawag dong tanan nga concerned national government agency, mga local electric cooperative, ag mga independent power producer, ag ginisuryahan dong recurring power outages nga nagapekto sa Visayas grid. Dayang sige-sige ag adlaw-adlaw nga pagpinaguwa it yellow ag red alert status kong National Grid Corporation of the Philippines.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ag bilang Vice Chairman in-house committee on Visayas Development, tumugak pabakulod si Aklan First District Congressman Ches Marquez. Ano ang natabo sa nasambit ng public hearing? Baga, Marisol Barna dayang krisis enerhiya. Inexperyensyahan banwa, it bilog na Visayas grid. Ang sambilog sa grabing naapektuhan, dong Aklan bilang pinakapunta, it panay grid.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Oh, standby manuas sa kabilugan kuhaton nga pag-ililiba. Sa pihak kaparte makarungagahon, basahon tarong reklamo. Oh, panahon na para basahon tarong tatlong pahinang reklamo kontra kay Jonathan Salvador at Metallica Shipyard. Mga kasimanwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Nginaka-address sa aton nga local government unit in Washington, pinay ka kay Mayor Simonet Peralta Francisco, ag Vice Mayor Jesus Munot Kimpo, ag taga DNR Environmental Management Bureau, Region 6, ginakabase sa syudad it Iloilo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang balikan tarong magatiis-tiis matagali kita karat daywang dagon. Or base abuton pat mga daywa, tatlo, apat, nga dagon banwa. Bago kita makasamit it manami-nami nga tubi. Ay rayang 200 million. Ngay gapatindog banwa nga water treatment facility. aga judge marin bukod tagalit iya sa kalibog na patindog ra bukod tagalit sa gugta ra nga gin bakang it MKWD kimo ag sa iba pang mga adjacent lot owner iya sa may barangay Andagaw wa tagalit sa kalibog na patindog ra yung water treatment facility kundi igtutag ginapatindog grabanwa sa sityo Bubog, Barangay Linabansur, Banga, nga nagakandidad it 200 milyones pesos.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
0: Wrong conversion. Kung a source itaton nga ginainom nga tubi alin sa ground water paagto sa surface water aga kinanganggid dong water treatment facility.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Samtang sa pinakalates nga updates sa politika. Kung nagtaliwan abing adlaw, ay nakabatong kita ita mensahe. Maliban sa mensahe ay nagtawag it gani. Di tagin mabalibaran man. Arwaton nga dating alkalde, Mayor William Sukgang Lachika. Ay doon na bing bagay nga ra, arwandang ancestral house, ha? Nanay Mayor William, anda gata, ha? Ana agkwana nga pamilya. Hay, mabuhay-buhay yun. Magugang-guang ngid man. Doon nga ng bagay sa may Andagaw. Kaiping itagin patindog na nga ron nga commercial building nga nagaiping. O di ba may daywar ikaw nga commercial building nga nagaiping. Mga property ron ko nang magimang ho gin bakay ni dating Mayor William gin patindogan ita commercial building. So nang iping karon duin man dubagay it dating alkalde ag nagatugo gon kono. So kinangan nga i-renovate agarong property sa likod ko rin daywak ka mga commercial building, binakagong gidman galiman ni dating Mayor William Lachika. Aga nagpatindog ita kanamiton ang bagong residensya si dating Mayor William Lachika. Baka bahul. Aga kanamiton doon ang interior design ita bagay ko atong dating alkalde agaroan ng dating bagay man. Ngayon nag-renovate, matsaplanong patindugan at commercial building man.
1: Todo komentaryo.
0: So nagkangay si dating Mayor William, aga bisan ginagagnat niya niya ako, ubo si Pon Trangkaso, niya sa makaroon ay masangkiri pang epekto, pero okay lang, kayang-kaya pa man gid, naglinglingid kita igto. Agsamtang nagapungko sa bangko. Siyempre, agang-agang sa lamisa ka man dingdong mapungko. Natural sa bangko. Aga nagahugat nga matapos nung Santos nga misa. Banwa. Doon nag-misa daw si Father Malakas yata eh. Pwede akong magsaga, ha? Umabot! Grabe, ha? Dumdum ko ano ay abong bisita, siyempre, o mga igbata, kapamilya, mga close allied, aga close friends, ita pamilya na chika, ginimbita man siyempre. Sa nasambit, ag mga lideres sa kalibo, may nakita kong pilang ka mga lideres ita la chika sa kalibo. Pero nakibot ako, taga may umabot man wanga sa gakyan. Nga very familiar nga sagakyan. Agwagin ako magsaga. Ay samtang nagawistorya kami ni SB member William Lachika Jr. Umabot man wa. Umabot! Si Oswag Ilonggo representative. Ag makarganin, nakasuspender na 3 months. So may time. Ang maglibot-libot makaroon si Congressman James Joang. So umabot, ha? Ag nangin dinapit niya bisita si Congressman Joang ni Mayor William Lachika. aga kulihi, ha? May umabot pagid. O galing wan magbuhay man eh. May umabot pagid niya, very familiar man nga sagakyan. Very familiar bagudong tatak. Teto, Ted Harisco. Ag natural dong sakay. Si former congressman Ted Nonong Harisco.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero huwa may kami nag-istorya ita magawig ni Congressman Ted Harisco. O, na greetings, greetings ma lang. Pero kami ta ni Congressman Jojo ang maabo ramong na istoryahan parte sa Dagagan Banwa it politika sa Aklan. Do pangutana, ano? Ha? Dong latest political development. Kapingid, ha? Kay Congressman Ted Harisco. Sa Kabilugan Banwa, kuwaton nga pag-ililiba. Alas 5.55, oras naton sa Pilipinas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, to.
0: Hawanan tali mensahe. Happy birthday, Gid. Kay ante kong guwapa nga nag-celebrate da kuanang birthday makaron kay ante Celia Nimes Neon today nga nag-birthday October 5 nasa barangay Napnot si ante Celia ronga nanay it kapitan at Napnot kapitan ni Lisel. Ante Celia, happy birthday gid. Yaman lang ako ah. Kung may ginapadaga ka, tabuon ko galing ya sa terminal ita alibakaw madalag nga bus ag jeep terminal. I-message lang ako kung may ginapadaga ka, tabuon ko galing.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Happy birthday gid. Ako nga tiyang guwapa. Una sa Napnot, Ante Celia Nimes Neon nga nag-birthday today. Ag medya pagpamatigid kay Uncle Tommy Chudusyo. Wow! Adlaw-adlaw yali nagpamater ano sa Badyangan, sa Banwat Banga. Good morning, Gid! Mayad gid niya pagpamati, anagid paborito ra. Basta ka ni Dayagat Politika. Ah, interesado gid si Uncle Tommy Chudusyo nga magpamati. Di ba ga? Ante niit Nimes Chudusyo na sa Badyangan, sa Banwat Banga.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Oh, it's nice to be back, bossing Captain Jenny Maglunso. May isang kripang epekto pero okay lang. Kayang-kaya man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, total birthday ni Storyahan ta. Naga-birthday makaroon doon nga porman ni Kapitan Joyne Maglunso. Si Jeffrey, o porman Jeffrey Amtiling. Nga naga-birthday makaroon. Happy birthday, Gid. At sa Drainage Boys, it barangay, Andagaw, medyo pagpamati, Gid. Ag advance, happy birthday, Gili, sa anong adlaw to? Otso, eh. Otso? Oo. Oh. Webes. Maga-celebrate man ko ng birthday. Dong Chief Executive Officer. Aga Manog Mayor it Batan. Engineer Nestor Victor Titoy Rodriguez. Advance happy birthday sa Webes pa man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aga, happy birthday man sa guwapang station manager ita K5 News FM. Nini Gloria Chin Bilias Manyo. Manyo ka na, di ba? Nini Gloria Chin Bilias. Eh, Manyo ka na yata eh. Happy birthday, Gid. Kay SM Gloria Chin Bilias Manyo. Ita K5 News FM. Nga nag-birthday man today. Kay Totorino Francisco. O Totorino, happy birthday, Gid. Good morning gili kay Teacher Sherry Herbacio Lozada Boy, kay Sir Eugene Edward Boy. Nga nag-monitor man katong makaroon. Ganong bini na sir na. Thank you, Gid. Ma'am Fe, una sa naluok. Kay Toto Efren Igtanlok, may deepest sympathy, Gid, ha? And condolences, Gid, sa pamilya Igtanlok. Toto Efren, may condolences, Gid.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kay dating SB, ag dating Mayor Tlibakaw, nga nagpamati makaroon na bagto sa pata. Ha? Thank you, Gid, Mayor Bagto. Kung nagtariwan niya adlaw si Kong Ted, unahanin sa Libakaw, ha? Nagbisita mo kay dating Mayor Charit na baro sa karon, istoryahan ko. Ano rong update sa politika? Ay nag-istorya kami at mahaba-haba man ni Congressman Jojo Ang. Pero topic naman, politika eh. Kay nung Lila Navarra Lorente, good morning kay Dante Niña. Kay nung Tini Villaruel, una sa Santo Niño Village, Ubos. Ag sanang unga nga nagbakasyon kay John Ray Villaruel nga nagpamati makaroon. Thank you, Gid. Kay MKWD, Chairman of the Board, former Congresswoman at Vice Governor Billy Caliso Quimpo, ma'am. Happy monitoring, Gid. Kay former Vice Governor, Attorney Boy Miaris Quimpo. SP member makaroon. Tatay Jeruel de Rosario, istoryahan tayong nangyong doon na arayang suspension ita klase nga na makaroon. Pastor Roland Rubias Tugu Ati Bulan. Pastor, good morning, Gid. Kay... Tayo lang, Gid, ha? Basi may malipatan, eh. Kay Cons Nonoy Roli Ikinya. Kay SP Niven Makirang, good morning, Gid. Medyo pagpamati man. Tayo lang, basi may malipatan, eh. Siyempre, nagapamati kayo ng adlaw-adlaw. Bisan ka paligos. All the way, unay mo sa Carabao Island, gali makaroon. Kaya, Madam Charlene Mandin Aguilos. Grabe, galing ka una sa Carabao Island, Madam Charlene. With Ate Virgilin Mendoza. Nagabakasyon daw mo sa Carabao Island. Una sa Hambil. O Carabao Island, nabing nga tatlot nga ganda. Charlene, sayod mo. Alam mo ba yan, tatlo yung pangalan ng Carabao Island. Maliban sa Carabao Island, tinatawag yan na Hambil. Ah, maliban sa Hambil, yung totoong pangalan talaga ng bayan, bayan yan eh. San Jose. San Jose Romblon. Or Carabao Island. Or Hambil. Yung ginatawag. Enjoy sa inyong bakasyon na sa Carabao Island. At syempre, ginagreet ko, Gid, ita happy listening. Thank you, Gid, ha? Thank you, Gid. Sa magkapatid. Kaya Joshua, aga especially kay Bea, Alexandra, and Cassandra, and Joshua. Nga nag-monitor makaroon. Mga ungaara ni Congressman, pagkikontak lang yung madong Papa Jess Marquez. Nga nag-monitor. Bisan, hindi ako maintindihan. Pero nag-monitor gihapon. Thank you, Gida, kay Joshua, aga kay Cassandra, aga kay Vea Alexandra. Happy mo. Gapamati, makaroon sigurado ako. O, 100% nagapamati, Gid, makaroon da. Siyempre, si Congressman Jess Marquez, mga nangan, makamanumanot ako, natabo ka public hearing sa syudad ni Bacolod. Joint public hearing na naging parigayon ita House Committee on Energy, Committee on Visayas Development, ag Committee on Legislative Franchise ita House of Representatives.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Nasa kabilang linyaw naton raton nga mahugod ag maagam nga representante itaklan